0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 3 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon, bayang mahal.
4: Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.

0: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Pero kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook Live at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Una pong tatalakayin natin sa ilang saglit, may kinalaman pa rin dito naman mula kahapon kung inyo pong maaalala tungkol sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. The food security dito po sa ating bansa, yan ay sa kabila ng inaasahan nating matinding epekto ng very strong El Nino. Bukod kasi sa ating mga agricultural producers, gaya ng ating mga magsasaka, asahan din nating maapektuhan ang ating pong mga kababayan po na mga mamamalakaya, yung ating mga mangingisda. Pero bago yan, maya-maya po, antabayanan din natin ang ulat naman mula sa ating kasamahang si Ginoong Alvin Baltazar, ating Malacañang senior correspondent. May kinalaman sa working visit sa Singapore ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Siyempre, maya-maya makikibalita tayo sa atin pong kasamahang si Alvin Baltazar tungkol sa mga aktibidad na gagawin ng Pangulo sa kanyang working visit.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Pero bago yan, bago po ang ating mga tatalakay, narito muna mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan.

0: Representative Richard Gomez humingi ng paumanhin sa pananakit sa fencing president. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Humingi ng paumanhin si later Representative Richard Gomez sa nangyari insidente sa pagitan nila ng Philippine Fencing Association President Arvinega Cumano ang 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Sa kanyang privileged speech sa plenaryo, sinabi ni Gomez na ang insidente ay nakasira sa imahe ng kamera. Batay sa CCTV footage, inampas umano ni Norman si Gakuma sa likod ng ulo matapos alisin sa kompetisyon ang fencer na si Alexa Larrazabal. Ayon kay Gomez, pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa at humingi siya na paumanhin sa kamera at sa kanyang mga kasamahan. Gayunman, giit niya na hindi nito mababago yung kanyang paniniwalang nawalan ng pagkakataon ng isang pambansang atleta na makapag-uwi sana ng posibleng kintong medalya para sa bansa. Patuloy din ano niya ipaglalaban ang kapakanan ng mga national athlete. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Mediation para sa mga problemang legal pinaigting ng Department of Justice. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lumagda sa isang kasunduan ng Department of Justice o DOJ Office for Alternative Dispute Resolution o yung OADR at Integrated Bar of the Philippines o IBP para mapabilis at mapamura ang pagresolba ng mga legal na sigalot nang hindi na kailangan dumaan sa korte. Pinangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang paglagda ng kasunduan na layong palawakin ang access ng publiko sa mediation at iba pang alternatibong paraan ng pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan. Tilal ng kasunduan, magtutulungan ng DOJ Action Center, OADR at IBP sa pagbigay ng legal assistance, tamang referral at mediation services. Ayon kay Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, hindi lahat ng legal na problema ay kailangang humantong sa paglilitis sa korte. Magbibigay rin ng pagsasanay ang OADR sa mga abogado ng DOJ at IBP para mapahusay ang kanilang kakayahan pagdating sa mediation. Target ng kasunduan na mabawasan ang mga nakabimbing kaso sa korte at mapalapit sa publiko ang mas mabilis at abot kayang hustisya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantalang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa Singapore na para sa kanyang working visit. Ang punong ehekutibo dadalo ngayong araw sa isang malaking pagtitipon ng mga pinakamataas na leader sa negosyo sa buong mundo. Dan yan po ay gaganapin sa bansang Singapore. Ang kasama po nating si Alvin Baltazar na katutok doon.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yang Alvin, magandang umaga.
4: Hey, Talal, magandang umaga. At nasa Singapore na nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang limang araw na working visit dito sa Singapore. Ang Pangulo ay tumulak ng Singapore at nakaalis kagabi, bandang alas 8:10 kagabi dyan sa Maynila. At lumapag yung eroplano sinasakyan ng Pangulo dito sa Changi Airport ng bandang alas 11:05 ng gabi. At para sa ikalawang araw ng working visit ni Pangulong Marcos Talalayan ay magiging abala ito sa pagdalo sa isang malaking pagtitipon ng mga pinakamatataas na leader sa negosyo sa buong mundo. Ito ay ang 24th World's Global CEO Conference na kusan ay dadalo ang nasa 450 business leaders sa buong mundo. Inaasahan gagamitin ito lang ni Pangulong Marcos na pagkakataon yung Forbes Global CEO Conference para ipakilala ang Pilipinas bilang investment destination at makahikayat ng mga bagong pamumuhunan. Tolal, pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos kaugnay ng kanyang working visit dito sa Singapore.
5: I will present the opportunities that the Philippines offers in digital technology, AI, and advanced manufacturing. I will also touch on infrastructure, energy, healthcare, and other sectors that will drive our country's continued transformation. As we pursue these ambitions,
4: sa kabuuan, Tol Alian, ay ang pakinang working visit ito ng Pangulo ay hindi lamang palawakin yung magandang relasyon ng Pilipinas at ng Singapore, kundi layunin din ng working visit ito ng Pangulo ay palawakin yung economic cooperation ng dalawang bansa. at makakuha ng bagong kaalaman sa energy at nuclear technology sapagkat isa sa mga magiging itinerary ng Pangulo ay yung pagbisita sa Nuclear Research Institute ng Singapore na kailangan natin lalo na medyo nagkakaroon ng problema sa enerhiya.
0: Oh, Kuya Alvin, matapos itong pagdalo ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gagawin ngang pagtitipon ng mga pinakamataas na leader ng negosyo sa buong mundo, e ano pa yung mga nakaambang mga gagawin, mga aktibidad ng atin pong Pangulo?
4: Pagkatapos, Kolalian, doon sa 24th Forbes Global CEO Conference ay magkakaroon din ng aktibidad ng Pangulo. At mukhang meron siyang interview sa Straight Times, mangyayari din na ngayong araw na ito, particularly mabayang kontrolan
0: lang. Alright, at tabayanan po natin yan, mga kababayan. Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar, at mag-iingat kayo dyan sa Singapore.
4: Alam, iahatid natin ng kabuang detalye ng working visit ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Magandabay lang dito sa Radyo Pilipinas. Wala pa rin dito sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako naman si Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Ito ang ating kasamang si Alvin Baltazar live dyan sa bansang Singapore upang tutukan ang mga aktibidad po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa bansang Singapore para sa isang working visit. Itong pagdalo po ng ating Pangulo sa pagtitipon no, ng mga pinakamalalaki at pinakamatataas ng mga negosyante at leader sa usapin sa sektor ng pamumuhunan at negosyo sa buong mundo, eh dito magkakaroon po tayo ng pagkakataon, mga kababayan, na ilahad ang atin pong bansa on a global stage, on a global market to make investors more attracted dito po sa ating bansa upang mamuhunan. The same vein, sana mga kababayan, magbunga po ng positibong epekto itong pagtitipon na ito dahil lang magiging tagumpay po ng ating Pangulo sa kanyang layunin upang ilahad ng bansa as a prime to destination for investment. Definitely, positively affect yung ating pong ekonomiya at makakapagdagdag ng mga trabaho dito po sa ating bansa. Samantala, mga kababayan, gaya nga po ng ating nababanggit kanina, makikipag-ugnayan po tayo ngayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kanila pong butihing tagapagsalita, Ginoong Nazario Briguera. Sir, magandang umaga po at welcome po sa ating palatuntunan.
6: Yes, Sir Al, magandang umaga po at magandang umaga rin sa lahat po ng nakasubaybay sa inyong programa.
0: Opo, Sir, it's a pleasure to have you here again with us this morning. Una po sa lahat, ano po yung mga kasalukuyang paghahanda na sinasagawa ng BFAR sa inaasahan po nating nakaambang epekto ng extreme El Nino dito sa atin pong sektor naman ng pangisdaan?
6: Well, nagsimula ang ating paghahanda sa pamamagitan ng malawakang pagpapaunawa sa ating mga fisher folk, itong tinatawag natin na Information Education Campaign. Inactivate kaagad natin ang ating task force na ito'y nakaangkla doon sa task force na binuod din ng Department of Agriculture. At massive IEC ang ginagawa natin, and then of course sinisecure natin yung ating facilities, lalo na yung mga technology outreach stations natin na kung saan nagpo-produce tayo ng mga similya ng isda. So dapat secured ito dahil napaka-critical nito pagdating dun sa punto na magkakaroon na tayo ng rehabilitation doon sa mga naapektuhan or maapektuhan nitong El Nino, Sir Al.
0: Opo, Sir. Ano nga po ba ang mga pangunahing epekto ng matinding El Nino sa atin pong mga mangingisda, sa atin pong mga aquaculture operators, sa ating mga pangisdaan, at sa overall supply ng isda dito po sa ating bansa?
6: Siguro dapat nating maintindihan, no, na iba't ibang meron tayong iba't ibang subsector sa sektor ng pangistan. Nandiyan yung ating marine fisheries, yung sa aquaculture din natin, no. At pag pinag-usapan natin doon sa marine environment, itong matinding tag-init bunsod ng El Nino ay maaring magresulta ito sa pagbabago ng distribution pattern ng ating mga isda sa ating karagatan, lalo na yung mga small pelagic species, no, yung katulad ng galunggong, alumahan, gulyasan, na posibleng magbigay ng hamon doon sa ating mga mangingisda sa paghahanap ng angkop na mapangingisdaan, ano. So yun yung isang epekto nito sa ating marine environment. And then of course narin din yung banta na kapag ganitong malawakang tag-init or tag-tuyot, magiging ano prone or tataas yung incidence or occurrence ng tinatawag natin na red tide, no, doon sa ating mga lugar pangisdaan. At syempre yung sa ating ano marine habitat, may epekto rin siya yung pagtaas ng temperatura at pabago-bagong salinitin ng tubig, ay maaring magresulta ito doon sa tinatawag natin na coral bleaching. Of course, aquaculture, pagka mababa ang level ng tubig, mainit yung temperatura, maaring magresulta ito sa pagbagsak naman ng tinatawag natin na dissolved oxygen level doon sa mga production areas natin, katulad sa fish ponds, sa mga dams, na kapag bumagsak ang dissolved oxygen level sa mga production areas na ito, ay maaring magresulta ito sa mga fish mortalities or fish kill.
0: Opo. Tayo po ba sa bahagi ng BFAR, may mga areas na po tayo na nakikita natin na lubhang maapektuhan bunsod ng very strong El Nino sa atin pong fish production. Dahil nga po, gaya ng binabanggit ninyo, magkakaroon ng pagbabago sa ating pong maritime conditions as well as yung ating mga production areas. Ano? Are there areas na binabantayan po natin or we could say na sila yung pinaka maapektuhan talaga?
6: Well, tayo po ay patuloy na tumutunghay din sa mga abiso ng PAGASA, yung mga forecast ng PAGASA, at lately nga maging itong NDRRMC ay nagpalabas ng pahayag, no, doon sa mga areas na in fact sinasabi sa ngayon ay nasa parang state of calamity yung mga rehiyon ng may mga lugar sa rehiyon ng Region 2, Calabarzon, Region 5, Region 12 at Caraga. So sinasabi nga parang in total mga nasa 106 localities na napaka vulnerable. So ito rin yung mga areas na binabantayan natin, no? At dito tayo dapat tumutok pagdating doon sa pagpapatupad ng mga mitigating measures natin. So nakatutok tayo sa forecast ng PAGASA, maging doon sa mga abiso ng ibang concerned government agencies para po makatugon tayo ng tugma doon naman sa sektor ng pangisdaan.
0: Opo, ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay bago nagtungo sa kanyang working visit sa Singapore, inatasan po ang mga ahensya ng pamahalaan na maglatag ng tinatawag nating work plan at interventions. Hindi lamang po sa ating mga magsasaka, kundi pati na rin po sa ating mga mangingisda dahil sa El Nino. Ano naman po in particular ang mga programa ng BFAR para po matulungan yung ating mga kababayang mangingisda at mga mamalakaya?
6: Well, unang-una, for example, sa aquaculture, yung technical assistance, no, yung technical guidance pagdating doon sa

0: Even pag-asa ayon sa mga ano no advisories ng pag-asa, pag El Niño, hindi lang tag-init na pinag-uusapan natin. Marami maaaring tag-init sa ibang lugar, pero sa ibang lugar naman ay matinding pag-ulan. So napaka magiging erratic ang ating weather condition. So syempre nandoon yung abiso natin, yung pagpapatibay ng mga dike, yung mga dikes doon sa ano sa mga lugar na magiging matindi rin yung mga pag-ulan or pagbaha, no? So dapat ma-reinforce yung kanila mga dike. At doon naman sa mga maiinit na lugar, babantayin pa rin natin yung mga dike, no? Kasi kung mababa yung level ng tubig, kailangan hindi nasasayang yung tubig. So isiguraduhin natin na wala mga tagas itong tubig natin. At hangga't maaari, pagpapalalim ng fish pond mula isa hanggat isa't kalahating metro. Yung regular na pagmumonitor ng kalidad ng tubig, at ang BFAR ay meron po tayong mga laboratories, no, sa mga rehiyon na pwede kung saan pwedeng dumulog at magpa-assist pagdating sa water quality monitoring. And then yung paglalagay ng paddle wheels dun sa mga fish ponds at mga fish cages, isa rin po yan sa sinasabi natin na mga mitigating measures, yung paggamit ng water recirculating system. Paglalagay ng mga aqua shades, no, doon sa mga, lalo na sa mga nursery ponds. And then of course ang BFAR po nakahanda, sabi ko nga sinecure natin ang ating mga technology outreach stations para masiguro natin yung stock ng ating mga fingerlings para pag nagkaroon ng malawakang fish kill or fish mortality at nakapag-recover yung water quality, nakahanda naman ang intervention natin pagdating doon sa mga similya ng isda.
1: Opo, and lastly na lang po, hihingi na lang namin ang inyong pong mensahe sa ating mga kababayang mga mangingisda. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, sir.
0: Well, nagpahayag na ang aming kalihim, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr., na handa po ang Department of Agriculture kasama na po dyan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang mga ehensya sa ilalim ng Department of Agriculture. Sinasabi nga ng ating kalihim, ang target natin na overall El Nino responses ay abot ng mga 45 million. At tuloy-tuloy po ito na ipapatupad at sisiguraduhin na makarating sa mga kinauukulang apektadong mga magsasaka at mangingisda. At of course yung fuel subsidies, tuloy-tuloy pa rin natin yan. So ang mensahe natin ay ang pamahalaan ay handa. So nakaantabay po kami doon sa mga maapektuhang mga mangingisda. Particularly po ito ay mandato ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
1: Opo, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula sa BFAR. Magandang umaga po.
0: Mas salamat at maraming salamat sa pagkakataon.
1: It's a pleasure to have you here, sir.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Mga kababayan, yan po ang ating panayam kay Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ay may kinalaman pa rin sa ating mga paghahanda. Paghahanda po ng pamahalaan sa nakaambang epekto ng very strong El Nino sa ating pong mga mangingisda, sa ating pong mga mamamalakaya, ang ating mga aqua producers kung tawagin, ay nakaambang tulong naman po ang BFAR upang tugunan ang maaaring maging adverse effect nito. Pero syempre, pinapaalala po natin sa ating mga kababayan, hindi lamang po ang ating mga magsasakat, mga mangingisda ang apektado rito. Tayo po bilang mga consumers ng kanilang mga produktong ipinoproduce, definitely mga kababayan, kinakailangan po na tayo ay maging mas mapagmatsyag sa presyo ng ating mga bilihin. Ayun nga, alam niyo ba yung kasabihan? Kapag kapag maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Ito pa isa paghihigpit ng sinturon. Ayan. Kasi talagang naasahan natin, bukod po kasi sa very strong El Nino, mga kababayan, mataas pa rin ang inflation rate dito po sa ating bansa na naitala po no sa nakalipas na buwan, 7.2%. Naasahan na natin ang pagtaas pa rin ng presyo ng mga bilihin. Samantala, mga kababayan, tanggapin naman natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula naman sa ating mga kasamahan, sa ating mga network stations, iba't ibang panig po ng ating bansa. Ang sama pa, kumikilos na para panatiling stable ang supply at presyo ng bangus sa Pangasinan

0: sa gitna ng El Nino. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
2: Nakikipag-ugnayan na ang samahang magbabangu sa Pangasinan o sa MAPA sa mga magbabangu sa western part ng lalawigan para sa maayos na stocking at paghahanda sa inaasahang pagbabago ng panahon. Ayon kay sa MAPA President Christopher Aldo Sibayan, layunin ang paghahanda na matugunan ang mga posibleng hamon ng El Nino at mapanatiling stable ang supply at presyo ng bangu sa Pangasinan. Sinabi ni Sibayan na hindi inaasahang magiging malaki ang epekto ng El Nino sa presyo ng bangu, lalo na't may support mula sa national government kabilang ang importation upang mapanatili ang supply at maiwasan ang pagkalugi ng industriya. Matapos ang matinding init noong Abril at Mayo, naranasan naman ang tuloy-tuloy na pag-ulan mula Hunyo hanggang Agosto. Umaasa pa rin ang sumapa sa mga hakbang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Environment and Natural Resources bilang buffer laban sa epekto ng weather disturbances. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, tayo po ay magbabalik matapos ang ilang mga paalala mula po sa aming himpilan.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
4: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
5: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
4: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
6: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
4: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
7: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
4: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
8: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. may lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kababayan, mula po sa tulong ng ating pamahalaan para po sa ating mga mangingisda at mga mamamalakaya. Ito naman po ang tulong ng ating pong pamahalaan, particularly mula po sa PhilHealth para po sa isa na namang vulnerable sector. Ito pong sektor natin ay sektor ng mga solo parents at ng kanilang mga anak at ng kanilang mga dependents. Dahil po sa ilalim ng circular number 2026-0015, magiging mapapalawig po ang coverage ng mga solo parents at ng kanilang mga children or dependents sa ilalim po ng National Health Insurance Program. Kaugnay niyan, makakapanayan po natin ang acting senior manager ng Corporate Communication Department ng PhilHealth, Ma'am Christine May Magno. Ma'am Christine, magandang umaga po.
15: Yes, magandang umaga, Al. Salamat po sa imbitasyon para makapag-share na naman po ng mga updates mula sa PhilHealth.
0: Po, ma'am, the pleasure is ours. And again, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin. It's nice to see you again, ma'am. Tungkol po saan itong ipinalabas nating PhilHealth Circular number 2026-0015?
15: Yes, Al. Itong PhilHealth Circular 2026-0015 ay ang good news na naman mula sa PhilHealth. Ito ay patungkol sa karapatan ng ating mga solo parents na ngayon ay hindi na magbabayad ng kanilang PhilHealth premium contribution. Pero klaruhin ko din, Ala, Kahit sabihin natin na hindi na magbabayad ng PhilHealth premium contribution, yung buong contribution na yon, kung ikaw ay self-paying member, hindi ka na magbabayad. Pero kung ikaw naman ay from the employed sector, ibig sabihin yung may trabaho, wala ka ng employee share. Habang patuloy pa rin naman ang pagre-remit or pagbabayad ng employer share.
0: When we say, ma'am, na mga solo parents, are we siguro dito po sa benepisyong bigay sa atin ng PhilHealth sa ilalim po ng nasabing circular, this applies to all solo parents. Kasi if I'm not mistaken, may mga qualifications yan eh. Diba? May mga specific po ba tayo na mga requirements upang masabi ano, to prove that these people claiming the benefits are in fact solo parents?
15: Yes, dahil nga ito ay para sa mga solo parents, simple lamang po ang qualifier. Dapat sila po ay holder ng active solo parent ID. Yun nga pong pag-classify or pag-qualify dito sa kategorya na solo parent, yan po ay trabaho ng ating mga local governments through our City Social Welfare Development Office dahil ito po ay nakasaad sa batas na lahat po ng solo parent, ibig sabihin ito may dependents at solo sila sa pagpapalaki ng bata or meron silang dependents at wala silang katuwang sa buhay sa pag-sustain ng livelihood or pagpapaaral, feeding and pagpapalaki ng ating dependents, sila ay solo sa buhay. Kaya nandito po yung Expanded Solo Parent Act para suportahan. At ang role naman ng PhilHealth ay mas pagaanin yung kanilang pasanin financially by making sure na yung kanilang employee share, kung sila ay employed, ay i-cover na ng national government.
0: Opo, Ma'am Christine, in that same vein, ano po? So ibig sabihin, basta po nakapag-present ng solo parent identification card, kasi may mga solo parent naman tayo no, na mataas pa rin ang kanilang kita, saklaw pa rin ba sila ng benepisyong ito?
15: Yes, tama yan, Al. Kasi ang Solo Parent Act, as long as you are a qualified solo parent, holder ng isang valid solo parent ID, automatic po na dapat ay qualified ka dito sa bagong polisiya ng PhilHealth na nagsasabing hindi ka na dapat i-deduct ng premium contributions as an employee. So, kahit po mataas yung sweldo o kahit anong antas ng buhay, as long as ikaw ay holder ng solo parent ID na valid. Sinasabi ko pong valid kasi po yung solo parent ID na nai-expire kasi yan siya. Dapat lagi siyang nire-renew sa ating LGU. So, dapat po yung ating qualified solo parents ay pumunta sa PhilHealth, mag-update ng record para po kayo ay mag-qualify at maipasok na po dito sa ating solo parent na category or subcategory under the indirect contributors.
0: Opo, Ma'am Christine, ito bang ating circular, effective na po ba ito o kailan po ba ito magiging effective?
15: Yes, Al, effective na itong solo parent na circular natin. In fact, nagpapa-announce tayo sa lahat ng mga employed sector also through our regional offices and all our network to reach out to the employers. Ipaalam na dapat nitong buwan ng October ay pinaprocess na po yung pag-update ng records. So halimbawa, yung mga employers through their human resource departments or their payroll departments, dapat po pinapaalam na sa ating mga solo parents, sa ating mga tanggapan, na sila po ay mag-submit na ng PhilHealth member registration form at photocopy ng kanilang solo parent ID back-to-back. Back-to-back dahil sa likod na parte po kasi nakasulat yung mga dependents na dapat ay 22 years old and below. At nga pala, Al, emphasize ko din po, ng kaibahan nitong Solo Parent or Expanded Solo Parent Act, ang dependents po na pwedeng i-declare ng solo parent ay hanggang 22 years old. Naiba ito dahil sa regular na program natin at sa batas na RA 11223, ang dependents natin ay up to 21 or 20 years old lamang, di ba? When you reach 21, hindi ka na dependent or qualified dependent sa PhilHealth unless you are a PWD or totally dependent to the primary member. But for the, because of the Expanded Solo Parent Welfare Act, hanggang 22 years old po ay pwedeng dependent ng isang solo parent.
0: Po, Ma'am Christine, para po dun sa ating mga kababayan, ano po, na mga solo parent pero hindi pa nakakapag-update ng kanilang records with PhilHealth, saan ba sila makakapag-update ng kanilang mga records? Ito ba yung mga satellite offices natin? Wala bang mga mas convenient po na paraan para mas mabilis makapag-update yung atin po mga kababayan?
15: Okay, for the employed sector, yung mga solo parents na may trabaho, idaan lang po natin sa ating mga HRs. No, just fill out the PMRF and sabi ko nga, yung photocopy ng solo parent ID, and dapat yung HR na through their accounts officers na kapartner ng PhilHealth, yun na po ang nagsasubmit sa PhilHealth para isahang updating po and making sure na by once na update na po inyong record ay hindi na kayo ma-deduct ng inyong PhilHealth employee share. For the self-paying naman, yung mga voluntary members natin, pwede po kayong pumunta sa PhilHealth offices. Ngayon, pwede rin naman po kayong doon sa ating mga online na channels. Ano po? Pwede po kayong tumawag sa ating hotline 02-8662-2588 para po kayo ay ma-assist at tuturuan po kayo, gagabayan kayo paano mag-submit ng mga records also online. Pwede din po through our peers, no? Ating mga tinatawag na peers, yung mga counterparts nga ng PhilHealth sa mga offices, different offices, para po hindi na po kailangan sa opisina mismo ng PhilHealth pumunta individual yung mga tao. Or di po kaya, another online option is our PhilHealth member portal. If you use the PhilHealth member portal, meron po doon update your record. I-click po yun at doon kayo mag-submit ng mga requirements like the PMRF and the photocopies of your solo parent ID back-to-back.
0: Opo, Ma'am Christine, malinaw po yan sa ating mga kababayan. Pero gusto lamang po namin itanong, sakali po kayang hindi tatalima yung ating mga employers o ipagkakait itong napakabuting serbisyo na iyatid sa atin ng PhilHealth, saan po kaya pwedeng magreklamo yung ating mga solo parents?
15: Of course, panawagan natin sa mga employers na sundin at ibigay. At tulungan po tayo na makapag extend nitong polisiya na ito sa ating mga solo parents dahil ito po ay karapatan ng mga solo parents. Kung merong hindi pa nakakasunod, ay pwede naman pong makipag-ugnayan sa ating mga regional offices, sa ating local health insurance offices, o di po kaya ay tumawag sa 02-8662-2588 para po kami naman po ay makapag-assist sa inyo.
0: Opo, isa na lamang pong katanungan, Ma'am Christine. Saklaw pa rin ba ng no co-payment at no balance billing policies yung ating mga solo parents?
15: Yes po. Ang no co-payment policy naman po ay nakabase sa bed or inpatient bed. Ano? Ibig sabihin, kahit anong kategorya ka, membership category ka ng PhilHealth, kapag ikaw ay na-admit sa isang ward accommodation or basic accommodation, dapat po ay nakakagamit po tayo ng no co-payment policy. So, similar to our solo parents, maaari din po itong gamitin as long as nandun tayo sa basic or ward accommodation.
0: Po, and Ma'am Christine, lastly po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, muli po natin silang anyayahan para po makapag-update ng kanigan nilang mga records kung sila po ay solo parents para mag-apply po sa kanila itong napakagandang benepisyo na dulot ng PhilHealth. Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am. Please go ahead po.
15: Yes, maraming salamat. So ito po ay panawagan natin sa mga solo parents. Panahon na po para inyong ma-enjoy ang dagdag na pampagaan ng bulsa mula sa PhilHealth at sa tulong din po ng ating Expanded Solo Welfare Act, no? For the Solo Parents Welfare Act. Atin pong i-enjoy ang polisiya at benepisyong ito dahil ngayon sa PhilHealth naman po, wala na po kayong premium contribution dahil i-cover na po ng national government. Ito po ay tulong ng ating pamahalaan para mas maibsan po yung burden on, you know, supporting a family on your own. So nakikinig po ang PhilHealth, kaya po ginawan din po natin ang paraan na maipalabas ang polisiyang ito para ma-extend at ma-enjoy ng ating solo parents. So please, for the employees, employed sector, reach out to your human resource departments, no, sa payroll department natin at make sure magsabit po kayo ng inyong PMRF at solo parent ID, photocopies of back-to-back para po sila na po ang magproseso nito at ma-update ang inyong record sa PhilHealth para sa next payroll po ninyo ay makikita ninyo wala na pong kaltas ang inyong employee share. Sana po makatulong sa inyo at ito po ay effort ng PhilHealth through the Republic Act 11223 na lahat ng benepisyong nararapat sa ating mga kababayan ay maibigay.
0: With that, maraming salamat po Ma'am Christine May Magno dahil po sa pamamaraan ng panayam po natin ngayong umagang ito. Nalaman ng ating pong mga kababayan, especially the solo parents and their dependents, na may ganito palang programa ang PhilHealth. Maraming salamat ma'am at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the PhilHealth.
15: Thank you very much.
0: Thank you very much ma'am and good morning po.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, yan po ang ating panayam sa ating senior manager mula po sa Corporate Communication Department ng PhilHealth, Ma'am Christine May Magno. Alala po natin sa ating mga kababayan, for the employees, kailangan nyo po magpasa sa inyong mga payroll division, sa HR. Kung pag-update nyo ng inyong mga documents, kailangan lamang pong lakipan ito ng solo parent ID. Sa atin namang mga employers, tumalima po tayo. Ano, sa napakagandang tulong po nito, we all know na napakahirap po magpalaki ng mga dependents at ng mga anak. Support a family. How much more kung ikaw ay mag-isa na lamang sa buhay? In any case, mga kababayan, samantala tanggapin naman natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Presentasyon ng mga testigo mula sa iba't ibang mga bangko at insurance companies tinapos na ng Senate Impeachment Court. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
16: Matapos na ng House Prosecution Panel ang paghaharap ng kanilang mga saksi mula sa iba't ibang bangko sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dito na itala ang mahigit 190 million pesos na kabuang year-end balances sa mga bank accounts mula 2022 hanggang 2025. Ayon sa prosecution, ang mga halagang ito hindi tumutugma sa idinidara ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Samantala, iprinisinta rin ng prosecution ang 19 na insurance policies na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso sa mag-asawang Duterte Carpio. Ang mga naturang insurance policy at life investment ay sa peso at dollar premiums. Kabilang sa 7 insurance ay mula sa FWD Life, Manulife Philippines, Pro Life UK, Aya Philippines, Alliance PNB Life at BDO Life. Giit ni House Prosecutor Lord Ansuan, may halaga ang bawat policy, may petsa ang bawat transaksyon, may pirma rin ang bawat SALN ng Vice Presidente na kung saan kung ikukumpara ay hindi nagtutugma. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Nayan
1: ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Al pinalakas pa nga ng Philippine National Police ang pakikipag-ugnayan nito sa Japan at South Korea upang mapahusay ang koordinasyon laban sa transnational crime, mga dayuhang pugate at iba pang banta na nangangailangan ng pagtutulungan ng iba't ibang law enforcement agencies. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., layunin ng mga naturang kooperasyon na gawing mas mabilis at epektibo ang mga nasabing pakikipag-ugnayan sa aktual na police operations, lalo na sa pagpapalitan ng intelligence information, pagtuntun sa mga pugante at koordinasyon sa mga foreign counterpart. Ayon kay Natatis, naging tampok sa pakikipag-ugnayan ng PNP sa Japan ang pagbisita ni Ohama Takeshi, Director General ng Organized Crime Department ng National Police Agency ng Japan sa Office of the Chief PNP noong Sakapokrame. kinatawan ni PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Wilson Lopez si Narte sa naturang pagpupulong. Muling pinagtibay ng pag-uusap ang patuloy na kooperasyon ng Philippine at Japan Law Enforcement Agency sa partikular na sa pagtugis sa mga Japanese fugitive at paglaban sa transnational crime. Sa parehong araw, nagsagawa rin ng courtesy visit sa PNP headquarters ang Minister at Consulya General na si Lee Han II ng Embassy of the Republic of Korea. Dito naman binigyang diin sa pagkukulong ang patuloy na kooperasyon ng PNP at South Korea sa mga usaping may kinalaman sa law enforcement at public safety. Para sa Bago Pilipinas, Jim Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mahigit 1,000,000 piso ay pinamahagi sa mga benepisyaryo sa Claver, Surigao del Norte sa ilalim ng Uplift Program. Ang ulat niyan mula kay Medies ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Umabot sa 508 kwalipikadong benepisyaryo sa Claver, Surigao del Norte ang nakatanggap ng tig 2,000 piso bawat isa sa isinagawang second tranche ng AFLIP payout na isinagawa sa AGA Gymnasium, Claver, Surigao del Norte. Ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o AFLIP program ay isang social protection initiative ng pamahalaan na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong pamilya at individual upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at matulungan silang malampasan ang mga hamon sa kabuhayan. Sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga, katuwa ang local government unit ng Claver na isakatuparan ang pamamahagi ng naturang assistance sa mga benepisyaryo. Inaasahang makatutulong ang natanggap na ayuda upang maibsan ang kanilang pinansyal na pasanin at matugunan ang ilan sa kanilang pangunahing pangangailangan. Pinasalamatan naman ng LGU Claver ang DSWD sa patuloy na pagpapatupad ng mga social protection programs at sa pagsisikap na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad. Nangako rin ang LGU ng patuloy na suporta sa mga programa para sa kapakanan, well-being at empowerment ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Medies, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Napukor Hulo Diesel Power Plant, naghahanda na sa epekto ng very strong El Nino. Ang ulat na yan mula kay Loiza Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
19: Bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa, maagang nagsagawa ng preventive maintenance ang National Power Corporation Hulo Diesel Power Plant. Pagbabahagi ni Engineer Jasem Binjaymar Abdurrahman, Plant Superintendent, inuna nila na ang regular maintenance sa Daihatsu. Minarapat nilang gawin ngayon ang pagkukumpuni bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng matinding tag-init. Habang sa kailang power provider na Agreco, nakatakda namang darating ngayong buwan ng Oktubre ang requested engine para sa Unit number 4 na magkatutulong upang matiyak na may sapat na supply ng kuryente ang Hulo, pati nakarating na bayan na consumer ng Suri Electric Cooperative. Ipinangako sa kaya ng Agreco anya na ngayong buwan magiging maayos ang operasyon ng lahat ng makina, lalo'y naasahan ang pagtaas ng konsumo ng kuryente dala ng Super El Nino. Nagsusumikap din ang mga tauhan ng kailang power provider upang matiyak ang maayos sa takbo ng makina. Pagbabahagi pa ni Engineer Abdurrahman, nitong Agosto sumampa sa 12.5 megawatts ang power distribution ng NPC na sharing kapasidad ng planta. Dala ito ng init ng panahon at limitadong ulan. Bagamat may kabuuan 14 na megawatts ang planta, 12.5 megawatts lamang kaya na itong mapatakbo ng sabay-sabay. Umaasa ito na hindi na maulit ang itong sitwasyon sa huling bahagi ng taon kahit pa inaasahan ang epekto ng El Nino. Sa kasalukuyan, randam pa rin ang irregularidad sa supply ng kuryente, lalo patuloy na inaayos ng Agreco ang isang makina nila na nagkaaberya nito pang huwabe. Sunod sa kanilang schedule mula alas 10 ng umaga, magkakaroon ng sectional power interruption na tataga ng isa't kalahating oras. Ngayon, 11 makina ng Agreco o katumbas ng 11 megawatts peak load ang tumatakbo sa NPC at tagatid ng ilaw at kuryente sa mga kabahayan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Loiza Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
0: Maraming salamat sa ulat na yan, Eloisa Muhammad. Bago po tayo tuloy ang magpaalam, isang public service announcement muna. Mula po sa Batch 79 Replanting Project, isang ugat mas maliwanag na bukas. Ito po'y gagawin sa Nobyembre 7 ng Rizal High School Batch 1978, ito po ay magtatanim sila ng puno sa Barangay Santo Niño, Tanay, Rizal. Yan. Makilahok po sa proyektong ito ng pagtatanim ng puno at sama-samang pangalagaan ng kalikasan para sa susunod na saling lahi. 79 pesos lang ang isang punla. Maaari kang magtaguyod ng isa, dalawa o higit pang punla o magbigay ng anumang halagang kakayanin mo. Tara, magtanim tayo ng pag-asa. Sama-sama nating palaguin ang pagkakaisa, paglilingkod at magandang kinabukasan. Yan po ay isang public service announcement mula sa Rizal High School Batch 79. Maaaring makipag-ugnayan kay President Larry, Vice President Roseanne, Sec. Noel at kay Ma'am Lisa Cruz. Ito po ay paalala mula kay Ms. Connie Rebadavia. At sa pamamagitan po niyan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam. Kay Ginoong Nazario Brigera mula sa BFAR, kay Ma'am Christine May Magno mula naman sa PhilHealth. Maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakapanayam sa ating programa ngayong umagang ito. Sa ating tech team, kay Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, Madam Marian Melos at Boss Mark Bokiron. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Mr. Christopher Tirambulo, Ms. Tess Ramirez at Ms. Ellen Buena. Tabayanan po mga balita ay hatid sa atin Ms. Keith Pilutin, mula po sa PBS News Division. Isang magandang umaga po mga kababayan. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
20: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mahigpit na pinatitiyak ang matatag na supply ng produktong petrolyo sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mahigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi dapat mangyari na magkaroon ng problema sa supply ng langis ang bansa. Sa gitna ito ng nagpapatuloy pa rin conflict sa gitnang silangan na nakadagdag sa naitalang pagsipa ng inflation na umabot sa 7.2%. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaki ang magiging epekto sakaling magkaroon ng paghinto sa fuel supply ng Pilipinas. Tigil niya ang kalakalan o negosyo na tiyak na nakakahagip sa o makakahagip sa takbo ng ekonomiya ng bansa. At sa harap ng naitalang pagsipa ng inflation ay binigyan din ni Castro na nagpapatuloy ang mga programa ng pamahalaan para kahit paano ay makagaang sa mamamayan ang epekto ng pagbilis ng inflation. Naririyan niya ang pagtanggal ng 12% VAT sa allowable system loss charge sa elektrisidad, uplift, walang gutong program, tupad at free rice program. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Ang pinagtutuan talaga ng Pangulo ay ang food, fuel, and electricity. Abilin din na po ng Pangulo na hindi po dapat mawalan ng supply ang Pilipinas ng fuel. Kapag ka nahinto ang supply ng fuel, sobra po ang magiging affected sa bansa natin.
2: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: NBI, pag-aaralan pa kung ipapakansela ang travel authority at pasaporte ni Congressman Leandro Leviste dahil sa lumabas na arrest warrant nito. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Yes, Kay, pag-aaralan ng National Bureau of Investigation o NBI na ipakansela ang pasaporte at travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos lumabas ang arrest warrant nito. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, makikipag-ugnayan sila sa Department of Justice at House of Representatives. May koordinasyon na rin aniya ang Bureau sa Philippine Center for on Transnational Crime para malaman kung kabilang ang kaso ni Leviste sa mga krimeng sakop ng Interpol Red Notice. Sa uling impormasyon ni Matibag, nagpunta na ang kongresista sa France at Germany at makikipag-ugnayan na din aniya ang NBI sa Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Pinaaresto na si Leviste ng Makati Regional Trial Court Branch 235 dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act at may 72,000 na piyansang itinakda ang korte. Keith, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Cebu BRT Financing kailangang i-restructure matapos mag-expire ang World Bank AFD loans. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kailangang i-restructure ang financing ng mga natitirang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit o Cebu BRT matapos mag-expire nitong Setyembre yung loan funding mula sa World Bank at French Development Agency. Ayon ito sa Department of Transportation, sa pulong na ipinatawag ng House Committee on Flagship Programs and Projects, sinabi ng DOTR na habang hinihintay ang restructuring ng financing, magpapatuloy ang implementasyon ng mga natitirang proyekto sa pamamagitan ng posibleng public-private partnership o pangibagong official development assistance funding. Nagsimula noong Marso ngayong taon ang partial operation ng Cebu BRT at nasa 340,000 na pasahero na yung nasa serbisyohan nito sa unang 3 buwan. Kabilang naman ito sa mga natitirang component na naapektuhan ng pagtatapos ng loan funding ang ilang
0: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines. World Service ang
6: online na tayo. Ang programang global na tayo ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Para po sa edisyong ito ng Global na Tayo, tayo po ay dadako sa Russia. Sapagkat nito pong mga nakalipas na araw at kung inyo pong mapapansin sa aming mga posts sa ating Radio Pilipinas World Service Facebook page, atin na pong pinagbigay alam na mayroong nangyaring ikang masasabing aksidente sa isang anti-plague facility sa Siberia, Russia, kung saan isang 28 taong gulang na babaeng research scientist ang nasawi na pinaniniwala ang sanhi ay pneumonia of unknown origin. Ito ay matapos ayon po sa mga napaunang balita na parang may nabasag o may nabitawan o may aksidente nangyari na naging sanhi upang magkasakit itong 28-year-old female research scientist dyan po sa nasabing anti-plague facility sa Siberia, Russia. At ngayon, patuloy pong tinututukan ng buong mundo ang ikang kaganapang ito dyan sa Russia, maging ang World Health Organization ay mahigpit po nakikipag-ugnayan sa mga health authorities sa Russia. At ang mga world leaders po natin, kabilang ang Estados Unidos, ay maigting ang pakiusap sa Kremlin o sa kay President Vladimir Putin na makipag-ugnayan at makapagbigay ng ikang mas detalyadong impormasyon tungkol dito sa nangyari sa Russia. Alright? Samantala, para po malaman naman natin ang kalagayan ng ating embahada sa Moscow, Russia, kamustahin natin sila maging ang ating mga kababayan Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Russia. Makakasama po natin ngayon ang ating Deputy Chief of Mission and Consul General sa Philippine Embassy in Moscow, Russia. Walang iba kundi si Deputy Chief of Mission and Consul General Lorenza Arlene Gonzalez Macaysa. Magandang umaga po, Consul General Gonzalez Macaysa.
7: Magandang umaga po sa inyo at sa inyong manonood. Sa ngalan po ni Ambassador Igor Bailen, natutuwa po kami na kami inyo inanyayahan sa inyong programa.
6: Before I proceed, Consul General, did I pronounce po yung last name po ninyo na Gonzalez Macaysa o is it Macaysa?
7: Gonzalez Macaysa, perfect.
6: Apo, Gonzalez Macaysa. All right. Mm-hmm. So alas anong oras na po ngayon diyan? Consul
7: 4:05 a.m. po.
6: Wow. Okay, pasensya na po kayo at naabala namin kayo ng ganito kaaga.
7: Wala pong anuman.
6: Consul General. Alright, Consul General Macaysa, kami po'y napatawag, gigil nga po dito sa nangyaring aksidente dito sa isang anti-plague facility sa Siberia, Russia, na tinututukan na rin po ngayon ng buong mundo. No? Maging ang World Health Organization, nakatutok na dyan. Mga world state leaders, nakatutok na rin po. Pero bago ang lahat kamustahin po muna namin. May Filipino community po ba tayo o mga OFW sa nagtatrabaho sa Siberia, Russia o malapit man lamang dito sa anti-plague facility na ito, Consul General Macaysa?
7: Meron po. Actually, sa Aircoats po, meron tayong 13 na Filipinos na nakabase doon sa area. And minomonitor po natin sila. Safe naman po ang kanilang kalagayan.
6: Okay, so we have 13 Filipinos. Opa. Sa Irkutsk, no, tama po ba yung pronunciation natin?
7: Sa Irkutsk po.

0: At importante din po na meron silang active na bank account at e-wallet account. Pagpunta po nila doon, online po silang mag-a-apply doon po sa aming mga dadalhin ng mga kiosk. Wala pong maraming papel na kailangang fill-upan dahil digital po yung loan application. Mm-hmm. At kung kumpleto po ang kanyang mga daladalang requirements at wala po siyang past due account, sa anumang programa, loan programs ng ECPC, yung araw din po yun, matatanggap niya po yung proceeds ng kanyang calamity loan.
1: Wow. Well, sige, magandang ano po yan, magandang panawagan at invitasyon at makakaasa po kayong uulit-ulitin namin yung, yung invitation nyo na yan para sa ating mga ano.
0: Saka sir, hingi rin kami ng tulong sa inyo dahil yung pong Pangasinan ay isa lamang. Mm-hmm. Ngayon po ay nagpo-coordinate na rin po ang Calabar Zone at ang iba pa pong mga lugar at municipalidad po na apektado na po ng El Nino. Yeah. So, ikutin po namin lahat yan at magpapadala po kami sa inyo, sir, ng mga schedule.
1: Yes.
0: Kung okay lang po
1: yes,
0: sa
1: please,
0: inyo
1: yes,
0: pong please. Tulong. Salamat
1: and,
0: po.
1: And please, allow us also, ma'am, kapag executive director, kapag nagsagawa kayo ng iba pang mga ganitong klase ng aktibidad, we would like to, and we will be very, very honored to have you again sa program to, you know, to have more detailed information
0: salamat
1: regarding this. Napaka-importante po ng role ng ACPC dito.
0: Thank you po, sir.
1: Director.
0: Salamat po.
1: All right.
0: Kami naman po ay patuloy, sir, natin na talagang sinisikap po namin na mas ma-improve dahil naniniwala po kami, sir, na kailangan ng pautang ay readily available. Mm-hmm. You know? Pag ito po ay kung kailan kinakailangan. Kaya po talagang in-streamline din po namin ang lahat ng requirements, halos tinanggal namin lahat ang yung kung ano lang yung importante talaga na dapat at wala nang kailangang dalhin yung ating mga magsasaka at mga mangingisda. Mm-hmm. Kailangan lang nilang magparehistro sir sa RSPSA at may dala siyang ID kasi yun ang kanyang yun ang pagkakakilanlan and then pwede na po siyang mag-apply sir.
1: Yeah.
0: So yun po.
1: Humbly requesting din po Executive Director yung mga ganyang klase ng mga detailed information and of course yung mga outreach po yung mga gagawin niyo pong outreach program ng ganyan. Paki-relay lang po kay Jam sa ating executive producer para ma-schedule
0: sige,
1: natin muli para marinig po muli ang panig diyan ng ACPC. Pero ang
0: salamat po sir.
1: Ayan, of course.
0: Opo.
1: It's an honor to be a partner with
0: thank
1: you pang diyan.
0: Now,
1: ma'am, gano'n pang alaki ang target beneficiaries ng ACPC?
0: Okay. Actually, sir, ngayon, kasi po ang ACPC, we are provided with, meron po kaming funding galing po sa ating GAA. Sa ngayon po, ang natitira na pwede po naming gamitin sa mga programa po ng ACPC, ay nasa 980 million pesos. Lahat po yan available, nasa partner lending conduits po namin yan. And ngayon po, may request din po kami na additional 250 million. Pinadala na po namin sa DBM. Yung 250 million po, ipo-focus lang po namin yon para po sa pagtugon sa El Nino. So para po dito.
1: So let me get
0: available.
1: So let me get that clearly, ano po, Executive Director. 250 million additional po yan. Additional budget.
0: Opo. Additional budget po
1: and
0: yan.
1: And that is for El Nino lang. Para sa mga apektado
0: yes,
1: ng
0: El Nino. Yes, El Nino lang po. Yes po. Tama po kayo.
1: Pero yung 250 million and still has to be approved ba, Executive Director?
0: Actually, sir, request na lang naman po ito sa DPM.
1: Mm-hmm.
0: So, mabilis na po ito, sir, dahil ito po ay approve naman na.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang po for later release
1: okay.
0: Lang po.
1: Right.
0: Ngayon
1: okay.
0: Po ay na-request naman na po
1: so,
0: namin.
1: Allocated na talaga siya. Kailangan lang ilabas yung pondo. Parang ganun, ano po, Executive Director.
0: Tama po, sir. Okay. And, well, meron pa rin tayong natitira, sir, as I mentioned. May 980 million pa rin naman. Na itatap namin ngayon, dire-diretso to, sir. Pag lumabas yung 250, then the 250 will be allocated exclusively for the El Nino po.
1: Mm. Siguro last question na lamang po, Executive Director.
0: Opo.
1: So ito na, nandito na yung mga programa ninyo ano po, para
0: opo.
1: Dito sa El Nino. Pero ano ba yung mga particular na rehiyon o lugar na talagang tinututukan ng ACPC ngayon na nakikita nyo na talagang maapektuhan ng El Nino at dito talaga dapat maglabas kagad ng pondo ang ACPC?
0: Opo.

0: Gaya nga nung sinabi ko kanina, sir, base po doon sa deklarasyon ng NDRRMC, meron na pong 105 municipalities na nagdeklara na po ng state of calamity. So ito na po yung mga priorities na pupuntahan po namin in coordination po with the DA regional offices po. So nandun po kami, susundan namin yon kasi para po kami maka pag-offer nitong ating calamity loan, kinakailangan po ang deklarasyon ng state of calamity. So meron na po kaming kahapon po during our MANCOM, ipinalatag po ni Secretary Kiko ang plano ng DA at meron pong heat map na tiningnan kung nasaan po yung mga lugar na talaga pong maaapektuhan.
1: Ay, pero I'm sorry, habol ko lang to, Executive Director. Oh, pasensya na po.
0: Sige po, okay.
1: Kunin ko na yung pagkakataon. Siyempre, ang ACPC, bukod dito sa pag-focus nyo sa El Nino, meron pa kayong iba talagang binibigyan ng tulong, di ba? ACPC, marami tayong mga bagyong lumipas, marami tayong habagat. Pero sumasabay kasi itong Iloilo, recently, tinamaan ng peste yung ating mga sugarcane farmers. Ano po? Yes, dahil po sa peste na RSSI. At may declaration na rin ng state of calamity yung ilang mga bayan doon dahil nga po sa epekto ng peste. Ito rin ba nakatutok din dito ang ACPC, Executive
0: yes,
1: Director?
0: Yes, sir. Tama po kayo, sir. Pati po yung mga yan, Iloilo, Negros, yung pong ating mga sugarcane farmers. And let me take also this opportunity po sa tulong po ninyong imbitahan po yung atin pong mga rural banks. Doon po sa mga, kasi po ang isa po sa challenge ng ACPC, may mga lugar po na wala kaming partner lending conduit. So, medyo nahihirapan kaming puntahan yung mga lugar na yon na wala po kaming partner. So, kaya po hinihikayat ko po sana yung ating pong mga rural banks, cooperative banks, hinihikayat ko po sana sila na makipag-partner sa amin para po ma-reach talaga natin po yung mga kaduluduluhan po ng ating bansa. Ano po, kasi kailangan po namin sila, sir, dahil sila po yung ating lending arm. Sila po yung pumupunta talaga at nagpo-process po nung ating mga loan applications po nung ating mga magsasaka at mangingisda. So, but tama kayo, tinututukan din po namin ngayon yan yung mga naaapektuhan po nung mga peste po, lalo na po dun sa ating mga sugarcane farmers. In fact, nakaschedule po akong pumunta sa Negros. Kausap po namin doon yung isang kooperatiba. Dahil according to him nga, partner din po namin yung co-ops, marami na pong mga sugarcane farmers ang humihingi rin ng saklolo. So expect nyo po, bago matapos ang taon, meron din po kaming, dadalhin din po namin ang agri-recover dun sa mga lugar na yun.
1: Agri-recover, yan ang sagot ng
0: yes,
1: ACPC
0: po
1: para sa ating mga kababayan, ng mga magsasakat, mga mangingisda. With that, Executive Director Verdadero, maraming salamat po sa oras at sa patience na binigay sa amin. Thank you. Pero hindi itong una't huli nating panayam, ano po, Executive Director, sapagkat sabi nga namin, tututukan namin ang ACPC, lalo na sa mga programa ninyo, lalo na sa inyong pagpunta sa mga regions para mag-reach out sa ating mga magsasakat, mga mangingisda. With that, thank you very much po, Executive Director Verdadero.
0: Salamat po sa opportunity. Thank you po. Good morning po.
1: Thank you. Good morning din po. Ang ating pong Executive Director ng Agricultural Credit Policy Council or ACPC, Executive Director Ralien O. Verdadero. Sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipinid na ng isa pang episode ng programang Global na Tayo. Again, we would like to extend our apologies to our Philippine Embassy sa Moscow, Russia, dahil nga po sa, kumakalas yung ating internet . Pero ika nga po, nakuha natin yung mga mahalagang impormasyon mula po dito sa ating Deputy Chief of Missions at Consul General Gonzales Makasaik para po sa mga impormasyon, lalo na sa ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan sa Irkutsk Anti-Plague Facility sa Siberia, Russia. And of course, nakausap nga rin po natin ngayon lamang si Executive Director ng Agricultural Credit Policy Council, Ralien O. Verdadero. With that, maraming salamat. Sa alam po ng ating production team, sa ating executive producer si Ms. Jam Season, sa master control si Milo Jonela at si Hiro Lucero, and of course si JP Lumuntad. Masayang masayang masayang masaya si JP Lumuntad sa kabila ng mga paputol-putol nating internet. Talaga namang masayang masaya si JP Lumuntad, kaya pala maski putol, nakangiti, nakasmile siya. Dahil paldo, paldong paldo na siya. Wah, talaga naman ha. Biro mo ilang buwan niyan, JP? Tatlo? Apat na buwan? Tatlong buwan. Biro mo yan. Lump sum, tatlong buwan. congratulations, JP. Yeah, you deserve naman yan. Ano, talagang ikaw. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Alright, maraming maraming salamat po. At sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers at sa ating mga kababayan Pilipino, Pilipino diaspora, sa iba't ibang panig ng mundo at sa ating mga kababayan sa Russia, lalo na sa Siberia, ingat po tayong lahat at mabuhay ang Pilipino sa amang dako ng mundo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: World News in 5.
1: Right now.
0: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. Yemeni government forces say they have pushed Ansar al-Houthi fighters out of strategic areas near the Bab al-Mandeb Strait along the Red Sea coast. Al Jazeera reports government officials also claim they have regained control of the port city of Mocha as part of efforts to retake territory captured by the Houthis. The Houthis, however, dispute the claims and maintain that they continue to hold the areas they seized last month. In Sana'a, Houthi supporters express continued backing for fighters on the front lines. The group has also released videos that says show attacks on government positions along Yemen's western coast. In other news overseas, a White House official told Al Jazeera that President Donald Trump would not allow Iran to manipulate him in the way the official said previous U.S. presidents had been influenced. The official said Trump was prepared to let what he described as Iran's inevitable economic collapse continue while Washington maintained a strong position. The official also claimed that the United States controlled the Strait of Hormuz, a major route for global oil shipments. According to the official, the waterway remains open after naval mines were either removed or detonated. The official further said that tens of millions of barrels of oil are still being escorted through the strait each day. And finally, prosecutors in New York are reportedly preparing additional charges against former Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Celia Flores over alleged torture involving Americans detained in Venezuela. According to CNN, the potential charges are linked to more than a dozen U.S. citizens who were held in Venezuelan prisons during Maduro's presidency. Investigators are also considering charges against other individuals allegedly involved in the treatment of American detainees. Maduro and Flores were captured during a U.S. military operation in Caracas in January and are currently being held in New York without bail. Both were pleaded not guilty to existing narco-terrorism-related charges while their lawyers are challenging the legality of the arrest and, in Maduro's case, arguing that he should have immunity for conduct allegedly committed while he was president. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
0: World News in 5.
1: Right now.
0: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service, nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
4: DFA Online.
5: Online.
4: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
5: Online.
4: Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippines and Cyprus have signed 3 bilateral agreements covering seafarer certification, sports cooperation, and the evacuation of Filipino nationals during emergencies. Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro and visiting Cyprus Foreign Minister Konstantinos Kombos signed the agreements following their bilateral meetings in Pasay City. The agreement on seafarer certification updates a 2001 arrangement in line with amendments to international maritime standards, while the sports agreement promotes exchanges and cooperation in physical education and sports. Another agreement provides a framework for Cyprus to facilitate the safe evacuation of Filipinos during crisis, particularly from affected areas in the Middle East and North Africa. The two officials also discussed education, labor, and economic ties, with Cyprus hosting more than 8,000 Filipinos and bilateral trade reaching $4.52 million in 2025.
4: DFA Online.
5: Online.
4: Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: In our news, the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, has expressed grave concern over the humanitarian situation in Gaza and reaffirmed support for the rights of the Palestinian people. Speaking at the Human Rights Council in Geneva, Philippine Ambassador to the United Nations, Carlos Sorieta, in his capacity as chair of the ASEAN Committee in Geneva, condemned attacks against civilians and civilian infrastructure, including violence in the West Bank. Sorieta called for a peaceful resolution to the conflict and the realization of a two-state solution in accordance with international law and relevant United Nations resolutions. ASEAN also urged the full, safe, rapid, and unhindered delivery of humanitarian assistance to Palestinians, continuation of UNRWA's role and mandate, and immediate reconstruction efforts in Gaza. The statement was based on the ASEAN Foreign Ministers' joint communique issued in Manila in July and an ASEAN statement on Palestinian self-determination adopted in February 2025.
4: DFA Online.
5: Online.
4: Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: More news from the Philippine Service posts, the Philippines and Canada are exploring opportunities to strengthen academic and research cooperation following a meeting between Philippine Ambassador to Canada Jose Victor Chan Gonzaga and officials of the University of New Brunswick. The October 6 meeting focused on potential partnerships in higher education, research collaboration, and the recognition of academic credentials. The Philippine Embassy said stronger university linkages could expand opportunities for students, faculty, and researchers from both countries to work together. The discussions also explored future engagement with Philippine academic institutions and government agencies to identify concrete areas of cooperation. Established in 1785, the University of New Brunswick is one of Canada's oldest universities, with more than 100 undergraduate and graduate programs and a strong focus on research, innovation, and applied learning.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: And in Cambodia, the Philippine Embassy in Cambodia has expressed support for aficionados' efforts to explore business opportunities in the Cambodian market. Philippine Ambassador-designate Senen Mangalile met with representatives of Central Affirmative Company Incorporated, or CAC, or CACI, the maker of aficionado, during a courtesy call at the embassy on October 5. The company officials briefed Mangalile on their market sensing activities and presented selected aficionado products. Mangalile welcomed the company's interest in Cambodia and highlighted business opportunities in the country as well as growing economic ties between the Philippines and Cambodia. The embassy said it remains committed to supporting Philippine businesses in Cambodia and promoting a stronger economic cooperation between the two countries.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
0: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
7: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
8: anytime, anywhere,
7: from Manila, Philippines.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
10: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon, mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
10: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Kalindi, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: 1106.
15: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita, lahat ng posibleng opsyon para sa pangmatagalang seguridad sa enerhiya, mahalagang masuri ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Headlines.
2: Israeli Embassy at National Irrigation Administration pinalakas ang ugnayan sa paghahanda sa hagupit ng Very Strong El Nino.
15: Headlines.
2: Bending bigas at kadiwan ng Pangulo programs patuloy kahit may El Nino ayon sa Department of Agriculture.
15: Headlines.
2: Ombudsman nagbabala sa paggamit ng government fuel sa mga pribadong sasakyan.
15: Headlines.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan ng Department of Health na mahigpit na bantayan ang banta ng Russian plague sa kumalat sa Siberia.
15: Headlines.
2: Presyo ng produktong petrolyo inaasahang bababa sa pandaigdigang merkado ayon sa Philippine Energy Research and Policy Institute.
15: Headlines.
2: At prosecution hiniling na unahing isa lang sa witness stand ang financial analyst sa halip ng opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
15: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Para sa detalye ng ating mga balita, nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 5 araw na working visit. Sa kanyang pagbisita, isusulong ng Pangulo sa Pilipinas bilang ang Pilipinas bilang mahalagang destinasyon para sa digital economy, artificial intelligence, advanced manufacturing at iba pang growth sectors. Dadaluhan naman ni Pangulong Marcos ang 24th Forbes Global CEO Conference kung saan magitipon-tipon ang 450 business at thought leaders sa buong mundo. Sisikapin din ng presidente na makakuha ng mga pamumuhunan sa infrastruktura, enerhiya, healthcare at iba pang sektor.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tatlong mataas opisyal ng pamahalaan ang magsisilbing caretaker ng Pilipinas habang nasa working visit sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinalaga bilang caretaker sina Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Justice Secretary Frederick Vida at Executive Secretary Ralph Recto habang wala sa bansa ang Pangulo. Nakalis na sa bansa si Pangulong Marcos para sa working visit niya sa Singapore na tatagal hanggang October 11, 2026. Isinagawa ang pagbisita ng Pangulo sa imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lahat ng posibleng opsyon para sa pangmatagalang seguridad sa enerhiya, mahalagang masuri ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa report mula kay Alvin Baltazar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Igandiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng patuloy na pagsusuri ng bansa sa lahat ng posibleng pamamaraan para sa long-term energy security. Ayon sa Pangulo, kailangan gawin ito lalo't mangangailangan ng mas malaking supply, abot kaya at pangmatagalan pinagkukunan ng enerhiya ang mga bumabangong makabagong industriya gaya ng artificial intelligence, data centers at advanced manufacturing. Kaugnay nito'y sinabi ng Pangulo na bibisitahin niya ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute at malaman ang karanasan ng Singapore sa pagpapaunlad ng scientific at technical capabilities nito sa nuclear technology at safety. Gagawin ng Pangulo ang pagbisita sa imbitasyon na rin ng Temasek Foundation at Ayala Corporation. Dagdag ng Pangulo na hindi lamang dapat nakatuon ang bansa na makahikayat ng investment, kundi kailangan tiyakin na mayroon ng Pilipinas na mga kinakailangang elemento para mapanatili at masuportahan ang mga investment sa mga susunod na taon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: The Philippines must continue to examine all viable options for our long-term energy security while developing the knowledge and capabilities needed to make sound decisions for our future. We must ensure that we have the elements that are needed to sustain them in the years ahead.
18: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: Mataas na pagsirit sa presyo ng kuryente sa gitna ng krisis sa langis na iwasan dahil sa mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa report, ihatid sa atin ni Quincy Kahilig.
20: Radyo Pilipinas. Report.
22: Binida ng Department of Energy ang mga hakbang nito upang mapanatiling matatag at abogaya ang enerhiya sa bansa sa kabila ng tumataas na demand at manta ng pandaigdigang krisis sa langis, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbubukas ngayong umaga ng Philippine Investment Energy Forum sa Pasay City, ipinaliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga hakbang ng DOE upang maiwasan ang matinding epekto ng oil price crisis sa presyo ng kuryente. Kabilang nga dito ang mga hakbang upang matiyak ang maayos sa distribusyon ng langis at maiwasan ang hoarding at iba pang untoward incidents sa supply ng langis. Ayon pa kay Garin, kabilang din sa mga hakbang ng pamahalaan ng pansamantalang pagsuspinde ng power market na nakatulong upang maiwasan ang mas matinding pagsipa ng electricity rates na maaaring umabot ng 12 pesos kada kilowatt hour. Narito ang bahagi ng opening message ni Energy Secretary Garin.
23: By suspending the market temporarily, we have avoided a sharp increase of 7 to 12 pesos increase in the electricity rates. This is not something that has been noticed because our people didn't experience what could have happened had we not done any interventions. And for that, I would like to commend the Department of Energy people, family.
22: Ayon pa kay Garin, ay sinusulong din ng gobyerno ang pamumuhunan sa renewable energy and storage systems sa ilalim ng Green Energy Auction Program para matapyasan ang pagiging import dependent ng Pilipinas sa enerhiya. Samantala, magpapatuloy ang serye ng mga tulong ng ASEAN Ministers on Energy Meeting dito sa Philippine International Convention Center. Mula dito sa ASEAN International Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: Pinalalakas pa ng Embahada ng Israel sa Pilipinas at National Irrigation Administration o NIA ang ugnayan matapos ibahagi ni Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch ang partnership ng isang kumpanyang Israeli at NIA para sa solar pumping system bilang patubig sa mga palayan at paghahanda sa very strong El Nino. Ayon kay Kirsch, maaring magpalitan ng kaalaman at kasanayan ng Pilipinas at Israel sa agrikultura, lalo na sa pamamahalan ng tubig dahil 60% ng Israel ay disyerto, ngunit nagawaan niya itong mapaunlad ng agrikultura sa pamamagitan ng inobasyon. Binigyan din niya na mahalaga ang agrikultura sa food security at disaster resilience at sinabi niyang patuloy na maghahanap ang Israeli Embassy ng karagdagang paraan upang mapalakas ang ugnayan ukol dito. Isa rin ito sa mga nakikitang sagot sa kakaharaping matinding El Nino ng bansa.
24: National Irrigation Authorities, and an Israeli company called Elar, who's basically provided a solution of solar pumping. And throughout Bicol area, I can show you the map, there is those solar pumps that are providing for the rice fields water. And it, at the end of the day, instead of two crops of water, it enables a third one in the dry seasons because of management of water. And I think that we can exchange best practices in this.
21: si Israeli o Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: Itinutulak ng Department of Agriculture o DA ang pagpapalakas pa ng produksyon ng sektor ng agrikultura upang masalag ang epekto ng inflation at mapaghandaan na rin ng El Nino. Sa panay ng PTV kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi niyang kasado na ang mga intervensyon at tulong ng pamahalaan sa mga mag-asaka upang masuportahan ang pagpapataas ng kanilang produksyon. Tiniyak din ng DA na hindi maapektuhan ng isasagawang importasyon ng DA ang ilang agri-commodities ang pagkatangkilik ng mga Pilipino sa mga lokal na produkto. Paraan lamang niya ito upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain, lalo't pinaghahandaan ng bansa ang matinding epekto ng El Nino.
0: Ang maganda naman sa gulay ay cash crop ito, mabilis ang recovery. Kaya inaasahan natin na mag-stabilize din ito. Yung ating presyo ng karne, lalo na ng baboy at manok, ay nanatiling matatag dahil malakas yung ating volume ng supply sa ngayon, both local at saka imported. Ganun din naman yung bigas, bagamat mataas yung level ng inflation rate nito dahil mababa yung base natin. Last year kasi, puro tayo negative dahil sa mga programa natin sa ngayon, kahit mayroong 20% increase sa inflation ng bigas, ay maganda pa rin ang presyo ng ating tinatawag na regular at well milled rice.
21: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA ang food security sa Western Visayas sa gitna ng banta ng El Nino. Ayon kay DA 6 Regional Executive Director Dennis Arpia, inihahanda na nila ang mga alternatibong pananim, seed buffers, irrigation projects at cloud seeding operations sakaling mas tumindi pa ang El Nino. Tinitingnan din ang pagpapalawag ng irrigation capacity, ang pagkumpleto sa irrigation system ng Halaur River Multipurpose Project at mga karagdagang proyekto ng National Irrigation Administration o NIA. Umaasa ang DA na mapapanatili ang supply ng pagkain sa Western Visayas kapag mas maraming palay ang bibili ng NIA, lalo't nadagdagan ang mga storage facility kabilang ang isa sa Dumangas at Dumangas at dalawa sa Iloilo. Nakasuporta rin ang pribadong sektor sa pagtiyak ng food security sa rehiyon.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: Hindi mapipigil ang El Nino ang pagpapaabot ng pamahalaan ng murang agri-commodities sa publiko. Ito ang tiniyak ni Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sa pangamba ng ilan na kasunod ng inaasang very strong El Nino ay matigil na rin ang benting bigas program at murang mga bilihin sa kadiwa ng Pangulo. Ayon kay De Mesa, tuloy pa rin ang mga programang ito ng Department of Agriculture dahil atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga nangangailangan at maiparating sa bawat hapag ang produkto ng mga mag-asakang tinutulungan ng pamahalaan sa pamamagitan ng direktang pagbili sa kanilang mga produkto. Mahalagaan niyang mapanatili ang ganitong klase o ganitong balanse upang mahikayat ang agri-sector na itaas pa ang produksyon nito.
0: Una na rin ito yung ating 20 pesos benteng bigas, meron na program o PBM rice program natin para doon sa ating mga marginalized sectors. Tuloy-tuloy po yan at napakarami na po ng sales natin tungkol dito sa 20 pesos. Ganun din po yung ating kadiwa, hindi lang po bigas yan, pati yung iba-ibang agri-commodities. So nakikinabang dyan, both yung ating mga magsasaka at mga consumers. Sa mga magsasaka, directly na ibebenta nila sa mas magandang presyo. Sa consumers naman, na bibili nila na mas mura at mas sariwa yung mga agricultural commodities.
21: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: Walang patid ang mga hakbang na isinasagawa ng Department of Energy o DOE bilang paghanda sa inaasang epekto ng very strong El Nino sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaasang sisipa ang demand sa kuryente sa kasagsagan ng El Nino sa unang bahagi ng 2027 na magdudulot ng strain sa mga planta ng kuryente at posibleng makaapekto rin sa presyo nito. kung kaya't sa ilalim ng Task Force on Energy Resiliency, patuloy na sinusuri ng DOE ang lawak ng magiging epekto ng El Nino upang matukoy ang mga nararapat na aksyon. Kasama rin sa kampanya ng ahensya ang maigting na pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko ukol sa tamang pagitipid ng kuryente.
1: On the El Nino, as far as DOE on the domestic side, we have actually started already preparations, especially on our disaster preparedness. Task Force Energy Resilience, they're already making an assessment kung ano kailangan gawin and how we're prepared for that. But this will have an impact on our demand. The hotter the climate is, the higher the demand, basically. So this is something we need to prepare and also trying to do our education campaign on energy savings or demand management. So we're already prepared for this.
21: Si Energy Secretary Sharon Garin.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: Department of Energy nanawagan ng pagtitipid sa kuryente dahil sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa presyo at supply ng kuryente. Sa report mula kay AJ Ignacio.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Chair Aminado, ang Department of Energy o DOE na posibleng tumaas nga ang presyo at magkaproblema sa supply ng kuryente ang bansa at makaranas ng brownout. Ito'y dahil, Chair, sa posibleng epekto ng very strong El Nino o matinding init at tagtuyot kung saan tumataas ang demand dahil sa init na panahon habang naapektuhan naman ang produksyon ng hydro at coal power plant. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, ang DOE ay gumagawa na ng mga hakbang at humahanap ng iba't ibang mga opsyon upang maibsan ang epekto ng very strong El Nino sa sektor ng enerhiya. Kasabay nga nito, Chet, nanawagan din ng DOE sa partisipasyon ng publiko, particular sa conservation, pagtitipid ng kuryente, kabilang ang ilang simpleng pagpatay ng ilaw kung hindi naman ginagamit.

0: mas padaliin ang rollout ng fuel subsidy sa mga mag-asaka na apektado ng El Nino sa Western Visayas. Partikular na tinukoy ni DA 6 Regional Executive Director Dennis Arpia ang mga mag-asaka na gumagamit ng mga makinarya at pasilidad na ginagamitan ng gasolina o diesel. Anya, maaaring tumanggap ng crop insurance assistance sa mga apektado mag-asaka mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Samantala, tuloy-tuloy din ang suporta ng DA sa livestock producers, kabilang ang pagtugon sa African swine fever, feed cost, village-type feed mills at slaughterhouse capacity. Inayos naman ng logistics at storage para makabili at makapag-imbak ng karne ang gobyerno at pribadong sektor kapag maraming supply.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naghahanda ang broiler industry sakaling tumindi pa ang epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni United Broilers Raisers Association Chair Attorney Elias Jose Insyong na kakayanin naman ng industriya ang posibleng epekto, subalit nananatiling hamon ang kawalan ng supply ng kuryente. Bagamat may mga generator set ang malalaking kumpanya, ay posible naman anyang pumalya ang mga ito dahil sa matinding init ng panahon.
2: Hindi naman siya yung tinatawag sa wikang English na catastrophic. Tingin ko kakayanin, huwag lang mawalan ng kuryente, yan ang hamon. May mga genset naman yung mga malalaking operation. Yung iba nga, kada building, dalawa ang genset sa laki ng puhunan sa pag-aalaga. Yung gastusin, yung puhunan para makapag-harvest tayo ng broiler na magiging nakakainin natin, eh tataas ng tataas yan.
0: Si United Broilers Raisers Association Chair Attorney Elias Jose Insyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpapatuloy ang cloud seeding ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa ilang lugar sa bansa sa gitna ng epekto ng very strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DA BSWM Water Resources Management Division Chief Engineer Diosdado Manalos na kasalukuyang may cloud seeding operation sa Pantabangan Dam, Region 6 at Region 7. Isusunod din sa operasyon ang mga lugar na dati nang naapektuhan ng tagtuyot.
3: May mga propose po tayo dito na naapektuhan dati ng tagtuyot. Itong Region 4A, Region 9, Region 10, Region 11 at saka Region 12. Ngayon po, nakatapos na rin po kami ng pre-cloud seeding assessment report dito sa Butuan, Palawan, Region 11, Region 9, Catanduanes at Region 4A at saka Dinagat Island.
0: Si DA BSWM Water Resources Management Division Chief Engineer Diosdado Manalos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinaigting pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang paghahanda para sa inaasang epekto ng El Nino sa sektor ng pangisdaan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, sinabi niyang mas pinalakas pa ngayon ng BFAR ang kanilang information campaign at paalala hinggil sa mga posibleng maging epekto ng matinding El Nino. Ilan sa mga ito ay ang pagtaas ng posibilidad ng fish kill sa fish ponds, mas mahirap na panguhuli sa mga isda, punsod ng pag-init ng katubigan, pagdalas at pagdami ng insidente ng red tide at coral bleaching. Hindi naman nagpapabaya ang ahensya sa pagkasagawa ng mitigation measures at pagbibigay ng technical assistance, lalo na sa mga nasa sektor ng aquaculture.
4: Sumunod tayo dun sa recommended stocking rate or stocking density sa ating mga fish ponds. Huwag po tayo mag-overstock kasi pagka ganitong tag-init o matinding init, tapos mag-overstock pa po tayo. So napakataas ng risk na talagang babagsak yung dissolved oxygen level kasi magsisiksikan yung isda doon sa tubig. Sinecure natin ang ating mga technology outreach stations para masiguro natin yung stock ng ating mga fingerlings para pag nagkaroon ng malawak ang fish kill or fish mortality at nakapag-recover yung water quality, nakahanda naman ang intervention natin pagdating doon sa mga similya ng isda.
0: Si BFAR spokesperson Nazario Briguera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling naka-alerto ang La Castellana Negros Occidental sa sitwasyon ng Bulkang Canlaon habang naghahanda rin sa epekto ng El Nino. Una nang naitala ang sulfur stench kahit walang aktibidad na naitala sa bulkan. Sa programang Boses, sinabi ni La Castellana Negros Occidental Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Head John De Asi

0: na patuloy nilang inaalerto at pinaghahanda ang mga residente sa worst case scenario ng bulkan at sa epekto ng El Nino. Pinangangamba ang pumalo sa 50 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa naturang lugar. Samantala, ipatutupad ang ilang hakbang para matiyak ang kalusugan ng mga residente sa gitna ng matinding tag-init.
1: As part po sa LGU initiative, meron po yung health na namin, direct na ng proposal for cooling station and water station sa mga different na barangay.
0: Si La Castellana Negros Occidental MDRRMO Head John De Asis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senadora Aimee Marcos nanawagang paghandaan ang very strong El Nino. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nagbabala si Senadora Aimee Marcos na maaaring mas maging matindi ang epekto ng mahal na bilihin sa mga Pilipino kapag tumama ang tinatayang Super El Nino bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon kay Senadora Aimee, Paskong tuyo na ang ilan sa dahil sa sobrang mahal ng bilihin mas magiging tuyo pa ito dahil sa Super El Nino. Hinimok niya ang publiko na maghanda na ngayon, partikular sa supply ng tubig, pero iwasan ang pag-hoard. Ayon ng senadora, mag-imbak ng malinis na tubig, ipaayos sa mga tumutulong gripo at tubo at muling gamitin ang tubig mula sa paghuhugas o paglalaba bilang pandilig at pang-flush. Dahil maaari anyang umabot sa 45 hanggang 50 degrees Celsius ang heat index, pinayuhan din ng publiko na magtabi ng oral rehydration salts, gamot sa lagnat at malinis na inumin tubig at iwasan ang mabibigat na gawain sa labas tuwing tanghali at hapon. Hinimok din ni Senadora Aimee ang mga ahensya ng gobyerno at LGU na maghanda ng malinaw na plano para sa tubig, pagkain, kalusugan at ayuda, lalo na para sa mga magsasaka at mangingisda na unang maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ombudsman nagbabala sa paggamit ng government fuel sa mga pribadong sasakyan. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nagbabala ngayon ang Office of the Ombudsman laban sa mga opisyal at kawanin ng gobyerno na gumagamit ng gasolinang nakalaan para sa government vehicles sa kanilang mga pribadong sasakyan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi palalampasin ang ahensya ang ganitong gawain lalo na ngayong mataas ang presyo ng gasolina. Inihalimbawa nito ang kaso ni dating Bohol 2nd District Provincial Board Member Vierna May Boniel Maglasang na sinibak sa serbisyo dahil sa dalawang counts ng serious dishonesty. Ayon sa Ombudsman, ginamit umano ni Maglasang noong 2024 ang 100 litro ng gasolina nakalaan para sa government vehicle para sa mga pribadong sasakyan. Bukod sa dismissal, ipinataw rin sa kanya ang cancellation ng eligibility, pagbabawal na kumuha ng civil service examination at forfeiture ng kanyang retirement benefits. Binigyang din ng Ombudsman na ang mga government official na papatunayang sangkot sa ganitong gawain ay haharap sa pinakamabigat na parusang naaayon sa batas. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Narandastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Asia nagkakaisa sa mas makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa peace building. Localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security, itinutulak ang report hatid sa atin ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Itinutulak ng Pilipinas ang mas makabuluhang partisipasyon at pamumuno ng kababaihan sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ito naging sentro ng talakayan sa Asian Women Peace and Security Conference na pormal na binuksan sa Pasay City ngayong linggo na dinaluhan ng nasa 300 delegado mula sa Asian member states at mga partner organizations. Binigyang diin ni Presidential Peace Advisor Mel Sarmiento na dapat magkaroon ng aktual na papel ang kababaihan sa mga desisyong nakakaapekto sa kanilang mga komunidad. Isinusulong din ng pamahalaan ang institutionalization ng localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security upang maisama ang WPS agenda sa local planning, budgeting, service delivery at peace building. Samantala, binigyang din ng ASEAN at mga development partners ang kahalagahan ng regional cooperation, knowledge sharing at partnerships para maisalin sa konkretong aksyon ang mga commitment sa WPS.
6: Our task is to ensure that their experience and leadership help shape the decisions that affect their lives. That is the heart of Women, Peace and Security Agenda.
7: that leadership transcends gender, and that an inclusive ASEAN holds space for everyone.
5: Yan ang magkakasunod na pahayag ni OPAPRO Secretary Sarmiento at DFA Undersecretary Maria Teresa Dizon de Vega. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Speaker Boji D. hinimok ang mga barangay official na gamitin ang pinahabang termino sa pagtutok sa kanilang mga komunidad. Sa detalye ay mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ipapangit ang House Speaker Faustino D. III ang mga opisyal ng barangay na gamitin ang pinahabang termino sa pagtutok sa kapakanan, kaligtasan at pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga nasasakupin. Sa kanilang pagdalo sa Legislative Consultation sa Negros Occidental, sinabi ni D. na sa magdiba ng Ibaraos ang susunod na halalan sa barangay ay na dapat gamitin ng mga opisyal yung mas mahabang panahon ng panunungkulan upang higit na pampangalagaan at maging ligtas yung kanilang mga barangay. Di ng speaker, mahalaga yung papel ng mga barangay officials sa legislature dahil sila yung direkta nakakaalam ng mga problema at pangangailangan ng kanilang komunidad. Partikular na binanggit na di yung kaligtasan ng mga bata kabilang na yung mga hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon nila ng access sa mga baril na nasa loob ng tahanan. Pinamok na yung mga opisyal ng barangay na gamitin itong legislature upang tukuyan ng mga kakulungan sa kasalukuyang polisiya at pagmuntahi ng praktikal na solusyon para sa kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katang Fardas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Doble kayad na ang Department of Health o DOH upang mapalakas ang kampanya laban sa banta ng Very Strong El Nino sa kalusugan. Base na rin sa ata si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni DOH Secretary Edwin Mercado na nais ang Pangulo na hindi lamang sa posters at online ibahagi ng kagawaran ang magiging masamang epekto ng Very Strong El Nino. Kung maaarian niya ay magtungo rin sa bawat barangay o komunidad para maibahagi kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang pagkakasakit dahil sa sobrang init ng panahon. Ibinahagi na rin ni Mercado sa kanilang regional DOH offices ang nasabing mensahe para magkaroon ng pagbabahay-bahay ang mga ito. Inihanda na rin ang kagawaran ang supply ng mga gamot para sa heat-related illnesses na maaring sumipa ang bilang sa pagtindi ng epekto ng El Nino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inadasan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na mahigpit na bantayan ang banta ng pagpasok ng Russian plague na kumalat sa Siberia. Ayon kay Communications Secretary Attorney Claire Castro o Undersecretary Attorney Claire Castro, seryosong ikinokonsidera ng DOH ang rekomendasyon ng World Health Organization. Ito anya ang dahilan kung bakit mahigpit na tinututukan ng pamahalaan ang pagbabantay sa mga border o entry at exit points ng bansa para pigilan ang pagpasok ng sakit. Pinawi naman ng Malacanang ang pangamba ng publiko dahil ginagawa naman anyan lahat ng DOH ang paraan para matiyak ang ligtas na kalusugan ng publiko sa harap ng banta na nakakahawang sakit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigpit na binabantayan ng Department of Health o DOH ang napaulat na plague sa Russia na iniugnay sa pagkamatay ng isang laboratory technician sa Plague Research Institute. Handa ang DOH na magpatupad ng karagdagang hakbang kung kinakailangan. Tiniyak naman ng Bureau of Quarantine ang mahigpit na screening sa mga biyahero habang mahigpit din binabantayan ang pagpasok ng cargo at vessels. Ginawa ng DOH ang pahayag makaraang sabihin ng World Health Organization na nananatiling mababa ang epidemic risk sa Russia makaraang masawi ang isang individual na nagtatrabaho sa Plague Research Institute sa Siberia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police o PNP nagbabala laban sa paggalat ng maling impormasyon patungkol sa pneumonic plague. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon kaugnay sa napaulat na kaso ng pneumonic plague sa Russia. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bagaman tauunawaan nila ang pangamba ng publiko hinggil dito, ngunit hindi naman ito lisensya para magasik ng takot sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Paalala pa ni Nartates, may katapat na parusa sa sino mang mapatutunayang magpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon sa ilalim ng mga umiiral na batas.
9: matatanda ang isang babaeng kawani ng Irtsukh Anti-Plague Institute sa Siberia at Far East ang pumanaw dahil sa pneumonia na hindi patukoy ang pinagmulan. Samantala, tinutugunan na naman ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay sa hininalang kaso ng pneumonic plague sa Russia at sinabi ng ahensya na patuloy itong binabantayan ang mga kaganapan hinggil dito. Sinabi din ng DOH na nakahanda itong tumugon sa anumang usapin kung kinakailangan. Dahil dito, halos 200 individual ang isinailalim sa medical monitoring habang isang ospital naman ang isinailalim sa quarantine. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nananatiling maayos ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Russia kasunod ng napaulat na plague sa nasabing bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Embassy in Moscow, Russia Deputy Chief of Mission and Consul General Lorenza Arlene Gonzalez Makaisa, na business as usual pa rin sa Moscow habang mahigpit na ipinatutupad ang health prevention measures sa Siberia. Matama naman binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino doon.
10: Air quotes po, meron tayong 13 na Filipinos na naka-base doon sa area. And nilomonitor po natin sila, safe naman po ang kanilang kalagayan.
0: Si Philippine Embassy in Moscow, Russia Deputy Chief of Mission and Consul General Lorenza Arlene Gonzalez Makaisa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 39 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa iba pang balita. Operator na nasunog na MV June Aster, nakitaan ng maraming paglabag ayon sa Department of Labor and Employment. Sa report mula kay Lawrence Tanoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Balikan natin ang report na yan ni Lawrence Tanhoko. Samantala, mahigit 50 planong pamamaril sa ilang paaralan sa South Cotabato na pigilan ayon sa Department of Interior and Local Government. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Dayan Liar. Balikan din natin ang report na yan ni Dayan. Inaasahang bababa ang presyo ng oil products sa pandaigdigang merkado kapag naglabas ang G7 ng 100 million barrels ng diesel at iba pang oil products sa loob ng 4 na buwan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Energy Research and Policy Institute Executive Board Member Attorney Jay Layug na makatutulong ito, subalit mahalaga na tuluyan ng matuldukan ang tensyon sa Middle East. Samantala, posible ring maramdaman ang pagbaba ng presyo ng oil products sa Pilipinas sa mga susunod na linggo.
11: Kahit pa paano ho, medyo may ang expectation natin bababa ng kaunti. No, pero kung titingnan niyo yung numbers na i-release nila, no, yung 100 million barrels in 4 months, that's only 1% of the world consumption. Maliit po eh. Pero kahit na humaliit, nakita naman natin gumalaw kaagad ng pababa yung presyo. I think ho, sa Pilipinas, kahit papano, siguro mga 2 weeks ho, may epekto sa atin ang pagbaba.
0: Si Philippine Energy Research and Policy Institute Executive Board Member Attorney Jay Layug.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Operator na nasunog na MV June Aster, nakitaan ng maraming paglabag ayon sa Department of Labor and Employment. Sa balitang yan mula kay Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Sa mutsaring paglabag sa labor at occupational safety standards, ang natukoy ng Department of Labor and Employment at DOLE laban sa atyan sa Inter-Island Ferries Incorporated, ang kumpanyang may-ari at operator ng MV June Aster na nasunog sa karagatang sakop ng Coron, Palawan itong September 9. Sa pagdinig ng DOLE Central Office, inilahad ng DOLE Mimaropa ang mga paglabag ng kumpanya kabilang ang kulang na pasahod, hindi pagbabayad ng overtime, ang night shift differential, holiday pay at iba pang benepisyo ng mga manggagawa. Natuklasan din ang kawalan ng Fire Prevention and Emergency Response Plan, Occupational Safety and Health Program, sapat na protective equipment at trained safety officer. Hindi rin umano nakapagsumite ang kumpanya ng kinakailangang occupational safety and health reports. Dahil dito, naharap ang kumpanya sa multang 1,000 hanggang 5,000 piso kada araw para sa mga paglabag sa safety standards, bukod pa sa 100,000 pisong multa kaugnay ng pagkamatay at pagkasugat ng mga manggagawa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi nawawala ng pag-asa ang isang ekonomista na makababawi pa ang ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay economist at Reyes Tacondong and Company Senior Advisor Jonathan Ravelas, magiging economic catalyst anya ang holiday season para makabawi ang bansa. Malaking bagay kasi anya ang magiging paggasta ng mga tao para mapaganda ang daloy ng economic flow. Susi rin sa inaasam na pagbawi ang catch-up spending ng pamahalaan na tinututukan na ngayon ng Administrasyong Marcos. Makakaambag din anya sa mas magandang GDP o GDP forecast sa huling quarter ng 2026, ang mga posibleng investment sa ASEAN Summit sa Nobyembre at hinihintay na balita sa PAC Silica Investment.
13: Hopefully, nitong fourth quarter, sana yung dahil Pasko, saka yung mga pumuposisyon ng maaga for 2027, maglagak ng pera. So, ngayon, inaantabayanan kung lalo na doon sa ASEAN Meet, kung matutuloy nga yung PAC Silica, di ba? So, yan po yung mga kailangan natin malaman para makakita tayo ng potential recovery po. So, kung baka nitong taon na to, nitong third quarter, maswerte na tayo between 1.8 to 2%. But moving forward to 2027, sana itong pangyayari sa ASEAN mag-trigger ng potential investment. So, makarecover tayo to 3.5% to 4% for 2027.
0: Yan ang pahayag ng ekonomistang si Jonathan Ravelas.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hiniling ng prosecution na unahing isa lang sa witness stand ng financial analyst sa halip na ang opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR dahil may karamdaman ngayon ang presenting lawyer na si Attorney Erwin Matib. Una nang itinakda na isa lang ang BIR official para magbigay pahayag sa Article 2 na impeachment case sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito sa katauhan ni BIR Office of the Commissioner, Chief of Staff, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Reggie Tonggol, tatanungin si Marquez hinggil sa income tax returns, audited financial statements at iba pang mga dokumento ng Vice Presidente at asawang si Man Scarpio. Sinabi pa ni Tonggol na pansamantalang sususpindihin ng may kalahating oras ang paglilitis bandang 1:30 ng hapon para bigyan daan ang sesyon ng plenaryo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umano'y modus sa manager's check at milyones na joint account ng dating Pangulo at Vice Presidente, wala umanong kaalaman si Vice President Sara Duterte. Sa report, ihatid sa atin ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas Report.
14: Binigyan din ang kampo ng Vice Presidente sa impeachment trial kahapon na walang kinalaman ang pangalawang Pangulo sa manager's check na lumabas na para sa 41.75 million pesos at ang manager's check na para kay Samuel Uy na nasa 16.85 million pesos. Sa naging paglilitis kahapon, kinatwiran ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, wala namang pirma ang Vice Presidente sa mga aplikasyon para sa manager's check na inisyo ng bangko. Iisa lang umano ang pirma ng Vice Presidente patungkol sa mga account at ito ay noong nagkaroon ng application para sa joint account ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pangalawang Pangulo. Isa pa, hindi umano pwedeng galawin ang Vice Presidente ang pera sa joint account kahit na may pangalan siya dito dahil hindi siya pwedeng pumirma ng kahit anong dokumento na walang consent o pirma mula sa dating Pangulo. Iginiit din ni Attorney Poa na ang totoo, hindi na naaalala ni VP Sara ang joint account

0: pangalawa sa Quad Committee hearing sa Kamara. Matatandaan na kahapon lumabas sa paglilitis na may lamang higit 96 million pesos ang joint account ng pangalawang pangulo at dating pangulo. Nagsimula naman ito sa time deposit account noong 2011 na nasa Julia Vargas branch ng BPI. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: House prosecutors hindi makapaniwala sa depensa ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na wala itong alam sa mga account nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Chedi lang may pagtatanggap. Kaumano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na pagtapan ng katotohanan sa mga bank accounts nila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, gayon din ang mga accounts at investment ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Sa isang maagang press conference ng prosecution, sinabi ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na tila may laglagan na nagaganap kung paninindigan ni VP Sara na wala siyang alam sa joint bank account nila ng dating Pangulo. Batay sa testimonyo ng isang opisyal ng Bank of the Philippine Islands o BPI, napag-alaman na ang 96 million pesos na nasa joint account ng Vice Presidente at ng dating Pangulo ay inilipat sa pamamagitan ng mga manager's check upang hindi ito makita sa end-year balance ng account. Ayon kay Adyong, napakahalaga para sa pangalawang Pangulo na maging tapat sa kanyang mga bank accounts, lalo na ngayong may plano siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Narito ang payag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
4: Vice President continuously use yung ignorance as her defense. Kasi unang-una, tama nga, may parang nakikita natin, may laglagan na ngayon. Ito ata yung sinasabi nung isang naging witness natin during the Quadcom na ito na ata yung God save the Queen o plan God save the Queen, di ba? Pangalawa, parang it's hard for an individual who had already indicated her intention to run. Itatakbo.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinuri ni Senador Bam Aquino ang 447 kataong delegasyon ng Pilipinas at lahat ng atletang Pilipino ang nagkamit ng medalya sa katatapos sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan matapos makamit ang pinakamalaking bilang ng medalya ng bansa sa quadrennial meet sa loob ng 6 na dekada. Ayon pa kay Aquino, ipinapakita ng mahusay na performance ng bansa ang pangangailangan para sa tuloy-tuloy na pagsuporta sa grassroots sports development, pag-asanay ng mga atleta, mga pasilidad para sa sports coaching at mga support program upang mabigyan ng mas maraming Pilipino ng pagkakataong matuklasan, mapaunlad at maipamalas ang kanilang mga talento sa pambansa at pandaigdigang antas. Sa kanyang Senate Resolution No. 702, pinuri ni Aquino ang Philippine team sa pag-uwi nito ng 29 na medalya, 4 na ginto, 9 na pilak at 16 na tanso sa iba't ibang sport sa paligsahang ginanap mula September 19 hanggang October 4 ng taong kasalukuyan. Ang kabuang medal tally ng bansa ang pinakamalaki mula na makakuha ito ng 42 medalya sa 1966 edition ng Asian Games sa Bangkok, Thailand. Nalampasan din ng team ang 18 medal haul ng bansa noong 2022 Asian Games. Kabilang sa gold medalist na 2-time Olympic gold medalist Carlos Edriel Yulo sa men's vault at floor exercise artistic gymnastics, EJ Abiena sa men's pole vault at Jesus Gabriel Derek Yape sa mixed individual virtual taekwondo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang oras po natin 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Magbabalik po tayo sa ating mga balitang panlalawigan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
6: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
7: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
8: Ito ang water refilling station sa Barangay Kuyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
9: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
6: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
10: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
6: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasa na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras po natin, 11:54, at sa ating mga balitang panlalawigan, kunin natin ang report ni Glenda Bakungan Sarak ng Radyo Pilipinas, AGOO. Unang learning hub for enhanced and revitalized nutrition o LEARN sa Rehiyon 1, matagumpay na inilunsad sa Baknotan, La Union.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Matagumpay na ginaos ng bayan ng Baknotan, La Union ang unang LEARN session para sa local government unit ng San Francisco, Agusan del Sur. Ang Learning Hub for Enhanced and Revitalized Nutrition o LEARN ay isang capacity building platform na nilikha ng National Nutrition Council upang bigyang daan ang mga high-performing LGU na magbahagi ng kaalaman at mga best practices sa nutrition program management sa ibang LGU grupo at individual. Napilang Baknotan bilang unang LEARN sa Region 1 matapos sa mailalim sa serya ng mga pagsasanay, pagpupulong at pagbuo ng mga Memorandum of Agreement. Ang bayan ng San Francisco, Agusan del Sur, ang unang LGU na nag-enroll upang matuto mula sa mga karanasan at best practices ng Baknotan, La Union sa pamamahala sa nutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gilando Bakunyan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula naman sa Bicol, lalawigan ng Albay, pinaghahandaan na ang 100 milyong pisong halaga ng pondo laban sa epekto ng very strong El Nino. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Naghahanda na ng dagdag na pondo ang pamahalaang panlalawigan ng Albay at Legazpi City para matugunan ang posibleng epekto ng El Nino. Itinutulak ni Albay Governor Noel Rosal ang pagtaas ng provincial irrigation budget sa hanggang 100 milyong piso. Ayon kay Rosal, ramdam na ang epekto ng kakulangan sa ulan, hindi lamang ng mga magsasaka, kundi maging sa mga pinagkukunan ng inuming tubig. Dahil dito, pinag-aaralan ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang realignment ng mga programa at pondo para agad matugunan ang pangangailangan. Naglaan din ng provincial government ng karagdagang 40 million pesos para sa fertilizer assistance sa mga magsasaka. Samantala, naghahanda naman ang Legazpi City ng 14 million pesos para sa mga hakbang laban sa El Nino. Kabilang sa mga prioridad ang water security, agrikultura, kalusugan, supply ng kuryente at emergency assistance. Inatasan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang mga kinauukulang tanggapan at barangay na tukuyin ang mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Anya, mahalaga ang koordinasyon ng bawat tanggapan at barangay upang maging epektibo ang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa Visayas. Asosasyon sa lungsod ng Calbayog, Samar, tumanggap ng 900,000 pesos na ayudang pangkabuhayan mula sa DSWD. Sa detalye, mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nagkaloob kamakailan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 900,000 pesos na puhunan sa Tindog Cablasanon Agri Vendors and Workers Club Corporation sa Barangay Karayman, Calbayog City, Samar. 30 benepisyaryo ang makikinabang sa Seed Capital Assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng ahensya. Gagamitin ng grupo ang pondo bilang puhunan para sa kanilang planong negosyong grocery. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ang mga miyembro ng dagdag na oportunidad upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at madagdagan ang kita ng kanilang mga pamilya. Nagpasalamat naman ang grupo sa DSWD at sa mga katuwang na ahensya dahil sa suporta sa kanilang proyektong pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, ikalawang tranche ng uplift payout isinagawa sa Silago, Southern Leyte. Si Aljan Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Natapos na ang ikalawang tranche payout ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Program sa Silago, Southern Leyte. Ayon kay Municipal Social Welfare and Development Officer Attorney Chris Sahirong, nasa mahigit 150 individual ang nakatanggap ng tig 2,000 pisong ayuda. Layunin ng uplift assistance sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga benepisyaryo sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, nagpaalala ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa mga benepisyaryong hindi pa nakakuha ng kanilang ayuda na maaaring magtungo sa kanilang tanggapan para sa pagproseso ng kanilang claim. Nagpasalamat naman sa Administrasyong Marcos ang mga benepisyaryo sa natanggap nilang ayuda na nila'y malaking tulong upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tungo na tayo sa Mindanao. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo na samsam sa Zamboanga Peninsula. Sa ulat mula kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Na-recover ng autoridad ang mahigit 124 million pesos na tinatayang halaga ng undocumented at smuggled ng mga sigarilyo sa pagkakayulay ng anti-smuggling operations sa Zamboanga Peninsula. Batay sa ulat ng Police Regional Office 9, may kabuang 794 master cases at 577 rims ng assorted cigarettes ang nasamsam sa mga operasyon ng iba't ibang police units katuwang ang Bureau of Customs o BOC. Cesar Rion. Pinakamalaki rito ang sinagong operasyon sa sitio Tala Barangay Lumbangan dito sa lungsod ng Zamboanga kung saan nakumpiska ang 704 master cases at 482 rims ng pusrit na Yossi na may tinatayang market value ng 112 million pesos. Natuklasan din ng autoridad ang isang underground storage facility sa lugar kung saan nakatago ang karagdagang mga kontrabando. Ayon kay Police Brigadier General Elmer Ragay, Regional Director ng PNP Zamboanga Peninsula, mahalaga ang matibay na koordinasyon at pagtutulungan ng mga law enforcement agencies upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng mga ilegal na produkto sa lugar. Ang lahat ng nakumpiskang sigarilyo ay nasa kustodiya na ng Bureau of Customs para sa kaukulang assessment, disposition at legal na aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At mula sa Radyo Pilipinas, Iligan, may hati na balita si Alwidad Bashir, Bangsamoro Transition Authority o BTA, naglunsad ng panukala sa pagpapalawig ng visa ng 2025 Infrastructure Funds.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Isang panukalang batas ang inihain sa Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament upang palawigin ang visa ng 2025 Infrastructure Appropriations. Layunin ng BTA Parliament Bill No. 476 na amyendahan ang Bangsamoro Autonomy Act No. 65 ng 2025 General Appropriation Act at palawigin ang validity ng pondo hanggang December 31 ng 2027. Sa kasulukuyang batas, hanggang December 31, 2026 lamang maaaring gamitin ng 2025 appropriations. Ayon sa may mga akda ng panukala, may mga infrastructure project na natapos na o may patupad na, ngunit may mga bayaring hindi pa na isasagawa dahil sa kinakailangang instruction, documentation, acceptance at iba pang proseso ng pamahalaan. Binanggit sa explanatory note ang nasa 5.795 billion pesos unpaid obligations sa ilalim ng 2025 appropriations ng Ministry of Public Works batay sa datos noong September 25, 2026. Nininaw naman ang panukala na hindi ito magbibigay ng karagdagang pondo o magpapahintulod ng mga bagong proyekto at obligasyon. Ang panukala iniayin habang papalapit at ang pagtatapos ng transition period ng Bangsamoro bago maupo ang mga halal na miyembro ng unang regular Bangsamoro Parliament sa darating na October 30 ng taon na ito, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Yan na po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Huwebes, October 8, 2026. Sa ngalan ng ating kasama si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:04.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kain din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Ng 6.5 billion pesos para sa ating mga magsasaka at ito ay ongoing na in distribution. In addition dito, ma-activate pa yung nauna nating program na dapat ay maipamahagi natin na umaabot sa 60 billion yon. So dahan-dahan nating nilalabas ito para nga maibsa natin yung naging dagdag ng pamumuhuna ng ating mga magsasaka brought about by these factors that are really beyond our control.
12: Okay. So, using expound lang natin, nabanggit niyo po na naglabas nga po ng 6.5 billion pesos para po sa ating mga magsasaka. Saan po nila ito iaalat or saan po nila ito maaari magamit? Ito pong tulong na ito.
11: Kasi ang pinag-aasahan kasi ng presyo basically ay fertilizer and also fuel. Kaya doon nakatutok yung paggamit ng mga pondo.
12: Okay.
11: Doon nakatutok yung pondo natin on fertilizers and fuel kasi okay. Yun ang tumaas as a result of the situation in the Gulf.
12: Okay. So dito naman po sa usapin na USEC ng expansion ng storage capacity, paki paliwanag po paano po ito makakatulong pagdating po dun sa storage capacity para sa palay, sa pagtugon po sa food security ng ating bansa?
11: Oo. Ito naman, kung tignan mo, marami kasi tayong mga... Well, overall, maganda naman ang ating supply. Ang pinakamalaking challenge natin talaga ngayon, marami tayong mga supply ng palay at bigas na hindi natin napipreserve ng tama. Nawawala yung value niya, either hindi siya napapakinabangan, nabubulok, o kaya naman, pag nabasa yan, siyempre magdideteriorate yung quality. So, kaya mahalaga yung ating effort naman ng pamahalaan na palawakin yung ating area for storage. At hindi lang yon, ang pamahalaan din ay naglagay ng tamang investment para doon sa pagtutuyo ng ating mga palay. Hindi nakakaila sa atin na nung nagdaang buwan, sobrang lalakas ng ulan, di ba? Sobrang lalakas ng ulan. At sumabay yon sa mga anihan. Pag sumabay ito sa anihan, ang mangyayari dyan, yung mga palay natin na dapat i-harvest natin, nawawalan siya ng value kasi pag nabasa siya, masisira. Kaya may investment tayo, hindi lamang sa storage, kundi ang pinakamahalagang investment sa ganitong pagkakataon ay yung mga drying facilities.
12: Okay. Yusek, kaugnay naman po sa pag-aproba ng DA sa commercial vaccine laban po sa African Swine Fever o ASF, gaano po ito kahalaga para mapatatag po ang supply ng pagkain?
11: Alam nyo, nung mga nagdaang mga taon, siguro beginning 2000 naman, nag-decline talaga yung ating production by as much as 25%, ano, as a result of ASF. At dahil din dito, nag-rely tayo sa import. Pero the latest data that we are seeing now, nasa upward trend na tayo ng production ng baboy. At dahil upward trend na tayo, kinakailangan mabakunahan natin yung mga baboy natin para hindi mahinto yung ating pagtaas ng produksyon. At ang makikita nyo, if you look at the inflation numbers, kasi inflation ang pinag-uusapan natin, ang halaga ng baboy bumaba.
12: Opo.
11: Diba? Bumaba ng malaki. Yan ay dahilan sa pagtaas ng produksyon. Kaya kinakailangan talaga, ang key to everything is to increase production.
12: Okay.
11: Ang baboy ngayon ay tumaas both last quarter, first and second quarter ang production compared to last year. At as a result, bumaba yung presyo. Medyo hindi kami masyadong masaya kasi ayaw din naman natin masyadong bumaba yung presyo ng ating commodity kasi ayaw naman natin malugi ang ating mga farmers. Pero isa ito sa mga hakbanga na kaya sinisigurado natin na mabakunahan sila para tuloy-tuloy na yung paglago ng industriya muli ng pagbababoy.
12: Yes, napansin nga po natin yung kung sakaling, well, dati, nasa 400 plus ang kilo ng baboy, ngayon nasa 300 plus na lang. So meron nga po malaking pagbaba. Pero ito po.
11: May mga lugar pa actually, may mga lugar pa actually na 240, 250 yes. lang ang kilo.
12: Opo.
11: Yung iba, masaya dito, pero para sa Department of Agriculture, kailangan nating balansihin kasi hindi naman dapat malulugi ang ating mga magbababoy.
12: Opo.
11: Kasi pag nalugi sila, titigil mag-produce yan. Pag nagtigil mag-produce yan, tataas na naman yung presyo.
12: Yes,
11: and again, we have to strike a balance and not just talk about prices. Really, we have to strike the balance.
12: Okay. Well, Yusek, gaano naman po kalaking tulong itong kasunduan ng DA at pag-asa para sa data sharing upang tutukan naman po ang climate resilient agricultural planning?
11: Yeah, mahalaga ito dahil alam niyo may kasabihan na magsasakay. Magtatrabaho kami ng husay, magpapakasipag kami, pero bukod doon magdadasal kami. Ano? Nang taimtim. Bakit? Kasi nga everything can you know all the efforts, all the energy, all the capital can disappear because of weather, no? Weather disturbances. Kaya mahalaga ito para nakakapag-future planning tayo. Bawa ngayon. Because of this agreement with our agencies ngayon, mas maganda na yung prediction namin what will happen, say for instance, El Nino. When is the storm coming? Because that will enable us to deploy our assets kagad. At ganun din, pwede na kami mag-preposition ng mga seeds, you know, mga fertilizer support in anticipation of the aftermath of a catastrophe or typhoon para makabalik na agad yung mga magsasaka natin sa pagtatanim. This is very important development as far as DA is concerned kasi nga, you know, with proper information, you are able to make proper decisions as well.
12: Okay. At Yusek, dahil bare months na po at papalapit na po ang holiday season, ano naman po ang inilatag na hakbang ng DA para mapanatili ang matatag na supply at presyo po ng mga bilihin sa bansa?
11: Alam mo, we've never been so, I would say, so secure in terms of food. Bigyan kita ng example. Ang ating baboy, ano, yung baboy natin ngayon, which is a primary commodity during Christmas. Nandiyan na yung mga hamon, yes. Nandiyan na yung mga, you know, yung mga belly, yung lahat ng party, ano. Ang ating estimate ngayon, ang ating pork supply is 170 days pa after December 31. Ganun kadami ang pork natin. Ang chicken, 125 days after December 31. Ayan ang estimate natin na volume na meron tayo. So, we are very secure. Pagdating sa rice, we have 85 days left after December 31. So, the department is very much on top of the situation. In fact, I would even say, dare say that, you know, it's not the department alone, but the private sector did very well. Kaya nga lang, yun nga, pag marami rin sobra, yung presyo na apektuhan. Yes. But again, we have to strike a balance along that line. Pero we are very secured. All we need is to encourage our people to consume more kasi medyo napansin namin parang mababa yung pamimili, no? Kasi meron naman tayong mga produkto at ito naman ay, sabi ko nga, reasonably priced and affordable. Okay. Ayaw kong gamitin yung salitang mura o kaya cheap. Ayaw natin ang cheap. Ang gusto natin, affordable yung mga prices para sa ating mga consumers.
12: Okay. That's good to hear po. Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon. Go ahead po.
11: Para sa ating po mga kababayan, gusto ko lang i-reiterate ang Department of Agriculture sa pangunguna ng aming sekretaryo, si Francisco Q. Laurel. At siyempre sa gabay ng ating Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho at sumusunod dun sa layunin na magkaroon tayo ng isang masaganang bagong Pilipinas.
12: Alright, Yusek, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Department of Agriculture, Undersecretary Assis Perez. Salamat, Yusek. Samantala, expansion ng secondary price cap sa Visayas at Mindanao at iba pang mga hakbang para mapababa ang presyo ng kuryente, ating tatalakayin kasama si Atty. Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Atty. Hines, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
13: Magandang tanghali lang po sa inyo lahat. Magandang tanghali, Joshua.
12: Atty., salamat po sa pagpapaunlak. Bakit po kailangan palawigin ng ERC itong secondary price cap sa Visayas at Mindanao? Ano po ang ibig sabihin nito para sa mga consumer?
13: Hindi siguro tugma yung palawigin. Ano? Kasi yung okay. Secondary price cap, nandito na yan, prinsipyo na talaga yan. Basta yung cumulative price tariff for 3 days, reaches yung 12,413 per megawatt hour, automatic yan. Ang gagamitin na ay yung secondary price cap na 7,423 pesos per megawatt hour. So automatic yan, hindi talaga siya ano, nasa polisiya na talaga yan na pag na-hit yung CPT, yung cumulative price tariff na yan, ay ang gagamitin na yung secondary price cap.
12: Okay. At least po nakapaliwanag niyo po na maayos. Pero in a simple explanation po, paano po gumagana itong secondary price cap at paano po nito napipigilan yung sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente sa merkado?
13: Okay. Titingnan kasi natin yung taripa.
12: Okay.
13: Yung taripa sa WESM. Titingnan natin for 3 days. Kung yung rolling average price, okay, yung cumulative price tariff for 3 days, ay ang average niya ay 12,413 per megawatt hour, doon na i-impose yung secondary price cap. So pag in-impose yung secondary price cap, ang magiging presyo na lang ay yung cap mismo, hindi na tataas pa.
12: Okay.
13: So 7,423 per megawatt hour na lang 'yon. Maski ano pa ang magiging tariff doon. Kaya nga tayo kape. Ito na yung pinakamataas.
12: Okay.
13: Pag yung cumulative price tariff for the last 3 days ay umabot na doon sa 12,413.
12: Okay. Pero ito, Attorney, linawin natin. Kung bigla pong tumaas ng husto ang presyo ng kuryente sa Visayas o Mindanao, paano po makakatulong ang bagong sistema para hindi po ganoong kalaki ang epekto sa electricity bills ng ating mga consumers?
13: Kasi kung subsisting, kasi naka every 5 minutes tayo kasi na trading interval. So makikita natin yan. So, kung isolated talaga siya, baka hindi pa mailagay. Pero kaya nga sabi ko, is cumulative price tariff for 3 days. So kung naging consistent na ganoon katataas yung presyo at ang CPT na nga ay umabot na sa 12,430. Parang average yan, Joshua.
12: Opo.
13: Kung yun yung average mo na o cumulative price tariff for 3 days, yun na yung papasok na ngayon yung secondary price cap.
12: Okay. So, Attorney, para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, paano po nila ito makikita sa kanilang mga electricity bill? Ibig sabihin po ba, posible sila makatanggap ng adjustment or refund kung kinakailangan?
13: Ang sistema kasi ay mararamdaman ito doon sa blended rate. Kasi yung presyo sa WSM ay naka-incorporate doon sa generation charge. Kasi di ba yung generation charge kasi ng isang distribution utility ay blended rate ng kanilang mga kinontrata at yung mga binili nila sa WSM. Kaya kung mataas yung capacity na binili nila sa WSM, makakatulong talaga ito sa pagpababa. Kasi kinap na namin yung presyo. Mm. Hindi na yung talaga yung in-offer talaga sa ano. Yung in-offer sa market.
12: Okay.
13: Ngayon kung ang exposure naman ay konti lang less than 10%, halos hindi mo rin siya mararamdaman kasi ang sumisipa diyan, ang nakakaapekto doon sa generation charge ay yun mismong blended rate niya.
12: Okay.
13: So, titignan mo talaga yung ano, kung ano yung generation mix namin tinatawag para sa isang distribution utility. Kung mataas ba yung kinukuha niya sa WSM o mababa yung kinukuha niya sa WSM.
12: Okay. Pero ma'am, ano po ang mga dahilan? Bakit biglang tumataas po ang presyo ng kuryente, particular po sa Visayas at Mindanao? At sa inyo po bang pananaw, sapat na ba ang secondary price cap para po mapigilan yung ganitong price spikes or price hikes?
13: Ang nakaka-apekto kasi sa presyo, ano, ay yung

0: yung supply mas mataas na kesa doon sa pangangailangan ng ating mga consumers. Okay. Ayun, bakit tumataas yung presyo sa merkado? Kasi kung konti lang yung supply, mataas ang demand, talagang yun yung market forces. Talagang hihilain nung niya pataas yung presyo sa merkado. Kaya mas maganda talaga na maraming nagbebenta, maraming supply doon sa merkado na tutugon doon sa pangangailangan ng mga consumers natin.
1: Okay.
0: So ngayon, kung ganun mangyari, meron siyang deficiency, doon ba ipapasok yung secondary price cap? Na huwag dapat ganun kataas yung magiging presyuan sa merkado.
1: Okay. So, Atty. Tama po ba, nakadepende po yung pagtaas ng presyo sa, hindi lang po sa outage or apektado din po ito ng panahon o ng season sa ating bansa?
0: Oo, kasi yung seasons kasi, yung weather, apektado, it has an effect on certain power plants, depende sa technology. Kung kunwari, tagtuyo, so talagang walang ulan. So tatamaan doon yung ating mga hydroelectric power plants kasi walang tubig, so hindi sila makakapag-produce. So may ganun. Tapos pag tag-ulan naman, limited yung production ng ating mga solar kasi hindi ganun kainit at yung sikat ng araw. So may mga ganong effects talaga yung season doon sa production ng mga hydroelectric, mga power plants natin, okay, yung mga gencos natin.
1: Alright. Pero ito, attorney, kung masyado mababa naman ang presyo, paano po binabalanse ng ERC ang proteksyon sa ating mga consumers at ang pangangailangan po ng ating mga power generators?
0: Kasi yung mga generation companies natin, meron silang mga kinontrata na din sa mga distribution utilities. Meron naman yung part ng capacity nila na ibinebenta nila doon sa market. Yung mga kinontrata nila, yun yung inaaprubahan namin sa komisyon. Kaya fixed, halos fixed yun. Depende na lang kung magkakaroon ng changes doon sa fuel, sa mga fuel cost at saka sa halaga ng piso. Ngayon, kung ang mga generation companies naman natin ay talagang nakakontrata, halos makukuha, marirecover nila. Kasi yung pagsiset namin, naka-factor in na doon yung cost nila doon sa pag-recover nung cost nung planta nila. Doon kasi sa presyo sa merkado, kadalasan yung marginal cost lang ang tinitingnan. Doon nila nilalaro kung ano yung i-offer nila sa presyo sa merkado. Kaya ganun yung nagiging sistema. Okay. Doon sa presyo. Kaya nga ang lagi namin sinasabi at what we are trying to convince yung ating mga distribution utilities is para stable yung ipinapasa nilang rates sa ating mga consumers, kontratahin nila. Mag-competitive selection process sila at enter into power supply agreements with the generation companies para stable yung ipinapasa nilang rate sa atin.
1: Okay. So, attorney, kung may makita man ang ERC na sitwasyon na hindi makatwiran at nagdudulot ng sobrang taas na presyo ng kuryente, ano pa po ang maaaring gawin ng ahensya laban dito?
0: Ang tinitignan talaga namin dito ay siyempre yung polisiya ng gobyerno kasi yung generation of electricity is deregulated yan. May market yan. Competition ang umiiral dyan. Kaya mahirap din namin idikta at every turn yung presyo sa merkado kasi baka magkakaroon ng ibang signals na ban na ipaparating sa ating mga investors. Mm-hmm. Kaya as much as possible, hindi namin masyadong pakikialaman yung presyo sa merkado. Pero kung talagang sobrang taas na,

0: kaya kami nag-set nga din itong secondary price cap para hindi naman sobra-sobra at hindi naman masyadong masasaktan yung ating mga consumers doon sa presyo sa, ano, sa merkado.
1: Okay. Attorney, panguli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, particular na sa dyan sa may Visayas at Mindanao.
0: Doon po sa mga nakatira sa Visayas and Mindanao, patuloy po yung ating komisyon na tinitingnan kung paano po mapababa yung singil sa kuryente. Kaya nga po, meron to po tayong mga caps at mga measures na ipinapatupad. Isa na nga po dito ay secondary price cap, gaya po nasabi ko, at saka yung inyong suspension po ng line loss congestion cost okay. Na nakapaloob po doon sa Western prices na ipinapasa sa atin. Kaya bumalik na rin naman po yung mga planta na naka-outage, kaya nag-normalize na rin naman po kahit papano yung ating supply sa kuryente. At sana po tuloy-tuloy na wala na po silang outage. Pero gayon pa man, yun naman pong mga generation companies, titignan naman po namin, inimbestigahan din kung ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng outage, at kung makikita po talaga namin na meron po talagang pagkukulang or lumagpas po sila doon sa mga outage allowance na pinapatupad ng komisyon, ay hindi naman po kami mag-atubili na mag-impose ng fines and penalties sa kanila para sa masusunod na panahon ay maiiwasan na po nila yung mga ganong outages.
1: Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Thank you, ma'am. Bayan, huwag kayong BBTO. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik na ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Susunod sa Schoolmix, we're invading Holy Angel University, Pampanga. And let's weigh in on PAC Silica. At kung ito ay makabubuti o makasasama sa bansa.
3: Ang PAC Silica ay may magandang epekto sa ating bansa dahil makakapag-attract tayo ng foreign investors.
4: Yung sinasabi natin 130,000 jobs na yun na manpower, how many of those are actually permanent and will help our economy?
5: Ang PAC Silica ay may energy demand ng 3 gigawatts.
6: Have you ever heard of hydroelectric power? Kasi nga, merong mga solusyon, wag ka dapat tumitingin dun sa problema.
2: Pagdating sa mga isyong pambayan, may boses ang kabataan. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, paggunita sa National Mental Health Week. Ating pag-uusapan kasama si Dr. Noel Reyes, Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Dr. Noel, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Joshua, at sa mga nakikinig ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Salamat po sa pagpapaunlak. Doc, parang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, tuwing kailan po ba ginugunita ang National Mental Health Week sa bansa at ano po ang tema at layunin nito ngayong taon?
1: Yearly ito, Joshua, no? Usually, sineselebrate ito noong October 10, Mental Health Day. Ngunit ang buong buwan ng Oktubre ay tinawag nating Mental Health Month, no? Ang tema ngayon, 2026, ay ang lived experience, heard real voices, real change. Ito'y nagsasabi na we have to listen to individuals, no? We have to shape our policy, and of course, iwasan natin yung stigma, the institutionalized, no? And of course, panatiliin natin ang human rights ng bawat tao.
0: Okay. Well, Doc, ano po yung mga aktibidad na aasahan ng ating mga kababayan na nais dumalo at makibahagi sa National Mental Health Week ngayong taon?
1: Dalawa itong activities ng National Center for Mental Health. Isa yung ating mental health caravan in terms of the learning institution, yung mga academe sa eskwelahan, no? At may isang grupo naman ng activities, no, para sa psychosocial wellness in the workplace. So we target both, no, sa school at saka sa workplace. So marami tayong mga mental health caravan sa FIATI, no, sa October 14, sa Holy Child Catholic School sa October 15, no, pati ang DepEd, no, sa Central, sa SDO Marikina, meron tayong activities on the 19th, no? Sa psychosocial wellness in the workplace naman, meron tayong mga pribadong kumpanya na nag-request, no? Pero yung mga government institution, lalo na po yung LGU sa City of Manila, ay meron po tayong activity dyan on October 14 and 15 at sa Food and Drug Administration on October 29. Marami pa po tayong activities, no, at marami pa tayong mga awareness campaign sa buwan ng Oktubre.
0: Okay. Ito naman, Doc, marami sa atin ang sanay magsabi ng stress lang to, o kaya naman lilipas din to. Kailan po ba nagiging senyales ang stress o pagbabago ng mood na kailangan na talaga nating seryosohin o kailangan na tayong magpakonsulta?
1: Oh, very common sa ating Pilipino yan because of our resilience, no? Mm-hmm. Pinagbabawalan bahala natin yung naramdaman natin. At sasabihin natin na lilipas din o gagaling din o mawawala din, ano? So, ang sa amin, no, bilang isang psychiatrist, tignan natin yung functionality ng isang tao, no? Kunwari, meron siyang mga symptoms ng depression, pero ito'y naka-apekto na sa kanyang pagpasok sa trabaho, o kaya naka-apekto na ito sa kanyang pang-sarili, kunwari, nakakalimutan, nahihirapan na siya makatulog, o kaya naman naliligtaan niya ng alagaan ng kanyang sarili, no? Tapos kung meron naman siyang yung interpersonal functioning, yung hindi na siya nakikipagsalamuha sa tao, hindi na siya nakikipag-usap. So yung three levels of functioning na yan, no, sa trabaho, sa eskwelahan, sa kanyang pangsarili, sa intersocial, no, sa social interactive, no, pagka naapektuhan na yung mga functioning levels na yan, dapat na po talagang magpakonsulta.
0: Okay. Well, Doc, dahil naman po sa patuloy ng pag-usbong ng social media, paano naman po naapektuhan nito maging ng cyberbullying at misinformation na mental health, lalo na po sa ating mga kabataan?
1: Yeah, pagka anything that is excess, medyo masama, no?
0: Yes.
1: So talagang paglabis ang paggamit mo o pag-indulge mo sa social media, no, puro negative effects ang nakikita. Base sa pagsusuri, talaga pong naapektuhan ang mental health, naapektuhan po ang sleep quality. Mm. Oh, so yung real world connections ninyo naapektuhan din, maaaring hindi na kayo sanay makipag-usap sa totoong tao dahil ang nauubos ang oras nyo sa social media, sa AI, mm-hmm, sa other technology, no? So ito po ay nakakapagpataas ng anxiety o na medyo higher risk for depression. No, kasi lalo-lalo na po yung ating tinatawag na social comparison. No, yes. Pag may nakita po tayo na nakapost sa isang social media, kinukumpara po natin yung sarili natin at alam naman po natin na hindi tayo sapat o hindi tayo kasing ganda, kasing galing ng mga nakapost sa social media. So, it will also lead to social isolation dahil kung kayo po ay talaga mag-i-indulge sa mga online games, apat hanggang walong oras, parang hindi na ho kayo nakikipag-usap sa kapwa-tao ninyo po. No? At of course, distraction. No? Hindi kayo makapag-focus. So, yan po yung mga negative effects on mental health ng tinatawag nating sobrang pagkalulong sa social media. Na nabanggit po ninyo yung cyberbullying, isa po po yan, at of course, yung mga nakikita natin na naapektuhan po tayo, either tayo ay naiinganyo na gumawa ng hindi mabuti or na paparealize nila sa atin na tayo hindi sapat. Okay. Nagkakaroon po tayo ng mga depressive symptoms.
0: Alright. Doc, ito po, isa sa problema ay yung stigma. At maaari pa rin o marami pa rin natatakot na dahilan para hindi humingi ng tulong. Paano po natin mababago yung mindset na ang pagpunta sa psychologist o psychiatrist ay hindi dapat kahiya?
1: Yeah, sa deep-seated kasi ang stigma sa kultura ng Pilipinas, no? May tinatawag silang yung hiya o shame, no? Ito yung saving face. Pangalawa, yung tibay ng loob, yung akala nila very resilient talaga sila, no, bilang Pilipino. At saka meron din tayong tinatawag na spiritual framework na minsan nakakaramdam na tayo ng ganito ng sama ng loob o depression o anxiety, hindi natin itinutunutugon at pinagpapa sa Diyos na lang o pinagpapa higher power na lang natin. Pero ang totoo niyan, ang stigma talaga ay kailangan labanan, no? Because ang number one effect nito ay dinidelay niya ang intervention o agarang gamutan sa nararamdaman natin.
0: Okay. Ano kung may papayo niyo? Yes.
1: Go ahead, Doc. Maraming forms ng stigma, no? May public stigma, may self-stigma, may structural stigma.
0: Okay.
1: So, sa forms of stigma na yan, isa lang talaga dapat is para malabanan natin is to talk about it, increase the awareness, taasan natin po ang mental health literacy ng mga Pilipino by incorporating it in the curriculum at provide safe spaces po sa mga tao na wherein they can go and they can express themselves no, at pag-usapan ang mga nararamdaman nila.
0: Okay. Doc, ano po may papayo natin doon sa mga kaanak na napapansin nila, lalo na sa ating sa kanilang mga teenager o sa kanilang mga kabataan na yun nga, nakakaranas ng anxiety pero in denial pa rin at ayaw nga magpatingin sa psychiatrist or psychologist. Ano po yung may papayo natin doon sa ating mga magulang? Paano po nila kakausapin yung kanilang mga anak para makipag-cooperate?
1: Well, unang-una, no, seeking help is not a sign of weakness, no. It's a form of self-protection. So strength yan, no. So kailangan natin sabihin sa kanila na hindi ito weakness. At buksan nila ang kanilang isipan, no. Ang iba-ibang forms of mental illness po ay may kadahilanan, no, in terms of biological, no, neurological, yung mga ating mga hormones po ay nakaka-apekto sa on how we feel and how we regulate our emotions. So, meron po talagang kadahilanan yan. Hindi po dahil sa bilugang buwan, hindi po dahil sa kung ano-ano pang mga kasabihan.
0: Yes.
1: So, be open, no, we have to listen very carefully, no, listen actively to the kung ito po ay anak natin na nagsasabi ng problema, we have to listen, we have to use kind words po, and of course we have to break the stigma, no. Una kasi po kung sinabi na natin kaagad na nung panahon ko walang ganyan, no, mas matindi pa ang problema namin nung kami lumalaki, automatic po na nirregate yung feelings ng bata. And therefore, hindi na po magsasabi yan. Sa iba na po magsasabi ngayon. Kung sa iba po magsasabi, hindi na po natin mag-guide o hindi natin mamomonitor kung tama po ba ang mga advice nung natanggap nila. Alright. Kaya po tayo mismo bilang magulang, we have to be aware and we have to be open, no? Let us listen actively. We have to use kind words and be open to all of this kasi iba po ang pressure ng generation ngayon sa generation dati, no? Iba, marami pong pinanggagalingan ngayon ang mga pressure nila in terms of self-identity, in terms of yung kanilang self-esteem, no? So iba-iba po ang yung mga acceptance ng mga kaibigan nila sa kanila. Iba-iba po ang mga pressure na nararamdaman. So we have to keep that in mind, no? So we have to really check on our loved ones, no? More often, no? Kamustahin lang po natin sila. And ako na po nagsasabi na it will do wonders, no? Talaga pong stay connected with each other.
0: Okay. Well, Doc, eto po, hindi po kasi lahat ay may kakayahan magpa-check up sa private mental health professional. Ano po yung mga libre o accessible na mental health services na maaaring lapitan po ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong?
1: Yeah, we dito sa National Center for Mental Health bilang isang gobyerno, the government hospital, no. At sumusunod po sa mga bili, sa mga instruction ng of course ating Pangulong Bongbong Marcos, eh libre po dito, no. Kung kayo po ay mako-confine, it no balance billing po. In terms of other services, in terms of the outpatient, libre po ang konsulta. Kung nagreseta po ang doktor niyo at nangailangan kayo ng gamot, libre po ang gamot dito.
0: Okay. Alright, Doc. Panghuli na
1: at,
0: naman po.
1: Okay. Isa po po.
0: Okay,
1: kung yung mga laboratory.
0: Yes.
1: Yung mga laboratory po ay libre din. Yung mga diagnostic procedure.
0: Alright, that's good to hear po. Well, Doc, panghuli na naman po. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan ngayon, National Mental Health Week. Go ahead, Doc.
1: Yes, ulitin ko po. Sa mga kababayan po natin na nakakaramdam ng struggling with mental health issues po, hindi po kayo nag-iisa, no? You're really not alone. At marami pong handang tumulong at marami po talagang mga serbisyo ang gobyerno na nandyan po para sa inyo, no? Seeking help is strength po. Hindi po ito kahinaan ng loob, no? Reaching out for support is really a courageous act, no? And of course, yung pinakapanghuli po ay, of course, connection matters, no? Let us maintain our connection. An act of kindness, a small act of kindness every day will do wonders for everybody around you. So, ganun po. Asahan nyo po that the National Center for Mental Health po is here. May services po kami na 24/7 crisis hotline. Opo, at ang aming emergency room at outpatient po ay bukas lagi.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Noel Reyes, Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Thank you, Doc. At dahil Thursday ay CDC Day, iahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. CDC, pinag-aanda ang isang World Congress na idaraos sa Clark sa Nobyembre. Kasabay nito ang pagpapalawak ng ugnayan sa international community. Samantala, alamin natin ang mas malaking
2: ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, mga pamahalaang panglungsod ng Lawag at Batak tiniyak na tututukan ang pagpapalakas ng water pressure sa mga kabahayan. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
1: Imba sigurado ti lokal gobyerno iti siyudad ti Lawag ken Batak at tutukan da iti panakapapigsa ti water pressure kanig iti barangay Anakapsot no panawan ti Kalgaw. Daitagatap no masigurado ang napimpinta si servisyo ti Danom ken panagsagsagana iti manamnama a Super El Nino. Dito siyudad ti Lawag, imba sigurado ni Mayor James Bryan Alcid ang mga alada iti update manipod ti Locos Norte Water District pakasignan kanig iti barangay at trabahuan da. Ito ang naigatmat ti panakikoordinar ni Mayor Mark Ichua iti Batak Water District tapno masigurado nga dati mausar dagiti umilya danom no dumano nan ti Kalgaw. Malaksi iti detag pada nga adaan dagiti dua lokal gobyerno ti water tanks a mausar da tapno gibunong ti danom no awan talagan tagtadtad karagiti gripo. Manipo dito siyudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. 1,000 kawayan itinanim sa isang bayan sa La Union para sa sustainable farming. Para sa kabuang ulat, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Ago.
3: Nayuswat ti Sustainable Agroforestry Farming Enterprise yung SAFE Project. Ijay kabala union baban iti panagbinadang ti lokal a gobyerno kan ti Department of Agriculture Regional Field Office 1. Kas panagrugi ti proyekto na imulat ti 1,000 a bamboo seedlings iti barangay San Cornelio. Tapno maitandudo ti agroforestry kan mapadoras ti production dagiti manalon. Kas tamutan akagiddan itraytoy kat maaiwanan ti aglawlaw. Indaulwan ni kaba Mayor Jennifer Garcia Bulaw Madriaga ken Vice Mayor Conrado Vito ti aktibidad kadwada tila dumapay a personalidad. Tarigagay ti SAFE Project ti DA a mapatibkar ti agroforestry system baban iti panagtipon ti tree ken crop production tapno masalakniban ti aglawlaw ken makabukal iti agnanayon nga oportunidad para karigiti mannalon. Manipod RP Agoo, Glando Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Glenda. Mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Distribusyon ng 10,000 pisong cash gift isinagawa ng National Commission of Senior Citizens Regional Office 8 sa lungsod ng Borongan. Nasa 43 Borongano na octogenarians at nonagenarians na kinabang. Ang kabuuan ng balita, ihatid sa atin ni Sok Aberia mula Radyo Pilipinas Borongan.
4: 43 ng ihapin burungan ng octogenarians o nonagenarians ang pinakuri gindulhan ng 10,000 de pesos ng regalo. Agindu Maracas Gift Distribution and National Commission of Senior Citizens Regional Office 8 na gimbuwata Senior Citizen Center na Baybay Boulevard na siyudad ng Borongan na naglabayang adlaw. Ang nasabi ng mga beneficiaryong kalagsan ng octogenarians na nag-iidad ng 80-85 anyos, ng nonagenarians na nag-iidad ng 90-95 anyos, kundi intuluhin ng tinalikod na hakadayunan sa itatong ira mga representante ang gindulhan na nasabi ng cash gift kataliwan mag-akomplisar hanggang kikinhanglan nga rekisitos. Samtang ang mga beneficiaryo ang magluyahon na hanggang kadumismo o hairatagsa nga panimalay. Pinangunan ni Ms. Mencia Lozando, Project Development Officer ng NCE's Regional Office 8 in a cash gift distribution, kabuligan LG Borongan ipinagyan City Social Welfare Development Office, Office for Senior Citizens Affairs and Siyudad, Ugan Federation of Senior Citizens Association of Borongan. Mula sa RP Borongan, ako si Sok Aberia para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Sok mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Asosasyon ng Kababaihan sa Lungsod ng Maasin sa Southern Leyte sumailalim sa Eco Bag and Rug Making Training. Ang kabuuan ng ulat, idedetalya sa atin ni Jevic Epis mula Radyo Pilipinas Sogod.
5: Nagpahigayon ang city government sa Maasin sa Lalawigan sa South Leyte, pinaagi sa Office of the City Agriculturist og duha ka adlaw nga enhanced capability livelihood training on eco bag and rug making, com gender and development training alang sa mga miyembro sa Women's Association sa Dakbayan. Tumong sa nasoy nga pagbansay ang paghatag sa mga partisipante og praktikal nga kahibalo og kahanas sa paghimo og eco bag og rug nga mahimong mapalambo isip dugang panginabuyan og tinubdan sa kita. Amit usab sa training ang mga diskusyon kabahin sa gender and development aron mapalambo ang kahibalo sa mga partisipante mahitungod sa isyu sa gender ug ang importante nga papel sa kababayenan sa pamilya ug komunidad. Pinaagi sa aso nga programa padayon nga gisuportaran sa city government sa Maasin sa pagpanguna ni Mayor Luz Mercado ang pagpaligon sa kapasidad sa kababayenan, pagpalambo sa ilang kahanas ug pagdasig sa pagpaningkamot alang sa kagalingong panginabuhian. Gilauman nga naasoy nga nakatunan sa training mahimong magamit sa pagpalambo sa sustainable o community-based livelihood opportunities nga makatampo sa dugang kita sa panimalay o kaayuhan sa tibok nga komunidad. Balita gikan sa South Leyte para sa Radio Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Jevic, mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Cagayan de Oro City Council, suportado ang medical aid agreement kasama ang Department of Health. Para sa detalye, narito si Ryan Carbon mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
6: Giaprobahan sa konseho ang proposed ordinance number 2026-425 nga naghatag og medical nga tabang ngadto sa mga kabus nga pamilya sa siyudad atol sa ika-54 nga regular session niini. Ang ordinansa nagtugot kang City Mayor Rolando Oy sa pagsulod og pagpirma sa kasabutan uban sa Regional Office sa Department of Health nga girepresentahan ni Director 4 Dr. Sulpicio Henry Legazpi Jr. alang sa hapsay nga pagpatuman sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program. Pinaagi niini nga panag-uban mapadali ang paghatag og medical nga tabang ngadto sa mga kwalipikado nga kabos og mga pasyente nga walay kapasidad sa pagbayad sa bayronon sa hospital gamit ang serbisyo sa JR Borja General Hospital. Ubos sa kasabutan ang pundo sa MAIFIP mahimong ibalhin o gamiton alang sa mga kwalipikado nga serbisyong medikal, mga tambal o guban pang mga gasto nga sakop sa programa. Ang Memorandum of Agreement gisusi usab sa City Legal Office nga walay nakitang babag sa pagpatuman niini. Kini naghatag og dalan alang sa City Government o DOH CHDNM aron mapalig-on ang tabang alang sa mga residente nga nagkinahanglan og pinansyal nga suporta alang sa medical care. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Ryan mula CDO. Daya naman tayo sa Caraga. Department of Social Welfare and Development Caraga at World Bank pinagtibay ang Community Resilience Program sa rehiyon. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake mula Radyo Pilipinas Butuan.
7: Gipakusog sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Field Office Caraga ug World Bank ang pagpatuman sa Philippine Community Resilience Project o PCRP aron mapalambo ang kapasidad sa mga komunidad sa pag-atubang sa mga kalamidad o risgo. Kini ang nahisgutan atol sa Second Implementation Support Mission sa World Bank sa Dakbayan sa Butuan. Sumala sa assessment, padayon sa target ang Caraga sa capacity building, community orientations og risk assessments. Sa 36 ka target nga municipal resilience plan, 26 na ang nahuman samtang gilauman nga makumpleto ang nahibiling napulo sulod sa Oktubre. Lakip sa giila nga prioridad ang pagpalig-on sa community participation, pagpaayo sa disaster resilience planning og paggamit sa nature-based solutions. Giila usab ang panginahanglan sa mas lig-on nga information system og data integration aron mas epektibo ang pagplano o paghatag og serbisyo sa mga komunidad nga delikado sa kalamidad. Mula sa RP Butuan, ako si Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Dayanara. Mula Caraga, magtungo naman tayo sa Zamboanga. Mahahalagang permitting services, hatid ng permitting on wheels at mobile one-stop shop ng Department of Environment and Natural Resources Regional Office 9 sa bayan ng Pagadian sa Zamboanga del Sur. Para sa Kabuang Ulat, narito si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
8: Taalkansa na 154 residente ele benefita esta banados dia permitting on wheels sa mobile one-stop shop del Department of Environment Natural Resources o DNR Region 9 na siyudad de Pagadian, Zamboanga del Sur. Por medio de la iniciativa, taase accesible el mga servicio del mga line bureau de la agencia para ase mas pronto el sakada i-renewal del mga business permit del mga negosyante na mencionado lugar. Bajo na programa, taayuda el DNR, Environmental Management Bureau y Mines and Geosciences Bureau na proseso del aplikasyon ng mga negosyante para sakada del Environmental Requirements Clearance como el Environmental Compliance Certificate o ECC y otros pa. El aktibidad na servir resulta de buen colaboración entre el diferente ahensya del gobyerno y mga komunidad para mas entende el mga regulasyon del mencionado ahensya. Desde aquí en Ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Justine mula Zamboanga, dayo naman tayo sa Lanao. Lungsod ng Iligan, isa sa mga lugar na may aktibong technical vocational institutions ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez. Para sa Kabuang Ulat, narito si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan.
9: Gingon ni Technical Education and Skills Development Authority Condesda Secretary Jose Francisco Benitez nga apil ang Northern Mindanao ilabi na ang Iligan City sa mga lugar nga aktibo ang Technical Vocational Institutions ko TVIs ug stakeholders nga nagtabang sa paghatod og skills training. Sumala kay Benitez, padayon ang ahensya sa pagdala og community-based training sa mga barangay pinaagi sa Special Training for Employment Program. Sa Nobyembre, ilunsad sab sa TESDA ang Train Local kon Localized Opportunities for Knowledge Access and Lifelong Learning Program aron paligon ang koordinasyon ni ini ug sa mga lokal nga pangagamhanan sa pagplano ug paghatod og training nga angay sa panginahanglan sa trabaho. Samtang miingon si City Mayor Frederick Shaw nga ang Iligan lamang ang nag-inusarang lokal nga pangagamhanan sa nasud nga adunay City Test Council nga gimugna ni adtong 2024 aron mahibal-an ang panginahanglan sa skills training ug paggiya sa mga programang angay sa mga Iliganon. Matud ni Shaw, kinahanglan nga dugangan ang pondo alang sa skills training human migahin ang dakbayan og 10 million pesos gikan sa local school board tungod kay adunay mga practical nga kahanas nga gikinahanglan sa trabaho nga dili matun-an sa kolehiyo. Lagip niini matud niya ang mga bag-ong natad sama sa artificial intelligence kon AI ug mechatronics nga nagpakita nga ang usa ka Pilipino makapangita usab og trabaho pinaagi sa angay nga skills training bisan wala makagraduar og kolehiyo. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: online, reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.
2: Sa larangan ng digital technology, artificial intelligence o AI, ganun din naman sa advanced manufacturing. Bukod yan, kapatid na Chet, ay tatalakayin din ang presidente ang tungkol sa infrastruktura, ganun din sa healthcare, enerhiya at iba pang sektor. Pakinggan natin, Chet, si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr.
3: I will present the opportunities that the Philippines offers in digital technology, AI, and advanced manufacturing. I will also touch on infrastructure, energy, healthcare, and other sectors that will drive our country's continued transformation.
2: Kapatid, dito sa venue ng gagawing 24th Forbes Global CEO Conference ay nakita natin kasama ni Pangulong Marcos, sina DTI Secretary Cristina Roque, ganun din si Finance Secretary Frederico. At mula dito sa event na ito, kapatid na Chen, ay dinderecho naman ang Pangulo para sa isa pang aktibidad. At ito ay yung gagawing pagsalang ni Pangulong Marcos sa isang interview ng isang Singaporean broadcast newspaper. Hanggang araw ng linggo, kapatid na Chen, ang working visit ni Pangulong Marcos na siyang pagtatapos ng kanyang limang araw na working visit dito sa Singapore.
4: Kapatid, naka-schedule din pala na bumisita si Pangulong Marcos sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Dahil meron pala siyang imbitasyon sa Tamasek Foundation at Ayala Corporation. Ayan. So, kaya mahaba-haba din ang magiging working visit ng Pangulo dyan.
2: Tama, kapatid Chen. Yan ay naka-schedule sa araw ng Sabado sapagkat merong invitation si Pangulong Marcos, lalo-lalo na ang isa sa concern o pagay din ng pagtungo dito ni Pangulong Marcos ay yung may kinalaman sa enerhiya. At doon sa National Research Institute ng Singapore ay alamin ng Pangulong Marcos yung iba't ibang mga pamamaraan kung paano tumatakbo yung energy system itong Singapore. Na alam naman natin, kapatid, ay masasabi nating high-tech baka ma-i-apply din sa ating bansa.
4: Mm-hmm. Lalo nga patuloy na nagtataas yung ating singil sa kuryente. At isa pa kapatid, nakatakda rin palang pulungin ni Pangulong Marcos si Singapore Prime Minister at Minister for Finance Lawrence Wong. Ano naman ang mga inaasahang tatalakay nila kapatid?
2: Oo, magkakaroon sila kapatid na Chen ng bilateral meeting. Ang ilan sa inaasahang mga tatalakay, of course, hindi mawawala dyan yung patuloy na pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at ng Singapore. Pero bukod doon, of course, hindi rin mawawala yung trade and investment. Pero ang isa sa mahalagang pag-uusapan din ng dalawang leader, ni Prime Minister Wong at ni Pangulong Marcos, ay yung gagawing transfer of chairship ng ASEAN. Sapagkat sa kasalukuyan, tayo ang tumatayong chairman ng ASEAN. Sa susunod na taon, Singapore naman ang tatayong chairman ng ASEAN. Kaya magkakaroon ng transfer of chairship sa ASEAN. Kapatid na Chen, at yan ay pag-uusapan ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Wong ng Singapore.
4: Mm-hmm. Kasi nga, di ba yung ating chairship sa ASEAN ay magtatapos ngayong Nobyembre. At sasaluhin na ito ng bansang Singapore. At after 11 years, tama ba kapatid na tsaka tayo uli magiging chair ng ASEAN?
2: Oh, I'm not sure about that kapatid, pero i-check natin kung gaano katagal muling bumalik sa isang bansa yung pagiging chairman ng ASEAN.
4: Mm-hmm. Kamusta naman ang panahon dyan kapatid? Parang fresh na fresh ka.
2: Hindi, ilaw lang yan.
4: Ah, ilaw lang ba yan? Resulta ng LED light. Oo. Nakakain ka na ba kapatid? Di ba ang masarap dyan yung nasi lemak ba? Yung mga...
2: Hindi ka pa nakakain kapatid. Hindi ko pa natitikman kapatid eh. Kung hindi ako magpipigil dito, baka tumaba tayo. Mahirap eh.
4: Ayan. O dyan, tsaka marami rin trabaho dyan kapatid. Talagang full pack ang trabaho ninyo dyan sa pag-aantabay sa mga aktibidad ng Pangulong Marcos.
2: Tama, kapatid na Chen. At tututukan natin yan hanggang sa matapos.

0: isang working visit ng Pangulo sa araw ng Linggo, kapatid.
1: Sige, antabayan pa namin ang iyong pagbabalita mula dyan sa Lion City, tama ba? Sa Singapura, ayan, sa Singapore, kapatid. At yun nga, sabi mo nga, pagkatapos niyan, niyang Forbes Global CEO Conference, ay magkakaroon ang Pangulo ng sit-down interview sa isang Singaporean media.
0: Oo, tama. Oo, at antabayan na natin, kapatid na siya, yung ilang pang mga magagaling sa araw na ito. At tututukan din natin yung interview na yan ni Pangulong Marcos. Kapatid, nagulat mula dito sa Singapore para sa ating pagtutok sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat, Alvin Baltasar, para sa ating kilos gampaning pangpanguluhan.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Okay, meron na po tayong 12 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At meron pa tayong mga papapasukin na report. Okay, ready na. Si Marian Bastasa, ito naman ay patungkol sa ilang mga job seeker hired on the spot agad sa Malabon Mega Job Fair.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary, magandang hapon.
3: Ted, magandang hapon. Good news nga dahil ilang job seeker na agad ang natanggap sa trabaho sa ongoing na Mega Job Fair dito sa Malabon City Square. Kabilang dito ang fresh graduate na si John Paul Dayao na hired on the spot bilang store clerk sa isang supermarket. Anya, ilang job fair na rin ang kanyang pinuntahan pero ngayon lang siya pinalad na matanggap. Mabilis din anya ang naging proseso ng kanyang interview. Malaking bagay na meron daw siyang trabaho ngayon para makatulong sa kanyang pamilya lalo na ngayong papalapit na ang Pasko. Hired on the spot din ang aplikanteng si Christian na nakatatlong job fair na. Anya, malaking tulong ang pagkakaroon ng trabaho para matustusan ang pagpapagamot ng kanyang magulang. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa kanila.
4: Malaking thank you po kay Lord. Lalo po ngayon, kailangan ko po ng trabaho dahil nagre-rent lang din po kami sa bahay.
3: May pamilya rin, sir.
4: Mama ko na lang po kasama ko. May sakit din po, kaya kailangan ko pong ako, yung matustusan yung gamot niya araw-araw.
3: Sir, kamusta yung interview? Mabilis lang ba yung naging proseso dito kumpara sa mga nakaraan mong job fair?
4: Oo, mabilis naman po yung proseso, lalo sa mga sa job fair. Mabilis naman po sila. Talagang ina-assist po nila yung mga job seeker para po magkaroon ng trabaho. Ganun.
3: Sir, payo mo na lang sa mga pupunta pa dito para ma-hard on the spot na gaya mo. Ano mo dapat gawin nila?
4: Ayun, lakas na lang nila ang loob nila. Mag-confident. Ayun, huwag silang mahiya magtanong. Ganun.
3: Ayon sa Malabon, tuloy ang kanilang suporta sa mga job seeker, lalo na ngayong marami yung mga umuuwing OFW, yung mga nawawala ng trabaho, at syempre yung mga first-time job seeker. Tinatayang nasa 60% din ang placement rate sa kanilang mga job fair dahil patuloy daw nilang minomonitor yung mga aplikante sa loob ng isang buwan. Hinihikayat naman ng Malabon Peso yung mga wala pang trabaho na magtungo sa kanilang tanggapan para matulungan silang makahanap ng angkop na employer. May livelihood assistance din na iniaalok ang lungsod para doon sa mga job seeker na nasa edad 55 pataas na hihirapan ng makahanap ng trabaho. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. At magandang balita nga po yan, ano, na dumadagdag sa ating mga nai-employ. Kasi nga 'di ba po may lumabas na datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA nito lamang na ang unemployment rate ano sa Pilipinas ay tumaas sa 5.3% itong Agosto mula doon sa 3.9% a year ago. Kung saan po ay tinatay na sa 2.77 na milyong Pilipino ang walang trabaho. So kinakailangan talaga natin na mas mapalakas pa yung ating mga ganyang mga aktibidad, ang pagkakaroon ng mga job fair. At syempre yung ibang mga intervensyon ng ating pamahalaan para mabigyan ng empleyo yung ating mga kababayan. Yan naman, kuha tayo ng update mula sa Senado. Patungkol pa rin sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte na pansamantala nga pong nakatigil sa mga oras na ito.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aradyo Pilipinas coverage.
1: Oo, kampo ng prosekusyon umalma sa parata ng depensa na hindi sila handa sa BIR witness. Sa report mula kay Melanie Valdos Reyes. Lani, magandang hapon.
5: Yeah, good afternoon. Umalma nga itong kampo ng prosekusyon sa ipinapalabas ng depensa na hindi umano handa ang kanilang panig sa pagpapakilala ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue sa isang ambush interview kay prosecution legal spokesperson, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Nilinaw niyang dalawa ang nakalinya kasi na testigo ngayon. Ito ay yung BIR at yung isa naman ay yung forensic expert o financial analyst. Anya, ang tanging pakiusap lamang kanina ni House Prosecutor Terry Ridon sa impeachment court ay unahin muna itong forensic expert dahil may sakit yung abogado na nakatalaga, si Private Prosecutor Attorney Erwin Matib. So unahin muna yung forensic expert, after nito ay yung BIR. Dagdag pa nito, Losa, hindi tama yung pahayag ni Attorney Sheila Season ng depensa na palabasing surprise witness itong forensic expert dahil anya nung last week pa naman nila na ipasabi na ito ay pinag-uusapan na itong paglabas ng forensic expert maging yung tinatawag na Cabrera files mula dito sa expert na ito ay may hawak ng dokumento ang depensa kaya hindi pwedeng sabihin niya na surprise witness itong forensic expert. Pakinggan natin yung naging paliwanag ni Attorney Jay Tolosa.
6: We just want to address itong mga narinig natin ng mga statements kanina na mukhang pinapaliwatig ng defense, no? na hindi handa ang prosecution today at na ilalagay sila sa kailanganin, no? Dun sa request na unahin muna natin yung expert witness, no? Forensic analyst. Una-una, kailangan nang laruhin na maliwanag dalawang testigo ang nakahanda na isa lang ngayong araw ng prosecution, ang BIR representative pati itong forensic analyst. At magmula pa last week, aware na ang prosecution, ang defense na itong dalawang testigo ang nakaschedule na mag-isalang today at hanggang bukas, no? At itong forensic or itong expert report, no? Or tinatawag nilang Cabrera report, natanggap na ito ng defense noong Sabado pa. So, hindi tama na papalabasin natin dito na naging surprise witness ito. Hindi sila nabigyan ng tamang abiso at nagkakagulatan, no? Matagal na nilang alam ito. Ngayon, ang reason kung bakit humingi ng pahintulot na unahin natin muna si Attorney Cabrera ay hindi naman dahil kagustuhan lang to ng prosecution, but dahil na nagkaroon ng sakit ang ating abogado na naghanda to present the
5: ngayon pa man, Ched, sabi ni Attorney Tolosa, bagamat may sakit itong si Attorney Matib, Erwin Matib, hindi naman nila binanggit kung ano ang sakit niya, pipilitin daw na makapunta ni Attorney Matib hanggang mamayang hapon para sa pagpapatuloy ng paglilitis at maipresinta na itong BIR witness dito sa impeachment court. Pakinggan natin si Attorney Tolosa.
6: Yes, no, but gayon pa man, pinipilit ni Attorney Matib na makapunta pa rin ngayong hapon regardless, no, dun sa naging karamdaman niya para maituloy pa rin at hindi masayang yung araw ngayon, no? But
5: kanina, Ched, tinanong din natin ng mga media si Attorney Tolosa na wala bang plan B itong prosecution na sakaling hindi available yung isa doon sa presentation, merong hahalili. Ang paliwanag ni Tolosa, hindi basta-basta pwedeng palitan si Attorney Matib dahil inaral niya itong BIR witness at siya ay isang CPA at masyadong technical itong magiging pagtatanong doon sa BIR witness na ipipresenta ngayong hapon. Gayun pa man, sakaling kaanya na hindi talaga kayanin ni Attorney Matib mamaya at tiniyak ng prosecution na meron hahalili bukas para sa presentation ng BIR witness. Muli, si Attorney Tolosa.
6: Again, you have to understand, he will be examining the witness on very technical matters, no? Madaming documents ito, at hindi yun ganun kasimple na lamang na any other prosecutor would ask questions. Hindi naman ito naka-prepare lang na Q&A. Dapat, syempre, masusing paghanda at pag-aaral mo nang ginagawa. But, kung hindi makakadalo si Attorney Matic today, as mentioned by Kong Tevi a while ago, sisiguraduhin namin someone will be able to take his place tomorrow, no? But still, since Attorney Matic naman ang matagal nang nag-prepara para dito, pipilitin niya, sisikapin niya maka-attend ngayong hapon para matuloy tayo.
7: Sir, wala mo kayong body system?
5: So, Chela, abangan natin mamayang alas dos upon resumption ng impeachment trial kung makakarating si Attorney Matic para sa presentasyon kay BIR Chief of Staff Anne Lorraine Garcia Marquez na magsisilbing ika-26 witness para dito sa Article 2 o yung unexplained wealth. Yung testimonya ni Anne Marquez ay mag-focus doon sa tax records, income tax declaration at tax compliance ng mga kumpanya na pag-aari ni Attorney Man Scarpio o joint the company na pag-aari ng parehas na mag-asawa dahil may mga kumpanya na diniklara si Vice President Sara Duterte sa kanyang SALN at isa dito ay yung GenCorp. At yung isa naman na witness, dahil dalawa ang nakalinya, si forensic expert o financial analyst Alexander Cabrera na siyang gumawa nitong Cabrera Report na nagtahi ng lahat ng mga ebidensya, testimonya ng mga witnesses dito sa Article 2. Siya yung magpresenta ng kanyang report mamaya kung papayagan nitong mga senator judges na mauna na itong presentation ng forensic expert o darating si Attorney Matic para dito sa BIR chat. Mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Okay, maraming salamat Melanie Valdos Reyes sa update na yan mula sa Senado. Magbabalik po tayo at sa ating pagbabalik ay meron tayong makakapanayam. Kaya dyan lang po muna kayo manatiling nakatutok.

At hindi lang ito basta-basta, Alona. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, medyo yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.

0: hindi basta kasabihan lamang.
1: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
2: Doctors, Doctors on Board.
3: Doctors on Board.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Time check 1:29 ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Dito lang, may isang 28-year-old na lab researcher sa Irkutsk Research Anti-Plague Institute sa Siberia sa Russia ang namatay sa pneumonia of an unknown origin. Ang kaso na ito ay nagbuka sa katanungan kung ano nga bang klase ng plague ang dahilan ng pneumonia. Kaya subukan nating alamin ngayon, gaano ba ito kaseryoso? Paano ito maipapasa? Ano-ano yung mga sintomas? At meron ba tayong gamot kung sakaling magkaroon ng kaso na ito sa Pilipinas? Para malinawan tayo at maunawaan natin ang sakit na ito, ay makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang tagapangulo ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease sa katauhan ni Dr. Arthur Desi Roman. Magandang hapon po, Dr. Roman. Welcome dito. Hello. Sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
5: Magandang hapon, Ched. Sana naririnig niyo ako na maayos.
4: Opo, malinaw naman po, Dr. Roman, at kami po ay natutuwa dahil nakuha namin kayo dito sa programa para maipaliwanag sa amin ano ba itong pneumonic plague. Siguro, bigyan natin ng context, Dr. Roman, kasi diba around year 1300, nagkaroon ng Black Death. Na,
5: 14th century,
4: nagkaroon ng Black Death na kumitil na maraming buhay sa Eurasia at North Africa. Ang dahilan nito ay yung bubonic plague. Ngayon naman, ito nga napapabalita ang pneumonic plague. Siguro maganda munang malaman, ano ba muna itong mga plague, Dr. Roman?
5: Nakakatakot pag narinig mo yung plague, no? Parang uubusin yung sangkatauhan.
4: Opo.
5: No? Yung plague, cause yan ng bacteria, kung tawagin natin Yersinia pestis. At nasabi mo nga kanina, hindi naman bago yung plague. Since the 14th century, meron pa rin mga area sa mundo na nare-report yung plague. Meron sa Madagascar, meron sa Congo, ilang bahagi ng China, meron yan, no? Ngayon, pag ikaw ay na-infect ng plague, yung presentation niya sa tao, at least tatlo yan, no? Una, yung bubonic plague. Pag sinabi nating bubonic plague, yung bacteria nakakarating sa mga kulani, sa singit, sa kilikili, sa leeg. Tapos yun, ang nagsusugat, pumuputok, lumalaki yung mga kulani na yun, kaya nakakatakot, no? Then, minsan, yung bubonic plague na nakaabot sa mga kulani, no? Nakakaabot din siya sa iba't ibang organs ng katawan, including the lungs. Pag nakaabot yung plague sa lungs, ang tawag natin doon pneumonic plague. Anong kaibahan kapag naging pneumonic plague na siya? Yung bubonic plague kasi, ang transmission niyan ay hindi from human to human. Yan ay nakukuha sa kagat ng mga flea na infected nung Yersinia pestis. So it's actually a zoonosis, no? Hindi siya from human to human. Nga lang, kapag yung bubonic plague ay nakaabot sa lungs, ang tawag natin doon ay pneumonic plague. So ang isang pasyente na mayroong pneumonic plague, nagsimulang umubo, no? Medyo sometimes bumayeng yung mga respiratory secretions niyan, yung lawa, yung plema, yan ay maaaring matransmit from one person to another. Pero hindi ganun kadalas, no? Mas madalas yung bubonic plague at hindi ganun katalas at hindi ganun taas yung potential na makapag-transmit ng pneumonic plague from one person to another.
4: Opo, Dr. Roman, so parang garapata ba ito? Yung carrier nung nitong na plague?
5: Sa Tagalog ng flea, garapata, no? So, pag sinabi natin garapata at infected yung mga daga na infected ng garapata, ibig sabihin, this will really happen sa mga area na hindi talaga maganda yung sanitation. Pag binalikan natin yung 14th century, alam naman natin na napakalayo ng level of sanitation noon at ngayon, no? Alam ko na dito sa panahon natin ngayon, may leptospirosis kasi merong mga daga na nagkalat, no? Pero ibang-iba pa rin. Ang risk talaga is really in an area that is really heavily infested by rodents na merong mga may fleas na infected ng Yersinia pestis.
4: At Dr. Roman, bukod sa bubonic at pneumonic plague, meron din pala isang klase pa ng plague, yung septicemic plague. Ano naman yon? Ano yung pagkakaiba naman
5: yun? Yung pangatlong uri. Tama, Ched. Yun yung pangatlong uri. Kapag yung bubonic plague galing sa kulane na infected, nakaabot sa lungs at nakaabot na this time sa dugo. Oo, septic, di ba? Pag narinig mo yung term na septic, ibig sabihin malalang infection. At yung infection, yung bacteria na Yersinia pestis nakarating na sa dugo, yun yung septicemic plague. Natatakot tayo sa septicemic plague kasi ibig sabihin overwhelming infection na yan, no? Lahat ng organs of the body maaring maapektuhan, yung blood pressure maaari nang bumagsak. At ito, yung mga pasyente na merong septicemic plague, yung mataas yung risk sa pagkamatay. Sa ngayon, Ched, nilalagay nila na ang case fatality rate ng plague, particularly yung mga malalang forms, pneumonic and septicemic plague, nasa mga 11% yan. So ibig sabihin, kung 10 to 11%, ibig sabihin sa bawat 10 na nagkaroon nito, isa doon yung mamamatay.
4: Yun. So ito pong plague na ito ay galing sa daga, no? Sa garapata ng daga at bacteria yung ano niya. Opo, bacteria yung kumbaga yung organism. Tapos sa leptospirosis kasi di ba daga rin yon, Dr. Roman? Viral naman yon.
5: Ah, hindi po. So yung leptospirosis, bacteria din siya. Magkaiba lang yung kanilang appearance, no? Sometimes ina-attribute natin 'yan kasi ang vector, daga talaga siya sa leptospirosis, no? Mm. Pero dito sa Yersinia pestis, yung flea na infected kadalasan yung mga daga.
4: Mm-hmm. So masasabi natin na isang respiratory disease itong pneumonic plague, Dr. Roman.
5: Tama, kasi kadalasang presentation yan, no? Maaaring magsimula, very non-specific, lagnat, ubo, panghihina. Pero kaya naiintindihan ko naman yung takot, no? Kasi medyo mabilis yung progression. From very mild symptoms, in about 2 days, lumalala na yung pneumonia na sanhi ng Yersinia pestis o pneumonic plague.
4: Mm-hmm. So ibig sabihin sa droplets din, pwedeng makuha ito, Dr. Roman, itong pneumonic plague.
5: Oo, narinig natin sa COVID, di ba, yung droplet transmission. So ganun ang droplet transmission nitong bubonic plague, no? Ibig sabihin, yung bacteria, maaari siyang kumapit dun sa mga plema, secretions natin, at kapag umubo tayo, sumasama siya doon. Nga lang, di ba, kapag sinabi nating droplet ang transmission, beyond 1 meter, hindi na siya masyadong nakakahawa. Kasi yung droplet natin, halimbawa, tumalsik or umubo man tayo, it falls to the ground in a distance of 1 meter. But beyond 1 meter, hindi na siya nakakaabot doon. Kaya droplet transmission lang siya.
4: Baga talsik, ano? Talsik ng respiratory secretions, yung mga fluid galing sa baga. At nabanggit nyo na, Dr. Roman, yung COVID-19, ang pagkakaiba nito dito sa pneumonic plague ay bacteria. Tapos itong COVID, ito na yung viral
5: na organism. So yung mga viruses na nagkukos ng respiratory infection, COVID-19, yung influenza, di ba? Ngayon, October ngayon, so ina-expect natin na medyo tumaas kasi nag-uulan, maaaring kumalat ang influenza. Hindi ko alam kung narinig nyo na rin yung RSV, respiratory syncytial virus. Ito yung mga common na causes ng respiratory infections na viral. Pero ang bubonic plague at pneumonic plague, they are caused by bacteria.
4: Mm-hmm. Ayun. Sabi nyo nga po, Dr. Roman, 2 days ang paglabas ng mga sintomas matapos ma-expose dito sa nasabing plague o sakit.
5: Oh, so hindi naman lahat ganun kabilis, no? Those are the extreme cases, yung development ng signs and symptoms, no? Kaya nga ang mahalaga dito for patients na merong hindi maipaliwanag, lalo na kung wala namang sakit yung pasyente, tapos biglang malala yung pneumonia. At ang mahalaga dito kasi yung exposure, yung risk for acquiring, kasi nga sinabi natin na hindi naman ito nagsi-circulate sa Pilipinas, and in most parts of the world, hindi pneumonic plague yung iisipin natin, no? Only in those areas na mataas, sabi sa WHO, no, around 3,900 cases reported from 2019 up to 2025 with over 400 deaths. So, hindi talaga siya madalas, at ito ay iisipin lang natin dun sa areas that are highly endemic for the Yersinia pestis.
4: Mm-hmm. At maganda rin pag-usapan, ano, kahit wala naman tayong kaso dito sa Pilipinas, pero para mas lumalim lang din yung ating kaalaman sa sakit na ito at hindi magdulot ng matinding pangamba para sa ating lahat. Ngayon naman, Dr. Roman, kailan nagiging malubha O paano nalalaman na malubha na yung infection dito sa pneumonic plague? Kapag hindi na mawala-wala yung lagnat at pag-uubo, yun na po ba yung mga dapat bantayan dyan?
5: Kung pneumonic plague, ibig sabihin na apektuhan ng malalayong lungs. Ang mga simptomas talaga niyan, hirap huminga yung pasyente, no? Ubo, plema, and kadalasan marami sa atin, 'di ba? Alam natin yung oxygen saturations, no? Bumabagsak yung oxygen saturation at kapag pina-X-ray mo ang pasyente, medyo pangit talaga, no? Titignan mo sa X-ray, puti yung dalawang lungs niya. So it really leads to respiratory failure. Pag sinabi natin respiratory failure, hindi makagana ng maayos yung lungs and kinakailangan talaga na makabit sa mechanical ventilator, sa respiratory, yung mga pasyente na magde-develop ng malalang pneumonic plague.
4: Ngayon naman, Dr. Roman, sino ba yung mga vulnerable o yung mga madaling tamaan na ganitong klase ng sakit?
5: Okay, so in general, no, yung mga mahihina yung immune system, may mga comorbidities, the elderly, no, mga unstable na comorbidities, yung mga blood sugar. Pero sa ngayon, no, with our current concerns, it's really, ang mahalaga na i-consider natin dito is the risk factor. No? Ano ba yung risk na makakuha ng isang pneumonic plague yung isang pasyente na mayroong malalang pulmonya, no? So, halimbawa, dito sa kaso natin sa Pilipinas, hindi yun agad yung iisipin ko, no? Kasi hindi talaga or wala pa talagang reported case ng pneumonic plague dito. Ngayon, sa isang pasyente, halimbawa, na mayroong travel history coming from, let's say, Madagascar o yung mga masasukal na area ng Congo in the past week, then sila yung kailangan talaga nating i-rule out na maaari baka merong pneumonic plague. Kaya nga mahalaga, di ba, na sinasama namin bilang mga doktor yung travel history. Ngayon na uso yung mga emerging and re-emerging infections, we make sure na sinasama namin yung travel and personal history when we make our medical examination.
4: Mm-hmm. Papunta naman tayo sa gamutan, Dr. Roman, itong pneumonic plague. Treatable ba ito? Paano po ito ginagamot?
5: Tama. Isa ito sa difference noong 14th century tsaka yung pneumonic plague ngayon. Kasi may mga pag-aaral na. There are clinical trials na nagsasabi na merong mga antibiotics that are highly effective against plague. Kasama na dyan yung aminoglycosides. Available yan sa Pilipinas. Yung gentamicin. Nandyan din yung ciprofloxacin, the quinolones. Itong mga gamot na ito ay batay sa pag-aaral. Maganda yung effectiveness para gamutin yung pneumonic plague at bubonic plague, lalo na kung masisimulan yung treatment ng maaga.
4: Mm-hmm. Meron na bang bakuna dito sa mga plague na ito, Dr. Roman?
5: Kasi sa ngayon, wala pa siyang available. Of course, there are studies ongoing, pero at least in most areas, most parts of the world, walang available na bakuna.
4: Mm-hmm. Sa palagay po ninyo, kailan tayo dapat mabahala dito sa ganitong klase ng sakit? Dahil nga nababalita na, dumadalas na yung mga balita na lumalabas sa ating mga newsfeed din at sa ating mga sa mga napapakinggan natin at nababasa.
5: Naiintindihan ko, Ched, kasi 'di ba, yung mga experience natin sa COVID nagsimula sa mga ilang kaso, no? Pero ibang-iba din kasi talaga yung behavior ng sakit na plague from Yersinia pestis sa COVID, kasi yung COVID viral infection siya, no? Ang kailangan talaga at this point, bantayan natin yung mga kaso, no? Mahalaga na we keep ourselves informed, but this time, bantayan natin yung kaso nitong healthcare worker ba or lab worker na nangyari sa Russia. At tignan natin kung ano ba talaga yung sanhi nito, no? So at this point, mahalaga sa atin na malaman kung ano ba yung global status ng Yersinia pestis, pneumonic plague. But at this time, ang World Health Organization, sinasabi niya na mababa ang risk or very low risk for a pandemic potential itong Yersinia pestis.
4: Mm-hmm. At sa mga panahon nga ngayon, nagpapalit yung ating panahon, di ba po, Dr. Roman? Kasi nagtapos na yung habagat at papasok na tayo dito sa amihan season. At marami na tayo nababalitaan nga na marami na yung mga inuubo, sinisipo. Nabanggit nyo na rin nga kanina na marami mga sakit ang dapat nating bantayan. Ano po yung mga tips na inyong maibibigay para po mas mapangalagaan pa natin yung ating katawan at mas maging matibay tayo lalo ngayong paparating na ang holiday season.
5: Sa lahat ng mga sakit, gusto sana natin na maiwasan yan, no? Kasi kapag nandyan na yan, hindi na natin alam kung ano yung magiging possible complications at magiging epekto nito sa atin. So prevention is really the key. Para maiwasan, halimbawa yung influenza, meron tayong bakuna laban sa influenza. Meron tayong bakuna laban sa pneumonia. Meron tayong bakuna laban sa RSV. So kung meron tayong pagkakataon sa local government units natin o yung mga kanugnog na clinic, hospital, health centers, available itong influenza vaccine, let's take advantage of that. Lalo na sa mga senior citizen. Alam ko na in some programs, yung mga senior citizen, merong libre na influenza dyan at sometimes may libre na pneumonia vaccine. Pero marami na rin tayong natutunan kung paano maiwasan in the community laban dito sa mga respiratory infections na to. Kung ikaw at the onset nakita mo na na ikaw ay naguubo para ka nang tinatrangkaso o merong upper respiratory tract infections, magmask ka na. Tapos sa mga kasama sa bahay, hanggat maaari, you try to isolate yourself. You always perform yung hand hygiene by using alcohol na 70%. And kung pwede sana, if we have the opportunity at may sakit na tayo, it's our responsibility na iwasan mag-come in contact with high-risk individuals, the elderly, and the very young. At work, kung may capacity tayo na mag-leave muna para hindi makahawa ng iba, let us do that, no? Early consultation is also very important. Naintindihan ko naman na karamihan sa ating mga kababayan, very limited yung funds, no? So kung very mild symptoms, 2 or 3 days, we can observe, magpahinga, uminom ng mga masustansyang gamot at pagkain. Pero beyond that, kapag meron ng mga warning signs, sobrang taas ng lagnat, ubo na ng ubo at yung plema hindi lumalabas, nagde-desaturate, hinihingal ang pasyente, konting lakad lang, hinihingal na agad, I think kailangan na tayong kumonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facility.
4: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat po Dr. Roman sa pagbahagi ng inyo pong expertise last minute sa amin dito tungkol sa pneumonic plague at syempre sa pagpapaliwanag sa amin ito, no, itong nasabing sakit. Sana po hindi ito ang una at huling pagkakataon na makasama namin kayo dito sa programa para pag-usapan ang iba pang mga klase ng sakit. Hanggang sa muli po, ingat kayo at isang magandang hapon.
5: Magandang hapon.
4: Ayan nga po si Dr. Arthur Desi Roman, tagapangulo ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
16: Ang tagintig ng FM
14: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak,
14: mas maraming mararating
16: at mas maraming maaabot ng impormasyon
14: at serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 impormasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
14: Sports Radio 918,
16: Radyo Magazine 1278
14: at Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
14: Sports Radio,
13: Radyo Magazine,
14: Serbisyo Publiko,
13: the AM and FM collab
14: sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Ang bilis ng oras, 8 minuto na lamang po bago mag alas 2 ng hapon. At nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. At meron na lamang tayong ilang minuto na natitira. Kaya kami po ay pansamantala ng magpapaalam. At muli tayo napapasalamat kay Dr. Arthur Desi Roman, isang infectious disease expert na nagpaliwanag sa atin kaugnay nga sa napapabalitang pneumonic plague. At sana mas lumalim na yung ating pangunawa sa nasabing sakit. Maraming salamat din sa inyo na sumama sa amin sa kabuuan ng programa. At syempre sa ating malusog team, yung ating mga nakatuwang sa production at technical side. Andiyan si na Master Rolly Bumatayo, Jo Marie Referial, Matet Segovia at sa ating napakahusay na executive producer, Miss Jam Season. Antabayan po ninyo yung resumption ng Senate impeachment hearing. Sabi, bandang alas 2:30 hanggang alas 3 ng hapon. Susunod po ninyo mga kasama, ating kasama dito na si Miss Jamie Quinto. Pero bago yan ay maghatid muna ng 5 minutong pagbabalita si Omar Anthony Aquino. Sa ngalan ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Cayana, ako po si Ched Oliva, nag-iwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: Let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Affidavit ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga alegasyon ni dating Security Aide Rodolfo Gracioso Jr. natanggap na ng National Bureau of Investigation. May ulat si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: No-show si Vice President Sara Duterte sa imbitasyon ng National Bureau of Investigation ngayong araw, pero isinumiti na ng kanilang kampo ang affidavit ng pangalawang pangulo kaugnay ng mga alegasyon ng dating security aide na si Rodolfo Gracioso Jr. Matatandaan na ayon kay Gracioso, nagpadala siya ng malin-malitang pera sa pamilya Duterte sa utos ng kanyang dating boss na si dating Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Attorney Clifford Chua, abogado ng Vice Presidente, naniniwala sila na kasinungalingan ang mga pahayag ni Gracioso at hindi patunay ang lie detector test na isinagawa ng NBI dahil may mga questionabling detalye umano sa affidavit nito. Hindi pa ni Chua dapat ginawa ang lie detector test sa harap ng media o bukas sa publiko kung talagang nais nilang patunayan na totoo ito. Bukod naman sa affidavit, nagsumita rin umano ang kampo ng vice-presidente ng mga litrato na ipinakita rin ng vice-presidente na nagpapatunay umano na hindi totoo ang mga alegasyon ni Gracioso. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Bongo, nanawagang palakasin ang proteksyon ng pamilyang Pilipino sa gitna ng inflation. Mula Senado, may ulat si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan si Senator Christopher Bongo na mas matibay na hakbang ng gobyerno para maprotektahan ang mga pamilyang Pilipino matapos pumalo sa 7.2% ang inflation nitong Setyembre mula ng 6.1 noong Agosto. Ayon kay Go, pinaka-apektado ng pagtaas ng presyo ang mga pamilyang mababa ang kita lalo na sa pagkain, kuryente, pamasahi at gastusin sa kalusugan. Batay sa Philippine Statistics Authority o PSA, kabilang sa pangunahing nagtulak sa inflation, ang pagkain at non-alcoholic beverages na umakyat sa 6.7% habang nasa 8.4% ang inflation sa housing, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel at 4.6% naman sa transportation. Hinimugbog-nigo ang mga kinaukulang ahensya na paitingin ang pagmamanman sa presyon at supply ng pangunahing bilihin at tugunan agad ang mga problema sa supply na maaaring magparas sa presyo. Binigyan din niya ang pangangailangan na suportahan ng mga magsasaka at mangisda lalo na sa epekto ng El Nino sa produksyon ng pagkain. Hinipanigol, dapat manatiling abot-kaya ang servisyong pangkalusugan dahil dagdag na pasanin sa pamilya ang gastusing medikal sa gitna ng inflation. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Para niya kay Solon, suportadong dagdag pondo para sa mga programa para sa MSEs sa 2027 budget. Si Kathleen Forbes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Suportado ni Paranaque VP Senator Brian Yamsuan ang dagdag na pondo sa 2027 national budget para sa mga programa ng lalayo mapaunlad ang MSMEs. Sa Budget Amendments Review Subcommittee o BARSI, nagkaroon ng 870.5 million pesos na dagdag sa Sustainable Livelihood Program na DSWD at 15 million pesos naman para sa Small Business Corporation. Ang SB Corp ang nagpapatupad ng pondo sa pagbabago at pag-asenso o P3 program na nagbibigay ng pautang sa mga kalipikado maliliit na negosyo. Ayon kay Yamsuan, makatutulong ng dagdag pondo upang mas maraming Pilipino yung magkaroon ng oportunidad na magsimula o magtalago ng kanilang negosyo. Gayunman, mahalaga ang yung gawing permanente na itong SLP at P3 upang hindi nakadepende ang pagpapatuloy ng mga programa sa tabo ng budget at pagbabago ng prioridad ng bawat administrasyon. Una nang inihain ng mandabatas ang House Bill 2580 at House Bill 9472 para gawing ganap na batas ang SLP at P3 program. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Ford, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: ASEAN, hinikayat ng palakasin ang social protection at disaster response. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hinikayat sa isang high-level meeting sa Maynila ang mga bansang membro ng Asia na higit pang pag-ugnayin ang social protection at disaster management systems upang mas maprotektahan ang mga mamamayan laban sa mga kalamidad at iba pang socio-economic shocks sa ASEAN High Level Meeting on the ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o ASPEC Framework sa Maynila, binigyang diin ang kahalagahan ng maagap na pagkilos bago pa lumala ang isang krisis. Kabilang sa mga isinusulong na hakbang ang anticipatory cash transfers, maagang pamamahagi ng ayuda at iba pang nakahandang suporta upang maprotektahan ang kabuhayan at mapabilis ang pagbango ng mga komunidad. Layunin din ang ASPEC Framework na palakasin ang koordinasyon at interoperability ng ASEAN sa pagtugon sa mga sakuna, kabilang ang mas mabilis na cross-border assistance, financial resilience at multi-hazard preparedness. Inaasahang magbibigay ang balakas ng mas maagap, mabilis at coordinated response ng ASEAN sa mga sakuna upang maprotektahan ang mga komunidad at mapalatili ang kanilang mga natamong kaunlaran. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabang!
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Mark in.
13: Mark in.
12: Mark out.
13: Mark out.
12: Sa balita,
13: mark in
12: ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
14: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
13: Mark in.

0: Ay, fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 milyon ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 milyon na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya.
10: Ampalaya.
9: Kumakain kayo, ampalaya.
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
5: Kalim din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Radyo!

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 15 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwang trabaho. Trabaho. Usapang trabaho. Benepisyo. Career. At iba pa. Buwang trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po naman ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. At syempre ngayon pong araw ng Huwebes. Ayan, ngayong araw ng Huwebes, tayo po muna ay sisingit, no? Mula po sa ating pagko-cover ng impeachment trial. Ngayon naman po, tayo po ay magwa-one trabaho, pero i-heads up na po namin kayo. Mamayang alas 3, most likely ay tatawid na naman po tayo sa Senado para po sa impeachment hearing. Kaya samahan niyo po kami sa makabuluhang talakayan at syempre pa pagseserbisyo publiko. Antabayanan po ninyo yun pong mga naghahanap ng trabaho, saan ba mayroong mga magaganap, no, na job employment. Ayan, yung mga job fair. So abangan po ninyo yan. Ang oras natin, 17 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo. Ako po si Jamie Quinto. All the way hanggang 2:55 ng hapon. Dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Patuloy po kayong sumubaybay. Kami po'y sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po'y hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, lalong-lalo na sa amin po Facebook page na mayroon ng 2 million subscribers! Yay! Mag-like, mag-follow at mag-share sa amin pong Facebook page at syempre sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. At ganun din, tayo po'y sabayang napapanood at napapakinggan sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49.
0: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Narito na sa mga naghahanap po ng trabaho. Magdaraos po or nagdaraos ng local recruitment activity ngayon pong araw ng Huwebes, October 8, ang Manila Public Employment Service Office o PESO. Para po ito sa mga naghahanap ng trabaho, katuwang po ang mga kalahok na kumpanya. Kaya naman, punta na po kayo. Kanina pa pong alas 8 ng umaga yan sa PESO Office Room 446, 4th floor ng Manila Clock Tower, Manila City Hall sa Maynila. Maaari pong mag-apply at syempre pa samantalahin ang pagkakataong ma-interview at ma-hire on the spot ng mga katuwang ng PESO na mga empleyado. Ayan po, tamang-tama, October na ngayon. O October, November, December. Diba? Para kahit papano meron po kayong pera sa Pasko. O, mahirap kumilos kapag walang pera, diba? O, kaya samantalahin nyo na. Ayan, pwede po kayong mag-apply pa. At syempre, public service announcement muna tayo. May babala po ang Office of the Ombudsman para po sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan na gumagamit ng gasolina para gasolinang para sa government vehicles. Ginagamit po nila para sa mga pribadong sasakyan. Nako, oo. Ayon po kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi palalampasin ng ahensya ang ganitong gawain, lalo na ngayong mataas ang presyo ng gasolina. Bukod po sa dismissal, posible rin pong makansela ang inyong eligibility at pagbawalang kumuha ng civil service at tuluyang mawala ang inyong retirement benefits kung gagawin po ninyo ang mga bagay na ito. Oo nga, alam ninyo dati ha, hindi ko na babanggitin, pero dati, hindi ko na sasabihin kung saan. Nagugulat ako kasi may mga gasoline allowance, di ba? Sa ano to ha, sige na nga banggitin ko dati, sa PNP nung ako'y na reporter pa doon. Nagugulat ako dati pa, but I think naayos na yan ngayon. Nagugulat ako kasi tawag dito yung ultimo yung mga anak at yung asawa official nung araw, 'di ba? Aba, talaga naman. Oh, but anyway, ayan, maganda yung babala ng ombudsman na yan po ay hindi para sa inyong personal na sasakyan, 'di ba? At ang ginagastos din po dyan, syempre, ay pera ng taong bayan. Alam nyo po, diba, kung minsan kasi mawalang galang na ho dun sa iba, no, na nasa government. Marami ho ang klase ng corruption and marami din ho ang klase ng mga pagnanakaw for that matter, no? Like yan, yung mga ganyan na usapin, yung gagamitin mo sa personal na lakad mo, yung halimbawa yung vehicle ng issued vehicle ng isang sangay ng gobyerno, 'di ba? And worst, pati yung gasoline allowance din, gagamitin mo din. So, yun po ay isang form ng pagnanakaw, no? At ang masaklap po dito, syempre, ang ninanakawan mo ay yung taong bayan. Because, yun nga, no? Ngayon, talagang, kumbaga, ngayon, damang-dama ko na totoong nagsiservisyo publiko. Ako, personally, ha? Kasi, for the longest time, ako ho ay nasa privado, no? Sa ilang dekada ko na ako'y nagpa-practice sa media, no? Bagamat sinasabi natin na ako ay nag-public service because of, yun nga, yung ginagawa na pagiging media. But then again, iba pa din po talaga yung nasa gobyerno ka, no? Na talagang you have to have a heart at yung puso mo dapat talagang para sa public service. Kumbaga, iisipin mo palagi, sulit ba yung ibinabayad sa akin ng taong bayan? Diba? Yun po yun. Kaya nga ako minsan nalulungkot din na kapag kami mga nakikita na halimbawa, sige, pwede na yan. Kumbaga, kwento lang ho ah. Ito'y totoong nangyari sa akin. Hindi ko naman siya sinermonan, pero may mga kaibigan tayo na nasa barangay and all, so sinundo naman ako, ganyan. And then, nagulat siya, sabi niya sa akin, te, huwag ka nang mag-helmet, sabi niya. Ma'am, sabi niya, huwag ka nang mag-helmet, dyan lang naman tayo pupunta, sabi niya ganyan. So sabi ko sa kanya, sabi ko, te, nasa barangay tayo, sabi ko sa kanya. So, kailangan, di ba, magiging magandang ehemplo ka, no? So, kung yung mga ganong kasimpleng bagay, hindi mo kayang sumunod, di ba? E di, how much more na mag-expect ka na susundin ka din ng mga

0: Vice President Sara Duterte mula 2022 hanggang 2025. Si Ms. Melanie Valdos-Reyes sa detalye.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Aradyo Pilipinas coverage.
0: Ms. Melanie.
2: Magandang hapon, Jamie. Bago tayo magchismisan, ikukwento ko muna yung...
0: Ay, hindi chismis yun, ha?
2: hindi chismis. Diba? Yung tungkol dun sa nangyari kanina.
0: Merong sagot dyan eh.
2: Mm-mm. Report ni Luisa, sagot naman ni Poa kay Attorney Tolosa.
0: Oh.
2: So, abangan natin mamaya. Ay, kwento ko muna. Kanina nakasabay namin si House Prosecutor Leila De Lima.
0: Mm-mm.
2: Sa CR. Ang sabi niya, papunta na si Attorney Erwin Matib. Siya yung magpresent ng BIR. So, abangan natin mamaya kung makakarating ba siya on time o aantayin siya. Pero gayon pa man, maski may sakit, darating daw si Attorney Matib para tuloy-tuloy na yung presentasyon nitong BIR. So kanina sa press con, kanina nila House Prosecutor Tolosa, si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong at si House Advisor, Prosecution Advisor Ace Barbers, ibinunyag nila yung mahigit 80 million hanggang 98 million na hindi idinaklarang ari-arian ni Vice President mula 2022 hanggang 2025 sa kanyang salin. Binigyan din ni House Prosecution ng House Prosecution Panel na malalaking taunang agwat yung gaps umano dun sa 66 million hanggang 98 million na hindi idiniklara dun sa salin ng pangalawang pangulo at ni Attorney Manasseh Scarpio dahil mag-asawa sila. So yung kanilang parehas na yaman o ari-arian sa ilang taon to, tatlong taon, dapat nandun sa salin. Sa ginanap na pre-trial press conference kaninang maaga, inilahad ni Ace Barbers yung mga datos. Noong 2022, Jamie, 80 million pesos ang nawawala sa salin o asset gaps ni VP Sara. Noong 2023, ito ay nasa 98 million. Ito yung pinakamalaking agwat. Noong 2024, 66 million at 70 million naman noong 2025. Nabatid din na yung pinakamalaking agwat noong 2023, ito ay binubuo ng 71 million pesos na bank balances, 35.9 million na insurance at investment at mahigit 7 million na halaga ng mga baril, habang 15 million naman na idiniklara sa ilalim ng others na nakalamsam. Although nakalamsam, Jamie, sinasabi nga ng prosec na although nakalamsam, kulang pa rin yung nakadeklara. Nilinaw naman ng prosecution na mga kalkulasyong ito ay panimula pa lamang dahil mamaya after BIR o sino man mauna, BIR o yung forensic expert o yung financial analyst, ipapaliwanag ito niya dahil meron na siyang naka-ready na report. Itong Cabrera report na tinatawag na hawak na rin ng depensa at ng mga senator judges. So ito ang kanyang tatalakayin, yung pagtatahi-tahi ng mga yaman ni VP Sara. Pakinggan natin yung naging paliwanag ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers.
3: At wala rin siyang dineklarang cash on bank and cash on hand and cash in bank at sa kanyang salin where you have 71 million pesos cash. No? In 2024 naman ay 22 million. Wala rin siyang dineklara ng taon na yon sa kanyang salin na cash on hand. Cash in bank and cash on hand, no? At ganun din naman sa taong 2025 na meron siyang 39 million pesos at wala pa rin dineklarang cash sa kanyang salin, no? If you recall, no, according to one of our witness, si Justice Kabotahitang, ang Section 17 of Article 11 of the Constitution clearly states, no, that cash on hand and cash in bank must be listed separately sa kanyang salin declaration.
0: Mm-hmm.
2: So yun yung paghimay-himay ng prosecution dun sa bank accounts, Jamie.
0: Oh,
2: noong bandang gabi na kahapon, I'm sure nanonood ka pa kagabi, yung tinapos kasi nila yung mga sa insurance companies.
0: Walang
2: aggregate amount, ni-request nga natin to dun sa prosec na ibigay na sa atin yung aggregate. Dahil sa dami ng numbers,
0: mm-hmm.
2: plus wala
0: nakakalito.
2: Naman sa insurance, Jamie. Kaya,
0: actually, sinabi ni Senator Kiko kagabi, diba? Parang,

0: kahit sila mismong mga senador na lost track na sila kung ilan ba talaga. So parang ang dinig ko, ha, correct me if I'm wrong, parang 19 ang pinakahuling bilang, 19 na kumbaga parang combined the insurance policy ang meron.
1: Tama ka dyan.
0: So kailangan 19. Pala naka-declare din 'yon sa SALN.
1: Oo, kailangan naka-declare kasi Jamie, yung unang-unang insurance company na sumalang, yung 4WD Life Insurance, 10.8 million na 'yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang laki no ng insurance. Ang nakalagay doon life investment policy kasi 'di ba may mga iba't ibang pamagatang insurance.
0: Nagtataka nga ako doon sa hindi ko alam kung sino senador 'yon pero parang si Senator Cheese ata 'yon na tinatanong niya magkano ang makukuha. Eh hindi naman ang alam ko, ha, kasi syempre ako kumukuha ko dati ng ganyan. Ang pagkakaalam ko kapag life insurance lalo na yung tawag dito pag mamatay ka or something, ang makakakuha na nun, hindi ikaw mismo, yung beneficiaryo mo. Diba?
1: Oo. Kaya nga, Jamie, nagkukwentuhan kami na makasama natin dito sa media. Sabi ko, mahal nila ang isa't isa. Alam mo kung bakit? Ang daming life insurance ni Bibi, Sarah, at saka ni Attorney Man Scarpio eh. Sakaling may mangyaring masama, di ba? So malaki yung makukuha. Pero meron din binanggit, hindi ko na maalala kung anong insurance yun, na parang nakuha na nila. Ano ba tawag doon? Na-claim na yung insurance policy. Parang dalawa yun.
0: Parang AIA ata yun.
1: AIA, oo. Meron din na patotoo yung sa BDO Securities ata and stocks. Nasa 29 million naman yung stocks and securities na nakuha ni Attorney Man Scarpio. Bukod dyan, Jamie, tayo na yung nag-compute dito sa tala ng mga insurance. Per year na lang babanggitin natin, noong 2022, 35.2 million. Noong 2023, 35.9 million. Noong 2024, 59.6 million. At noong 2025, nasa 54.4 million.
0: Mm-hmm.
1: Nasa 170 million peso.
0: Alam mo ito
1: na insurance policies.
0: Oo, alam mo Miss Melanie, ito maganda tong ipinunto kahapon doon sa tawag dito yung hindi ko lang ma-remember kung sinong senador pero magandang punto ito, ha, na I think parang si Senator Sherwin ata ito. Si Senator Irwin Tulfo. Ang sinabi niya, parang 'di ba, parang obligasyon din ninyo na alamin naman yung background ng kumukuha ng insurance sa inyo. Parang ganun eh. Na I think, ha, ito lang, naisip ko lang.
1: Naalala ko yan.
0: Oo, siguro ngayon na nagkakaroon na ng mga naghahalungkatan na lahat ng mga kung ano-anong mga pangyayari dito sa impeachment na ito. Nandiyan dyan yung manager's check, na afloat yung pera, na hindi,
1: diba? Oo, na ngayon
0: diba?
1: Ko lang dinalaman yan.
0: Oo. So, ako lang to, ha, ewan ko kung ano, pero baka po pwede naman maipatanong mo sa ating mga butihing mga mambabatas dyan na apart from of course yung nangyayaring impeachment hearing, hindi ba dapat na mas maging mahigpit ngayon, number one dun sa paano nila re-remedyohan, baka po pwedeng gumawa sila ng batas tungkol dyan sa ano, manager's check na yan, kasi tandaan natin na tayong mga maliliit, Diyos ko, kapag ka by the centavo nga, kung kulang, kunin na lang natin sa ATM, di ba? Pero, di ba, ang daming mga payroll na I'm sure hindi na nakukuha yung mga yon. Eh, pag pinagsama-sama yon, magkano din yon, dekita din ng banko yon. Tapos, pag mag-withdraw ka sa banko, ang mahal-mahal ng ano nila. Tapos, pangalawa, itong mga nangyari na ito, hindi ba parang magkaroon ng parang batas na parang corporate responsibility ng isang insurance company na kapag ka isang government official ang kukuha sa kanila or somebody from the government na
1: lalo na mataas ang diba? Posisyon.
0: Oo, na talagang obligahin nyo na ipa-report yan, ay kumuha po ito ng ganitong halaga
1: insurance.
0: Ng insurance, ba? Diba? Kasi isipin mo naman, kung halimbawa lang, ha, I'm not saying na si VP ang gumawa nito, pero what I'm saying is, paano kung halimbawa ako, isa akong government official. Tapos talagang ako ay sobrang corrupt. So ang gagawin ko, kumikita na ako sa corruption, aba, iaano ko pa, tawag dito, patutubuan ko pa yung pera sa mga insurance. Parang double whammy naman para sa mga ano natin yan, taong bayan yan, kapag kaganyan, di ba? Baka po pwede nilang gawin yon. 'Di ba? Na ano
1: na magkaroon ng reforma.
0: Oo, oo. Na talagang uobligahin na ngayon ang mga ano kasi parang luging-lugi ka, ginigisa ka sa sarili mong mantika eh, 'di ba? And yung isa pa, yung ultimo ito, I think lahat na, no? Magkaroon na ng parang ano ba to? Gusto nila ng reform o sige. Ito na lang. Doon sa mga politiko na nagpapaaral ng mga anak nila sa banggitin na natin Lasal, Ateneo at kung saan-saan pang mga mamahaling mga international school, hindi ba po pwedeng masilip din 'yan, 'di ba? I mean, we are calling for ano a reform. At tutuhanin natin, 'di ba? Oo, tutuhanin natin itong mga ito na wag tayong maging ipokrito. Teka lang, 'di ba? Ay kami dito nagkakabaon-baon sa utang para lang mapaaral yung mga anak namin sa private school. Pero 'di ba, kayo saan ninyo kinukuha 'yan? 'Di ba? I think baka po pwedeng magawan nila ng ano 'yon na sa pati mga eskwelahan, lahat, 'di ba? Kasi ano 'yan eh, kumbaga parang katuwang na din dapat ang mga schools diyan eh. 'Di ba? Kasi kung tatanggap kayo, alam ninyong corrupt yung nagpapaaral doon sa bata. I mean, 'di ba? Parang kahit business ang eskwelahan, baka naman may corporate ano kayo, responsibility kayo, 'di ba?
1: Mm-mm. Alam mo, Jamie, kanina, ngayong kinikwento mo yan, iniisip ko tuloy, mamayang presentasyon ng BIR, baka lalong uminit ang ulo ng marami sa atin. Kasi sabi ni Lead Prosecutor Jervy Luistro, maraming pasabog dito sa presentasyon ng BIR. Naalala ko tuloy yung mga kumpanyang idiniklara ni VP Sara, GenCorp, ito ng Calia 88. Hindi natin alam kung nagbabayad talaga sila lang tax. Eh, alam mo naman tayo mga simpleng tao.
0: Oo.
1: Diba? Laki-laki ng tax na binabayaran natin. Hindi ba sisilip yan mamaya sa presentasyon ng BIR kung magkano yung binabayaran. Kasi kung ikaw ay maninegosyo, every month meron kang binabayaran eh. Mm-hmm. Bukod dyan sa BIR, bukod dyan every 3 months, quarterly, meron ka ulit babayaran. At every year, meron kang i-file babayaran ulit. So titignan mamaya yan dyan sa BIR. Tapos yung binanggit mo na parang ginigisa sa sariling mantika, naalala ko tuloy yung ang bangko kahapon, yung may manager's check.
0: Ayun nga, yung BPI yan, diba?
1: BPI.
0: Oo.
1: Kasi yung unang deposit dun sa account ni joint account ni VP Sara at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasa 40 million.
0: Oo, parang 41. 41.
1: Naging
0: 41 kasi nag-time
1: dahil,
0: deposit.
1: Oo, na-time deposit. Ang laki pala ng kita, no? Kung ikaw ay may 40 million, after a year and a half, ay magiging 41.7 million yung magiging pera.
0: Oo, tama.
1: Ayaan mo, ipapariting natin yan sa mga mambabata. I'm sure naiisip na rin nila yan ngayong nagkakalabasa na wag lang alok ng alok ng insurance. Alamin din kung saan kukunin yung pondo.
0: Tama, oo. At yan, yung mga bangko na yan. I mean, di ba? Come on. Ako nga, pagka may butal sa sweldo ko na 600, talagang kulang na lang. Ultimo, 650. Baka pwedeng maglabas ng 650 yung ano. Yung
1: 50, oo.
0: yung ATM eh. Oo.
1: Tama, paano kung yung ATM machine, wala pang tigwa 100, so butal lang na 1,000 at 500 ang makukuha.
0: Oo, di ba? At saan napupunta yung mga yun na ang dami-dami nun, di ba? Anyway, mag-aabang kami ha, alas 3, at mukhang maraming ganap dyan sa Senado, may lumipat na pala.
1: Oo, nabalitaan nga natin yan. At saka kanina may mga bisita yung mga senador. Nandito yung sa Asian Games, mga athletes. Hindi nga lang natin sila nakita, sayang.
0: Mm-hmm.
1: So, mamaya magbabalik tayo at abangan natin kung makakarating ba si Attorney Matib nang matuldukan na itong hindi naman natin masabing ilingan o isagutan between Attorney Sheila, sinagot ni Attorney Tolosa, and yun, sinagot naman ni Attorney Michael Poa. So kung darating si Attorney Matib, di mapapresenta na yung BIR. Kasi ang gusto rin ng depensa, mauna itong BIR kesa dito sa forensic. Although,
0: bakit naman nangingialam siya sa...
1: Oo, di ba prerogative yun ng prosecution kung sino mauuna? Kaya
0: oh,
1: ang sabi kasi
0: gusto nila.
1: Ng depensa kanina ni Attorney Sheila, unfair daw dahil ang inihanda nilang pang-cross examination ay yung BIR. Pero kanina nalaman natin siya kay Attorney Tolosa, last week pa pala, eh, nasa listahan na ng testigo itong si forensic expert. Aha. At yung report ni forensic expert nung weekend pa ay hawak na rin ang depensa.
0: So hindi nila pinaghandaan din yun? Di ba dapat pagka yung sinabi na, di ba, ina-advance naman din yun eh, na ito yung mga ipapatawag. So most likely, may idea na sila. So talagang, ito yung idepensa natin dito, blah, blah, blah. Di ba ganon?
1: Oo, dapat ganon para maging handa. Kasi naalala mo, meron din.
0: Parang 16 naman sila dun, di ba? And I'm sure maraming mga tumutulong din sa kanila.
1: Oo, yun nga rin yung manifestation ni Attorney Sheila kanina, na ilan ba yun din yung prosecution? Parang nagbilang siya kanina, 13 sila, so wala ba daw pwedeng pumalit? Ang sagot dyan ni Jervy Luistro, masyado daw technical itong sa BIR na pinag-aralan mabuti ni Attorney Matib na isang CPA. Although, kasi grupo naman sila, di ba parang nung umpisa, Jamie, meron doon sa lahat ng mga prosecutors, house prosecutors, gayon din yung private prosecutors. Grupo sila per article. So sabi ni Attorney Tolosa, just in case worst comes to worst ay na hindi dumating si Attorney Erwin Matib na may sakit ngayon, bukas merong magpresent from prosecution, hindi lang niya pinangalanan kung sino. So kasama rin sa grupo ng unexplained wealth team yung magpresent, kasi nga naman hindi naman question and answer lang yan. Yun yung sinasabi ni Attorney Tolosa, hindi lang yan question and answer. Pansinin mo pag yung mga prosecutors na nagtatanong, dami nilang papel na binibrowse. So pinag-aaralan nila yung strategy ng direct examination sa testigo. So abangan natin yan mamaya.
0: Oo nga, sige, makikibalita ulit kami dyan sa Senado. At talagang si Attorney Michael Powa lang talaga yung masasabi natin. Talagang very mahaba ang pasyensya niya, no? Oo.
1: At saka sabi nga niya, iniisip ko kasi ng prosecutors. Si Zia Alonto Adyong. Ang sabi niya si attorney talaga, Ridon, Terry Ridon. Si Attorney Michael Powa lang ang pinakamabait at pinakamagaling daw sa panig ng depensa. Kaya dararapat lamang daw na siya ay tagapagtanggol ni VP Sara.
0: Ayun. Okay, sige, so, Miss Melanie.
1: Wala dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: At syempre pa, magbabalik po tayo sa pagbabalik naman natin. Yung defense team naman po ang ating tututukan. Ang oras natin, 2:43 ng hapon.
3: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
4: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
5: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
4: Ito ang water refilling station sa Barangay Kuyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
6: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
4: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
7: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
4: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Juan Trabajo. Trabajo kasama si Jamie Quinto.
0: 2:47 na po ang ating oras at syempre kanina yung panig ng prosecution. Dito naman tayo sa panig ng depensa. Ang defense team daw po nilinaw na hindi nila sinasabing hindi nakahanda ang prosecution ngayong araw. Okay, alamin po natin ang balitang yan hatid ni Luisa Erispe.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
9: A Radyo Pilipinas coverage.
12: Nilinaw nga ng kwampo ni Vice President Sara Duterte na hindi nila itinuturing na hindi nakahanda ang prosecution dahil hindi nito agad na naipresenta ang testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Ito nga ay dahil humiling ang prosecution na imbis na mula sa BIR, nais muna nilang ipresenta ang testigo na forensic analyst. Paglilinaw ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, karapatan nilang umalma hindi dahil nasurpresa sila na nais ng prosecution na ipresenta ang isang forensic analyst kapalit ng mula sa BIR, kundi dahil biglaan ang naging pagpapalit ng testigo ng prosecution. Gate pa nga ni Poa, kung gagawin din naman ito ng depensa ay malaki ang posibilidad na kahit ang prosecution ay almahan din ang kanilang magiging motion. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
13: Wala naman po kaming sinasabing surprise witness at hindi rin naman namin sinasabi na hindi handa yung prosecution. Wala pong ganung insinuation on the part of the defense. Ang sa amin, There was a manifestation and a disclosure made on the order of the presentation of the witnesses. And syempre sa amin, gusto lang namin masunod yun. Because kung baliktarin naman natin yung sitwasyon at kami naman yung gumawa nun, I'm sure they have all the right to also object to the same.
12: Nauunawaan naman, Jamie, yung mano ng defense team na masama ang pakiramdam ng prosecutor o private prosecutor. Pero talagang kailangang masunod ang order ng presentation ng mga witnesses. Nagpapasalamat naman din ang defense team sa impeachment court dahil sa naging ruling nito na unahin muna ang BIR witness bago ang forensic analyst. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Juan Trabajo. Trabajo dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publiko 738.
0: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Dito naman tayo sa isa pang mainit na balita. DILG Secretary John Vic Remulla nabayaran na ang ginastos sa drug test ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Si Dayan Lear sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, Jimmy, nabayaran na nga ni Interior Secretary John Vicribulla ang ginastos ni Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Restisio sa kanyang drug test. Isa comment sa Facebook post ni Restisio, nag-post niya ng speech.
0: Dayan? Okay. Ikot ka lang ng konti at sayang yung ano yung nire-report mo. Hindi ka maintindihan. Ito. Ayan, okay. Ayan, sige, kasing ganda mo na. Ayan.
11: Sa isang comment sa Facebook post ni Respicio, nag-post si Remulia ng screenshot ng GCash transaction na nagpapakitang nagpadala siya ng 28,000 pesos gayong araw kasama yung mensaheng, eto na, happy. Sa mensahe naman sa media, kinumpirma ni Remulia na bayad na ito at ginamit daw niya yung account ng kanyang assistant dahil wala siyang sariling e-wallet application. Matatanda ang ginamo ni Respicio si Remulia na i-refund ang 28,000 pesos na ibinayad niya sa drug test matapos nga siyang sabihan ng kalihim na mukha siyang gumagamit ng droga dahil sa kanyang naging asal doon sa regular session ng bayan. Nagnegatibo si Respicio sa walang uri ng illegal na droga batay nga doon sa resulta ng drug test mula sa isang pribadong ospital sa Quezon City kahapon. Matapos yung resulta, binati ni Remulia si Respicio pero iginiit niyang lumalabas yung natural na asal pala nitong vice mayor. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
0: At tayo po naman ay syempre pa pansamantalang magpapaalam na muna para sa One Trabaho, pero muli po tayong sisingkaw para naman po sa pinakahuling kaganapan sa day 36 na po ng impeachment trial dyan po sa Senado. At mukhang sa pag-uusap po natin kanina, no, with Ms. Melanie Valdos Reyes, si Attorney Erwin Matib po ay dumating na raw po sa Senate Impeachment Court. And with that, tayo po ay magpapaalam na para po sa One Trabaho, pero again, sisingkaw po tayo para naman sa impeachment trial. Maraming salamat sa ating mga nakaagapay dito po sa studio at maging sa Marulas Transmitter at dito po sa studio sina engineers Marvin Toledana and Matet Segovia. Ang ating po mga nakasama naman sa production, nandiyan dyan si Ms. Tess Ramirez and si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan trabaho.
15: Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
19: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
18: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Senador Mark Villar lumipat na sa Senate Majority Block. Mula Senado, may live report si Ninfa Asuncion.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na lumipat sa Senate Majority Block si Senator Mark Villar. Kinumpirmahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang paglipat ni Senator Mark matapos nila itong ihalal bilang bagong chairman ng Senate Committee on Public Works, palit ni Senator Vice o ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. Bukod dito, inihalal din si Villar bilang miyembro ng Commission on Appointments o CA sa bahagi o kapalit naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Sinabi ni Soto na malaking tulong ang paglipat ni Senator Mark sa kanilang panig lalo na't maraming ginagawa ang Senado ngayon. Samantala, sinabi naman ni Zubiri na dati nang bahagi si Senator Mark ng Majority Block. Pinabulaanan rin ng Majority Leader ang ugong na may kinalaman sa usapin ng conviction sa impeachment trial ang paglipat ni Senator Mark. Wala naman anyang majority o minority block na usapan pagdating sa boto sa impeachment trial ni VP Sara. Narito ang bahagi ng pahayag ni na Soto at Zubiri.
21: We're glad. We're glad because we're all loaded with work eh. Because of the 3-in-1 para kaming kape. The impeachment, the legislation, and then the budget. So maganda kung madadagdagan yung aming mga kasama para makatulong. Laking bagay yun kasi mabigat, dami namin mga committees eh. And bagay siya ron.
22: Sir,
21: kung may hiyak
22: ko
21: nalaman. Pinag-uusapan na.
22: Sino ba mausap ni San Juan, sir?
21: Si Mix.
22: Okay.
21: Better talk to Mix.
22: Thank you, sir.
23: Nothing to do whatsoever. You know, being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal. Hindi po ibig sabihin yun. Baka may members kami sa majority, bigla mag-vote for acquittal din. At baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence. Evidence presented.
20: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, live report ni Ninfa Asuncion. Kampo ng Vice Presidente, mag-aayon ng petisyon sa Korte Suprema patungkol sa desisyon ng COA sa 73 million peso confidential funds ng Office of the Vice President. Si Luisa Erispe sa detalye ng balita.
24: Radyo Pilipinas. Report.
25: Tanong dumulog ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema upang maghain ng petition for certiorari patungkol sa inilabas na desisyon ng Commission on Audit na binabasura ang motion for reconsideration ng kanilang kampo para sa notice of disallowance sa 73 million pesos confidential funds ng OVP noong 2022. Ito ang confidential funds na di umano'y ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw at walang sapat na mga dokumento. Ayon kay Attorney Michael Poa, Defense Council, inaasahan na nila na posibleng ito ang maging sagot ng COA sa kanilang inihaing apela. Pero handa silang harapin at formal na maghain ng petisyon patungkol dito sa pinakamataas na hukuman. Sa ngayon, hinihintay lang nila ang opisyal na kopya mula sa COA dahil hindi pa ito na ibibigay sa kanila. Tumanggi naman munang magkomento o magsalita si POA kung may epekto ba ito sa impeachment trial, lalo na kung isasama ng prosecution sa kanilang ebidensya ang desisyon ng COA. Pero handa silang harapin ang desisyon o resolusyon na ito.
26: To us, we'll just face it head on at alam naman natin, hindi naman tayo nawawalan din ng legal remedies sa pagdating dito sa COA resolution na to. So we will just continue to avail of the remedies available for the Office of the Vice President and specifically for the persons that were named doon sa disallowance.
25: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Samantala, Vice President Sara Duterte mainam na tumestigo at personal na ipaliwanag ang kanyang mga financial accounts ayon sa prosekusyon. May ulat si Kathleen Forbes.
24: Radyo Pilipinas. Report.
27: Maaring kailanganin umunong humarap at tumestigo mismo ni VP Sara Duterte sa impeachment trial kung kawalan ng kaalaman sa mga financial account ang magiging depensa ng kanyang kampo. Ayon kay prosecution team legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi pa umunong naririnig ng prosecution ang mismong paliwanag ng Vice Presidente kaunin ng mga financial records na inaharap sa pagbilitis. Anya ko inigit ng depensa na walang alam ng Vice Presidente sa mga natura account. Maaring kailanganin ito mismo ipaliwanag at patunayan ang kanyang panig sa pamamagitan ng pagharap sa witness stand. Sinabi rin ni Tolosa na paulit-ulit umano yung mga isyong lumitaw sa loob ng ilang taon at malaki yung halagang sangkot kaya naman tiyak umano isa sa alang-alang ito ng mga senator judges. Dagdag naman ng prosecution team advisor Ace Bulbers, mahirap umano sabihin na walang kaalaman ni Vice Presidente sa isang account kung may perma siya sa KYC o yung Know Your Customer documents na kinakailangan sa pagbubukas at pagpapanatili ng bank account. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Department of Education o DepEd nagbabala laban sa mga hindi otorisadong nagsosolicit gamit ang pangalan ng mga opisyal ng ahensya. Si Dayan Layar sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbabala ang Department of Education o DepEd laban sa mga individual na gumagamit ng pangalan ng opisyal ng ahensya para manghingi ng pera sa mga supplier at contractor. Sa abiso ng DepEd, nakatanggap sila ng mga ulat na may mga nagpapakilalang kolektado kay Education Secretary Sari Angara at iba pang opisyal. Humihingi umano ang mga ito ng pera kapalit ng notice of award, notice to proceed at iba pang procurement transactions. Maring itinanggi ng DepEd ang mga ito at gitna ang ahensya, walang opisyal nito ang naguutos na humingi ng pera o magdeposito sa pribadong account kapalit ng mga kontrata ng pamahalaan. Pinayuhan ng DepEd ang sinuwang makatatanggap ng ganitong solicitation na huwag magbayad, itago ang lahat ng ebidensya at agad itong iulat sa DepEd, BNP o NBI para sa investigasyon at posibleng entrapment operation. Tiniyak din ng DepEd na kakasuhan ng sinuwang mapatutunayang gumagamit ng pangalan ng ahensya o mga opisyal nito para makapanloko. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko.
18: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738, tungod sa publikong preparado. Kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738, Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: TikTok ng Bayan.
6: TikTok.
4: Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng Bayan.
6: TikTok.
4: Ibahagi ang inyong mga opinion, saloobin at pananaw sa mga paksang pinaka-pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng Bayan.
6: TikTok.
4: Kasama si Noel Medina tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
1: A Radyo Pilipinas coverage.
0: 4 minutes na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Ngayon po ay day 36 na, October 8, 2026. Ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Nakuha na po natin ang Senado. Naroon po si Nympha Asuncion.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
9: A Radyo Pilipinas coverage.
0: Yes, Nympha.
10: Yes, Jeannie, nagbabalik na nga itong impeachment trial mula doon sa break kaninang umaga at inaasahan natin na ngayong hapon ay matutuloy na rin yung pag-presenta dito sa BIR witness na atin, dahil nga kanina yung naging usapan ay hiniling nga kasi ng prosecution na ipagpaliban muna itong pagharap sa witness, dahil may maliit ang term ay may maliit na sakit itong si attorney Erwin Matib ng siyang prosecutor na magpapresenta dito sa BIR witness. Pero hindi nga ito pinayagan or nag-object dito yung depensa, at ang parang naging compromise ay mag-break sila kaninang umaga. Titingnan kung okay na yung magiging lagay ni Attorney Erwin ngayong hapon, at kung hindi ay papalit mag-delegate ng ibang prosecutor para nga dito sa BIR witness. At ngayon nga ay mukhang andito na si Attorney Erwin Matib, at matutuloy nga itong pagpresenta sa BIR witness. So pakinggan natin itong pagpapatuloy o yung nangyayari diyan sa Day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
11: We'll rely on the word spoken earlier this morning without further discussion on the matter, so that we can proceed and hopefully make use of this afternoon. Would you like to turn it over to Attorney Erwin?
12: Yes, Your Honor. Thank you.
11: Attorney Erwin, can you call your witness? Attorney...
13: Yes, Your Honor. We are calling to the witness stand Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez from the Bureau of Internal Revenue.
11: Kindly situate Attorney Ann to the witness stand. The clerk is directed to administer the oath to the witness.
12: Ma'am, kindly raise your right hand. You, Ann Lorraine Garcia Marquez, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
14: Yes, I do.
11: Attorney, how do you want us to address you, Ann or Lorraine?
14: Ann po, Your Honor.
11: Attorney Ann, naunawaan niyo po ba inyong pinanumpaan kaugnay sa pagbibigay niyo ng inyong testimonya sa harap ng hukumang ito?
14: Yes po, Your Honor.
11: Your witness, prior to that, kindly make your offer, Attorney Erwin, and if you need a break, should it be necessary, just kindly let the court know.
13: Yes, Your Honor, thank you.
11: Kindly make your offer.
13: Your Honor, before we proceed, I'd like to sincerely apologize to the presiding officer and to all the senator judges, as well as to our defense counsel and to our witness who has been waiting to testify today.
11: Noted, counsel, and as the chair said earlier, let nothing further be said on the matter, so that we don't I don't want to use the word waste, but so that we don't spend time on this matter anymore, and can we move on.
13: Thank you, Your Honor.
11: Attorney Christine?
14: Yes, before we proceed with the examination of the witness
11: offer first
14: of the prosecution, Your Honor, the defense would like to tackle some matters.
11: Of course, ma'am.
14: First, Your Honor, in participating in the examination of this witness, the defense is not, or the respondent is not, waiving her right to question the legality of the submission of the tax returns before this honorable court. And second, the respondent requests, Your Honor, that through this honorable court, Your Honor, to direct the prosecution not to flash on screen copies of the tax returns and the relevant summaries for the following reasons. First, Your Honor, under Section 3, subparagraph or paragraph L, subparagraph 3 of the Data Privacy Act, tax returns are considered as sensitive personal information, and they are considered as privilege, and their publication shall be prohibited. And our second ground for the request, Your Honor, is that while the while the Office of the President, through the Acting Secretary, Executive Secretary, authorized the submission of the tax returns before this Honorable Impeachment Court through his memorandum dated July 29, 2026. Such authorization, Your Honor, does not include the inspection and viewing of the tax returns by the public. In fact, if I can quote the Executive Secretary's memorandum, it says that you are hereby authorized to allow the inspection of and furnish the Senate Impeachment Court with one original or certified true copy accompanied by electronic copies contained in a USB flash drive, including system-generated records. So if we peruse such a memorandum from the Acting Executive Secretary, Your Honor, the authorization, or the Office of the President rather, the authorization is only limited or given to the Senate Impeachment Court to inspection or to inspect or view the tax returns in accordance with Section 71 of the National Internal Revenue Code, Your Honor. It is our position, Your Honor, that it is always better to err in favor of caution, Your Honor. That's why we request that if there are documents, Your Honor, that the honorable judges need to peruse, Your Honor, or summaries or returns, copies thereof should instead be provided to the honorable senator judges, Your Honors, Your Honor, for their reference instead of flashing them on the screen. Of course, there are certain things that we can allow, such as provisions of law, but when it comes to the income tax returns, VAT returns, and their summaries, Your Honor, we beg this honorable court not to allow their display on screen, Your Honor, for the grounds that were mentioned. Thank you.
11: Comment, Attorney Irwin?
13: Your Honor, this is essentially a motion for reconsideration on a previous ruling of the impeachment court. The impeachment court already ruled that Section 16B of the Data Privacy Act, as well as Section 22F of the implementing rules and regulations of the DPA, cover the records that we were subpoenaed and which was granted by the Honorable Court. So this is essentially an MR on that ruling, Your Honor. And Your Honor, we should be able to show the tax returns precisely to prove the contents of the same, Your Honor. It would be useless for us to have the records without showing it to the impeachment court and to the public, Your Honor.
14: A quick reply, Your Honor.
11: Yes, Attorney Christine.
14: Your Honor, we're not talking about the subpoena here because clearly the subpoena ordered the submission of these tax returns before the impeachment court. What we are asking the court is the flashing of the tax returns so that they can be viewed by the public. If we peruse the memorandum that was issued by the Office of the President through the Executive Secretary, it is only the Honorable Impeachment Court that was given the authority. The authority that was given to the CIR was to submit this tax returns in order for the impeachment court to view and examine them, Your Honor. It was not mentioned that it is for the viewing and examination of the public, Your Honor. Respectfully, thank you.
11: Counsel, anything else you want to add?
13: Your Honor, we have redacted certain personal information in the tax returns. We will not be showing addresses or even names who have nothing to do with the respondent or her husband, Your Honor. We'll be showing amounts. We will not be showing even the tax identification number. We were able to redact all these sensitive personal information. So there's nothing for the defense to worry about, Your Honor.
11: Let's cross the bridge when we get there, counsel. Some Attorney Irwin has not yet presented anything as of this moment. Should something objectionable be posted on the screen, Attorney Christine, you may raise it and we may make the proper ruling at that time. In the meantime, can we hear the offer of Attorney Irwin?
13: Thank you, Your Honor.
11: And the manifestation of Attorney Christine, they are all duly noted and made part of the record.
14: Thank you, Your Honor.
13: Magandang hapon sa ating lahat. Ang testimonya ni Attorney Anne Lorraine C. Garcia Marquez ng Bureau of Internal Revenue ay magpapatunay sa mga sumusunod. Una, hindi tugma ang income ni VP Sara at ng kanyang asawa sa kanilang declared net worth. Base sa records ng BIR, 85.4 million ang kanilang kabuuang net income mula 2007 hanggang 2025. Hindi nito maipaliwanag ang pagtaas ng net worth na umabot ng 98 million pesos sa pinakahuling sell-in ni VP Sara. Pangalawa, nilabag ni VP Sara ang constitution. Base sa records ng BIR, si VP Sara ay nag-practice ng kanyang profession at nakatanggap ng professional legal fees at iba pang kita maliban sa kanyang sahod bilang vice-presidente. Pangatlo, si VP Sara ay may undeclared cash at iba pang assets. Batay sa kanilang audited financial statements, ang mag-asawang VP Sara at Attorney Carpio ay may cash balances na 21 million pesos para sa taong 2022. 28 million pesos para sa taong 2023. 15 million pesos para sa taong 2024 at 13 million para sa taong 2025. Pang-apat, patungkol sa Cali 88 Foods Corporation, base sa record ng BIR, patuloy na pag-aari ito ng Cali 88 ng asawa ni VP Sara na si Attorney Manases Carpio. Sa madaling salita, ang testigo ay magpapakita ng mga hindi na ideklarang income at iba pang assets, mga pagkakaiba sa pagitan ng tax records at mga sell-in, at mga business interests at transaction na nangangailangan ng paliwanag. Sa kabuuan, ang mga ito ay may kaugnayan sa mga paglabag na nabanggit sa Article 2. That's all for my offer of testimony, Your Honor.
11: Comment, Attorney Christine?
14: Subject to cross-examination, Your Honor.
11: Noted. Proceed with your direct examination, Attorney Arun.
13: Good afternoon, Attorney Ann.
15: Good afternoon po.
13: Kumusta po kayo ngayong araw?
15: Okay naman po.
13: So may tubig po dyan. Uminom lang kayo kung kinakailangan. So umpisa na natin ang pagtatanong. Ano ho ang inyong pangalan at ang inyong current na position o trabaho?
15: Ako po si Attorney Anne Lorraine C. Garcia Marquez. Ako po ang Chief of Staff ni Commissioner Charlito Martin R. Mendoza.
13: At ano pong mga posisyon nyo kung mayroon man sa BIR bago kayo naging Chief of Staff?
15: Before po ako naging Chief of Staff, nung pumasok po ako sa BIR, ako po ay naging action lawyer sa Legal and Legislative Division. Tapos po ako naman po ay naging Chief of Staff ng Office of the Deputy Commissioner for Legal Group. And then ngayon po, ako naman po ngayon ang Chief of Staff ng Commissioner of Internal Revenue.
13: At ano ang inyong mga kursong tinapos?
15: Ako po ay nagtapos ng BS in Business Administration and Accountancy. At I earned my Juris Doctor degree sa Ateneo de Manila University School of Law.
13: UPBAA kayo?
15: Tama po.
13: Ito po ay quota course, tama?
15: Tama po.
13: Ano naman ang inyong mga profession?
15: Ako po isang certified public accountant and ako rin po isang lawyer.
13: Ano ang inyong work experience bago pumasok sa BIR, kung mayroon man?
15: Bago po pumasok ng BIR, ako po ay nag-work sa isang audit firm. Tapos after po nun ay nag-work din po ako sa isang law firm. And then nag-in-house counsel din po ako sa isang private company bago po ako pumasok ng BIR.
13: Thank you. Balikan natin yung position mo bilang Chief of Staff ng Commissioner of Internal Revenue. Anong inyong duties and responsibilities as Chief of Staff?
15: As Chief of Staff, ako po ay tumutulong sa daily operations ng Office of the Commissioner And nagre-review din po ako ng mga documents and lahat po ng sinasign ng Commissioner of Internal Revenue. And naka-receive din po ako ng lahat ng mga letters and correspondences for the Commissioner of Internal Revenue.
13: At bakit kayo nandito ngayon sa impeachment court?
15: Naka-receive po ako ng subpoena from the Senate Impeachment Court to attend yung trial po for yesterday and today po.
13: At tama ba na bago nyo natanggap tong subpoena na to, may natanggap din kayong isa pang subpoena para mag-submit ng mga documents sa impeachment court?
15: Tama po.
13: At ano ang inyong mga sinubmit na documents para makakomply sa subpoena?
15: Lahat po nung tax records and information na nakalagay sa subpoena, yun po yung lahat nung sinubmit po namin sa Senate Impeachment Court.
13: Kaninong records itong mga ito?
15: Records po ni Vice President Sara Duterte, her spouse, Attorney Manases R. Carpio, and other identified business entities.
13: Your Honor, we invoke the earlier ruling of the presiding officer that the BIR records are public records which are self-authenticating. These were submitted by the BIR directly to the court and not the parties, so there is no doubt as to the chain of custody of these documents, and therefore we'll no longer have the witness authenticate, identify all these documents.
14: Comment, Your Honor.
11: Comment, Attorney Christine.
14: Your Honor, there was no ruling that those are considered already as public documents. In fact, by their very nature, the tax returns are considered as private documents. What the impeachment court only ordered was the reproduction of the tax returns before this honorable court, not the conversion of those documents into public records, Your Honor. Thank you.
11: But these are public documents, Attorney Christine, are they not? In the custody of a public officer held by the BIR. How is it converted into a private document because of the confidentiality provision in the NRC?
14: Yes, Your Honor. Actually, by their very nature, they are private documents. That is our position, Your Honor.
11: The court rules that these are public documents under Section 19, Rule 132 of the Rules on Evidence, and without prejudice to the counsel presenting for the respondent presenting controverting evidence in, as regards the authenticity, due execution, and absence of regularity in the production and or custody of these documents from the BIR, the court will allow it at this point in time without prejudice during cross for counsel for the respondent to raise this issue either during cross or the presentation of the document should they have controverting proof to question the fact that these are public records and in the ordinary performance of the function and duty of the BIR, including Attorney Ann would in the meantime constitute prima facie evidence of its authenticity. So ordered, so ruled.
14: We would like to register, Your Honor, our continuing objection.
11: The continuing objection of Attorney Christine and the respondent is duly noted. Thank you, ma'am. Attorney Irvin, you may proceed.
13: Thank you, Your Honor. Attorney Ann, may mga sinubmit kayo ng mga certificates of registration tungkol kina VP Sara at Attorney Carpio. Tama po ba?
15: Tama po.
13: Okay, tingnan natin ang certificate of registration ni VP Sara. This is Exhibit P-Roman numeral 2-3-2-2-1-BIR. Your Honor, may we request that our assisting lawyer, Attorney Tricia Soon, be allowed to show the documents to the witness, Your Honor.
11: Assisting counsel from both parties are given continuing authority to approach the witness.
13: So, batay po dyan sa certificate of registration na iyan, anong taxpayer type ni VP Sara?
15: Based po sa certificate of registration issued by the BIR to Vice President Sara Duterte, meron po dito ng taxpayer type registered po as professional po.
13: Okay, puntahan natin yung page 11 ng certificate of registration na hawak nyo. Oh. Batay dyan, ano ang nakalagay na primary line of business ni VP Sara?
15: Based po sa Certificate of Registration, page 11, ang kanyang primary business ay may line of business na legal activities po.
13: Ano ang ibig sabihin pag nilagay dyan ng taxpayer na legal activities?

0: Letter P.
1: Until P. Letter P. Consisting of summaries of the compliance returns of the spouses Carpio and the subject entities which we earlier identified, correct?
2: Tama po.
1: And all of these summaries were based on the earlier submissions of the different RDOs under which the spouses Carpio and the subject entities were registered.
0: Misleading, Your Honor. Misleading. It had to be misleading because that was not the testimony of the witness earlier when I asked about these specific summaries. They were based on the income tax returns themselves, Your Honor.
1: Your Honor, the witness...
3: Attorney Christine, how do you respond?
0: Because there's another summary, Your Honor, that was shown. So if that's what the counsel is referring to, that the summary was based from another summary, that will
3: this
0: be...
3: This is already a new document you're referring to, Attorney Christine, correct?
1: Yes, Your Honor.
3: So you're referring already to the
1: summaries...
3: October 6, 2026 document?
1: Yes, Your Honor.
3: Where, for example... Metro Chow is Annex B, not Annex, a later Annex as you quoted earlier.
1: Metro Chow is under Annex
3: B.
1: B, I confirmed that, Your
3: yes,
1: Honor. Annex A is for the spouses Carpio.
3: Yes.
1: So my question was, these summaries that she submitted yesterday was based on the summaries that were earlier submitted by the respective RDOs under which the spouses Carpio and the subject entities were registered.
3: Yes, witness may answer. I think I know where Attorney Christine is leading to, which the witness can readily answer and explain. Attorney Ann?
2: Yung information po were based on the annual income tax returns po. The information in the TIGO summaries.
3: Nitong October 6, 2026.
2: Yes po, the information
3: okay.
2: po.
1: But you said earlier that there were a lot of records to be called. That's why all of the RDOs already inputted and provided the summaries, correct?
2: Tama po.
1: And in fact, you also provided the template for them to fill up or to fill in, correct?
2: Tama po.
1: So your later summary was also based on those documents that were submitted to you by the respective RDOs.
0: Argumentative, Your Honor.
1: I think
3: we'll allow it, Attorney Ann?
2: Yes po, for some information po, nanggaling din po siya sa table summaries na sinabit namin previously that were based on the actual returns po.
1: So, when you say some, okay, I'll go to your annexes.
3: Which ones?
1: Your annexes actually removed information from the RDOs, correct?
2: Tama po.
1: And instead of reflecting sales revenues, instead of reflecting the columns, date of filing, okay, which was not reflected in your summary. Okay. AFS, which was not also reflected. Total sales. I will rephrase my question to be clear, Your Honor. So the summaries that you provided on October 6, 2026, removed other information from the compliance returns submitted by the respective RDOs, correct?
0: Your Honor, I wouldn't remove would be misleading. Those information do not appear in the news summaries, Your Honor. Not really removed, Your Honor.
1: I think she can
0: misleading
1: testify on that, Your
0: say
1: Honor.
0: That, these were removed.
3: If she knows, Attorney Ann, can you explain? Do you understand the question?
2: Yes, Your Honor.
3: Yes, please. Can you explain the difference that Attorney Christine is referring to?
2: The second summary na sinabit po namin dito sa Senate Impeachment Court was in response to the letter that was provided or given to the Bureau of Internal Revenue from the panel of the prosecutors. And in that same letter, there's specific information that are that must be included in the said summary. For example, the taxpayer profile, yearly revenues, taxable income, income tax, and all other information on other sources of income. So, technically po, we did not remove, but we only responded to the request po from the, or from the letter ng a panel of prosecution.
1: So in short, correct me if I'm wrong, you only retained the information that are deemed necessary in your own, in your judgment as coming from the Office of the Commissioner.
0: Objection, misleading, because it's not retained. Again, some of the information were sourced from the income tax returns themselves and not from the first summary, Your Honor.
1: Your Honor,
0: that was not the statement of the witness earlier, and she was able to clarify it, Your Honor.
1: Your Honor,
3: yes, Attorney Christine.
1: The witness already testified that the original compliance was among or was a, that the second return or the second compliance was also based on the original compliance submitted by the RDOs. So my question to her right now is that some information were not included because only pertinent information which they think are useful before this honorable court are included by them in the summary.
3: Allow me, Attorney Ann. I only have before me the October 6, 2026 letter with a tabulation of summaries signed by the commissioner. Merong nauna ba kayong sinubmit na table din at summary?
2: Yes, Your Honor.
3: When was it submitted?
2: July 30, Your Honor. Subject of the first subpoena, Your Honor.
3: So, kaya yun yung, Attorney Christine, yun yung nire-refer mo kanina.
1: Na first summary, Your Honor.
3: Kaya iba yung mga annex na, hindi ko masundan sa annex. Dahil iba yung mga letra ng annex sa mga subject corporation.
1: Yes, Your Honor. The earlier summaries, Your Honor, were already included in the documents that were marked before this honorable court.
3: So the question is, may mga hindi kayo sinama dun sa October 6 na sinabmit nyo ng July, what's the date? 30?
2: July 30, Your Honor.
3: So, can you answer, Attorney Ann? Ano ba yung pagkakaiba? May pagkakaiba nga ba?
2: Meron po, Your Honor. Sorry.
3: Ano po yung pinagkaiba?
2: So first submission po namin, Your Honor, marami pong information na nakalagay. For example...
3: So binawasan nyo yung nakalagay... Menos na yung information sa second summary.
2: For the second summary, Your Honor, it was just a response to the letter that was sent by the panel house for the prosecution, Your Honor.
3: So magkaiba nga sila ng laman?
2: Meron pong magkapareho, meron po na iba. For example, dun sa second summary, dito po nakalagay yung non-taxable income and income subject to final tax. May additional column. But for the previous submission, wala po ito dahil dun sa second submission, nakalagay po siya sa letter, so we complied.
3: So, mas simple yung pangalawa kumpara sa una.
2: Tama po.
3: Pero ang pinagbasihan, parehong dokumento galing sa mga RDO. Tama po ba?
2: Tama po. Based po sa annual income tax returns po.
3: At yung format na pinadala nyo sa una man o sa pangalawa, ang nag-prepare o nag-fill up ay yung mga RDO din. Ni-review nyo na lamang? O hindi sa lahat?
2: Hindi sa lahat, Your Honor. Because dun sa pangalawang summary po, meron dito yung non-taxable income and income subject to final tax and yung income net of tax. So yung mga items po na yon ay kami na po ang nag-encode nito since may copy naman po kami nung annual income tax returns.
3: Okay, your witness, Attorney Christine.
1: Yes. So you're saying before this court that the second submission was in compliance to the request of the panel of prosecutors and the information therein are what were required by the panel of prosecutors from your office.
2: what is included in the letter.
3: I think the better word is what was requested of them.
1: Yes, what was requested from the panel of prosecutors.
3: By the.
2: Yes, po.
1: Thank you. So, Your Honor, it's 6 o'clock already. I don't want to be the reason why you come home late.
3: I'm actually okay, Attorney Christine. Kaya mo pa, Attorney Irwin? Let's do. If it's a good time, is it a good time to stop with your cross, or can you still go on for 30 minutes and pause at that time?
1: It's a good time, actually, Your Honor, because the next will be another point.
3: What is the pleasure of the senator judges? I see them giving me a thumbs up sign again. Wag niyo akong hamuning umuwi na maaga.
0: On our part, Your Honor, we're still good to go. If that matters.
3: Attorney Christine, may I ask approximately how much longer your cross is without telling you to shorten it, just to have an idea?
1: It's quite lengthy, Your Honor, probably at least 2 hours.
3: So we will probably consume lunch until lunch tomorrow?
1: I cannot see that, Your Honor.
3: I'm not asking you to shorten it, Attorney Christine.
0: Perhaps we can enter into stipulations, Your Honor, if there are matters so that we can expedite, Your Honor.
3: Well, in that case, if you will remain, we can also remain while you're here. I see Senator Judge Lacson raising a thumbs up sign, as well as Senator Judge Pia Lacson, as well as Senator Judge Pangilinan. Pia, Senator Judge Lacson and Senator Judge Pia Cayetano. And Senator Judge Pangilinan. Also, Senators Rafi, Irwin, and Lito. We shall call it a day then. Attorney Christine, let's try to wind up with the BIR tomorrow, hopefully before lunch, so that we can proceed with the financial analyst by tomorrow as well. And then probably continue on until the following trial date with the financial analyst. I suspect that the last few witnesses of the prosecution will indeed be... will entail a lot of cross and direct from both parties, because this is essentially already the meat of the this article. Attorney Ann, do you need me to issue another subpoena, because your subpoena is only until today?
2: Yes.
3: So or can you attend based on the court's directive to you today? O hindi makakount yung pagpunta mo rito, absent ka sa opisina? You need a subpoena?
2: Yes, Your Honor, po sana.
3: So we will issue the corresponding subpoena dated today, but we doubt if we can give it to you para makauwi ka na rin na maaga. But do you commit to attend tomorrow's hearing at 10 on the condition that the subpoena will be issued today and you can take it home with you to prove that you attended the hearing based on the subpoena?
2: Yes, Your Honor.
3: So we have your commitment, ma'am?
2: Yes, Your Honor.
3: Thank you very much, ma'am.
2: Thank you din po.
3: Hopefully, it will give time for Attorney Irwin to also fully recover already and be in tip-top shape. There being no other matters to be taken up in the trial, trial is hereby suspended. Trial is adjourned until tomorrow, October 9.
0: Thank you, Your Honor.
3: At 10 o'clock in the morning.
1: Thank you, Your Honor.
4: impeachment hearing of Vice President Sara Duterte on Metro Pilipinas coverage.
5: 7 minuto na po makalipas ang alas 6 ng gabi at mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para po sa ika-36 na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. At ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan.
6: At kasama ang inyong lingkod, Nords Maguindanao.
5: Opo, at muli po, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po ang Ulat Bayan, hatid ng PTV. Magandang gabi, bagong Pilipinas.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Si Virata ay nagsilbi bilang Minister of Finance mula 1970 hanggang 1986 at Prime Minister mula 1981 hanggang 1986 sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Binati naman ng punong ehekutibo si Indian Prime Minister Narendra Modi sa pagkumpleto nito ng 25 taong tuloy-tuloy na paglilingkod. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang paglilingkod ng Prime Minister lalo na sa pagsusulong nito ng good governance, innovation at iba pa na nakatulong sa pagbabago at pag-unlad ng India at sa lumalaking papel nito sa international community. Kumpiyansa ang Pangulo na patuloy ang mahusay na paglilingkod nito kasabay ang pagbibigay diin sa patuloy na paglalim ng ugnayan ng Pilipinas at India mula sa pagtatatag ng strategic partnership noong 2025 hanggang sa pagpapasya ng Pilipinas na sumali sa Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI nitong nakaraang buwan. Umaasa ang Pangulo na muling makaharap si Prime Minister Modi sa Maynila sa Nobyembre para sa ASEAN-India Summit at East Asia Summit. Nagkaroon naman ng pulong ang Pangulo kasama ang mga executive ng Coloma Incorporated para talakayin ang isinasagawang eksplorasyon ng kumpanya sa native hydrogen at ang posibleng ambag nito sa pagpapatibay ng energy security ng bansa. Ibinahagi sa Pangulo ang mga aktibidad ng kumpanya sa Zambales, Pangasinan at Tarlac, kabilang ang planong pagbubutas ng kauna-unahang exploration well nito.
11: Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga investment na layuning mapatatag ang supply ng kuryente at mapalakas ang energy security ng bansa hanggang sa susunod na mga taon. Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
12: Naging abala sa iba't ibang engagement si Polish President Karol Navrotsky sa kanyang state visit dito sa Pilipinas. Sinagulat ni Floyd Brands.
13: Napuno ang itinerary ni Polish President Karol Navrotsky sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa bansa. Binisita ni Navrotsky ang University of Santo Tomas o UST kung saan nakita niya ang ilang makasaysayang koleksyon ng universidad. Kabilang ang papal throne ni Pope John Paul II at mga rare historical documents sa Miguel de Benavides Library. Nagbigay rin siya ng special lecture na pinamagatang Poland and the Philippines, From Shared History to a Shared Future, kung saan binigyan din ang pagpapalakas ng ugnayan at pagkakatulad ng Pilipinas at Poland. Dumalo rin ang Polish President sa 5th Poland-Philippines IT Business Summit sa Makati City na nakatuon sa Smart Cities, Technology at Innovation. Dito nakasama niya si DICT Secretary Henry Aguda at natalakay kung paano may ipagpapatuloy ang bilateral cooperation ng dalawang bansa sa pamamagitan ng technology and innovation. Pero sa gitna ng mabigat na diplomatic itinerary, nakapaglaan din ng oras si Navrotsky para sa isang boxing training kasama si National Anti-Poverty Commission Secretary at Pambansang Kamao Manny Pacquiao. Sa social media post ni Pacquiao, sinabi nitong isang karangalan ang matrain ang leader ng Poland. Si President Navrotsky ang kauna-unahang leader ng Poland na bumisita sa Pilipinas at layo ng pagbisitang ito na mas mapatatag pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Floyd Brenz para sa Bayan.
14: Tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang pagtaas sa presyo sa basic necessities at bottled water kasunod ng banta ng matinding El Nino. Yan ang ulat ni Chloe Fajardo.
15: Wala dapat ipag-alala ang publiko dahil nananatiling sapat ang supply at inventaryo ng inuming tubig sa gitna ng inaasang matinding El Nino. Pagtitiyak ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque,
16: so there's no need to panic and wala pong price increase dito sa bottled water na ito. So dapat huwag tayo mag-panic dahil we have enough supply of water for the coming El Nino. For the basic necessities and prime commodities na yung produkto ay kontrolado ng DTI at minomonitor ng DTI ang prices, wala pong pagtaas ng presyo. So stable po ang presyo ng basic necessities and prime commodities products na yung nasa listahan po ng DTI.
15: Kasabay nito, wala rin dapat ikapanik ang mga water consumer ng Maynilad Water Services Incorporated o Maynilad. Iginiit ni Engineer Rex Calderon, Water Supply Operation Manager ng Maynilad, bukod sa pag-iwas sa pagdepende sa Angat Watershed, ginagamit nila ang alternative water resources.
17: And meron din po kaming mga groundwater deep well pump stations na naka-ready to operate kung pagkailanganin po silang i-operate, depende po sa conditions. Kaya ready po yan. Meron po tayong mga treatment plant na nagtitreat po ng tubig coming from these water sources para po makatulong sa ating supply augmentation sa West Zone.
15: Gayunpaman, mahalaga pa rin ang responsable at tamang paggamit ng tubig.
14: Kontrolado at minomonitor na ng mga kinaukulang ahensya ang presyo ng basic necessities at prime commodities habang nakikipag-ungay na sila sa mga manufacturer at retailers upang tiyaking nasusunod ang mga tinakdang presyo. Chloe Tanyog Fajardo para sa Bayan. Sa pagsisimula ng working visit, itinampok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore ang pagpapatayo ng Pax Silica sa Pilipinas habang matapang na iginiit ang karapatan ng bansa sa nasasakupang teritoryo nito gaya ng West Philippine Sea. Inang ulat ni Clazel Pardilia live. Clazel.
18: Bayan, ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para pabilisin ang pagpasok at palaguin ang mga negosyo sa bansa habang nilalabanan ang korupsyon. Excited ding ibinahagi ni Pangulong Marcos sa harap ng halos 500 na naglalakihang business leaders sa ginawang Forbes Global CEO Conference sa Singapore ang itatayong Pax Silica sa Pilipinas.
19: Excited na ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatayo ng Pax Silica sa bansa sa harap ng daan-daang business leaders sa ginawang Forbes Global CEO Conference sa Singapore. Sa ilalim ng Pax Silica, nagkaisa ang iba't ibang bansa kasamang Singapore sa pangunguna ng Amerika na gumawa ng industrial hub sa Pilipinas na magpapalakas artificial intelligence, semiconductor at data center sa rehiyon.
20: One of the big areas that we're terribly excited about. Before the initiative, the Pax Silica initiative was rolled out, we were already talking about moving up the value chain and not just fabricating the actual semiconductor chips, but moving into R&D, moving into design and development. Pax Silica came along and we saw that it was a grand opportunity for the Philippines to inhabit more of that value chain.
19: Refleksyon na may oportunidad sa Pilipinas sa larangan ng semiconductor industry at may kakayahan ng bansa na lumahok sa global technology ecosystem. Tinatayang lolobo sa 40 hanggang 70 bilyong dolyar ang makakalap na investment ng Pilipinas mula sa Pax Silica. Makapaglilikha rin ito ng higit 130,000 trabaho. Higit 20 bansa na ang lalahok sa Pax Silica na bahagi ng pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor bilang investment destination sa Pilipinas. Ipinagmalaki rin ni Pangulong Marcos ang husay ng mga Pilipino, mga katangiang hinahanap ng mga investor sa tuwing nagpapalawak ng negosyo sa isang bansa.
20: Our biggest asset is our workforce. The Philippines has a very young workforce. The average working person in the Philippines is 26 years old. We have a very extensive diaspora, so we are very accustomed to working with foreign entities. We are English speakers. And that is to the advantage.
19: Binigyang din niya ang mga insentibong inaalok ng Pilipinas sa mga investor sa ilalim ng Create More Law. pagsulong sa ease of doing business at paglaban sa korupsyon sa pamamagitan ng digitalization. Pero sa kabila ng pag-aayos sa sistema, kailangan daw baguhin ang kultura para tuluyang maiwasan ang katiwalian.
20: It's not just the systems, although that's part of it. It is really changing the culture. We have to put into people's minds, into people's thinking, that this is no longer acceptable. This cannot be done. This does not help.
19: Muli ring iginiit ni Pangulong Marcos ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na saklaw ng teritoryo ng Pilipinas.
20: Part of the claim was that, look, it's called China, so it's South China Sea, so it must belong to China. And so we thought, well, you know, it's been on the eastern side of the Philippines anyway, on the western side of the Philippines, you know, since time immemorial. So we call it the West Philippine Sea.
19: Sabi ng Pangulo, nakabatay sa pandaigdigang batas ang pagtindig ng Pilipinas sa West Philippine Sea, bagay na tahasang binabaliwala at inaangkin ng China. Sa kabila niyan, positibo ang presidente na mabubuo ang Code of Conduct o COC sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN at China na magpapahupa sa kasalukuyang sitwasyon, magtitiyak sa kapayapaan at malayang paglalayag sa West Philippine Sea.
20: My greatest fear is that some seaman, some soldier just makes a mistake, and that mistake turns into something that goes out of control. And that's why the code of conduct is very, very important. And we're working very, very hard. We're making good progress.
18: Dayan, bilang host at chair ng ASEAN ang Pilipinas ngayong taon, inihayag din ng Pangulo ang nakatakdang paglagda ng ASEAN sa tinatawag na DEFA. Ito yung Digital Economy Framework Agreement na kasunduan na nagtutulak sa digital economy at gabay sa paggamit ng artificial intelligence. Dayan?
2: Hazel, bukod sa naging pagdalo ng Pangulo sa naturang CEO Conference, ano pa yung naging aktibidad ng Pangulo ngayong araw dyan sa Singapore?
18: Yes, Dayan, pinaunlakan ni Pangulong Marcos yung isang media company dito sa Singapore para sa isang interview. Ngayong araw din nakipagpulong si Pangulong Marcos kasama si Finance Secretary Frederick Go sa FedEx, isang cargo company na target palawakin yung kanilang operasyon sa Clark, Pampanga pagdating ng katapusan ng 2028. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Singapore. Balik dyan sa studio, Dayan.
2: Maraming salamat, Clayzel Pardilia. Samantala, bilang suporta sa mga lokal na magsasaka at MSMEs, itinampok ang mga produkto mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa sa pagbubukas ng tatlong araw na kadiwa ng Pangulo Expo sa lungsod ng Pasay. Isa rin itong hakbang ng gobyerno para makontrol ang pagtaas ng mga bilihin. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
21: Official nang binuksan ngayong October 8 hanggang 10 mula 9 a.m. to 5 p.m. ang third kadiwa ng Pangulo Expo 2026 sa World Trade Center sa Pasay City. Layunin ng tatlong araw na kaganapang ito na direktang ikonekta ang ating mga lokal na magsasaka at MSMEs sa mga mamimili. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy ang pag-unlad ng programa dahil sa lumalaking suporta ng mga kooperatiba at pagtaas ng benta na nakatutulong sa pagkontrol ng inflation.
22: In my opinion, it's successful. Actually, every year lumalaki yung kadiwa ng Pangulo program natin at mas maraming nag-join na farmer cooperative. Total farmer cooperatives or farmers that join, marami siya. That's already linkage, more linkages, di ba? Then yung total sales, malaki talaga. Pero yung sales team at a lower sale price. So malaking tulong din sa inflation.
21: Malaking ginhawa rin ito sa bawat pamilya dahil ang 20 pesos kada kilong bigas ay available sa publiko. Habang ang iba namang pangunahing bilihin, gaya ng gulay, prutas at iba pang inaning produkto ay mas mura ng 10% to 30% kumpara sa presyo sa merkado. Bukod sa malaking tipid sa mga mamimili, malaking tulong din ito sa ating mga magsasaka dahil inaasahang tataas ng 15% hanggang 25% ang kanilang kita. Direkta kasi itong binibili sa kanila at walang namamagitang middleman.
23: Napakalaki.
0: malaking tulong po yung ganito kasi po ay hindi na po siya nadaan sa mga traders. Kami po yung nagtataas ng price sa mismong farmers na.
21: Libre ang admission sa buong exhibition hall kung saan tampok dito ang mga produkto mula sa 17 rehiyon sa bansa. Kaya naman, panatag at sulit ang karanasan ng bawat mamimiling dumadayo sa expo.
1: Mas fresh dito, mas fresh, mas mura, mas kalidad yung mga produkto.
3: Bagong ani at siguradong pasok sa budget ng mga bilihin. Yan ang tampok dito sa kadiwan ng Pangulo Expo sa World Trade Center. Layunin itong ilapit sa mga mamimili ang mga murang bilihin habang direktang tinutulungan ang mga lokal na magsasaka para sa kani-kanilang mga pangkabuhayan. Elijah Canlas para sa Bayan.
23: Samantala, malaki na ang pinagbago ng isang kalsada sa Valenzuela City matapos ang pagsasaayos ng DPWH. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, mapakikinabangan na ang mas maayos at ligtas na kalsada bago magpasko. Yan ang ulat ni JM Thompson.
24: Malasungkaan o di kaya'y moon crater. Ganito ang sitwasyon ng Maysan Road sa Valenzuela City nang puntahan nito ni Public Works Secretary Vince Dizon itong nakaraang Agosto. Ang mga motorista, todo sa iwa sa mga lubak at butas na parte ng kalsada.
25: Ang bagal ng traffic dito, grabe, hindi gumagalaw kasi iniiwasan lahat ng mga yung mga lubak.
24: Pero ngayon, kapansin-pansin ang pagbabago ng kalsada. Wala na ang tila umaalong kalsada at napalitan na ito ng patag at mas matibay na kongkreto.
25: In less than 2 months, nasa 35% accomplishment na tayo. In less than 2 months, ha. Hindi pa tayo nagsisimula na nandito tayo noon. Pero kita nyo naman, may git 1 kilometro na yung nasa sementohan.
24: Ayon kay Secretary Dizon, matatapos ang pag-aayos ng kalsada bago magpasko. Itadagdag naman sa gagawin ng mga drainage at inlet para matiyak na magiging mabilis ang daloy ng tubig ulan. Humihingi naman ng mas mahabang pangunawa si Valenzuela City Mayor Wes Gatzalian sa mga residente at negosyante na apektado ng truck ban habang ginagawa pa ang mga kalsada sa lungsod.
26: Patuloy po yung truck ban natin, no? Pero ang sa akin naman po ay patuloy po ang pakikiusap po ng konting pag-intindi at kooperasyon sa ating mga business owners at residents dito sa Maysan Road. Pero on the other hand, nagbibigay po tayo ng truck exemption. So, Sec, lahat po ng establishment ho dito, pati po sa Kanumay West na apektado, tulad po nito, perfect example.
25: Oh, yeah, mga truck.
26: Merong sticker ho yan, may truck exempt ho sila.
24: Short-term pain for long-term gain ang ginagawa ng pamahalaan para sa mga Valenzuelano ayon kay Mayor West. Kampante naman ng DPWH na mas matibay at tatagal ang bagong kalsada.
25: So, kahit na truck, mabibigat na truck yan, kahit overloaded pa yan, although huliin pa rin ni Mayor yung overloaded.
26: No, bawal.
25: Bawal pa rin yun. Kakayanin na at hindi na masisira at tatagal na. Yun ang importante.
24: Nagpapasalamat naman ang ilang motorista dahil unti-unti na nilang nararamdaman ang ginhawa sa tuwing dumadaan sila sa kalsada.
27: Ginhawa, maginhawa to. Kasi so, mabilis na yung biyahe. Mabilis na yung biyahe, dira-dira ito na.
28: Maganda ito kasi mabilis na yung pagpunta mo.
24: Dahil kaliwat-kanan pa rin ang roadwork sa lungsod, magpapatuloy pa rin ang hindi pagpapatupad ng NCAP hanggang matapos at maayos sa mga kalsada para sa mga residente at motorista. JM Thompson, para sa Bayan.
2: Positibo ang pagtingin ng isang ekonomista sa kakayahan ng pamahalaan na matugunan ng mga hamon sa presyo ng pagkain, agrikultura at supply ng enerhiya sa mga susunod na taon. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
29: May tuwa lang ang economist na si Dr. Bernardo Villegas na makatutulong ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapanatili ng supply ng pagkain at sa pagpapalakas ng ekonomiya sa 2027. Kaugnay ng food prices, mahalaga ani ang pagbabalanse sa interes ng mga lokal na magsasaka at ng mas nakararaming consumer.
30: I admire what the Bamba Agriculture is now doing, making a balancing act between the 110 Filipino consumers and the poor farmers.

0: Now we have a free trade area, free trade agreement with Chile. Those countries are very good in producing pork. And so they now will export pork to the Philippines.
1: Samantala, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng irigasyon sa pagpapalakas ng agricultural production, lalo na sa banta ng Super El Nino. Positibo ang pagtingin ni Dr. Villegas sa pamahala ni Agricultural Secretary Francisco P.T. Laurel Jr. na nakatutok sa mga programang makatutulong sa sektor.
0: He's a good manager. He's one of the best secretaries of agriculture they've had. Very practical, street smart, and he knows how to lead his people, especially in the area of irrigation. We need that very badly, especially during the El Nino, because the most important problem of the farms would be how to get the water.
1: Kaugnay naman ang presyo ng langis, sinabi ni Dr. Villegas na makatutulong ang pagpapalabas ng oil reserves ng European Union sa pagdadagdag ng supply at pagpigil sa karagdagang pagtaas ng presyo. Pero hindi niya inaasahang malaki agad ang ibababa ng presyo ng langis sa mga susunod na buwan. Sa kabuuan, positibo si Dr. Villegas sa magiging takbo ng ekonomiya sa 2027, lalo na kung mapalalakas ang infrastructure spending. Inaasahan din niya ang consumer spending bilang isa sa magiging pangunahing dahilan ng paglago dahil lang 75% ng GDP ay nagmumula sa consumption. Aniya kung mapananatili sa nasa 6% ng GDP ang infrastructure spending, posibleng umabot sa 7% ang economic growth ng bansa sa 2027. Angelica Abrugar para sa Bayan.
2: Malaking ginhawa sa ilang residente sa Albay ang libreng bigas mula sa pamahalaan ngayong nararamdaman na ang matinding tag-init. Kasabay nito, patuloy naman ang pamahagi ng DSWD ng uplift assistance bilang tulong sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis. Yan ang ulat ni Cyril Ang Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Malaking tulong para sa mga residente ng Tabaco City sa Albay ang rice subsidy ng pamahalaan lalo't may banta ng matinding tagtuyot. Sa ilalim ng Local Government Support Fund, natulungan ng 9,000 kabayan sa lungsod.
4: Matutulungan talaga bawat pamilya na kasama namin dito sa San Lorenzo.
5: Maraming pasalamat. Natawang kami araw kayo na suporta para sa Muya, halos sa government.
3: Dito naman sa Legazpi City, inabutan ng Radyo Pilipinas Albay ang pamamahagi ng pamahalaan ng 2,000 piso sa ilalim ng Uplift Assistance Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 4 na munisipalidad sa lalawigan. Si Nanay Adelia na kabilang sa Group 2 of Poor at Near Poor Households, hindi napigilan maging emosyonal matapos matanggap ang ayuda.
6: Nagkulang katabangan po yung mga kailangan ko, kailangan pagbili ng bigat, ganun, pang-araw-araw na gastusin, lahat ng mga nilaanan ng tabahan.
3: Nagsagawa rin ng food redemption activity ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol para sa 700 pamilya sa Bayan ng Daraga sa pamamagitan ng Walang Gutom Program. Ang mga aksyon na yan ng pamahalaan sa Albay ay bahagi ng whole of government approach kung saan pinag-iisa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan ang mga programa upang masiguro ang agarang tulong at iba pang pangangailangan ng mga pamilyang pinaka-apektado ng El Nino. Layunin ng pamahalaan na masiguro na walang sektor na may iwan sa gitna ng nararanasang tagtuyot. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Cyril Ang Luzon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Weather systems ang nakaapekto sa ating bansa dahil nasa transition stage tayong Anian season, ramdam na ang northeasterly wind flow sa malaking bahagi yan ng Northern Luzon. Samantala sa Southern Luzon naman ay kabaliktaran, ariyan ang easterlies o yung hanging silangan mula rito sa Dagat Pasipiko. Dala naman ito ang maalinsang hangin o panahon habang ang Intertropical Convergence Zone naman o yung ITCZ ay nagpapaulan sa Visayas at sa Mindanao. So itong uri ng wind convergence o yung pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere, bubuo yan ng rain clouds sa ating bansa. Sa Luzon, bukas makararanas ng maulap na panahon at mahina pag-ulan dala ng northeasterlies, partikular sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga.

0: Mountain Province, Ifugao at Aurora, habang kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan ay concentrated sa Bicol Region, Quezon at Marinduque. Dala naman yan ng easterly winds. Apektado naman ng ITZZ ang Palawan. Magdadala yan ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan maging sa Visayas, gayon din sa Mindanao. Good weather naman sa nilalabing bahagi ng bansa. Posibleng makaranas sa maaraw at mainit na panahon maliban na lang sa localized thunderstorms sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Samantalang nagpalabas ng thunderstorm advisory ang PAGASA, ngayong hapon posibleng magtagal po ang mga pag-ulan hanggang kalahating oras pa ngayong gabi sa ilang mga lugar, partikular sa Quezon, Bataan at Laguna. Ayon sa PAGASA, karaniwan o normal ang makaranas ng localized thunderstorm o mga panandaliang pag-ulan sa hapon, lalo na kapag maaraw mainit sa umaga at dahil ang bansa ay isang tropical country o nasa Pasipiko. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. At sa mga nagpaplano naman ngayon ng weekend, ito ang weekend weather natin sa ilang mga lugar sa bansa. Keep safe and stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: At susunod, silipin ang mga naging kaganapan sa Senado sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang umano'y hindi maipaliwanag na yaman.
0: NCRPO isinigawa ang kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit.
2: At bisud, ipinagkaloob na ang titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng Community Mortgage Program. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Susunod sa Schoolmates, we're invading Holy Angel University, Pampanga. And let's weigh in on PAC Silica. At kung ito ay makabubuti o makasasama sa bansa.
4: Ang PAC Silica ay may magandang epekto sa ating bansa dahil makakapag-attract tayo ng foreign investors.
5: Yung sinasabi natin 150,000 jobs na yun na manpower, how many of those are actually permanent and will help our economy?
6: Ang PAC Silica ay may energy demand ng 3 gigawatts.
7: Have you ever heard of hydroelectric power? Kasi nga, merong mga solusyon, huwag ka dapat tumitingin dun sa problema.
3: Pagdating sa mga isyong pambayan, may boses ang kabataan. Schoolmates, Webes ng gabi. Dito lang sa PTV. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: Samantalang, ang panibagong testigo sa witness stand mula sa Bureau of Internal Revenue at iginiit na nasa mahigit 85 million pesos ang income net of tax ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Man Scarpio. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
1: Dayan, matapos maantala ang paglilitis o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaninang umaga, natuloy din ang paglilitis nang sumipot ang presenting lawyer ng prosecution. Humarap ngayong hapon ang opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR.
2: Based po dito sa summary, ang total po is 85,343,803.23 pesos po.
1: Yan ang income net of tax mula sa 2007 hanggang 2025 ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Manassas Man Scarpio. Bata ito sa summary of income tax na inihanda ni Bureau of Internal Revenue Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez sa pagharap sa Senate Impeachment Court.
3: Your Honors, we respectfully manifest that the total combined income after taxes of VP Sara and Attorney Carpio for the years 2007 to 2025 amounts to 85,343,803.23 pesos. However, their declared net worth in respondents 2025 SALN is 98,656,131.20 pesos. So dito pa lang po, may gap na, may difference.
4: Your Honor.
1: Inusisa rin ang iba't ibang income ng vice-presidente.
2: Based po dito sa 2025 audited financial statements, meron pong nakalagay na other income and meron din pong compensation income.
3: Magkano ang nireport na other income ni VP Sara for 2025?
2: Ang nireport po na other income ay 1,082,800 pesos po.
3: At for the year 2020, comparative information din ba yan for 2025 and 2024?
2: Tama po.
3: So magkano naman ang other income ni VP Sara for the year 2024?
2: As of December 31, 2024, may other income po na 1,058,021 pesos po.
3: At ito ay iba pa sa kanyang compensation income na nakareport dyan. Tama po ba?
2: Tama po.
1: Tumanggap din naman si Vice President Duterte ng compensation income mula sa Davao City noong 2023. Batay na rin ito sa nilagdaan na BIR form. Samantala, nadiskubre rin na walang electronic certificate authorizing registration na na-issue kaugnay ng transfer o sale ng shares ng Cali 88 Foods Corporation sa Pikimong Pikimong. Then humingi ng paumanhin ang presenting lawyer ng prosecution na sa Attorney Edwin Irwin Matib matapos na mantala ang paglilitis kaninang umaga. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Subiri na walang kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglipat sa mayoriya ni Senator Mark Villar. Diyan.
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
5: Samantala, nadagdagan ang majority block ng Senado. Yan ay matapos na lumipat sa mayorya si Senator Mark Villar. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
6: Pursuant to Section 18, Article 6 of the 1987 Constitution, I move that Senator Mark Villar be elected as a member of the Commission on Appointments.
7: May bagong dynamics na naman sa Senado matapos ang kumpirmasyon ng paglipat ni Senator Mark Villar sa Senate Majority Block ngayong Webes. Ayon kay Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri, nakiusap si Villar na sumama sa kanila para maging mas produktibo sa trabaho. Giit niya walang kinalaman dito ang politika o ang nagaganap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa paglipat na ito, naitalaga si Villar bilang bagong chairman ng Committee on Public Works at miyembro ng Commission on Appointments o CA. Ayon kay Senator Vicente Soto III, malugod namang tinanggap ng majority block ang desisyon ng kapwa senador, lalo tumpok umano ang mga gawaing kasalukuyang kinaharap ng Senado.
8: We're glad because we're all loaded with the work because of the 3-in-1 para kaming kape. impeachment, legislation, and then the budget. So maganda kung matatagdagan yung aming mga ikangay, aming mga kasama para makatulong. Laking bagay yun kasi mabigat, dami na may mga committees eh.
7: Nilinaw naman ni Zubiri na ang pagiging bahagi ng majority ay hindi otomatikong pabor na rin para sa conviction o acquittal ng Vice Presidente. Ayon naman kay Senator Raffy Tulfo, bukas pa ang pinto ng mayorya para sa iba pang posibilidad ng pagpapalit alyansa sa mataas na kapulungan.
4: Minority sa majority, mukhang meron siguro. I don't know, I'm not gonna tell you. Baka mo may pero palagay ko meron siguro.
7: Samantala, buong puso namang iginalang ng mga dating kasamahan ni Villar sa oposisyon ang kanyang naging desisyon.
9: Nirerespeto namin ang aming kapwa, senador dito po sa Senado. Ganun naman po talaga dito sa Senado. We respect each other kung ano po ang magiging desisyon.
7: Sa kasalukuyan, umapaw na sa 14 na miyembro ang Senate Majority Block dahil sa paglipat ni Villar, habang nabawasan naman at naging 10 na lamang ang natitira sa Minority Block. Angelica Abrugar para sa Bayan.
10: Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent para sa nominasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Colonel Peter Edwin Navarro para sa ranggong Brigadier General. May nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CAO, personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Samantala, hindi papugante ang turing ng Department of Justice kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kahit pa ipinaaresto na siya ng Makati City Regional Trial Court para sa umano'y kasong paglabag sa Public Service Act. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Marami pang prosesong pagdaraanan bago ituring na fugitive from justice si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon nito mismo sa Department of Justice o DOJ. Kahit kasi may inisyo ng warrant of arrest ang Makati City Regional Trial Court Branch 235 laban kay Leviste at sa dalawa pa niyang kapwa-akusado dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act, hinihimok pa rin siya ng DOJ na umuwi ng bansa at harapin ito.
12: The prosecutors control where the journey of the case will go. May proseso, no? Fugitive from justice, then cancellation of passport, then yung mga tools na pwedeng gamitin ng prosecutor for him or for any accused to recognize the jurisdiction of the court.
11: Nakasulat sa panuntunan ng Korte Suprema na hindi lang tumutukoy ang pagiging pugante sa pagtakas matapos mahatulan para hindi maparusahan. Kasama rin kasi dito yung mga taong tumakas matapos kasuhan para hindi makaharap sa paglilitis o pag-usig ng kanyang kaso. Kailangang may sapat na batayan muna ang korte na may krimeng nagawa ang akusado bago siya isyuhan ng arrest warrant. Oras na matanggap na ng mga otoridad ang kopya ng warrant, nasa kamay na nila ang pagpapatupad nito sa loob ng 10 araw. Kung hindi maipatupad ang arrest warrant dahil nasa labas ng jurisdiction ng bansa ang akusado, pwede siyang ideklara ng korte bilang pugante sa pamamagitan ng mosyon o kahilingan ng kabilang partido sa kaso o motu proprio na nangangahulugang kusang kumilos ang korte para masuri ang mga pangyayari. Kapag naideklara ng fugitive from justice, hindi siya makadadalo sa paglilitis at hindi rin makahihingi ng judicial relief. May babalik lamang ang kanyang standing kung kusang loob siyang susuko sa korte. Kung hindi naisilbi ang warrant ng personal dahil nasa labas ng bansa ang akusado, mananatili pa rin itong nakabinbin hanggang sa maipatupad ito kabilang ang pag-aresto. Kung may 6 na buwan ng at-large o hindi pa rin naaaresto ang akusado mula sa pag-i-issue ng arrest warrant, pwedeng i-archive ng korte ang criminal case. Pero hindi ito katumbas ng pagbasura sa kaso dahil pwede itong ibalik at ituloy kapag naipatupad na ang warrant, naaresto ang akusado o nakatanggap ang korte ng abiso na siya ay naaresto o nakulong sa ilalim ng ibang warrant. Bago pa man magsampa ng kaso ang DOJ, nasa labas na ng bansa si Leviste at huling napabalitang nasa France kasama ang inang si Senador Loren Legarda na kasalukuyang naka-medical leave. Hinggil naman sa kanyang kaso, nakitaan ito ng DOJ ng prima facie evidence kung saan hindi umano tumupad sa obligasyon sa prangkisa ng solar para sa Bayan Corporation si Leviste. Nakapagpiyansa na ang dalawa niya pang co-accused sa kaso na itinuturing bilang incorporators at corporate officers ng SPSBC. Haharap sila sa pagbasa ng sakdal sa October 26.
12: My appeal yesterday was for Congressman Leviste to submit himself to the jurisdiction of the court. Kasi at the end of the day, we cannot ignore the rule of law.
13: Paalala ni Justice Secretary Vida, walang nakaangat sa batas. Validinga niya ang pag-i-issue ng korte ng arrest warrant. Panawagan niya naman sa mambabatas, respetuhin ang jurisdiction nito. Sheila Natividad, para sa bayan.
10: Mas pinalalakas pa ng mga otoridad ang mga hakbang para mapigilan ang mga banta sa kaligtasan ng mga paaralan. Bilang bahagi ng hakbang na ito, nagsagawa ang NCRPO ng isang programa para sa seguridad ng mga eskwelahan sa Metro Manila. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Ryan Resigues.
14: Seryoso ang problema ng sunod-sunod na nangyaring school shooting sa bansa na dapat pagtuunan ng pansin. Ito ang binigyan din ni Interior Secretary John Vic Remulla kasabay sa pagbubunyag na merong nakaplanong 53 school shooting sa South Cotabato noong kalagitnaan ng Setyembre. Napigilan ng mga otoridad ang karahasan kasabay sa pagkakaresto ng mahigit 50 individual na magsasagawa sana ng pag-atake at mga tinatawag na groomer. Kaya naman para maiwasan na ang ganitong trahedya, isinagawa na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit 2026.
15: Dapat malaman ng mga teachers how students are being groomed. At saka behavioral patterns. Dapat malaman ng mga estudyante kung ano yung grooming patterns. Dapat marunong, ang magulang, dapat matutong makipag-usap sa mga. Hindi ganti kasi confrontational, hindi ko pwedeng ina-accuse yung bata. There is a way of talking to children. So, I hope this accomplishes everything.
14: Layunin ng summit na mailatag ang mga paraan upang maiwasan ang mga school shooting, kabilang dito ang mga pamamaraan para sa kaligtasan ng mga paaralan, mas matibay na prevention, preparedness, at emergency response.
16: Yung mga district directors natin, yung mga chief of police natin, station commanders even, sila yung unang nakaka-receive ng tawag sa eskwelahan. So, anong gagawin namin? So, may mga best practice na tayong pwedeng ipakita rito. Baka pwede natin i-formalize sa isang multi-agency response protocol.
14: Tutukuyin din sa summit ang mga kahinaan ng mga campus sa Metro Manila at ang pagpapalakas ng mekanismo para sa monitoring, reporting, at assessment ng violent online content at posibleng radicalization.
16: Global protocol ito na response sa active shooting. Ang una, pamilyar na kayo rito siguro, yung run, fight, hide. No? Hindi original sa atin to. Nauna na sa mga Caucasian countries, sa Amerika, kasi may mga active shooting sila doon. At nanganak na yun, yung run, fight, hide, naging alis. Ngayong alert, lockdown, inform, counter, and evacuate. So, nag-evolve na ito. Pero global standard to.
14: Magkakaroon din ng Metro Manila School Security Outlook para sa fourth quarter ng 2026 na magsisilbing gabay sa mga pulis at school authorities sa pagtugon sa mga umuusbong na banta at security concerns. Bukod sa Metro Manila, plano ning gawin sa ibang rehiyon ang summit. Ryan Resigues, para sa bayan.
10: May preliminary results na ang PCG hinggil sa nangyaring sunog sa MV June Aster sa Palawan. Ngunit hindi pa maaring ilabas habang gumugulong pa ang joint investigation. Ilang nakaligtas naman ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa insidente. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
17: Patuloy ang investigasyon sa sunog sa MV June Aster sa Palawan na ikinasawi ng ilang pasahero at crew na nagdulot din ng trauma sa mga nakaligtas. Sa pagdinig, muling inisa-isa ang mga pangyayari ng sumiklab ang apoy sa barko. Ayon sa salaysay ni Gaspar Dagsa, survivor sa sunog, nasa ikalawang deck siya na makita niya ang malaking apoy paglabas ng kanyang cabin. Dahil sa pagkataranta, tumalon agad umano siya sa dagat para makaligtas. Aniya walang ibinabang abandon ship order. Ultimo pati kapitan ay hindi mahagilap kung kaya't may mga pasaherong hindi rin nakapagsuot ng life jacket. Bukod pa kay Dagsa, nagbahagi rin si Jeffrey Tagle kay Labor Secretary Francis Tolentino na nakaranas ito ng trauma dahil sa insidente.
18: Paano yung mga sumakay sa barko?
19: Meron naman trauma.
18: Dapat ba bayaran ka doon sa trauma na sinapit mo?
19: Opo, dapat doon po kasi yung experience po kasi masyadong hirap.
17: Sinabi ng Philippine Coast Guard o PCG na patuloy ang Marine Casualty Investigation para matukoy ang aktwal na sanhi ng insidente. May preliminary results na, pero hindi pa ito ilalabas habang isinasagawa ang joint investigation kasama ang Maritime Industry Authority at Bureau of Fire Protection. Sa hiwalay namang investigasyon, natuklasan ang mga irregularidad sa passenger manifest ng barko.
20: The first one is the falsification of the document. Since there are inconsistencies with the declaration of the master when the vessel departed, particularly the names of the passengers listed in the passenger manifest, we have found out several names actually that are listed in the passenger manifest who did not board the ship. Another one is that we have determined in the crew manifest that there is one person, the chief engineer, who is not the actual chief engineer on board.
17: 41 katawan pa ang hindi nakikilala at patuloy ang DNA matching ng PNP Forensic Group. Bukod sa mga nasawi, binigyang pansin din sa pagdinig ang kalagayan ng mga nakaligtas.
21: Ayon sa Employees Compensation Commission o ECC, maaaring magbigay ng psychological counseling sa mga crew na nakararanas ng epekto ng traumatic experience. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ang mga paglabag sa safety rules, mga irregularidad sa manifest at ang buong chain of events na humantong sa insidente. Angelica Abrugar para sa Bayan.
5: Matapos ang ilang dekadang paghihintay, may mga pamilyang sa wakas ay may kasiguraduhan na sa lupang kanilang tinitirhan. Nasa 91 benepisyaryo ng Community Mortgage Program ang ginawaran ng titulo ng lupa bilang bahagi ng pagsusulong ng pamahalaan sa mas ligtas na pamumuhay para sa mga komunidad. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
22: Very proud po talaga kami. Ito na po yung legacy na may iwan ko sa mga anak ko, yung kasiguruhan nila sa paninirahan.
17: Tuwang-tuwa si Adelina Abraham matapos ang halos 4 dekadang paghihintay sa titulo ng lupa ng kanilang tahanan. Opisyal na kasing ipinagkaloob ng Department of Human Settlements and Urban Development at Social Housing Finance Corporation ang titulo ng lupa sa 91 benepisyaryo ng Community Mortgage Program ngayong araw. Idinaos ang pagtitipon sa gitna ng selebrasyon ng National Shelter Month ngayong Oktubre na may temang Tahanan, Pamayanan, Kinabukasan. Kinaunahan ni DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon P. Aliling at SHFC President at CEO Frederico A. Laksa ang pagtitipon. Tinatayang 63 miyembro ng mga Homeowner Association ang ginawaran mula sa Quezon City. Nasa 30 ang benepisyaryo ng Payatas Clan Slot 2E, 28 naman ang kabilang sa Camarin Mahogany sa Caloocan City. Ayon kay Laksa, layunin ng CMP na ayusin ang mga kalsada, kuryente at tubig sa mga komunidad upang pakinabangan sa mga susunod pang panahon.
23: Ang CMP kasi kaya popular yan sa mga kababayan natin. Hindi natin sila linalayo doon sa kanilang pinagtatrabahuan. Hindi nila natin linalayo sa kanilang kabuhayan. Yun ang basic reason kung bakit popular siya.
17: Inaasahan na mas marami pang Pilipino ang matutulungan ng programa na maaaring umabot sa 15,000 beneficiaryo bago matapos ang taon. Azzy Roberto, para sa Bayan.

0: Sa ulat probinsya, dahil sa malakas na lindol ngayong hapon, pinauwi ang mga estudyante at mga guro sa mga paaralan sa Davao City para sa kaligtasan ng lahat. Ayon sa FEVOX, naranasan ang magnitude 6.4 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao bandang alas 4 ngayong hapon na mailalim na 10 kilometro at epicenter na 42 kilometers mula sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Intensity 4 ang naitala sa ilang lugar sa Sarangani, South Cotabato, General Santos City at Sultan Kudarat. Habang intensity 3 at 2 naman ang naranasan sa iba pang bahagi ng Mindanao, kabilang ang Davao City. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ang sitwasyon at hinihimok naman ng publiko na manatiling alerto sa mga posibleng aftershocks.
1: Small but terrible ang dating ng mobile bus sa ilalim ng programang Biyaheng Bagong Pilipinas. Dahil maliit man ito, kung tingnan, dala naman ito ang malaking responsibilidad para sa mga Pilipino. Yan ang ulat ni JM Thompson.
2: Bagong Pilipinas Sound Trip.
3: Ito ang isa sa mga programa ng Biyaheng Bagong Pilipinas na umiikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tampok nito ang mga local music artist at sabay na ipinapakita ang mga tourist spot sa perlas ng silanganan. Ngayong araw, sinimulan na ang unang episode ng bagong programa kung saan mapapanood sa podcast ang mga opisyal na tinatalakay ang kahalagahan ng bawat programa ng pamahalaan. 10 square meters lang ang laki ng mobile bus, maliit ito. Pero may malaking responsibilidad para ihatid ang mga diskusyon at usapin na kailangan ng mga Pilipino. Complete setup na rin ang bus dahil may built-in cameras na kaya kayang puntahan ito ang bawat sulok ng Pilipinas. Nauna nang itampok ang mga mahuhusay na mga awit mula sa iba't ibang lugar sa bansa, mula sa Maynila.

0: At ngayon, hindi lang mas malayong lugar ang mapupuntahan ng sasakyan na ito. Mas malalim at mas makabuluhan din ang kwentuhang mabubuo na magbibigay ng kahulugan sa ating pagiging Pilipino.
1: Layunin ng bagong Pilipinas Mobile Studio Bus na ilapit ang bawat diskusyon at kwento ng mga Pilipino at maipakita ang ganda mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya ano? Tara! J.M. Thompson, para sa bayan!
2: At para sa iba pang updates at balita, follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA.
3: Bayan, 78 days na lang, Pasko na. At yan pong mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez, para sa bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente, para sa bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
6: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
7: Ibigay mo namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
6: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
7: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
6: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
14: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso! Malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
15: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
14: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
16: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
17: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
14: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
13: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
17: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
6: Salam Radio. Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
20: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
6: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
21: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
6: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's a Thursday, 10th of October, 2026 at ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Kasakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Iahatid namin sa inyo iba't ibang mga balita, impormasyon na dapat ninyong malaman. At mamaya-maya po ay tatanggap tayo ng ilang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Nako, parang may naitala na naman na pagsabog ah. Mamaya, tingnan natin kung saan banda. Anyways, ika-35 araw na ng kanina, no, inyo pong na tinututukan dito sa ating himpilan ang tuloy-tuloy na special coverage ng Radyo Pilipinas sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman, nakatutok ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas sa mga pinakahuling kaganapan. At kanina nga ay nagtapos somewhere around 6, more than 6 p.m. Kasama ang mga kawani galing sa BIR. At bukas naman, meron ding mga tuloy-tuloy. Oo, kahit na, di ba, yung 4-week schedule, 4-week workday, eh wala yun, dire-diretso yun. Dire-diretso pa rin sa Senado dahil nga kailangan nilang tapusin ito bago sila mag-break. Or if not, hindi tatapusin. O kaya, eh kung ano yung matapos nila. Kasi sabi nga, no, eh, medyo mahaba-haba itong magiging trial. The count is more than 100, if I'm not mistaken. Abot pa ng 200 days. So, hindi na natin alam. So, they have to ramp it up yung mga tanong, yung mga witnesses, no, yung cross-examination, direct, redirect, Yan, yan yung mga always natin na naririnig, Your Honor. So anyways, it's October, first week na natin. Tapos na tayo sa first week ng October. Mamaya po, makakasama natin ang, kasi kahapon hindi natin na i-play yung mula sa TID. So mamaya po, yung po yung ating ihahatid naman sa inyo. Okay, para sa ating headlines.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Vlogger na si Francis Leo Marcos nakalaya matapos magpiyansa. Mas mahusay na border control, kailangan na matapos maaresto ang 244 na foreign nationals sa Zamboanga, Sibugay. Senado inadap ang House Bill tungkol sa pagbibigay ng kinatawan ng Balik Islam Community sa NCMF. ATI Regional Training Centers Region 9 katuwang ng DTI 9 sa paglunsad ng 12 ZAMPEX 2026 sa Zamboanga City. Mindanao Cluster participants sumailalim sa 5 araw na pagsasanay kaugnay sa Science Technology Innovation, Foresights and Pagtanaw 2015 ng DOST. Department of Agriculture 10 pinaigting ang pag-angkop sa katatagan sa klima, kahusayan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pangsasaka ng palay sa rehiyong Northern Mindanao.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: At yan po ang ating mga headline para sa ating mga detalye.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Hoy, isa yun sa magandang balita nga pala. No, kanina natutukan din natin yun, yung pagbigay ng kinatawan para sa Balik Islam. Oo, para sa mga Pilipinong nag-revert, o kaya yung termino na ginagamit para, and it's not limited alone, or if not, tama, it's limited alone to the Filipinos who embraced Islam, kasi tawag po namin is revert rather than convert. Mamaya pa pag-usapan natin yan. Para sa headline o para sa detalye ng ating mga balita.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Department of Agriculture 10 na pinag-iigting ang pag-angkop sa katatagan sa klima, kahusayan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka ng palay sa rehiyong Northern Mindanao. Para sa detalye mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Report.
19: Dandy.
22: Pinanawak ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang paggamit ng teknolohiya sa pagsasaka ng palay upang maging matatag laban sa klima para mapalago ang industriya ng palay sa Hilagang Mindanao. Ang Research Division ng ahensya ay nagsagawa ng demonstrasyon gamit ang makabagong teknolohiya para sa System of Rice Intensification o SRI, Integrated Rice Duck Farming System, Heirloom Agroecology at One Rice PH, Expanded On-Farm Technology Demonstration sa kahapunan, Valencia City, Bukidnon. Katuwang ang International Rice Research Institute, Philippine Rice Research Institute of URICE at ang pamalang lungsod ng Valencia, kung saan ang kagawaran, mga magsasaka ng palay at mga tagapagtaguyod ng teknolohiya ay nakibahagi sa teknikal na talakayan at pagpapalitan ng kaalaman. Layunin din ang aktibidad na isali ang mga magsasaka sa integrasyon ng teknolohiya sa pagsasaka ng palay tulad ng mas mahusay na pagkontrol ng damo at peste at pinahusay na pagbungkal ng lupa para sa mas malusog o masaganang pagtatanim at ani ng palay. Ayon kay Meredith A. Flores, DA-10 Senior Science Research Specialist, ang nasabing mga teknolohiya ay pinalalawak sa buong rehiyon GS upang suportahan ang mga pagsisika para dumami ang ani ng mga magsasaka, mabawasan ang mga gasto sa produksyon ng palay at matulungan ang mga magsasaka na umangkop sa pabago-bagong kondisyon ng klima. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Ayan, maraming salamat, Miss Dandy Macarambon. Samantala, vlogger na si Francis Leo Marcos, nakalaya na matapos magpiyansa ayon sa CIDG. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Diane.
3: Kinumpirma ni PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II na pansamantala nang nakalaya ang vlogger na si Norman Mangusin na mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Ayon kay Morico, nakalaya si Mangusin kahapon October 7 matapos makapagpiyansa sa tatlong bilang ng kasong cyber libel. Itinakda sa 30,000 pesos ang piyansa sa bawat kaso o kabuo ang 90,000 pesos. Matatanda ang naaresto si Mangusin noong Linggo October 5 sa isang resort at casino sa Parañaque City sa bisa ng warrant of arrest mula sa Parañaque City Regional Trial Court Branch 294. Hindi ito ang unang beses na naaresto si Mangusin. Noong Pebrero, inaresto rin siya dahil sa 12 kaso ng unjust vexation sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Isinampa ito ni Joanna Lopez, asawa ng vlogger na si Mark Jason Warnakulahewa, na siya ring nagsampa ng bagong kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Kaya maraming salamat, Diane Lear. Samantala, mas mahusay na border control. Kailangan matapos maaresto ang 244 na foreign nationals sa Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye, nagbabalik, Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ray.
4: Iginiit ng isang security expert ang pangangailangan ng mas mahusay na border control kasunod ng pagkakaaresto sa 244 na foreign nationals sa dalawang anti-pogo operations sa Zamboanga, Sibugay. Ayon kay SecuriPort Chief Technology Officer Nate Carpenter, mahalaga makuha agad ang tamang impormasyon tungkol sa mga biyahero para mas mabilis matukoy ang mga posibleng banta sa ilalim ng iminumungkahing Civil Aviation and Immigration Security Services o CAIS. Mas maagang makukolekta ang passport details at biometrics ng mga biyahero bago pa man sila bumiyahe. Gagamit din ito ng facial, fingerprint at iris biometrics, e-gaze at artificial intelligence para palakasin ang border security. Pero gate ni Carpenter, immigration officer pa rin ang magpapasya sa huli sa mga raids sa CI at Alicia sa nasabing lalawigan. 113 at 131 foreign national ang naaresto. Iniimbestigan sila sa umano'y immigration violations, illegal pogo activities at posibleng human trafficking. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Senado inadap ang House Bill tungkol sa pagbibigay ng kinatawan ng Balik Islam Community sa National Commission on Muslim Filipino o NCMF. Para sa detalye, alamin natin kay Nimfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Bilang amendment sa Senate Bill 604, ang House Bill 9597 na naglalayong magkaroon ng kinatawan ang Balik Islam Community sa National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Ayon kay Senador Robin Padilla, mahalaga ang panukala dahil dumarami ang mga Pilipinong nagbabalik loob sa Islam at nangangailangan sila ng representasyon sa NCMF. Sinabi ni Padilla na ilan sa mga Balik Islam ay nakakaranas ng problema sa loob ng pamilya matapos magpalit ng reliyon, kabilang ang pagtatakwil at pagkawala ng tahanan o suporta. Binigyan diin ng senador ang naging karahasan ng ilang Balik Islam noong Marawi Siege kung saan anya ay may mga naging biktima ng mga leader na nagdala sa kanila sa Marawi at kalaunan ay napasama sa mga terorista. Initi Padilla na mahalagang maging batas ang panukala para magkaroon ng commissioner sa NCMF na kakatawan at mangangalaga sa kapakanan ng Balik Islam Community. Narito ang bahagi ng bahayag ni Senador Padilla.
24: Napakahalaga po nitong amendment na ito sapagkat sa ngayon po, kinukonsider po.
19: Okay, maraming salamat, Nimfa Asuncion. 7:18 in the evening, tuloy-tuloy po tayo. ATI Regional Training Center 9, katuwang ng DTI 9 sa paglunsad ng 12 Zampex 2026 sa Zamboanga, Sibugay. Mamaya po, babalikan natin yung balitang yan. ni Lesti Cubol. Samantala, 7:18 in the evening, magbabalik po sa Lam Radio. Pagkaranay lang paalala.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
10: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
25: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
26: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
27: Parang unfair naman sa tao yan, lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
10: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
28: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
10: Habang pabugsubugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabay!
13: Is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: 7:25 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita mula naman sa Zamboanga, Sibugay, ATI Regional Training Center Region 9. Katuwang ng DTI 9 sa paglunsad ng 12 ZAMPEX 2026 sa Zamboanga City. Para sa detalye, live yatid sa atin ni Lesti Cubol.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Lesti.
30: Katuwang ng Department of Trade and Industry Regional Office 9 o DTI 9, ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ETI RTC 9 at mga pangunahing kasosyo nito sa opisyal na paglunsad ng 12 Zamboanga Peninsula Exposition o ZAMPEX sa 2026 sa isang malaking mall sa lungsod ng Zamboanga. Ang paglunsad ng aktibidad na ito ay ginanap sa kasagsagan ng selebrasyon ng National Agriculture and Fisheries Extension Systems o NAPES Week sa loob ng linggong ito. Nakisa ang ATI-RTC9 sa aktibidad upang bigyang diin ang matatag na samahan at pakipagtulungan sa mga stakeholder sa pagdiriwang ng NAPES Week. Sa selebrasyong ito, kinikilala ng pag-aaral ng agrikultura ang mga tao at institusyon na nagtutulungan sa pagbuo ng isang mas produktibo, matatag at napapanatiling sektor ng agrikultura at pangisdaan sa buong Zamboanga Peninsula. Ang ATI ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapalakas ng

0: bigyang lakas ang mga mamamayan at lubikha na mga pagkakataon para sa isang mas matibay na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City.
1: Eh, maraming salamat, Leslie Cubul. Tuloy-tuloy tayo sa 2018 evening Mindanao Cluster participants sumailalim sa limang araw na pagsasanay kaugnay sa Science, Technology and Innovation, Foresights at Pagtanaw 2050 ng DOST. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dandy.
3: Nagpapatuloy ang limang araw na pagsasanay kaugnay sa Science, Technology and Innovation o STMI Foresights at Pagtanaw 2050 para sa Mindanao Cluster A, pinangunahan ng DOST Office of the Assistant Secretary for Technology Transfer, Communications and Commercialization at DOST Northern Mindanao. Nagsimula a 5 hanggang 9 ng Oktubre 2026 sa Dahilayan Manolo Fortich, Bukidnon, kung saan tinipon ang mga leader at tagapamahala ng mga regional na tanggapan ng DOST mula Regions 9, 10 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sasanayin at bibigyan ang mga partisipante ng mga foresight o pananaw, kaalaman at kakayahan para makabuo ng kaukulang methodologies para sa kahandaan sa hinaharap. Samantala, ang Pagtanaw 2050 ay nagbibigay ng pangmatagalang balangkas para sa agham, teknolohiya at inobasyon ng Pilipinas na makatutulong sa kagawaran na harapin at pakinabangan ang umuusbong na mga oportunidad, mga kakaharaping hamon at palakasin ang estratehikong pagpaplano, paggawa ng desisyon tungo sa pangkapuluan at pangkaragatang progreso ng bansa, bagay na pinaghahandaan ngayon para sa panghinaharap ng mga hamon sa tulong ng makabagong siyensya, teknolohiya at inobasyon. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 7:30 in the evening. Sa pagkakataong po ito, pakinggan po natin ang ating mga kasama mula sa Kapatid Language Connect ng Translation and Interpretation Division ng Legislative Technical Affairs and Information Services ng BARMM. Narito po.
4: Assalamu alaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapapanag gabi ko muli sa ating lahat. At muli po nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at inspirasyon. Ito po ang inyong lingkod ang tagasalin sa wikang Mindanao, Norel ng Bita. At mga kapatid mula Rizal, Visayas at Mindanao, malibu po namin kayong inaanyayahan sa ika-112th episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Sanam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito po ang programang patuloy na maglilingkod para sa mas madaling nakatatayan at makabuluhang pagkahatid ng impormasyon patungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya mga kapatid, samahan niyo po kami ngayong gabi at sama-sama po natin tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil po mga kapatid, sa bawat salita may kasaysayan, sa bawat wika may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hindi-hindi mag-alinangan kung mag-atubing magbigay ng impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa pangmahalagang bahagi ng ating programa. Ito po ay ang Word of the Week. Narito po ang ating Word of the Week at ang salin po sa iba't ibang katutubong wika at regional languages ng buwan. Narito po.
5: Word of the Day, Justice. Justice means fairness, equality, and giving every person what they deserve according to the law and what is right.
6: Sa Filipino ay katarungan. Tinitiyak ng katarungan ng bawat tao ay tinatrato ng patas at iginagalang ang kanilang mga karapatan.
7: Sa Maguindanaon, kabantang. Sukab

0: antang na masibulonin ikuman iti nakatawan na kabimpyanan sa tido indusol kanilan ang mga kawagib na kapagadatan.
1: Sa maranaw na kapaginuntulan. So kapaginuntulan na kasiguro niyan na umanipi si katawa na onto so kindulunaan ang kapagadatan sa mga kabnar eran.
2: Bang habahasasog, kaadilan. Kaadilan in magtanto pa mga tiap-tiap manusia pang biyadiin sila suway pag-arihan halawang pag-adat sin kapatut nila.
3: Bang siyakan, adil. Kaadilin matantu we tiap-tiap dangan niya kapatut ne pinagmahapan sarta kapatut den suway inagdatan.
4: Sa iranun na kapagtimbang. So kapagtimbang na masiguro niyan so uman itaw nagkapimpyanan sa mamagitsan agusurkiran ang mga kawagib na kapagadatan.
5: Sangkagan kay hustisya. Yang hustisya kay pegasigurno yang kada utaw at ratuhon ng sakto aw aadatan yang kanilan mga kapatot.
6: Dabtadurayin hustisya. Sanigurado ay hustisya we isa nga etaw sa gilawi katanding nila. Marami kay karo kwagib pagadatan.
7: بالعربي العدالة. العدالة تتضمن أن يعامل كل شخص بإنصاف وأن تحترم حقوقه وأن تصان كرامته.
8: At ayun na po ang ating word of the week at ang salin ito sa iba't ibang katutubong wika ng Mangsamot sa Muslim English in Ganao. At ngayon naman ay dumako na po tayo mga kapatid sa ating trivia segment. At ang ating trivia segment po ay mula din po sa Bangsamoro Family Act No. 17 or Administrative Code of the Bangsamoro under the Chapter 2 Scope of the Bangsamoro Civil Service, Article 7, the Bangsamoro Civil Service. Narito po ang salin nito, pakinggan, panoorin po natin at sabay-sabay po tayo magtuto.
0: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. The Bangsamoro Civil Service embraces all public positions in the Parliament, Cabinet, and every agency, subdivision, and instrumentality of the Bangsamoro government, including GOCCs with regional charters. Article 8, Classification of Positions. Positions in the Bangsamoro Civil Service shall be classified into career service and non-career service as defined by existing civil service laws, rules, and regulations.
9: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Kabanata 2, Saklaw ng Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. Saklaw ng Bangsamoro Civil Service ang lahat ng mga pampublikong posisyon sa parlamento, kabinete at bawat ahensya, sangay at instrumento ng pamahalaang Bangsamoro, kabilang ang mga GOCC na may sariling original na charter. Artikulo 8, pag-uuri ng mga posisyon. Ang mga posisyon ng Bangsamoro Civil Service ay hahatiin sa career service at non-career service. Alinsunod sa mga umiiral ng batas, tuntunin at regulasyon tungkol sa civil service.
10: Al-Faslo Thani, Nitaqul Khidmatil Madaniyati fi Bangsamoro. Al-Madda 7. Al-Khidmatil Madaniyati fi Bangsamoro تشمل الخدمة المدنية في بنسامورو جميع المناصب العامة في البرلمان ومجلس الوزراء وكل وكالة أو فرع أو هيئة تابعة لحكومة بنسامورو بما في ذلك الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة ذات الامتياز الأصلي. المادة 8. تصنيف الوظائف. تصنف الوظائف في الخدمة المدنية لبنسامورو إلى وظائف وظيفية أو مهنية ووظائف غير وظيفية، وذلك وفقا لما تحدده القوانين واللوائح والأنظمة النافذة الخاصة بالخدمة المدنية.
4: سائرانون نا Chapter 2 Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7 Bangsamoro Civil Service. Subang sa Moro Civil Service, naragkas niyan sulangon na public position siya ko parliament, cabinet, aguuman i-agency, subdivision, ago instrumentality no gobyerno o bang sa Moro. Ragkas sa mga GOCC na adunrun sa original charters. Article 8, mbarangan o mga posisyon. So mga posisyon sa Bangsamoro Civil Service, dahit na ipaliugat at kilalanin sa career service, agunan career service, agya na pimanan sa inggulalan sumipangadin ang mga pangitaban, mga aturan, agubitikan o civil service.
1: Rangkuman o Bangsamoro Civil Service. Sa gintas ay ikapito. Bangsamoro Civil Service. Subang sa Moro Civil Service na mararangkom iyan sulangwan a public position si isa parliament, gu si isa cabinet, gu uma ni agency, gu subdivision, gu instrumentality si isa gobyerno a bangsa Moro. Padron sa mga GOCC, aadin a original a karatas iyan. Sa gintas ay kawalo, pimbarangan o mga posisyon. So mga posisyon si isa bangsa Moro Civil Service, na paliugat ang makilala sa career service, gunan career service as kanyan na kiap maanaan gulalan kumiaadin ang mga pangitaban, mga atoran, gumanga bitikan o civil service.
6: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Rantan Ruo, sakupi Bangsamoro Civil Service. Article 5, Civil Service si Bangsamoro. Sakupi Civil Service si Bangsamoro we ikluhan ay pampubliko we the position the parliamente, kabinete, the sangay ahensya, subdivision, broad instrumentality, hi Bangsamoro governmente, gaamong GOCCS andang charter. Article 8, classification the position, position the Bangsamoro Civil Service, mapagilalo mga career service, broad the non-career service, kundiloloy kita beble ewe. Ukit brab kita ba?
11: Bangsamoro Autonomy Act No. 17 tabas sa maundang-undang syara ikarua scope of the Bangsamoro Civil Service. Ayat ikapitu, Bangsamoro Civil Service. Tabisaran nito, ya Bangsamoro Civil Service iya yang intanang kamemon public positions ma parliament, cabinet maka tiap-tiap agency, subdivision maka instrumentality maka memon farinta Bangsamoro. Tamikian lamud sambirban ng GOCC niya asar original halhinang para masiga. Ayat ikawalu, pagbida-bidaan maantara positions. Tabisaran ito, iabanan position ma Bangsamoro Civil Service ni bahagi iya ma dua paksa. Muna-muna, career service maka non-career service. Maya ito maaturan sara, mapanahuan maka aturan ni civil service.
3: Hatinin bang si iyakan pamatampal aturan ang banding aturan si pamarinta Bangsamoro iyan eh. A. Matantu dukmasambu ieme tukbalan si civil servicein hininang pinagsali-sali paayon si katalep duk sukatan binektari. Duk pinagsali sulibihan si pagkaaalela atawadende duk bangsa. B. Majatu si dialeman public service kasongan sistemin suku si human resource administration. Duk may original hala-halaan nin. Article si kawalu pagbidda-biddaan may position. Posisyon si Bangsamoro Civil Servicein suway pinaatap tujuk career service and non-career service kwe na iye talukis si civil service laws, rules, duk regulations kwe ituhin.
2: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. In Bangsamoro Civil Service, ya ako niya ikatan public positions ha parliament, cabinet, iban tiap-tiap agency, subdivision, iban instrumentality of the Bangsamoro government, lamod na in mga GOCC on original charters. Article 8, Classification of Positions. In mga position ha Bangsamoro Civil Service, subay patarangon bilang career service, iban non-career service. Amuin kiya baita, halawm sin asal na aun civil service laws, rules, iban regulations.
0: Bangsamoro Autonomy Act Number 17, Chapter 2, Kalanghuman o Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service nagalangkumin, sulangon o public position siya sa parliament, ando siya sa cabinet, ando uman ni agency, ando subdivision, ando instrumentality siya sa gobyerno na Bangsamoro, among sa mga GOCC, original ang mga charter nil. Article 8, susunan ang mga position. So mga position siya sa Bangsamoro Civil Service, sa palyugat at kilalan sa career service, ando non-career service, asuntuban na pinggumanan sa inggulalan, kanoina din ang mga pangitaban, mga atulan, ando mga bitikan ng civil service.
8: At ayun na po ang ating trivia at muli ito po mga kapatid, ang ating trivia po ay nagmumula po sa mga published na Bangsamoro Autonomy Acts. At kumukuha po tayo ng mga bahagi lang po ito upang maisalin bilang halimbawa ng ating pasilit lamang sa ating pagsasalin sa iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro. At yun naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. At bago yan ay binabati po natin ang lahat po ng mga napapabilang sa ethnic groups ano, ng Bangsamoro Autonomous Region in West Mindanao. Lalo-lalo na po sa mga salin, ano, yung mga wikang naisalin o kasalukuyang wika o katutubong wika na meron po tayo sa ating tanggapan. Binabati po namin ito yung lahat sa lahat po ng mga wika niya. And meron po dito sa mainland, Dunbar, or na Bangsamoro Autonomous Region in West Mindanao, ganun din po sa island provinces at sa mga areas po ng nalabas po sa Bangsamoro na meron po mga Bangsamoro people. At ngayon naman mga kapatid, gumawa po tayo sa ating quotable quote. At ang ating quotable quote ay mula po kay Honorable MP Attorney Sia Elijah de Mama Alba. Narito po ang kanyang quotable quote. At syempre, bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, ay kilalanin po muna natin siya sa pamamagitan ng kanyang maigiling body sketch. Narito po.
0: Attorney Sia Elijah B. de Mama Alba is a member of parliament, a lawyer and public servant who served as a member of the Bangsamoro Transition Authority or the BTA as a floor leader of the Bangsamoro Parliament from September 2022 to October 2025. She also served as chairperson of the Committee on Rules and vice chairperson of the Statutory Committee on the Bangsamoro Justice System. She was appointed as the Bangsamoro Attorney General in 2019, where she led initiatives and strengthened the Sharia justice system and promote the tri-justice system in the BARMN. She also served as Secretariat of the Intergovernmental Relations Body, or IGRB, facilitating cooperation between the national government and the Bangsamoro government. Prior to her appointment as Bangsamoro Attorney General, she served as Deputy Executive Director of the Bangsamoro Transition Commission, Attorney 6 of the Civil Service Commission, ARMM, and a member of the Coordinating Team for Transition, and a member of the Coordinating Team for Transition that helped draft the transition plan for the ARMM to be ARMM. Attorney de Mama Alba earned her Bachelor of Arts in Public Administration from University of the Philippines, Diliman, and her law degree from San Beda College, Mindoro. She was admitted to the Philippine Bar in 2008 and placed third in the 2018 Special Sharia Bar Examinations.
8: At tinanong mga kapatid ang mild sketch po ng Honorable MP Attorney Sia Elijah de Mama Alba at narito naman ang kanyang quotable quote at sabi po niya, this approach not only increases incomes but also improves livelihood and strengthens the economic resilience of the Bangsamoro communities. Ayun po yung kanyang quotable quote at narito naman ang salin ito sa iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro.
12: Sa Pilipino ay
13: ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagpapataas ng kita, kundi nagpapabuti rin sa kabuhayan at nagpapalakas sa katatagan ng ekonomiya ng mga komunidad sa Bangsamoro.
12: Sa Maguindanao na,
0: suukit tanong na rin kinapalanambo at papagkasala sa mga untong kapapagkapiyapan sa mga kuyagan, ando papagkabagal sa katigal sa kapaguyag-uyag, dumagingad abang sa moro.
12: Samra na una.
1: Gilang ka ay aukit-ukit, nakna uban yan matag mapagkala sa mga sukatan, kamapagkausur iyan pan sa mga kuyagan, gumapagkabagar iyan sa kapagkagagkuyagan, mga magingit abang sa moro.
12: Mga bahasa sub.
2: In pardahan biya ha ini, pukun sadya hapar sa baban sin pagpataas untong. Sa gawa, makatawang ini magpasung sin kabuhianan iban magpakusog sin pagtawagon economic resilience sin mga kauman habang samoro.
12: Bang siyakan,
3: labayan sa ienin dumain hadjahat matamba. Income, malingkan, makalanjut ne kailuman. Duk makakeseg pangusaha tap-tap si me kaum bangsa moro.
12: Sa iranun na.
4: Sugya ukit na di kanabu pakagkapuro sa mga sukat, ugid pakapagisag bun sa kauyagan, agu pakagkabagar sa katigar na kapaguyag-uyag na mga magingid sa bangsa moro.
12: Sinama.
11: Intiranan ito mahasadyang ang ganapan pag-usaha. Sumagawa, maluhay makauluman makakabuan kuwat pag-usaha makauman bangsa mo.
12: Sangkagan kay?
5: Yang pamaagi na yani kay bukun gay jaga patas ng arta. Aw gay jaga pakajaw uman ng panginabuhi aw jaga pakusog ng ikakusugan ng ekonomiya ng mga jamaa sang bangsa moro.
12: Dito duraye?
6: Ani diskarte bakan saan guman kurta. Kabakan ang papiyo bide kapaguyag brab ang pabagar sa kapaguyag dito debang sa morowin.
12: Bil Arabi?
7: La yaktasir hadha nahju ala ziyadat al-dakhl al-hasib bal yasham aydan fi tahsin subul al-aish wa ta'ziz al-qudrat al-iqtisadiyyah li mujtama'at bangsa moro ala muwajahat al-tahaddiyat wa as-sumud amamaha.
8: Ayun, maraming salamat sa ating mga masisipag at magandang na tagasalin sa ating tanggapan. At muli, binabati natin ang lahat ng mga ethnic groups na napapagilang po sa Mindanao, Iranun, Maranao, Yakan, Kauso, Kederay, Sama, Tagan, at sa mga kapatid natin na gumagamit ng wikang Filipino at muling po na nagpaparating tayo ng pabagi sa lahat ng mga Pilipino, sa bayan ng Pilipino, sa buong Pilipinas, mga Luzon, Visayas, at Mindanao. Ayan, at muli po tayo ng paparating ng pasasalamat at pabagi po sa tanggapan ni Robert M.P. at Orin Shaila na Dumama Alba. At tayo rin po ang Translation and Interpretation Division ay napaparating ng pasasalamat at pabagi rin po sa ating buong speaker, si Speaker Honorable MP Muhammad Shuaib Yaqub, sa ating pong Secretary General, Professor Ravi Akal, sa ating pong Director ng Legislative Technical Affairs and Information Service, Engineer Abulgan Maglokon, at syempre sa ating Division Chief, Bifiris Candao, Juris Doctor. At sa lahat po ng mga umaantabay ng ating programang Kapatid Language Premier. At dahil dyan mga kapatid, dyan na po natatapos ang isa na namang makabulang talakayan dito po sa ating ika-112 episode na po ng ating programang Kapatid Language Premier. At maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay dito po sa Salang Radio ng Radyo Pinas, ang inyong pong pakikisa ang nagbibigay buhay sa aming atikain na itaguyod at pagyamanin ang pangunahing wika ng bangsa moro. Naway may napulot po kayong bagong kaalaman sa ngayong gabi sa ating mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po natin alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ang pinagmula ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang mga bangsa moro at bilang mga Pilipino. At kaya naman mga kapatid, huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode. Mas marami pa po tayong matututunan. At muli, ito po ang inyong kapatid, ang tagasaling sa wikang Maguindanao ng Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng DPO-BARN. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum, bangsa moro. Magandang gabi, Pilipinas.
14: At ayan po ang Kapatid Language Connect dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Salam Radio.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: 7:53 in the evening, tuloy-tuloy po tayo para sa ating report. Pangasinan, itinampok ang Kultura, Kalikasan at Turismo sa 2026 Region 1 Tourism Summit. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nasaksihan ng mga delegado ng 2026 Region 1 Tourism Summit ang kultura, kalikasan at mga pangunahing pasyalan ng Pangasinan sa isinagawang tourism tour sa lalawigan. Hinati sa dalawang grupo ang tourism stakeholders mula sa buong Region 1 para sa Pangasinan Gallery Crawl at Ecotourism Tour. Tampok sa Gallery Crawl ang mga museo at cultural sites sa Central at Eastern Pangasinan kabilang ang Banaan Museum, Mount Grona Calvary Park and Museum, Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, Binalonan Museum at Sugar Cane Mill sa Pusurubyo. Samantala, binisita sa Ecotourism Tour ang Pangasinan Salt Center at Balingasay River sa Bulinaw, Bued Mangrove Park sa Alamino City at 100 Islands Lookup Wharf kasama ang Banaan Museum. Ang Pangasinan ang host province ng summit. Patuloy namang isinusulong ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gigo III ang turismo para sa mga lokal na negosyo at komunidad at sa pagpapalakas ng ekonomiya ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
14: Hey, maraming salamat, Mildred. Samantala, sa darating na October 13 ay isang observance ng International Day for Disaster Risk Reduction 2026. Patuloy kayong sumabaybay sa mga balita, impormasyon at iba pang mga kaganapan patungkol sa mga kahandaan ng gobyerno ukol dito.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: And before tayo magtapos dito sa ating programa, balikan na natin regarding doon sa na-adopt na revision sa batas patungkol nga sa pagkakaroon ng representante ng Balik Islam Community. No, kasi ang National Commission on Muslim Filipino po ay merong iba't ibang commissioner na kinakatawan kasama doon sa iba't ibang ethno-linguistic group, no? Merong sa commissioner for Maranao, Maguindanao, Tausug at saka yung sa island provinces. Yung mga iba't ibang communities, no? At isa dito, kaya nga po kadahil lumalaki na din ang bilang ng mga Balik Islam o ito yung mga Muslim dito sa Pilipinas na Pilipino na yumakap ng Islam, tinatawag po silang Balik Islam. So, sa terminong Balik Islam, na iintindihan naman, the meaning is that nagbalik loob sa relihiyong Islam, no? Pero paano naman ito ikang magiging significant doon sa bakit tinawag sila na Balik Islam? Before kasi, sa paniwala o paniniwala ng ating mga kababayan Muslim dito sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao, bilang isang malaking, contribution nito sa ilang mga parte sa Mindanao ay hindi nasakop kailanman ng mga banyaga, no? At sa paniniwala din na ito ay ang buong Pilipinas, no? Ang buong Pilipinas, not only in some parts of it, no? Ay dating meron ng mga nakatirang mga Muslim o kaya tinataguyod na nila ang kanilang relihiyong Islam sa kanilang mga pamayanan, sa kanilang mga lugar, no? Kumbaga dati sa simula pa lang kung noong wala pa yung Christianity, and that's 300 years before the arrival of the Spaniards, no, ay ang mga Pilipino, hindi pa tawag na Pilipino, pero ang mga naninirahan dito sa ating bansa ay naniniwala na sa animism. Ito yung mga anito, bathala, mga ganyan. And then, pangalawa dyan is yung paniniwala naman sa Islam o Muslim, monotheism, no? Yung na may Diyos, no? Yung pagkakaiba kasi ng dalawa is that Diyos na sa iba't ibang uri, no? Diyos sa langit, Diyos sa dagat, ganyan, yung mga ganyang pagkakaintindi when it comes to animism, no? Yung mga anito, yung mga ganyan. Eh, noong dumating ang Islam, noong 1300, doon na bago yung paniniwala ng ilang mga katutubo at niyakap nila ang relihiyong Islam. And for hundreds of years, to be exact, 300, from 14th century to 16th century, ay Islam ang namamayagpag na relihiyon dito sa ating bansa. Kaya sabi nga nila, kung hindi lang dumating si Magellan dito sa ating bansa, marahil kasama ng mga kalapit na bansa nito gaya ng Indonesia, Malaysia at Brunei ay isa na ding Muslim country ang Pilipinas. Kaya naman sa mga non-Muslim na yumakap ng Islam, ang tawag sa kanila ay bumalik sa relihiyong Islam o balik Islam. At dyan na po nagtatapos ang ating programa on a Thursday. Maraming salamat sa lahat ng tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers, Marvin Toledana, Rosan Erno, sa production side, Isa Agrilia, at si Ms. Jamie Quinto, ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po ang inyong lingkod, Nords Mangginanaw, na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas, oras 8 p.m. Magandang gabi.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
21: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
22: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
23: Ampalaya!
24: Ampalaya!
23: Kumakain kayo, ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
20: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
23: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
15: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
15: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
17: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
27: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
28: Time check, it's 8:07 in the evening.
27: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
28: Alright, no, magandang gabi sa ating lahat, no. At nandito naman po tayo, mga idol, no, sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas at para sa isang oras na namang huntahan, talakayan at syempre po ng itong kwentuhan sa ating sa ating programa, no. Ang Radyo Pilipinas, po ay mapapanood po sa lahat po ng social media platforms, no. At syempre po ako po si AJ 13 Vlog para po makasama po ninyo na namang gabi every Thursday po, no, 8 to 9 PM po. So ang ating pong schedule is Monday to Friday 8 to 9 PM po at every Saturday and Sunday 7:30 to 8:30 po ng gabi. At ngayong gabi po ay maasama po natin ngayong si Idol Rod Musa. Idol Rod, Idol Musa, batian muna. Yes, Rod.
0: Ayan, magandang gabi mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, muli Rod Musa, at ang Radyo Pilipinas po ay napapanood ngayon live via Facebook and YouTube, at tayo rin ay sa mga AJ ay napapanood din sa TV, no? TV yes. Plus Channel 3 at
28: Channel 3
0: sa Apo the Box. At tayo ay napapakinggan currently sa 104.3 The Capital.
28: Yes,
0: so, ay. Subayan niyo po ang ating mga magagandang topic ngayong gabi.
28: At may abang ibang babatiin? Idol Rod?
0: Pamaya mo lang siguro.
28: Oh, sige. No? At syempre po, no, ang kapasalamat po tayo sa pamunuan po ng Presidential Communication Office o PCO kay Acting Secretary Dave Gomez po. Maraming po salamat sa continue pong pagpapatuloy sa aming na maapagprograma dito po sa Radyo Pilipinas. No? 1 year and 9 months na yata tayo. No? O 6 months, no? Mga ganun, 7 months. At syempre, no, nakatuwa lang na ang bilis lumipas ng panahon, no? Na mahigit 19 months na tayo rito sa Radyo Pilipinas, no. At syempre po, no, minsan kinakabahan pa rin. Nagbabakil pa rin. So, hindi pa taga-sanay, no. At bilang mga vloggers, no, dito sa himpilan ng Radyo Pilipinas, at talaga naman nagkapasalamat tayo sa technical staff ng Radyo Pilipinas na tumutulong sa atin sa ating ginagawa ngayong gabi, no. At syempre po, no, sa ating mga kababayan, sa mga OFW at sa ating mga kababayan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa Mega Manila, magandang gabi po sa inyo lahat at salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aming programa dito po sa Radyo Pilipinas, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, at syempre sa ating mga OFW around the world, no, na patuloy pa rin sa ating pagsuporta kay Miss Wilma ng USA of ano sa Florida, US of A, at syempre kay Miss Carclea na isa sa ating mga kapwa vlogger na sumusuporta rin sa ating programa. At syempre sa iba pong mga ating kababayan around the world sa mga OFW, dahil ako po bilang isang dating OFW for more than 15 years na nagstay ako sa Middle East, no. Marami tayong naasamang mga OFW, mga kaibigan, naging kaibigan, naging ka-atleta, yan po mga katrabaho. Sana alagaan niyo pa ang inyong mga sarili dahil yan po ang ating mga puhunan bukod sa ating talento. So, bawal po ang magkasakit sa South, sa Middle East, no? At sa ating mga kababayan na na mga OFW, ayan ang isa sa mga ano natin, no? Bawal ang magkasakit dahil ang ating wala ang mag-alaga sa atin diyan. Kung may mag-alaga, edi swerte natin, 'di ba? Pero yun nga, no, patuloy po tayong manalangin sa Panginoon Diyos, no, para po ay maging maligtas tayo sa lahat po ng mga untoward incidents diyan sa ibang bansa, no. At siyempre sa ating mga kapwa vlogger na patuloy pong sumusuporta sa pamunuan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre po ang patuloy din kayo sa pag-content, paggawa ng mga good content, no. Alam naman natin na kung ano yung totoo, kaya naman ang ating mga inihatid sa ating mga kababayan ay mga hindi fake news, no. Kaya sa ating mga kapwa vloggers dito, mabuhay po tayong lahat, no. At syempre, no, so sa pagpapatuloy po ng ating programa dito po sa Radyo Pilipinas ay isa sa mga pinamagandang ano rito, no, Idol Road, syempre itong ano yung nangyaring pagbisita ng presidente ng Poland, no. So panoorin po natin ang video, no.
1: Ang state banquet na inihandog sa Malacañang Palace noong October 6, 2026 ay isang mahalagang diplomatic occasion bilang parangal kay Polish President Karol Nawrocki at First Lady Marta Nawrocka. Ginawa ang seremonya sa Ceremonial Hall ng Malacañang Palace na sumisimbolo sa init at mataas na antas ng pagtanggap ng Pilipinas sa liderato ng Poland.
2: Since the formal establishment of our relations over 5 decades ago, the friendship between the Philippines and Poland has grown steadily. Though separated by geography, our two nations share deep cultural links anchored in the same core values and in our Catholic faith. Excellency, your presence here is a testament to the importance both our countries attach to this partnership. I am confident that your visit will open up new opportunities for cooperation and bring our peoples even closer together.
3: Mr. President, thank you for your invitation and for the extraordinary warmth of your welcome. I have to admit that after only a short time here, I already feel very much at home. We all feel at home here in Manila, and perhaps this should not surprise us. Our conversations today have shown how much we already have in common and how much more we can do together. We value the Philippines as an important partner in the region, and we are grateful for your support and friendship.
1: At ito si Edyo Opinion 2, ang vlogger ng Bagong Pilipinas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas.
28: Alright, no, napanood na naman natin itong pagsalubong ng ating mahal na Pangulo dito po sa presidente ng Poland na si, anong palang nga ito, si Polish President na si Karol Nawrocki, no, saan niyang naging pagdalo sa ating sa Malacañang Palace, no. At syempre, Idol Rod, ano masasabi mo rito, Idol Rod? Yes, Idol Rod.
0: Oh, yun, ang noong October 6, 2026 itong ginanap. And yan nga, hindi lamang isang formal dinner o simpleng seremonya yung naganap, no. Isang state banquet na bahagi ng diplomatic tradition. Parang nakita ko nga 1973 pa po yung bumisita,
28: no?
0: Yung presidente ng Poland sa Pilipinas. So, matagal matibay yung relasyon natin. Pero ngayon lang uli, nakabisita itong Poland sa ating bansa sa pag-iimbita nga nitong ating Pangulo. At ito, yung banquet, special banquet nila, pinapakita na mataas na pagtanggap at respeto ng isang visiting state. At sa pagkakataong ito, naging simbolo ito ng patuloy na pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas at Poland. Magkaiba man ang ating hierarchiya, kultura, kasaysayan, marami tayong pwedeng pag-unahin mula sa economic cooperation, trade, investments, education, tourism, culture, hanggang sa security at iba pang areas. At yan nga, nakita natin, nakipag-sparring pa itong si President Karol, no? Kay Manny Pacquiao. Si President Karol, Polish President Karol Nawrocki, kay Pambansang Kamao, Secretary ngayon, Secretary Manny Pacquiao. So, yan, napaka-interesting at parang pwede natin itong isama sa PBBM Good News, no?
28: Yes,
0: kasi ito'y napapakita yung mga magagandang relationship na nabubuo nitong administrasyon sa mga kanyang kaibigang bansa.
28: Yes, tama diyan, Idol Rod, no. At syempre, no, kung inyong may maalala, no, ito nga pong pagkikita nilang ito ay way back pa nung 50 years, imagine 50 years na yung relationship ng magandang relationship ng Pilipinas sa Poland, no. Panahon pa ito ng kanyang ama na si President former President Ferdinand E. Marcos Sr., no. Imagine mo yun kung gaano yung itinatag ng dating administrasyon para lang maging patuloy yung kanilang magandang programa o maging yung samahan nila, no, yung relationship nila between the two nations. Magkalayo man, Europe to Asia, di ba? Although yung ang layo na agwat sa distansya, pero yung pagsasamahan ay hindi ito naging hadlang, no, para maging magkaroon ng magandang ugnayan. At kasama rito ni President Karol, ang kanyang First Lady na si Marta Nawrocki. No, ang ganda ng apelyido nila, no, Nawrocki, sin pagbabae lalaki, Nawrocki pagbabae. Ano 'yun? Nagkamay lang ba 'yung pag-type dito ng ano? So, siyempre, no, sa gayong mga pagkakataon, no, napakalaga ng gayong mga high level engagement dahil sa nagbibigay ito ng pagkakataon para mas mapalawak at ang kooperasyon ng dalawang bansa, no, at siyempre at makahanap ng mga bago opportunity sa, na maaring mapakinabangan ng parehong bansa, no, ang ating mga kapwa Pilipino at siyempre ng mga Polish, no. At ang higit sa lahat, no, ay pinapakita na rito na ang foreign policy ng ating bansa ay hindi lamang tungkol sa mga kasunduan at diplomatic meetings. Kasama rin dito ang pagbuo ng mga tiwala, respeto at personal relationships sa pagitan ng ating mga leaders, no. At syempre, no, sa mga ganitong mga okasyon, ang ating presidente talaga ay talaga namang very welcoming sa kanyang mga bisita. 'Di ba, Idol Rod?
0: Oh, alata naman dun sa speech no ni President Carol na tuwang-tuwa siya dito sa state visit niya sa ating bansa. At for sure, di niya rin makakalimutan yung sparring nila ng ating pambansang kamao, Secretary Manny Pacquiao.
28: Yes, no, tama ka dyan, no. Kasi siyempre, di ba, yung mga ganyang paano, no, ang ating mahal na Pangulo, hinahanapan niya ng mga magandang anggulo para yung pagbisita dito ng mga international leaders ay maging mas memorable, no. Kaya ito, kasama dyan si dating Senator Manny Pacquiao, dahil alam naman natin si Senator Manny Pacquiao ay talagang kilala sa buong mundo. Hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil sa kumbaga yung naibahagi ni Senator Manny Pacquiao sa buong mundo regarding sa ayun nga, no, yung boxing, no. Kaya mas nakilala ang Pilipinas din, no, dahil sa talento at kagalingan ng ating pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao, di ba? Okay, Rod.
0: Tama, tama. So another PBBM good news
28: yan. Yes, siyempre, no. Talaga, dahil isa sa mga nagbibigay ng ano ng mga magandang halimbawa ito sa leader sa buong mundo, no, na yung pagkikipag-ugnayan ay hindi dapat binibitawan yan. Naging matagal man yung naging ugnayan na ito, nakalipas na panahon, dapat binubuo muli yan, no. 'Di ba? Nagkaroon man ng medyo gap, hindi na pagkakita, hindi nagkaroon ng engagement ulit, pero dapat mapanatili pa rin yung ano, yung relationship between nations, 'di ba? So, yun nga po, no, sa ating mga abayan, no, dahil nga yan po ang foreign policy ng ating gobyerno ay pinatutunayan ng ating mahal na Pangulo na kumbaga sabi niya dati, 'di ba, wala tayong maging kaayo kundi puro kaibigan lamang, no. Hindi tayo may pag-gera or whatsoever na negative para sa ating bansa, pero lahat magiging kaibigan ng ating bansang Pilipinas para yung mapalawak niya ang ugnayan, yung mga kasunduan, at siyempre yung magandang samahan among nations. 'Di ba, Idol Rod?
0: Tama. Expect natin, no, maganda yung naging experience ni Pres Carol. So expect natin na hopefully yung mga investment galing Poland, no, para sa ating bansa.
28: Okay, alright, no, sa ating sa naging topic ngayong araw na itong pagbisita ni President Carol ng Poland, no. At syempre sa ating susunod na ano na topic ay una-una, no, napakagandang balita rin ito, no, as siyempre, no, sa ginagawang impeachment trial ay dito nakita natin yung kung ano nga ba ang katotohanan. Although hindi pa ito taga-pagugusga, kung ipinapakita pa lang sa taong bayan kung ano yung mga naging kaganapan, yung mga money trail, no, ng sinasagawang impeachment trial laban dito kay BP Sara. So panoorin natin itong video.
4: Sir, I just have a few questions on the ending balances of the Vice President.
5: But could you confirm year-end figures, parehong official records, pero my numbers na hindi agad nagtutugma.
4: President. But could you confirm to the Honorable Court how many bank accounts does the Vice President and or her husband have with Security Bank?
5: Ito ang simpleng tanong. Kung may million-million bank balances sa year-end, saan ito makikita sa corresponding SAL-N? Noong 2022, may higit na 59 million ang year-end bank balances, habang zero ang hiwalay ng cash declaration at less than 14 million ang naalagay sa others. Kahit sabihin nating buong others ay cash, may higit na 45 million pa rin kailang i-reconcile. Noong 2023, may higit 71 million pesos ang bank balances, zero ang separate declared cash at less than 15 million ang others. Ibig sabihin, kahit buong others ay ituring na cash, may mahigit 556 million pa rin na kailangang maipaliwanag o ma-reconcile. Sa 2024, may higit 22 million pesos versus less than 22 million pesos na others. May higit 1 million pesos na difference. At sa 2025, may higit 39 million pesos versus less than 30 million pesos. May higit na 9 million ang difference.
4: Allow me to ask questions on this account that you've identified under the name of the Vice President's husband, Attorney Manasses Carpio. More particularly, just the ending balances, sir, if you can assist us on this. For 2022, sir, what is the ending balance of this account with last digits 4534?
6: As of December 2022, the ending balance is 25,074.34.
5: Apat na magkakasunod na taon ang kailangan tignan. Hito agad nangangailangan ng paglabag o pananagutan. Pero isang bagay ang malinaw. May numbers na kailangang ipaliwanag at i-reconcile. At ang pinakamahalagang tanong, saan eksaktong nakareflect sa SALN ang bank balances na ito? Ito, si AU Opinion 2, ang vlogger ng Bagong Pilipinas. Hanggang sa muli!
28: Alright, no? Ito nga po yung pinaka ano trending na issue ngayon, 'di ba? At dito nga sa ipinakita rito yung bank versus yung SALN ng itong na kumbaga kung saan yung si BP Sara ay hindi siya nag-file o nag-declare ng kanyang kaperahan sa kanyang SALN. So sa mga ganyan, no, parehong may kumbaga eh, sa parehong year end nito ng figures pero pareho rin ng mga official records ng pero yung mga na ipakita dito ay hindi naman nagtutugma dun sa SALN, di ba? Kasi may mga na-edicted pero sa SALN hindi rin naman nakikita kung nagre-reflect nga siya dun sa kanyang bank accounts, di ba? So sa mga ganyang pagkataon, no, ang naging simping usapan lang dito ay may yun nga, may milyong bank accounts pero sa SALN hindi na adeklara. Ano kaya masasabi mo rito, Idol Rod?
0: Ayan, no, kitang-kita natin yung mga numero na nagsisalabasan at ito ay galing sa bangko, no? At ito ay na-report na rin sa AMLAC. At maraming kitang-kita natin yung sa 2022, diba, walang dineklarang cash, zero yung SALN, tapos ending balance is 59 million. So, iba, nagkakasalungat yung mga numero nitong SALN at saka yung bangko, yung yes, balance nila sa bangko. So, yan yung sa dami ng numero na ibanggit naman sa video, no. Zero yung cash for the next 4 years.
28: Yes, zero, no. Napagtataka lang, eh, di ba, zero.
0: Wala na silang cash, eh, no. Tapos parang siguro nilagay nila sa others, pero may separate namang parang category dapat yung nandun sa others. Nila parang tinamad ba sila maglagay ng cash. So, di natin masasabi, no? Nakaka-duda lang talaga, hindi parang wala talagang pakialam na ayusin tong SALN nila ngayon.
28: Lumalabas, ito yan, no?
0: Lumalabas yung mga dokumento, no? At ito yung lumalabas dahil sa impeachment court, dahil may kapangyarihan yung impeachment court, tignan itong mga balansin na to at imbestigahan dito sa article ng number ba to? Number 2 ata itong unexplained wealth, eh.
28: Yes.
0: For Article 3. Mamaya may papanoorin tayong video tungkol sa mga hindi tamang pagdideklara ng SALN at ano yung nangyari dun sa dating na-impeach dahil hindi nagdeklara ng tama ng SALN. No, panoorin natin yung video mamaya, no?
28: Oh, mamaya later po yan.
0: Nakakaduda, nakakalito, at dapat tignan din natin ng mga kababayan natin itong mga numbers na to kasi hindi talaga siya nagtutugma sa mga records ng bangko sa SALED. Ito ni nasa impeachment trial ngayon na ating Vice Presidente. No?
28: Yes, tama
0: dyan. Alam yung strongest point mo dito, kasamang AJ.
28: So sa getong pagkataon no, idol Rod no. So kasi hindi lang isang taon yung ano yung meron ditong pagdududa eh, 'di ba? Kundi apat magkakasunod na taon.

0: saan kategory niya dapat ito inilalagay. To think din na ang kanyang asawa ay lawyer, ang kanyang tatay na sa digong ay lawyer, at yung mga parientes ni Carpio is mga justices din, no? Mga lawyers, di ba? Pero bakit dito parang wala silang kaalam-alam? Wala nga ba silang kaalam-alam o gusto nilang babuyin yung ating sistema sa gobyerno natin, no? Sa mga batas? Parang ipinapalabas na sila ang hari train na pwede nilang gawin ng isang bagay kahit anong gusto nilang gawin. Diba? Wala silang pakialam, eh, diba? Dito makikita yung pagiging ano na, tagang napaka-entitled masyado. Parang hindi mo sila pwedeng salingin. Diba? Hindi mo sila pwedeng questionin kung bakit ganun lang ginagawa nila. To think na mga lawyer sila, ha? Diba? Bakit ka ba?
1: Eh, dalawa lang naman yan, eh. Tingin natin, opinion lang naman, dalawa lang, it's either pinabayaan nila talaga yung salin o wala silang pakialam, o talagang mataas yung kumpiyansa nila na hindi titignan o hindi bubusisiin itong mga records nila, yung mga bank details nila. Akala nila dahil ang daming bumoto, yun nga yung laging sabi ng mga ng depensa, eh. Dahil bumoto sa ano, isa na tayo doon.
0: Yes.
1: Diba? Sa ating dahil doon, malaki yung suporta nila. Yes. Hindi nila alam, sobrang bawas na yun, yung 32 yes. million.
0: Tama yan, Idol Rod, no? At, pero bago tayo magpatuloy, no, kailangan muna natin mag-break. So, pagkatapos natin mag-break, yan, tuloy-tuloy tayo sa ating talakayan, no? So, magbabalik po ang vlogs ng Bagong Pilipinas, ilang saglit lamang po. Nabulol na.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
3: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
6: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
7: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde-balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water.

0: So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here?
1: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
2: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
1: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
3: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
1: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
4: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paksilika ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. So, Idol Rod, no, magbalik tayo sa ating topic kanina regarding nga dito sa bank versus yung SLN na hindi na i-declare yung mga kung ano may bank records na dapat sana ay maliwanag sa kanyang mga dapat gawin ng isang government officials, di ba? Especially sa president, vice president at sa iba pang official ng ating bansa, no. Yun nga, Rod, no. Dito nga hindi taga nagtutugma yung mga again.
11: Time check na tayo, no. Time check 8:40.
10: Okay, time check 8:40 na. 8:40 na. Bakit, Rod, meron ka ba lakad? So yun nga po, no.
11: Para sa ating mga kababayan. 8:40 na po ng gabi.
10: Yes.
11: At kayo pa rin po ay nakatutok dito sa ating programa, Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner.
10: Yes.
11: So, yun nga, sinabi mo, ka-vlogger na AJ, hindi talaga nagtutugma yung mga bank records at yung SLN, no? At ito yung sinuportahan natin noong 2022.
10: Yeah,
11: tapos malalaman natin yung mga bangko pala na sinasabi nung dating senador, yung mga transaction na sinasabi nitong dating senador
10: Sentry, no?
11: Tungkol sa mag-ama, eh parang totoo.
10: Yes.
11: According dito sa mga sa lumalabas na hindi rin natin pinaniniwalaan noon.
10: Yes, totoo.
11: Pero ngayon, bangko naman yung nagsabi. Sana ay nakatutok itong mga kababayan natin na parang niloko sila o yeah, niloloko pa rin sila.
10: Hanggang ngayon, ganun pa rin sila.
11: Oo. Hanggang ngayon, parang puro fake news na lang yung pinapakain sa mga grupo nila, no? Dami nating nababalita ang fake news ngayon, maliban dito sa ano. Ito yung ayaw ilabas ng defense, eh, no? Kung nakatutok yung mga kababayan natin sa impeachment, eh, ito yung hindi ayaw ipalabas. Parang nananakot pa nga yung mga abogado na wag daw ilabas itong record.
10: Kundi mandidemanda, makakasuhan daw, no? So, pananakot yan.
11: Oo, nag-react yung, buti nag-react yung iba nating senador, yung iba nating mga kasama sa media na hindi tama yung ginagawa ng depensa na nananakot. Tayo, kailangan malaman ng taong bayan yung totoo, at sa impeachment court, eh, legal na mapag-usapan tong mga bagay na to.
10: Yes, tama, so, dyan, Adel Rod, no? At syempre, sa, ito yung, sinasabi nila dito na, alam mo yung panlulokong ginagawa nila, yung turo sila ng turo, nagsito, magnanao to, ito yung humako ng pera, silang dalawa lang, tapos magnanao si, ano, presidente, sinisiraan ako, pero sila may gawain yan, eh. Ito ngayon, lumalabas kung sino tagang humawak talaga ng pera dati. Sino-sino yung kumukubra ng malay-malitang pera. Sila palang magpapamilya. Imagine mo, tapos sa iba na ituturo para hindi nga, kung ba inuunahan nila yung tao para ang isip ng tao, totoo sinabi nila na itong taong to ang natinuturo niya ang merong ginagawang pagnanakaw sa aban ng bayan. Pero sa katotohanan, kung sino talaga yung nagturo, siya talaga ang culprit talaga. Yan ang isang, di ba, sa mga, kahit sa pelikula, yung isang tao doon na turo na ito, may kasalanan, ito yung gito ganyan. At the end of the story, siya yung, ano, pinaka-culprit. Di ba? Ito na yun, no? Maganda example yan at itong Duterte sa mga kontrabida na, na sa mga pelikula, no? Yung mga kontrabida, sila yung mga kontrabida dito sa realidad natin, no? Sila yung mga kontrabida. Sila yung gumagawa na kasamaan.
11: yung viral post nung isang artista, Janos yata pangalan nun.
10: Ah, si Janos.
11: Sabi niya, Prado. Kung gusto mo naman ang mga kalokohan nitong pamilya nila, eh, tignan mo kung ano yung binibintang nila sa iba.
10: Yes, tama. Kasi yun. Sila yun.
11: Sa pulo
10: sa pulo. Sa pulo sa pulo. So,
11: sabi mo, paglaki.
10: Oh, yes. At dito naman sa ating next topic, magta-throwback tayo, no? Kasi, sabi nga, throwback Thursday, no? Parang sumakto sa Thursday ang ating throwback. So, panoorin natin itong video na to, no?
12: Mula ngayon, dahil sa pagdeterminang yan ng Kamara de Representantes, pwede na nating tanggalin ang punong mahistrado, kabilang ang Pangulo at ikalawang Pangulo ng Bansa, gayon din ibang mga impeachable officers kapag ka sila ay merong ari-arian na hindi dineklara sa kanilang salen.
10: Alright, no? Napanood natin yan ng malinaw na malinaw. Throwback Thursday lang tayo ngayon, mga idol. So, Idol Rod, ano masasabi mo sa Throwback Thursday natin?
11: Ayan nga, nung napanood natin yan, no? Actually, hindi natin nata natutukan yung 12, bata pa tayo nun eh, noong 2012. Impeachment ni CJ Corona.
10: Oo, nasa Middle East pa ako niyan. 42 pa lang ako noon, batang-bata.
11: Parang nagpas 14 years na.
10: Yes.
11: So, sana ano, tatandaan pa yan ni presiding officer,
10: yes.
11: Si Escudero. At pati nga si ano, Senator Judge Alan Peter Cayetano, may video rin yan na parang taliwas na sa posisyon niya ngayon.
10: Yes, oh.
11: No, gusto niya pabuksan yung mga bank account, kahit yung ombudsman daw, kung tatanungin siya, bubuksan yung bank account niya, papayag siya.
10: Mm.
11: So, ito yung mga video na kailangan maalala at makita nitong mga nagsabi. No, kasi kung yan yung batayan nila noon, alam mo, dapat yan pa rin yung batayan nila ngayon kasi may na-impeach na silang impeachable officer noon dahil sa ganyang grounds at nakita naman natin apat yung grounds nitong current na impeachment. Kaya, ayan, dapat sana tuloy pa rin sila sa ano nila, sa mga sinasabi nila, no? Tsaka may ano na yan eh, jurisprudence na yan, yan na yung parang batayan. Ng, yung desisyon nila noon, nagiging batayan na yan para sa mga susunod na kaso. At dito sa mga lumabas sa bank accounts, grabe, dapat alam na nila gagawin.
10: Yes, tama hindi dyan.
11: Maraming parang hindi diniklara. So, maraming tinatago kasi nagbabanta pa nga yung mga defense attorney, no? So, maraming tinatago. Ayaw nila ipalabas itong mga nakikita nating bank records ngayon. So, ano na natin yan?
10: Yes, tama dyan, Idol na, Road, no? Tama dyan. At syempre, no, alam mo ba kung bakit nila nasabi before yun, yung kanilang mga sinabi noon? Dahil meron silang pabor na makukuha, kaya nila nasabi yun. Di ba?
11: Oh,
10: at ngayon naman, maaring nag-iiba-iba na ulit yung kanilang mga sinasabi dahil sila na yung mismo yung ano, magkakaroon ng asunto. Sila na in question sa mga sa alang mga nagawa, no? Kaya ganoon na sila ngayon. Iba nag-iiba ang hip ng hangin talaga. Lalo na kapag ikaw yung posibleng sasalang, no, later on. Alam naman natin kasi alam niyo with regards to Chief Escudero, na meron siyang 142 billion na insertion. So, kay Alan Peter Cayetano, ay meron din naman siyang hinaharap na kaso, no, later on. Regarding nga sa flood control corruption dyan sa may Taguig. Diba? Kaya nag-iiba ang kanilang yung ihip ng hangin towards them. Kaya iba na yung sinasabi nila. Hindi na kasi pabor sa nila eh. Pag hindi pabor sa iyo, syempre hindi go against ka para yung wala lang palang makuha maganda eh. Hindi man pabor sa iyo. So iba yung ano mo, sasabihin mo. Diba? Ganun lamang yan, Idol Road, diba?
11: Iba talaga yung buhay politiko, you know?
10: Yes.
11: Pabago ng isip, pabago-bago ng kinakantihan, pabago-bago ng statement. So, parang ano, 'di ba, may lumipat sa majority ngayon.
10: Oh, yes, so, si Mark, no? Yan na.
11: Nakakatuwa naman natin yan, pero lupit lang talaga ng politika dito sa Pilipinas. Oh. Kaya tayong mga ordinaryong tao, nakatingin lang tayo, pinapanood sila. Pero ayan, dapat gamitin pa rin natin yung ating mga boses. Yes. Para alamin yung ipakalat yung katotohanan at alamin talaga natin yung totoo, no? Lalo na dito sa ating programa, bawal ang fake news at tayo ay laging nakatutok sa mga magagandang nangyayari dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa panguna ni PBBM. At mabalik lang doon, no? Mababago, yes, kaya yung prinsipyo ni Presiding Judge, Presiding Officer Jesus Cordero ngayong nalalapit na botohan.
10: Ayun nga, no, Adel Rod. Ayun nga, Adel Rod, no, kasi nga itong, yung mga nasabi niya niyan, that was on May of 2012, no, kung saan gumawa ng malinaw na decision itong si Senator Francis, no, o si Chis, sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. So bumuto siya ng guilty dito, no, particular sa Article 2 tungkol sa hindi buong deklarasyon ng assets. Diyan nga lumalabas na sinabi niya na pag hindi naman dineclared ang isang mga properties o yung mga kaperahan, dapat matanggal sa posisyon. So dapat same pa rin yung prinsipyo niya na igagawad niya ngayon. Kasi ang linaw-linaw, di ba, for 4 years, no, na hindi nagde-declare ng kanyang SALN, no, ng mga assets sa SALN, ay dapat matibay na yun na magboboto pa rin siya ng, ano, ng yes to impeachment. Di ba? Ang linaw eh.
11: Conviction.
10: Sana man lang, sana kung may isa na nalampasan, siguro mapapatawad mo pa eh, na ano lang, na kumbaga na nakaligtaan lang eh. Isa, eh hindi, straight 4 years eh. Hindi na ano yun, tagang sinasadya na yun. May tinatago na yun. Diba, Idol?
11: Actually, diba, isa lang po eh. Apat yung articles of impeachment, itong impeachment ng vice. At isa pa lang to, sobrang lala na. Doon sa dalawang nauna na pinag-usapan, eh parang guilty rin siya doon eh. Eh kahit isa lang doon na guilty siya, dapat mako-convict na siya.
10: Yes.
11: So, ayan. Parang yan yung hinihiling natin eh, no? Tapusin na nila yan, pagbotohan na nila yan, at na makapagtrabaho na uli sila. Matanggal na yung dapat matanggal, lalo na yung mga katulad ng ganitong klaseng leader natin, na nambabanta na nga, nagugulo pa yung buong Pilipinas, tinataguan pa rin tayo ng pera.
10: Yes.
11: No? Ang dami pang tinataguan.
10: Ang dami, grabe. Pa. Parang na eh, no? Iba.
11: Parang ito ba yung sinuportahan natin ng 2022 na nakakaano na? Hindi nakakahiya na kung hanggang ngayon, nakikita mo itong mga bagay na to, pero pag-disuporta ka pa rin.
10: Kaya no? Nga eh. Nakakalungkot lang eh, no? Parang wala sila sariling isip.
11: Nakakagulat lang na napag-usapan natin ito ngayon dito sa ating programa, no? Pero sana nakatutok talaga yung mga kababayan natin sa impeachment trial para malaman din nila yung totoo at makapag- suri sila kung ano ba talaga yung mga nangyayari at ano ba talaga yung mga ginawa. Bakit may impeachment, no?
10: Yes.
11: Kasi doon nila matitimbang kung lahat ng impormasyon eh meron sila.
10: Yes. Diba? No?
11: Kung susuporta ka ba sila o hindi na. So tayo, nakapag-decide naman tayo noong 2023 pa. Kung dahil sa mga fake news na lumabas galing sa kabilang kampo, eh hindi tayo papanig sa fake news.
10: Yes, tama ka dyan, no? Hindi tayo mapayag sa mga fake news lang na tayo maniniwala. Una-una, no? May sarili tayong talino, may sarili tayong pag-iisip, no? May sarili tayong kuro-kuro. Kung ano nga ba yung dapat natin paniwalaan. Pwede natin basahin yung mga fake news na yan. Pero dapat binubusisi natin, inuuri natin kung may katotohanan ba o may halong kabulastugan lang. Diba? Kasi ganun naman tayo, lahat ng tao dapat ganun ang mindset eh. Hindi yung basta nang naniwala. Kasi doon ka naluloko eh. Doon ka hindi nagiging hindi nagpo-progress yung sanity. Kumbaga lagi na lang minsan 'di ba in case sa ibang bagay, let's say, sa, in case sa taong nagmamahal, yung taong minamahal niya, let's say, lagi siya sinasabing, ano, mahal kita, pero lagi namang may kinakaliwa siya. Pero the moment na sinasabing siyang mahal kita, yung loob niya ng pagmamahal niya, bumabalik pa rin. Ayun, tagay isang ano, panluloko talaga ng matindi yun, no? Katulad ng ginagawa ngayon ng mga Duterte sa mga Pilipino, na sinasabi lang, meron silang malasakit, mahal nila ang kapwa Pilipino, they hate drugs, they hate everything, yung mga ganun, ano, at paniwalang paniwala ang mga tao sa nila. Meron, sinabi pa ni Duterte dati na mag-jetski siya, pupunta ng West Philippine Sea, itatarak yung bandina ng Pilipinas, pero sabi niya, stupid pala kayo eh. Ba't kayo naniwala sa sinasabi ko? Eh, bravado ko lang yun. Campaign period. Diba? Naniwala tayo dun eh. Pero ganun pala yung kanyang mindset. Diba? Hindi dapat pala paniwalaan. So, sa ngayon dapat, ang mga tao dapat, alam na nila kung ano yung nasa isip ng mga Duterte. Ginagawa lang nila ito para utuin lang tayo. Hindi para tulungan o damayan sa ating paghihirap. Pero kundi sa lang si sarili interest lang. Ikaw, Idol Rod.
11: Yan, speaking of fake news, no? Ibalita na lang rin natin, very quick lang itong pagpapakalat nila mga fake news peddlers, mga fake news bloggers na 10 million daw yung mga fire truck, no? Fire truck yung sinabi ng ating DILG Secretary John Vicray Remulla na kukunin galing bibilin sa Korea. Pero ang pinakalat ng mga fake news peddlers ng grupo nila, no, eh picture ng mga trike existing fire trike o tricycle na ano, sasakyan na pang sunog.
10: Oh, barangay so,
11: fake news. Talagang may naniwala sa kanilang fake news na naman na 10 million daw yung mga fire truck na sinabi ni John Vic, ni Secretary John Vic. Kaya medyo naiinis talaga tayo sa mga ganung kasing fake news. Para lang talaga ang sirain itong administrasyon. Gagawa ng kwento, fake news na naman. Ang malungkot, may naniniwala pa rin hanggang ngayon. Pinapakain lang sila ng fake news araw-araw. At nakakalungkot talaga.
10: Kaya, yes, tama ka dyan, Idol Rod. At syempre, wala tayong time, no? Kaya naman nagpapasalama tayo sa ano, no, sa ating mga taga-supporters na patuloy na nanood sa ating programa. So, Idol Rod, your message sa ating mga supporters.
11: Ayun, maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin. Ako po inyong lingkod uli, Rod Musa, kasama sa ating vlogger na si AJ13 Vlogs. At panoorin niyo po ulit kami bukas. Again, 8 p.m. to 9 p.m. po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas aka The Vloggers Corner at 7:30 to 8:30 p.m. naman tuwing Saturday at Sunday. Kasama niyo ang ating mga vloggers na sumusuporta sa ating administrasyon, sa ating bansa at hindi nagpapakalat ng fake news. So ayan, magtulungan po tayo para sa Bagong Pilipinas.
10: Yes, salamat sa iyo, Idol, at na paunlaan mo ko na magano for the last minute, no, na pauna natin si Idol Rod kasi si Admin Rich na sa labas pa, hindi pa siya makarating din, no. So ganun pa man, no, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa ating mga taga-suporta, sa ating mga taga-panood at taga-pakinig dito sa ating palatuntunang vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ13 Vlog at muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Good night po sa ating lahat.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippines and Cyprus have signed 3 bilateral agreements covering seafarer certification, sports cooperation, and the evacuation of Filipino nationals during emergencies. Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro and visiting Cyprus Foreign Minister Konstantinos Kombos signed the agreements following their bilateral meetings in Pasay City. The agreement on seafarer certification updates a 2001 arrangement in line with amendments to international maritime standards, while the sports agreement promotes exchanges and cooperation in physical education and sports. Another agreement provides a framework for Cyprus to facilitate the safe evacuation of Filipinos during crisis, particularly from affected areas in the Middle East and North Africa. The two officials also discussed education, labor, and economic ties, with Cyprus hosting more than 8,000 Filipinos and bilateral trade reaching $4.52 million in 2025.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, has expressed grave concern over the humanitarian situation in Gaza and reaffirmed support for the rights of the Palestinian people. Speaking at the Human Rights Council in Geneva, Philippine Ambassador to the United Nations, Carlos Urieta, in his capacity as chair of the ASEAN Committee in Geneva, condemned attacks against civilians and civilian infrastructure, including violence in the West Bank. Surieta called for a peaceful resolution to the conflict and the realization of a two-state solution in accordance with international law and relevant United Nations resolutions. ASEAN also urged the full, safe, rapid, and unhindered delivery of humanitarian assistance to Palestinians, continuation of UNRWA's role and mandate, and immediate reconstruction efforts in Gaza. The statement was based on the ASEAN Foreign Minister's joint communique issued in Manila in July and an ASEAN statement on Palestinian self-determination adopted in February 2025.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the Philippine Service Post. The Philippines and Canada are exploring opportunities to strengthen academic and research cooperation following a meeting between Philippine Ambassador to Canada Jose Victor Chan Gonzaga and officials of the University of New Brunswick. The October 6 meeting focused on potential partnerships in higher education, research collaboration, and the recognition of academic credentials. The Philippine Embassy said stronger university linkages could expand opportunities for students, faculty, and researchers from both countries to work together. The discussions also explored future engagement with Philippine academic institutions and government agencies to identify concrete areas of cooperation. Established in 1785, the University of New Brunswick is one of Canada's oldest universities, with more than 100 undergraduate and graduate programs and a strong focus on research, innovation, and applied learning.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And in Cambodia, the Philippine Embassy in Cambodia has expressed support for aficionados' efforts to explore business opportunities in the Cambodian market. Philippine Ambassador-designate Senen Mangalile met with representatives of Central Affirmative Company Incorporated, or CAC, or CACI, the the maker of Aficionado during a courtesy call at the embassy on October 5. The company officials briefed Mangalile on their market sensing activities and presented selected Aficionado products. Mangalile welcomed the company's interest in Cambodia and highlighted business opportunities in the country as well as growing economic ties between the Philippines and Cambodia. The embassy said it remains committed to supporting Philippine businesses in Cambodia and promoting a stronger economic cooperation between the two countries.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. Yemeni government forces say they have pushed Ansar al-Houthi fighters out of strategic areas near the Bab al-Mandeb Strait along the Red Sea coast. Al Jazeera reports government officials also claim they have regained control of the port city of Mocha as part of efforts to retake territory captured by the Houthis. The Houthis, however, dispute the claims and maintain that they continue to hold the areas they seized last month. In Sana'a, Houthi supporters express continued backing for fighters on the front lines. The group has also released videos that says show attacks on government positions along Yemen's western coast. In other news overseas, a White House official told Al Jazeera that President Donald Trump would not allow Iran to manipulate him in the way the official said previous U.S. presidents had been influenced. The official said Trump was prepared to let what he described as Iran's inevitable economic collapse continue while Washington maintained a strong position. The official also claimed that the United States controlled the Strait of Hormuz, a major route for global oil shipments. According to the official, the waterway remains open after naval mines were either removed or detonated. The official further said that tens of millions of barrels of oil are still being escorted through the strait each day. And finally, prosecutors in New York are reportedly preparing additional charges against former Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Celia Flores over alleged torture involving Americans detained in Venezuela. According to CNN, the potential charges are linked to more than a dozen U.S. citizens who were held in Venezuelan prisons during Maduro's presidency. Investigators are also considering charges against other individuals allegedly involved in the treatment of American detainees. Maduro and Flores were captured during a U.S. military operation in Caracas in January and are currently being held in New York without bail. Both were pleaded not guilty to existing narco-terrorism-related charges while their lawyers are challenging the legality of the arrest and, in Maduro's case, arguing that he should have immunity for conduct allegedly committed while he was president. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
5: World News in 5.
6: Right now.
5: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
7: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Para po sa edisyon ito ng Global na Tayo, tayo po ay dadako sa Russia. Sapagkat nito pong mga nakalipas na araw at kung inyo pong mapapansin sa aming mga posts sa ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page, atin na pong pinagbigay alam na mayroong nangyaring masasabing aksidente sa isang anti-plague facility sa Siberia, Russia, kung saan isang 28 taong gulang na babaeng research scientist ang nasawi na pinaniniwala ang sanhi ay pneumonia of unknown origin. Ito ay matapos, ayon po sa mga napaunang balita na parang may nabasag o may nabitawan o may aksidente nangyari na naging sanhi upang magkasakit itong 28-year-old female research scientist dyan po sa nasabing anti-plague facility sa Siberia, Russia. At ngayon, patuloy pong tinututukan ng buong mundo ang kaganapang ito dyan sa Russia, maging ang World Health Organization ay mahigpit po nakikipag-ugnayan sa mga health authorities sa Russia at ang mga world leaders po natin, kabilang ang Estados Unidos, ay maigting ang pakiusap sa Kremlin o sa kay President Vladimir Putin na makipag-ugnayan at makapagbigay ng mas detalyadong impormasyon tungkol dito sa nangyari sa Russia. Alright? Samantala, para po malaman naman natin ang kalagayan ng ating embahada, sa Moscow, Russia. Kamustahin natin sila, maging ang ating mga kababayan Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Russia. Makakasama po natin ngayon ang ating Deputy Chief of Mission and Consul General sa Philippine Embassy in Moscow, Russia. Walang iba kundi si Deputy Chief of Mission and Consul General Lorenza Arlene Gonzalez Makaysa. Magandang umaga po, Consul General Gonzalez Makaysa.
6: Magandang umaga po sa inyo at sa inyong manonood. Sa ngalan po ni Ambassador Igor Bailen, natutuwa po kami na kami inyo inanyayahan sa inyong programa.
7: Before I proceed, Consul General, did I pronounce po yung last name po ninyo na Gonzalez Makaysa o is it Makaysa?
6: Gonzalez Makaysa, perfect.
7: Apo, Gonzalez Makaysa. All right. Mm-hmm. So wow, alas anong oras na po ngayon diyan? Consul.
6: 4:05 AM po.
7: Wow. Okay, pasensya na po kayo at naabala namin kayo ng ganito kaaga.
6: Wala pong anuman.
7: Consul General. All right, Consul General Makaysa, kami po ay napatawag, gigil nga po dito sa nangyaring aksidente dito sa isang anti-plague facility sa Siberia, Russia, na tinututukan na rin po ngayon ng buong mundo, no? Maging ang World Health Organization, nakatutok na dyan, mga world state leaders, nakatutok na rin po. Pero bago ang lahat, kamustahin po muna namin, may Filipino community po ba tayo o mga OFW sa nagtatrabaho sa Siberia, Russia o malapit man lamang dito sa anti-plague facility na ito, Consul General Makaysa?
6: Meron po. Actually, sa Irkutsk po, meron tayong 13 na Filipinos na naka-base doon sa area. And minomonitor po natin sila. Safe naman po ang kanilang kalagayan.
7: Okay. So we have 13 Filipinos. Opa. Sa Irkutsk. Ano, tama po ba yung pronunciation natin?
6: Sa Irkutsk po mismo. Irkutsk. Kung saan nandun yung nasa news lately na namatay dahil sa pneumonia.
7: All right, so we have 13 confirmed OFWs working in Irkutsk, doon mismo sa lugar kung saan nangyari. Yung kung saan nakasituate, nakatayo yung anti-plague facility. May impormasyon po ba ang bahada kung may ika nga itong mga Pilipino na nabanggit po natin kabilang sa mga inoobserbahan o minomonitor para sa kalagayan ng kanilang kalusugan? All right, medyo nawala tayo, nawala. Okay, sige. Medyo naputol. Naputol lang ang ating communication. Alright, sige. Habang inaantabayan na natin yan, ano po, magbibigay daan muna tayo sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa. Ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas, at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
15: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
16: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Alright, nagbabalik po ang programang Global na tayo. Paumanhin po sa naging technical issue natin dito sa ating himpilan. Medyo kumalas yung ating internet service provider dito sa ating bansa. Pero nasa linya na po natin muli ang ating pong Deputy Chief of Mission and Consul General ng Philippine Embassy sa Moscow, Russia, Consul General Lorenzana Arlene Gonzalez Macaysa. Magandang umaga po muli mula dito sa Pilipinas, Consul General Macaysa.
17: Magandang umaga po ulit sa inyo.
7: Okay. Apologies po for the technical inconvenience. Alright, nabanggit nyo po kanina, we have 13 Filipinos working sa Irkutsk, dyan po sa may Russia, kung saan nandoon mismo yung anti-plague facility, kung saan nangyari yung isang aksidente. So, sa ngayon po, dun po ba sa 13 na OFWs, kasama po ba sila sa mga inoobserbahan ng mga Russian health authorities sa kalalagayan ng kanilang kalusugan, Consul General?
17: Wala po kaming abiso na kasama sila. Most of them po kasi are household staff workers. So nasa mga bahay-bahay po sila.
7: So okay. So walang abiso, meaning hindi sila kasama. Kasi may mga unang reports na mayroon 200 na inoobserbahan.
17: Ayun pong, po. Yun pong sinasabi nila na around 200. Those are mga people po na nakasalimuha nung namatay or nakasama niya sa work or mga kamag-anak niya.
7: Ah, okay. Sige po. So sa ngayon po, Consul General, ano po ang sitwasyon ngayon sa, at least sa Siberia at maging sa Moscow mismo? Sanhi po nang nangyari?
17: Sa Moscow po, it's a business as usual, normal. Wala pong masyadong actually news dito sa tungkol sa mga nangyayari. Sa Siberia naman po, there are local news. Ang pinapakita nila, normal, ang mga estudyante, ini-interview, pumapasok sila. Workers are going about their own their daily work. Wala pong masyadong information na coming out na nakakabahala. Ang ano lang po doon, meron pong reports na of course naghihigpit po yung mga hospital, which is normal in cases like that. Syempre, hospitals, lalo na with pregnant women, elderly people, mas mahigpit daw po ang kanilang screenings regarding pagpasok at paglabas ng mga facilities na yon.
7: So may contingency plans po ba ang embahada sakali lang po lumala ang sitwasyon sa nangyari?
17: Ang lahat naman po.
7: Alright, sige. At nawala yung ating audio with Consul General Macaysa. So at least ang magandang balita po diyan yung pong 13 na nabanggit ni Consul General Macaysa ay hindi kasama doon sa 200 katao na mahigpit na inoobserbahan ng mga Russian health authorities na baka sakaling nahawa nitong ikang nangyaring aksidente sa isang anti-plague facility sa Irkutsk, dyan po sa Siberia. At sa kasalukuyan, bago nga pumaputol ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Consul General sa Moscow, normal naman business as usual sa Kapitolyo ng Russia, which is Moscow. Ano po? At sa Siberia, medyo naobserbahan yung talagang mahigpit na pagpapatupad ng mga health prevention measures, ano, para hindi kumalat kung anuman yung maaring naging resulta nitong isang aksidente, ano po, dito sa Irkutsk Anti-Plague Research Facility sa Siberia, Russia. Tulad po na nabanggit ko kanina, mahigpit po na binabantayan ng World Health Organization yung nangyaring aksidente diyan sa Anti-Plague Research Facility sa Siberia. Gayun din ang Estados Unidos sa pangungunan ni President Donald Trump. At meron pang ang balita sa CNN International na naka-schedule, nakausapin ni US President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin upang malaman ang mas detalyadong impormasyon na kinakailangang malaman, ano po, hindi lamang ng Estados Unidos kundi ng buong mundo, kung ano na nga ba talaga ang sitwasyon diyan sa Russia. All right. Okay, so inaantabayan pa rin po natin yung panunumbalik ng ating line of communication. Mukhang bumigay na naman itong ating internet connection dito sa ating himpilan, at hindi tayo makakonect dito sa ating embahada sa Moscow, Russia. Alright? Sige po, at tuloy-tuloy pa rin tayo, ano po, dito. Pero later on sa ating programa, we will also be trying to contact o makipag-usap sa ating namang local health authorities, particularly sa Department of Health or sa any healthcare professional na specialist po pagdating dito. Kasi ang sinasabi po kasi dito, noong mga paunang report, nasawi yung 28 taong gulang na babaeng research scientist ng isa sakit na pneumonia of unknown origin. Okay, pneumonia of unknown origin. So yun ang ikinababahala ng iba, lalo na ng iba pang mga health organizations, dahil hindi matukoy. Kasi kung matatandaan po ninyo, kung sa kaalaman po ng ating mga kababayan, kilala po kasi ang Russia na may mga, well, kilala ang Russia na meron nga sila mga facility para sa tinatawag na anti-plague facility, ano. Pero kilala rin ang Russia na merong mga stockpile, meron sila mga stockpile ng mga mga sakit o sabi mo contagious disease na pinag-aaralan. Pinag-aaralan talaga nila 'to, eh. Pinag-aaralan talaga nila 'to para makontra o mabigyan ng lunas kung sakali mang kumalat kung anumang uri ng sakit, ano. So medyo binabantayan din po natin, binabantayan po hindi lamang ng ng World Health Organization, ulitin ko, kundi ng buong mundo, ng iba't ibang mga heads of state. Dahil siyempre ayoko namang manakot, pero ayaw nating maulit pa ang isang tinatawag na epidemic o pandemic tulad na nangyari noong COVID-19. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
18: Inet. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
19: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong makaka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
20: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang Enhanced Habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
19: Pwede natin maranasan yung both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng Pag-asa para tama information at updated tayo.
20: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
19: Paulit-ulit, bumabalik itong El Niño at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
20: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Niño Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino.
7: Alright, nagbabalik po ang ating programa dito pa rin sa ating programang Global na Tayo. Kasama pa rin po natin ang ating Consul General mula po sa Moscow, Russia, Deputy Chief of Mission and Consul General Lorenza Arlene Gonzalez Makaysa. Muli po, apologies again, Consul General Makaysa, for the technical problem. So, kanina po nabanggit po ninyo na yung tungkol sa sitwasyon sa Moscow at sa Siberia. Can we go over that again, Consul General Makaysa?
17: Sige po. Yung sinasabi ko po kanina, sa Moscow po, business as usual, wala pong masyadong news, walang problema regarding sa mga pinag-uusapan tungkol dyan sa tests sa Irkutsk. Sa Irkutsk naman po, ang mga news ay normal, may mga ini-interview po sila ng mga students, pumapasok sila as normal, workers pumapasok as normal. Ang sinasabi lang po ay that syempre, there are hospital facilities na medyo mas nag-iingat sila, mas nag-iigpit regarding the comings and goings of people in and around the area, which is normal in a situation like they have right now.
7: Okay, so we can safely say, Consul General, na we have no fatalities o wala tayong ika nga nahawa o nagkasakit sa hipo ng nasabing aksidente dyan sa Irkutsk Anti-Plague Research Facility sa Siberia.
17: Among our Filipinos po na 13 doon, wala po.
7: Okay, that's a good news. Pero On other issues, sana, Consul General, kung maaari, sana lang namin malaman, kamusta po ba ang sitwasyon ngayon sa kabuuan ng Russia, particular sa Moscow, hinggil po dito sa mga nabalita dito at lumalabas sa mga international news reports, yung patuloy na mga drone missile attacks sa Moscow, Russia, kung maaari lamang po, kamusta po ang sitwasyon?
17: Dito po sa Moscow, like I said, ang Moscow kasi one of the most defended cities in Russia. So hindi po namin dito sa city, Moscow city, hindi business as usual. Lahat okay. Po going to school, going to work, lahat po rin okay.
7: All right. Okay, sige po. Thank you very much for that. Okay. All right. Sige. Well, anyway, that's nice to hear po na nasa magandang kalalagayan pa rin naman at wala naman tayong apekto ang mga kababayan Pilipino dyan po sa Moscow. Lalo na pagdating po dito sa aksidente sa isang anti-plague research facility sa Irkutsk, Siberia, Russia. With that, Consul General, maraming salamat po. Unless meron pa po kayong mga importanteng impormasyon na nais iparating sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Go ahead po, Consul General.
4: Maraming salamat po. Dito po sa Moscow, dito specifically sa Irkutsk, kami naman po ay nag-iingat sa embahada na kakausap po natin ang ating mga kababayan at meron po kaming mga chat groups. Sinasabihan po natin sila na kailangan nilang makinig sa mga local authorities, particularly kung nasa Irkutsk sila. At syempre kahit sa Moscow, yun din po ang inaabiso natin sa ating mga kababayan na makikinig sa local authorities pag may kailangan, may emergencies, tawagan kami or ang local authorities kung kinakailangan. Basta po, iba yung pag-iingat po lang ang lagi naming pinapaalala sa kanila.
7: Alright, with that po, Consul General Makaisa, maraming salamat po, and again, our deepest apologies for the technical problems that we have experienced. Pasensya na po, alam kong madaling araw dyan and we have taken so much of your rest time, pero maraming salamat po for the public service and the information given dyan po sa Russia. Maraming salamat po, Consul General Gonzales Makaisa.
4: Maraming salamat din po.
7: Alright, ang ating pong Consul General at Deputy of Missions dyan po sa Deputy Chief of Missions dito sa Moscow, Russia, si Consul General Lorenza Arlene Gonzales Makaisa. So maliwanag po, isang malaking bagay na malaman na doon sa 13 OFW, 13 Pilipino na nagtatrabaho dyan po sa may area ng Irkutsk, sa may Siberia, Russia, na kung saan nandoon na nakatayo o nandoon makikita yung anti-plague facility, ligtas po sila. So meron tayong 13 OFWs o 13 Pilipino dyan po sa Siberia, Russia, pero ayon po sa ating embahada sa Moscow, Russia, ligtas po yung 13 Pilipino na yon at hindi sila kabilang doon sa mga 200 kataong naunang napaulat na inoobserbahan ng mga Russian health authorities para masiguro na ligtas ang kanilang kaligtasan. Okay? So, yun po. And of course, business as usual pa rin sa Moscow, Russia, sa Kapitolyo ng Russia, sa kabila po ng nangyaring ito. Bagamat sa may Siberia, siguro it's just normal na magpatupad ng mas mahigpit na mga health prevention measures para masiguro na hindi kumalat itong anumang maaring maging resulta nung naging aksidente dito sa Irkutsk Anti-Plague Research Facility sa Siberia. Magbabalik po ang inyong himpilan at ang programang ito makalipas pa rin ng ilang paalala.
9: Na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
21: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
22: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
24: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
16: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Okay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa ating programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, sa puntong ito, makakasama naman natin sa ating programa ang ating Agricultural Credit Policy Council or ACPC para naman malaman natin kung ano yung mga ginagawang hakbang ng ACPC para dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na tumugon sa maghanda sa epekto na tinatawag nating Super El Nino. Okay? At yung mga lalong-lalo na dito sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda na maaaring maapektuhan ito sapagkat mas sinsinang tinututukan ito ng Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon at ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para makatugon sa epekto sapagkat lalong-lalo na pagsapit ng 2027, dito na natin na mararamdaman yung sinasabing very strong El Nino. Okay? Kaya nga itong panahon natin ngayon, di mo rin maintindihan. Sa umaga, uulan. Sa hapon, mainit. Sa gabi, may ulan din. So, kaya mag-ingat po tayong lalo sa ating kalusugan. Marami pong potensyal na sakit ng maaari nating masagap sa ganitong klase ng uri ng panahon. Ano ho? So, antabayanan po natin yan. At tinututukan din natin itong nangyayari ngayon sa Iloilo. Dahil yung ating magsasaka ng tubo, nalalagay po ngayon sa bingid ng alanganin dahil sa pag-atake ng RSSI. Ito po yung isang peste sa mga tubo na talagang sumisira sa sugarcane plantation na nakakaapekto sa produksyon nito. Kaya kung di po ako nagkakamali, and we can confirm this later on, yung plano nga pong mag-declare na ng state of calamity dyan sa Iloilo dahil sa tindi ng peste inaabot ng ating mga magsasaka ng tubo na nagiging sanhi upang bumaba yung kanilang produksyon at siyempre maapektuhan ang kanilang mga kabuhayan. Okay? So antabayan lang po natin yan dito sa ating programang Global na Tayo. And of course kung tayo po yung magkakaroon ng pagkakataong makakapanayam naman ang isang health professional na may expertise tungkol dito po sa pagbabantay naman ng pneumonic plague na tinatawag na pinag-uusapan ngayon na maaring wag naman sana, we're praying na wag naman sana at under control naman sa Moscow para maiwasan pong kumalat ito. Ano ba tong tinatawag na pneumonic plague? Ano ba to? Ano mga sakit ito? Ito ba'y bago o ito ba'y dati ng sakit na may mga available vaccines ba rito na pwedeng magamit agad? Ano ba mga simptomas nito? At ano ba yung mga dapat gawin ng pamahalaan at ng gobyerno, lalo na ng health department, para masigurong hindi ito makapasok sa loob ng ating bansa? Alright? Sige po, magbabalik po kami makalipas pa rin ang ilang paalala.
16: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
0: Umakyat ng 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.

0: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
1: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
0: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
2: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang packed silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng

0: isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar.
1: Orange Rainfall Advisory.
0: Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto.
1: Red Rainfall Advisory.
0: Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng
2: Global na tayo!
3: Global na tayo!
2: Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa ating programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng Impilang Radyo Pilipinas World Service. At tulad po na nabanggit natin kanina, we're going to try and contact itong mga kasamahan natin dito sa Agricultural Credit Policy Council or ACPC sa panguna ng kanilang Executive Director, the Executive Director Ralen Verdadero ng ACPC, para malaman po natin ano po itong mga hakbang na ginagawa ngayon ng ACPC bilang tugon na rin dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang mga ehensya ng gobyerno bilang paghahanda at tugon dito sa epekto ng El Nino o Super El Nino, lalo na pagsapit ng taong 2027. Alright, nasa linya na po natin ng komunikasyon ng ating buting Executive Director ng ACPC, walang iba kundi si Executive Director Ralen O. Verdadero. Magandang umaga po, Executive Director Verdadero, at welcome po sa programang Global na Tayo.
5: Good morning, magandang umaga po.
4: Good morning, ma'am. Good morning. Salamat po, Executive Director. Well, Executive Director, siguro po diretso na po ako sa aking unang katanungan for tomorrow, for today. Anong mga programa at tulong pinansyal ang nakalaan po para sa mga magsasakat manging isda na apektado ng El Nino?
5: Magandang tanong po 'yan, ano? Actually po, kahapon, kalatapos pa lamang ng aming MANCOM, nandun po ang ating secretary at mariin po ang kanyang instruction na kailangan naming kumilos agad-agad. But before that instruction, ang ACPC po or Agricultural Credit Policy Council ay nag-launch na nung aming pong tinatawag na Agri-Recover. Ito po ang tugon ng ACPC sa ating pong mga magsasaka at mangingisda na makaka-experience po ng mga kalamidad. So under the our Agri-Recover program po, ito po ay may apat na components. Isa po dito ay yung ating pong calamity loan para po sa ating mga small farmers and fishers registered po sa RSBSA. Ito po ay nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Ito po ay walang interest at meron lamang pong kaukulang service fee. One time lang po ito na up to 4%. Ang tatlo pang component po doon po sa ating mga existing na mga borrowers po ng ACPC, meron pong loan restructuring, meron din pong loan refinancing, at meron din pong loan moratorium. Mm-hmm. So yun po ang aming programa na maaari pong makatugon, lalo na po ngayong parating ang El Nino.
4: Alright.
5: Or nandiyan na nga pala.
4: Opo. Now, ma'am, so dito sa nasabing programa na ito, paano makakapag-avail ang magsasaka o maging isda for this credit, itong programang ito?
5: Opo. Unahin po natin, sir, yung calamity loan. Napakadali lang po. Basta po sila ay rehistrado sa RSBSA. Yan po yung Registry System for Basic Sector in Agriculture. Lahat po ng magsasaka ay manging isda ay dapat nakarehistro dyan. Meron po silang active na bank account or e-wallet account. At ang pangatlo po, syempre, ayaw naman po natin yung merong mga bad record, ano. Basta po wala silang existing na utang in any of the programs po of ACPC na hindi binabayaran or naka-pass due, qualified po sila.
4: Mm-hmm.
5: In fact, noong pong September 14, sir, nag-launch kami niyan sa Pampanga.
4: Mm-hmm.
5: Same day yan, sir. Same day application, processing. At nung araw ding yun po, natanggap po nila yung proceeds po ng kanilang loan na 35,000 pesos. 300 farmers po ang naka-avail nitong ating calamity loan po sa Pampanga noong September 14.
4: Mm-hmm. So is this the amount also na ibibigay sa mga mag-a-avail po ng financial assistance mula sa ACPC, 35,000 pesos?
5: Opo. Sir, i-correct ko lang, sir, yung financial assistance. Kasi pag sinabing financial assistance, sometimes nagkakaroon po ng maling definition, ano po, akala po nila ay grant. Okay. So ito pong ating ibibigay ay calamity loan. Payable po ito ng 3 taon. Pwede po nilang bayaran sa loob ng 3 taon.
4: Okay, alright.
5: 35,000 pesos
4: 35,000.
5: Po.
4: 35,000. Alright. Pero okay, ma'am, Executive Director, matanong ko lang, ito ba'y kinakailangan puntahan nila mismo sa mga regional offices ng ACPC para ma-avail ito, itong calamity loan na ito, or they can do it online?
5: Yeah, actually sir, ganito po ang aming ginagawa ngayon. In fact, doon po sa mga, I think 105 municipalities na po ang may deklarasyon ng El Nino, ano po, na state of calamity, sa website po namin, doon po makikita yung mga lugar ng aming mga partner lending conduits. Actually po, ang nagpapautang, meron po kami mga partner lending conduits. Ito po yung mga rural banks, pati po mga GFIs at co-op banks. So pwede po silang pumunta doon at diretso personal na mag-apply. Kailangan lang po dala nila yung kanilang ATM kung meron, o yung kanilang bank account or e-wallet account. At dapat ay rehistrado sila sa RSBSA. Pero ang gusto po kasi natin maging mas maagap at mas madali po para sa kanila, ano po. Ngayon po nagko-coordinate po kami sa lahat po ng mga DA regional offices. Gaya po next week sa October 16, yung pong mga nakikinig na taga Pangasinan, magkakaroon po kami doon ng caravan. Nandoon po ang ACPC at ang aming partner lending conduits, pati po ang PA regional office namin doon, upang mag-conduct po ng isang araw na yon na caravan para po sa ating mga magsasaka at mangingisda.
4: Alright.
5: So pupunta lang po sila doon, sir. Doon po sila mag-a-apply.
4: So ma'am, executive director, I would like to make emphasis dito sa caravan na gagawin nyo sa Pangasinan. Pwede po bang pakiulit natin yung panawagan ninyo, yung invitation ninyo para dito sa caravan na ito, kung anong araw, anong oras,
5: opo,
4: at ano yung mga dapat nilang dalhin. Go ahead po, invite
5: salamat
4: them.
5: Po. Opo. Opo. Ito pong ating Agri-Recover Caravan ay magaganap po sa October 16, next week po yan. Gaganapin po ito sa Urdaneta, SM City. Urdaneta, yung grounds po sa SM City, tama? Urdaneta. Event Center, sorry po. Ito po ay sa Event Center ng SM City or Urdaneta. Magsisimula po ang caravan as early as 8 o'clock. Pwede na po silang pumunta doon. Ang dadalhin lang po nila ay isang valid ID para sa kanilang pagkakakilanlan. Importante po na sila ay RSBSA registered. At importante din po na meron silang active na bank account at e-wallet account. Pagpunta po nila doon, online po silang mag-a-apply doon po sa aming mga dadalhin ng mga kiosk. Wala pong maraming papel na kailangang fill upan dahil digital po yung loan application. At kung kompleto po ang kanyang mga daladalang requirements at wala po siyang past due account sa anumang programa, loan programs ng ECPC, yung araw din pong yun, matatanggap niya po yung proceeds ng kanyang calamity loan.
4: Wow. Well, sige, magandang ano po yan, magandang panawagan at invitasyon, at makakaasa po kayong uulit-ulitin namin yung invitation nyo na yan para sa ating mga
5: magsasaka. Saka sir, hingi rin kami ng tulong sa inyo dahil yung pong Pangasinan ay isa lamang. Ngayon po ay nagko-coordinate na rin po ang Calabar Zone at ang iba pa pong mga lugar at municipalidad po na apektado na po ng El Nino. Yeah. So, ikutin po namin lahat yan at pagpapadala po kami sa inyo, sir, ng mga schedule.
4: Yes.
5: Kung okay lang po,
4: yes,
5: sa
4: please,
5: inyo
4: yes,
5: pong please. Tulong. Salamat po.
4: And please, allow us also, ma'am, kapag executive director, kapag nagsagawa kayo ng iba pang mga ganitong klase ng aktibidad, we would like to, and we will be very, very honored to have you again sa program to, you know, to have a more detailed information regarding this. Napaka-importante po ng role ng ACPC dito.
5: Thank you po, sir.
4: Director.
5: Salamat po.
4: Alright.
5: Kami naman po ay patuloy, sir, natin na talagang sinisikap po namin na mas ma-improve dahil naniniwala po kami, sir, na kailangan ng pautang ay readily available you know, pag ito po ay kung kailan kinakailangan. Kaya po talagang ini-streamline din po namin ang lahat ng requirements, halos tinanggal namin lahat ang yung kung ano lang yung importante talaga na dapat at wala nang kailangang dalhin yung ating mga magsasaka at mga mangingisda. Mm-hmm. Kailangan lang nilang magparehistro sir sa RSPSA at may dala siyang ID kasi yun ang kanyang yun ang pagkakakilanlan and then pwede na po siyang mag-apply sir.
4: Yeah.
5: So
4: humbly requesting din po Executive Director yung mga ganyang klase ng mga detailed information and of course yung mga outreach po yung mga gagawin niyo pong outreach program ng ganyan. Paki-relay lang po kay Jam sa ating executive producer para ma-schedule natin muli para marinig po muli ang panig diyan ng ACPC. Pero ang
5: salamat po sir.
4: Ayan, of course. Opo. It's an honor to be a partner with
5: Thank
4: you pang diyan.
5: Now
4: ma'am, gano'n pang alaki ang target beneficiaries ng ACPC?
5: Okay. Actually sir ngayon, kasi po ang ACPC we are provided with meron po kaming funding galing po sa ating GAA. Sa ngayon po, ang natitira na pwede po naming gamitin sa mga programa po ng ACPC ay nasa 980 million pesos. Lahat po yan available, nasa partner lending conduits po namin yan. And ngayon po, may request din po kami na additional 250 million. Pinadala na po namin sa DBM. Yung 250 million po, ipo-focus lang po namin yon para po sa pagtugon sa El Nino. So para po dito.
4: So let me get
5: so,
4: that...
5: So yun po this year okay, ang available.
4: So let me get that clearly, ano po, Executive Director. 250 Opo. Million additional po yan, additional budget.
5: Opo, additional budget po
4: And
5: yan.
4: And that is for El Nino lang, para sa mga apektado
5: yes,
4: ng
5: El Nino. Yes, El Nino lang po. Yes po, tama po kayo.
4: Pero... yung 250 million and still has to be approved ba Executive Director?
5: Actually sir, request na lang naman po ito sa DPM. So patilis na po ito sir dahil ito po ay approved naman na. Hindi lang po for later release
4: okay.
5: Lang po.
4: All right.
5: Ngayon
4: okay.
5: Po ay na-request naman na po
4: so,
5: namin.
4: Allocated na talaga siya. Kailangan lang ilabas yung pondo. Parang ganun, ano po, Executive Director.
5: Tama po, sir. Okay. And, well, meron pa rin tayong natitira, sir. As I mentioned, may 980 million pa rin naman. Na itatap namin ngayon, dire-diretso to, sir. Pag lumabas yung 250, then the 250 will be allocated exclusively for the El Nino po.
4: Siguro, last question na lamang po, Executive Director.
5: Opo.
4: So, ito na. Nandito na yung mga programa ninyo, ano po, para dito sa El Nino. Pero ano ba yung mga particular na rehiyon o lugar na talagang tinututukan ng ACPC ngayon na nakikita nyo na talagang maapektuhan ng El Nino at dito talaga dapat maglabas kagad ng pondo ang ACPC?
5: Opo. Gaya nga nung sinabi ko kanina, sir, base po doon sa deklarasyon ng NDRRMC, meron na pong 105 municipalities na nagdeklara na po ng state of calamity. So ito na po yung mga priorities na pupuntahan po namin in coordination po with the DA regional offices po. So nandun po kami, susundan namin yon kasi para po kami makapag-offer nitong ating calamity loan, kinakailangan po ang deklarasyon ng state of calamity. So meron na po kaming kahapon po during our MANCOM, ipinalatag po ni Secretary Kiko ang plano ng DA at meron pong heat map na tiningnan kung nasaan po yung mga lugar na talaga pong maaapektuhan.
4: I'm sorry, habol ko lang to, Executive Director.
5: Opo.
4: Pasensya na po.
5: Sige po, okay lang po.
4: Kunin ko na yung pagkakataon. Siyempre, ang ACPC, bukod dito sa pag-focus nyo sa El Nino, meron pa kayong iba talagang binibigyan ng tulong, di ba?
5: To
4: ACPC, marami tayong mga bagyong lumipas, marami tayong habagat. Pero sumasabay kasi itong Iloilo recently tinamaan ng peste yung ating mga sugarcane farmers, ano po?
5: Yes,
4: dahil
5: po.
4: Sa peste na RSSI at may declaration na rin ng state of calamity yung ilang mga bayan doon dahil nga po sa epekto ng peste. Ito rin ba nakatutok din dito ang ACPC, Executive
5: yes,
4: Director?
5: Yes, sir. Tama po kayo, sir. Pati po yung mga yan, Iloilo, Negros, yung pong ating mga sugarcane farmers. And let me take also this opportunity po sa tulong po ninyong imbitahan po yung atin pong mga rural banks. Doon po sa mga, kasi po ang isa po sa challenge ng ACPC, sa may mga lugar po na wala kaming partner lending conduit. So, pag medyo nahihirapan kaming puntahan yung mga lugar na yon na wala po kaming partner. So, kaya po hinihikayat ko po sana yung atin pong mga rural banks, cooperative banks, hinihikayat ko po sana sila na makipag-partner sa amin para po ma-reach talaga natin po yung mga kaduluduluhan po ng ating bansa. Ano po, kasi kailangan po namin sila, sir, dahil sila po yung ating lending arm. Sila po yung pumupunta talaga at nagpo-process po nung ating mga loan applications po nung ating mga magsasaka at mangingisda. So, but tama kayo, tinututukan din po namin ngayon yan yung mga naaapektuhan po nung mga peste po, lalo na po dun sa ating mga sugarcane farmers. In fact, nakaschedule po akong pumunta sa Negros. Kausap po namin doon yung isang kooperatiba. Dahil according to him nga, partner din po namin yung co-ops, marami na pong mga sugarcane farmers ang humihingi rin ng saklolo. So, expect nyo po, bago matapos ang taon, meron din po kaming, dadalhin din po namin ang agri-recover doon sa mga lugar na yun.
4: Agri-recover, yan ang sagot ng ACPC para sa ating mga kababayan, ng mga magsasaka at mga mangingisda. With that, Executive Director Verdadero, maraming salamat po sa oras at sa patience na binigay sa amin. Thank you. Pero hindi itong una't huli nating panayam, ano po, Executive Director, sapagkat sabi nga namin, tututukan namin ang ACPC, lalo na sa mga programa ninyo, lalo na sa inyong pagpunta sa mga regions para mag-reach out sa ating mga magsasakat mga mangingisda. With that, thank you very much po, Executive Director Verdadero.
5: Salamat po sa opportunity. Thank you po. Good morning po.
4: Thank you. Good morning din po. Ang ating pong Executive Director na Agricultural Credit Policy Council or ACPC, Executive Director Aralien O. Verdadero. Sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipinid na ng isa pang episode ng programang Global na Tayo. Again, we would like to extend our apologies to our Philippine Embassy sa Moscow, Russia. Dahil nga po sa, kumakalas yung ating internet . Pero ika nga po, nakuha natin yung mga mahalagang impormasyon mula po dito sa ating Deputy Chief of Missions at Consul General Gonzales Makasaik para po sa mga impormasyon, lalo na sa ating mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa, nagtatrabaho at naninirahan sa Irkutsk Anti-Plague Facility sa Siberia, Russia. And of course, nakausap nga rin po natin ngayon lamang si Executive Director ng Agricultural Credit Policy Council, Aralien O. Verdadero. With that, maraming salamat sa alam po ng ating production team, sa ating Executive Producer si Ms. Jam Season, sa Master Control si Milo Jonella at si Hiro Lucero, and of course si JP Lumuntad. Masaya si JP Lumuntad. Sa kabila ng mga paputol-putol nating internet, talaga namang masayang-masaya si JP Lumuntad. Kaya pala maski putol, nakangiti, nakasmile siya. Dahil paldong-paldo na siya. Wah, talaga naman ha. Biro mo ilang buwan yan, JP? Tatlo? Apat na buwan? Tatlong buwan! Biro mo yan. Lump sum, tatlong buwan. Congratulations, JP. You deserve naman yan. Ano, talagang ikaw. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Alright. Maraming salamat po at sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers at sa ating mga kababayan Pilipino, Pilipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo at sa ating mga kababayan sa Russia, lalo na sa Siberia. Ingat po tayong lahat at mabuhay ang Pilipino sa amang dako ng mundo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere.
2: From Manila, Philippines.

0: time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
0: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
2: Killer Joe, go! Holding her so tight.
1: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
7: Nurse ako sa Canada.
8: Waiter ako sa Dubai.
7: Dibs ako sa Hong Kong.
9: Engineer ako sa Qatar.
7: Teacher ako sa London.
10: Seaman ako.
11: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, lahat ng posibleng opsyon para sa pangmatagalang seguridad sa enerhiya, mahalagang masuri ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Headlines.
3: Israeli Embassy at National Irrigation Administration pinalakas ang ugnayan sa paghahanda sa hagupit ng Very Strong El Nino.
2: Headlines.
3: Bending bigas at kadiwan ng Pangulo programs patuloy kahit may El Nino ayon sa Department of Agriculture.
2: Headlines.
3: Ombudsman nagbabala sa paggamit ng government fuel sa mga pribadong sasakyan.
2: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan ng Department of Health na mahigpit na bantayan ang banta ng Russian plague sa kumalat sa Siberia.
2: Headlines.
3: Presyo ng produktong petrolyo inaasahang bababa sa pandaigdigang merkado ayon sa Philippine Energy Research and Policy Institute.
2: Headlines.
3: At prosecution hiniling na unahing isalang sa witness stand ang financial analyst sa halip ng opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Para sa detalye ng ating mga balita, nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 5 araw na working visit. Sa kanyang pagbisita, isusulong ng Pangulo sa Pilipinas ang Pilipinas bilang mahalagang destinasyon para sa digital economy, artificial intelligence, advanced manufacturing at iba pang growth sectors. Dadaluhan naman ni Pangulong Marcos ang 24th Forbes Global CEO Conference kung saan magitipon-tipon ang 450 business at thought leaders sa buong mundo. Sisikapin din ng presidente na makakuha ng mga pamumuhunan sa infrastruktura, enerhiya, healthcare at iba pang sektor.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Tatlong mataas na opisyal ng pamahalaan ang magsisilbing caretaker ng Pilipinas habang nasa working visit sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinalaga bilang caretaker sina Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Justice Secretary Frederick Vida at Executive Secretary Ralph Recto habang wala sa bansa ang Pangulo. Nakalis na sa bansa si Pangulong Marcos para sa working visit niya sa Singapore na tatagal hanggang October 11, 2026. Isinagawa ang pagbisita ng Pangulo sa imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Lahat ng posibleng opsyon para sa pangmatagalang seguridad sa enerhiya, mahalagang masuri ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa report mula kay Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inigandiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng patuloy na pagsusuri ng bansa sa lahat ng posibleng pamamaraan para sa long-term energy security. Ayon sa Pangulo, kailangan gawin ito lalo't mangangailangan ng mas malaking supply, abot kaya at pangmatagalang pinagkukunan ng enerhiya ang mga bumabangong makabagong industriya gaya ng artificial intelligence, data centers at advanced manufacturing. Kaugnay nito'y sinabi ng Pangulo na bibisitahin niya ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute at malaman ang karanasan ng Singapore sa pagpapaunlad ng scientific at technical capabilities nito sa nuclear technology at safety. Gagawin ng Pangulo ang pagbisita sa imbitasyon na rin ng Temasek Foundation at Ayala Corporation. Dagdag ng Pangulo na hindi lamang dapat nakatuon ang bansa na makahikayat ng investment kundi kailangan tiyakin na mayroon ng Pilipinas na mga kinakailangang elemento para mapanatili at masuportahan ang mga investment sa mga susunod na taon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: The Philippines must continue to examine all viable options for our long-term energy security while developing the knowledge and capabilities needed to make sound decisions for our future. We must ensure that we have the elements that are needed to sustain them in the years ahead.
6: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mataas na pagsirit sa presyo ng kuryente sa gitna ng krisis sa langis na iwasan dahil sa mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa report, ihatid sa atin ni Quincy Kahilig.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Ibinidan ng Department of Energy ang mga hakbang nito upang mapanatiling matatag at abot kaya ang enerhiya sa bansa sa kabila ng tumataas na demand at banta ng pandaigdigang krisis sa langis, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbubukas ngayong umaga ng Philippine Investment Energy Forum sa Pasay City, ipinaliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga hakbang ng DOE upang maiwasan ang matinding epekto ng oil price crisis sa presyo ng kuryente. Kabilang nga dito ang mga hakbang upang matiyak ang maayos sa distribusyon ng langis at maiwasan ang hoarding at iba pang untoward incidents sa supply ng langis. Ayon pa kay Garin, kabilang din sa mga hakbang ng pamahalaan ng pansamantalang pagsuspinde ng power market na nakatulong upang maiwasan ang mas matinding pagsipa ng electricity rates na maaaring umabot ng 12 pesos kada kilowatt hour. Narito ang bahagi ng opening message ni Energy Secretary Garin.
9: By suspending the market temporarily, we have avoided a sharp increase of 7 to 12 pesos increase in the electricity rates. This is not something that has been noticed because our people didn't experience what could have happened had we not done any interventions. And for that, I would like to commend the Department of Energy people, family.
8: Ayon pa kay Garin, ay sinusulong din ng gobyerno ang pamumuhunan sa renewable energy and storage systems sa ilalim ng Green Energy Auction Program para matapyasan ang pagiging import-dependent ng Pilipinas sa enerhiya. Samantala, magpapatuloy ang serye ng mga pulong ng ASEAN Ministers on Energy Meeting dito sa Philippine International Convention Center. Mula dito sa ASEAN International Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinalalakas pa ng Embahada ng Israel sa Pilipinas at National Irrigation Administration o NIA ang ugnayan matapos ibahagi ni Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch ang partnership ng isang kumpanyang Israeli at NIA para sa solar pumping system bilang patubig sa mga palayan at paghahanda sa very strong El Nino. Ayon kay Kirsch, maaring magpalitan ng kaalaman at kasanayan ng Pilipinas at Israel sa agrikultura, lalo na sa pamamahalan ng tubig dahil 60% ng Israel ay disyerto, ngunit nagawaan niya itong mapaunlad ng agrikultura sa pamamagitan ng inobasyon. Binigyan din niya na mahalaga ang agrikultura sa food security at disaster resilience at sinabi niyang patuloy na maghahanap ang Israeli Embassy ng karagdagang paraan upang mapalakas ang ugnayan ukol dito. Isa rin ito sa mga nakikitang sagot sa kakaharaping matinding El Nino ng bansa.
10: National Irrigation Authorities and an Israeli company called Elar, who's basically provided a solution of solar pumping. And throughout Bicol area, I can show you the map, there is those solar pumps that are providing for the rice fields water. And it, at the end of the day, instead of two crops of water, it enables a third one in the dry seasons because of management of water. And I think that we can exchange best practices in this.
3: Si Israeli o Israel Ambassador to the Philippines, Zana Kirsch.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Itinutulak ng Department of Agriculture o DA ang pagpapalakas pa ng produksyon ng sektor ng agrikultura upang masalag ang epekto ng inflation at mapaghandaan na rin ang El Nino. Sa panayon ng PTV kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi niyang kasado na ang mga intervensyon at tulong ng pamahalaan sa mga mag-asaka upang masuportahan ang pagpapataas ng kanilang produksyon. Tiniyak din ng DA na hindi maapektuhan ng isasagawang importasyon ng DA ang ilang agri-commodities ang pagtatangkilik ng mga Pilipino sa mga lokal na produkto. Paraan lamang anya ito upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain, lalo't pinaghahandaan ng bansa ang matinding epekto ng El Nino.
11: Ang maganda naman sa gulay ay cash crop ito, mabilis ang recovery. Kaya inaasahan natin na mag-stabilize din ito. Yung ating presyo ng karne, lalo na ng baboy at manok, ay nanatiling matatag dahil malakas yung ating volume ng supply sa ngayon, both local at saka imported. Ganun din naman yung bigas, bagamat mataas yung level ng inflation rate nito dahil mababa yung base natin. Last year kasi puro tayo negative dahil sa mga programa natin sa ngayon, kahit mayroong 20% increase sa inflation ng bigas, ay maganda pa rin ang presyo ng ating tinatawag na regular at 12-meal dry.
3: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA ang food security sa Western Visayas sa gitna ng banta ng El Nino. Ayon kay DA 6 Regional Executive Director Dennis Arpia, inihahanda na nila ang mga alternatibong pananim, seed buffers, irrigation projects at cloud seeding operations sakaling mas tumindi pa ang El Nino. Tinitingnan din ang pagpapalawag ng irrigation capacity, ang pagkumpleto sa irrigation system ng Halaur River Multipurpose Project at mga karagdagang proyekto ng National Irrigation Administration o NIA. Umaasa ang DA na mapapanatili ang supply ng pagkain sa Western Visayas kapag mas maraming palay ang bibili ng NIA, lalo't nadagdagan ang mga storage facility kabilang ang isa sa Dumangas at Dumangas at dalawa sa Iloilo. Nakasuporta rin ang pribadong sektor sa pagtiyak ng food security sa rehiyon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi mapipigil ang El Nino ang pagpapaabot ng pamahalaan ng murang agri-commodities sa publiko. Ito ang tiniyak ni Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sa pangamba ng ilan na kasunod ng inaasang Very Strong El Nino ay matigil na rin ang Benting Bigas Program at murang mga bilihin sa kadiwa ng Pangulo. Ayon kay De Mesa, tuloy pa rin ang mga programang ito ng Department of Agriculture dahil atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga nangangailangan at maiparating sa bawat hapag ang produkto ng mga mag-asakang tinutulungan ng pamahalaan sa pamamagitan ng direktang pagbili sa kanilang mga produkto. Mahalagaan niyang mapanatili ang ganitong klase o ganitong balanse upang mahikayat ang agri-sector na itaas pa ang produksyon nito.
11: Una na rin ito yung ating 20 pesos, 20 bigas, meron na program o BBM rice program natin para doon sa ating mga marginalized sectors. Tuloy-tuloy po yan at napakarami na po ng sales natin tungkol dito sa 20 pesos. Ganun din po yung ating kadiwa, hindi lang po bigas yan, pati yung iba-ibang agri-commodities. So nakikinabang dyan, both yung ating mga magsasaka at mga consumers. Sa mga magsasaka, directly na ibebenta nila sa mas magandang presyo. Sa consumers naman, na bibili nila na mas mura at mas sariwa yung mga agricultural commodities.
3: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang patid ang mga hakbang na isinasagawa ng Department of Energy o DOE bilang paghanda sa inaasang epekto ng Very Strong El Nino sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaasahang sisipa ang demand sa kuryente sa kasagsagan ng El Nino sa unang bahagi ng 2027 na magdudulot ng strain sa mga planta ng kuryente at posibleng makaapekto rin sa presyo nito. Kung kaya sa ilalim ng Task Force on Energy Resiliency, patuloy na sinusuri ng DOE ang lawak ng magiging epekto ng El Nino upang matukoy ang mga nararapat na aksyon. Kasama rin sa kampanya ng ahensya ang maigting na pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko ukol sa tamang pag-itipid ng kuryente.
12: On the El Nino, as far as DOE on the domestic side, we have actually started already preparations, especially on our disaster preparedness. Task Force Energy Resilience, they're already making assessment kung ano kailangan gawin and we're preparing for that. But this will have an impact on our demand. The hotter the climate is, the higher the demand, basically. So this is something we need to prepare and also trying to do our education campaign on energy savings or demand management. So we're already preparing for this.
3: Si Energy Secretary Sharon Garin.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy nanawagan ng pag-itipid sa kuryente dahil sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa presyo at supply ng kuryente. Sa report mula kay AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, Chered, aminado ang Department of Energy o DOE na posibleng tumaas nga ang presyo at magkaproblema sa supply ng kuryente ang bansa at makaranas ng brownout. Ito'y dahil, Chered, sa posibleng epekto ng very strong El Nino o matinding init at tagtuyot kung saan tumataas ang demand dahil sa init na panahon habang naapektuhan naman ang produksyon ng hydro at coal power plant. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, ang DOE ay gumagawa na ng mga hakbang at humahanap ng iba't ibang mga opsyon upang maibsan ang epekto ng very strong El Nino sa sektor ng enerhiya. Kasabay nga nito, Chet, nanawagan din ng DOE sa partisipasyon ng publiko, particular sa conservation, pagtitipid ng kuryente, kabilang ang ilang simpleng pagpatay ng ilaw kung hindi naman ginagamit o kailangan, o pag-unplug o pagtanggal ng saksak ng mga hindi ginagamit na appliance at iba pa. Ayon sa DOE, ang mga hakbang na ito ay malaki at may tutulong sa pinagsama-samang katumbas ng 10 hanggang 20% na
3: EJ
13: sa demand sa kuryente. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas. Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Plano ng Department of Agriculture o DA na mas padaliin ang rollout ng fuel subsidy sa mga mag-asaka na apektado ng El Nino sa Western Visayas. Partikular na tinukoy ni DA 6 Regional Executive Director Dennis Arpia ang mga mag-asaka na gumagamit ng mga makinarya at pasilidad na ginagamitan ng gasolina o diesel. Anya maaaring tumanggap ng crop insurance assistance sa mga apektado mag-asaka mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Samantala, tuloy-tuloy din ang suporta ng DA sa livestock producers, kabilang ang pagtugon sa African swine fever, feed cost, village-type feed mills at slaughterhouse capacity. Inayos naman ng logistics at storage para makabili at makapag-imbak ng karne ang gobyerno at pribadong sektor kapag maraming supply.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naghahanda ang broiler industry sakaling tumindi pa ang epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni United Broilers Raisers Association Chair Attorney Elias Jose Insyong na kakayanin naman ang industriya ang posibleng epekto, subalit nananatiling hamon ang kawalan ng supply ng kuryente. Bagamat may mga generator set ang malalaking kumpanya, ay posible naman anyang pumalya ang mga ito dahil sa matinding init ng panahon.
14: Hindi naman siya yung tinatawag sa wikang English na catastrophic. Tingin ko kakayanin, wag lang mawalan ng kuryente. Yan ang hamon. May mga genset naman yung mga malalaking operation. Yung iba nga, kada building, dalawa ang genset sa laki ng puhunan sa pag-aalaga. Yung gastusin, yung puhunan para makapag-harvest tayo ng broiler na nakakainin natin, tataas ng tataas yan.
3: si United Broilers Racers Association Chair Attorney Elias Jose Inchong.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpapatuloy ang cloud seeding ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa ilang lugar sa bansa sa gitna ng epekto ng very strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DA BSWM Water Resources Management Division Chief Engineer Diosdado Manalos na kasalukuyang may cloud seeding operation sa Pantabangan Dam, Region 6 at Region 7. Isusunod din sa operasyon ang mga lugar na dati nang naapektuhan ng tagtuyot.
15: May mga propose po tayo dito na naapektuhan dati ng tagtuyot. Itong Region 4A, Region 9, Region 10, Region 11 at saka Region 12. Ngayon po, nakatapos na rin po kami ng pre-cloud seeding assessment report dito sa Butuan, Palawan, Region 11, Region 9, Catanduanes at Region 4A at saka Dinagat Island.
3: Si DA BSWM Water Resources Management Division Chief Engineer Diosdado Manalos.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinaigting pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang paghahanda para sa inaasang epekto ng El Nino sa sektor ng pangisdaan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, sinabi niyang mas pinalakas pa ngayon ng BFAR ang kanilang information campaign at paalala hinggil sa mga posibleng maging epekto ng matinding El Nino. Ilan sa mga ito ay ang pagtaas ng posibilidad ng fish kill sa fish ponds, mas mahirap na panguhuli sa mga isda, punsod ng pag-init ng katubigan, pagdalas at pagdami ng insidente ng red tide at coral bleaching. Hindi naman nagpapabaya ang ahensya sa pag-asagawa ng mitigation measures at pagbibigay ng technical assistance lalo na sa mga nasa sektor ng aquaculture.
16: Sumunod tayo dun sa recommended stocking rate or stocking density sa ating mga fish ponds. Huwag po tayo mag-overstock kasi pagka ganitong tag-init or matinding init tapos mag-overstock pa po tayo. So napakataas nung risk na talagang babagsak yung dissolved oxygen level kasi magsisiksikan yung isda doon sa tubig. Sinecure natin ang ating mga technology outreach stations para masiguro natin yung stock ng ating mga fingerlings para pag nagkaroon ng malawakang fish kill or fish mortality at nakapag-recover yung water quality, nakahanda naman ang intervention natin pagdating doon sa mga similya ng isda.
3: Si BFAR spokesperson Nazario Briguera.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nananatiling naka-alerto ang La Castellana-Negros Occidental sa sitwasyon ng Bulkang Canlaon habang naghahanda rin sa epekto ng El Nino. Una nang naitala ang sulfur stench kahit walang aktibidad na naitala sa bulkan. Sa programang Boses, sinabi ni La Castellana-Negros Occidental Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Head John De Assis na patuloy nilang inaalerto at pinaghahanda ang mga residente sa worst case scenario ng bulkan at sa epekto ng El Nino. Pinangangamba ang pumalo sa 50 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa naturang lugar. Samantala, ipatutupad ang ilang hakbang para matiyak ang kalusugan ng mga residente sa gitna ng matinding tag-init.
17: As part po sa LGU initiative, meron po yung health na namin, direct na ng proposal for cooling station and water station sa mga different na barangays.
3: Si La Castellana-Negros Occidental MDRRMO Head John De Assis.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senadora Aimee Marcos nanawagang paghandaan ang very strong El Nino. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nagbabala si Senadora Aimee Marcos na maaaring mas maging matindi ang epekto ng mahal na bilihin sa mga Pilipino kapag tumama ang tinatayang Super El Nino bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon kay Senadora Aimee, paskong tuyo na ang ilan sa dahil sa sobrang mahal ng bilihin mas magiging tuyo pa ito dahil sa Super El Nino. Hinimok niya ang publiko na maghanda na ngayon, partikular sa supply ng tubig pero iwasan ang pag-hoard. Payo ng senadora, mag-imbak ng malinis na tubig, ipaayos sa mga tumutulong gripo at tubo at muling gamitin ang tubig mula sa paghuhugas o paglalaba bilang pandilig at pang-flush dahil maaari anyang umabot sa 45 hanggang 50 degrees Celsius ang heat index. Pinayuhan din ng publiko na magtabi ng oral rehydration salts gamot sa lagnat at malinis na inuming tubig at iwasan ang mabibigat na gawain sa labas tuwing tanghali at hapon. Hinimok din ni Senadora Aimee ang mga ahensya ng gobyerno at LGU na maghanda ng malinaw na plano para sa tubig, pagkain, kalusugan at ayuda lalo na para sa mga magsasaka at mga ngisla na unang maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ombudsman nagbabala sa paggamit ng government fuels sa mga pribadong sasakyan. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas Report.
19: Nagbabala ngayon ang Office of the Ombudsman laban sa mga opisyal at kawanin ng gobyerno na gumagamit ng gasolinang nakalaan para sa government vehicles sa kanilang mga pribadong sasakyan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi palalampasin ang ahensya ang ganitong gawain lalo na ngayong mataas ang presyo ng gasolina. Inihalimbawa nito ang kaso ni dating Bohol 2nd District Provincial Board Member Vierna May Boniel Maglasang na sinibak sa serbisyo dahil sa dalawang counts ng serious dishonesty. Ayon sa Ombudsman, ginamit umano ni Maglasang noong 2024 ang 100 litro ng gasolina na nakalaan para sa government vehicle para sa mga pribadong sasakyan. Bukod sa dismissal, ipinataw rin sa kanya ang cancellation ng eligibility, pagbabawal na kumuha ng civil service examination at forfeiture ng kanyang retirement benefits. Binigyang din ng Ombudsman na ang mga government official na papapatunayang sangkot sa ganitong gawain ay haharap sa pinakamabigat na parusang naaayon sa batas. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: ASEAN nagkakaisa sa mas makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa peace building. Localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security, itinutulak ang report hatid sa atin ni EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas Report.
20: Itinutulak ng Pilipinas ang mas makabuluhang partisipasyon at pamumuno ng kababaihan sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ito naging sentro ng talakayan sa ASEAN Women Peace and Security Conference na formal na binuksan sa Pasay City ngayong linggo, na dinaluhan ng nasa 300 delegado mula sa ASEAN member states at mga partner organizations. Binigyang diin ni Presidential Peace Advisor Melsen and Sarmiento na dapat magkaroon ng aktual na papel ang kababaihan sa mga desisyong nakakaapekto sa kanilang mga komunidad. Isinusulong din ng pamahalaan ang institutionalization ng localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security upang maisama ang WPS agenda sa local planning, budgeting, service delivery at peace building. Samantala, binigyang diin ng ASEAN at mga development partners ang kahalagahan ng regional cooperation, knowledge sharing at partnerships para maisalin sa konkretong aksyon ang mga commitment sa WPS.
21: Our task is to ensure that their experience and leadership help shape the decisions that affect their lives. That is the heart of Women, Peace and Security agenda.
22: That leadership transcends gender and that an inclusive ASEAN holds space for everyone.
20: Iyan ang magkakasunod na pahayag ni OPAPRO Secretary Sarmiento at DFA Undersecretary Maria Teresa Dizon de Vega. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: House Speaker Boji D. hinimok ang mga barangay official na gamitin ang pinahabang termino sa pagtutok sa kanilang mga komunidad. Sa detalye mula kay Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas Report.
23: Ipinayat ni House Speaker Faustino D. III ang mga opisyal ng barangay na gamitin ang pinahabang termino sa pagtutok sa kapakanan, kaligtasan at pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Sa kanyang pagdalo sa Legislature Consultation sa Negros Occidental, sinabi ni D. na sa Nobyembre na idaraos yung susunod na halalan sa barangay. Anya, dapat gamitin ng mga opisyal yung mas mahabang panahon ng panunungkulan upang higit na pampangalagaan at maging ligtas yung kanilang mga barangay. Di ng speaker, mahalaga yung papel ng mga barangay official sa legislature dahil sila yung direkta nakakaalam ng mga problema at pangangailangan ng kanilang komunidad. Partikular na binanggit ni Di yung kaligtasan ng mga bata kabilang na yung mga hakbang upang maiwasan yung pagkakaroon nila ng access sa mga baril na nasa loob ng tahanan. Hinimok nga yung mga opisyal ng barangay na gamitin itong legislature upang tukuyan yung mga kakulangan sa kasalukuyang pulisiya at pagmuntahi ng praktikal na solusyon para sa kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Doble kayad na ang Department of Health o DOH upang mapalakas ang kampanya laban sa banta ng Very Strong El Nino sa kalusugan. Base na rin sa ata si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni DOH Secretary Edwin Mercado na nais ang Pangulo na hindi lamang sa posters at online ibahagi ng kagawaran ang magiging masamang epekto ng Very Strong El Nino. Kung maaarian niya ay magtungo rin sa bawat barangay o komunidad para maibahagi kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang pagkakasakit dahil sa sobrang init ng panahon. Ibinahagi na rin ni Mercado sa kanilang regional DOH offices ang nasabing mensahe para magkaroon ng pagbabahay-bahay ang mga ito. Inihanda na rin ang kagawaran ang supply ng mga gamot para sa heat-related illnesses na maaring sumipa ang bilang sa pagtindi ng epekto ng El Nino.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inadasan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na mahigpit na bantayan ang banta ng pagpasok ng Russian plague na kumalat sa Siberia. Ayon kay Communications Secretary Attorney Claire Castro o Undersecretary Attorney Claire Castro, seryosong ikinokonsidera ng DOH ang rekomendasyon ng World Health Organization. Ito anya ang dahilan kung bakit mahigpit na tinututukan ng pamahalaan ang pagbabantay sa mga border o entry at exit points ng bansa para pigilan ang pagpasok ng sakit. Pinawi naman ng Malacanang ang pangamba ng publiko dahil ginagawa naman anyan lahat ng DOH ang paraan para matiyak ang ligtas na kalusugan ng publiko sa harap ng banta na nakakahawang sakit.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigpit na binabantayan ng Department of Health o DOH ang napaulat na plague sa Russia na iniuugnay sa pagkamatay ng isang laboratory technician sa Plague Research Institute. Handa ang DOH na magpatupad ng karagdagang hakbang kung kinakailangan. Tiniyak naman ng Bureau of Quarantine ang mahigpit na screening sa mga biyahero habang mahigpit din binabantayan ang pagpasok ng cargo at vessels. Ginawa ng DOH ang pahayag makaraang sabihin ng World Health Organization na nananatiling mababa ang epidemic risk sa Russia makaraang masawi ang isang individual na nagkatrabaho sa Plague Research Institute sa Siberia.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine National Police o PNP nagbabala laban sa paggalat ng maling impormasyon patungkol sa pneumonic plague sa report mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa pagpapakalat ng mga hindi verifikadong impormasyon kaugnay sa napaulat na kaso ng pneumonic plague sa Russia. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr., bagaman tauunawaan nila ang pangamba ng publiko hinggil dito, ngunit hindi naman ito lisensya para magasik ng takot sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Paalala pa ni Nartades, may katapat na parusa sa sino mang mapatutunayang magpapakalat ng mga hindi verifikadong impormasyon sa ilalim ng mga umiiral na batas. Matatanda ang isang babaeng kawani ng Irtsukh Anti-Plague Institute sa Siberia at Far East ang pumanaw dahil sa pneumonia na hindi patukoy ang pinagmulan. Samantala, tinutugunan na naman ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay sa hininalang kaso ng pneumonic plague sa Russia at sinabi ng ahensya na patuloy itong binabantayan ang mga kaganapan hinggil dito. Sinabi din ng DOH na nakahanda itong tumugon sa anumang usapin kung kinakailangan. Dahil dito, halos 200 individual ang isinailalim sa medical monitoring habang isang ospital naman ang isinailalim sa quarantine. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nananatiling maayos ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Russia kasunod ng napaulat na plague sa nasabing bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Embassy in Moscow, Russia Deputy Chief of Mission and Consul General Lorenza Arlene Gonzalez Makaisa na business as usual pa rin sa Moscow habang mahigpit na ipinatutupad ang health prevention measures sa Siberia. Matama naman binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino doon.
1: Sa air quotes po, meron tayong 13 na Filipinos na naka-base doon sa area. And minomonitor po natin sila, safe naman po ang kanilang kalagayan.
3: Si Philippine Embassy in Moscow, Russia Deputy Chief of Mission and Consul General Lorenza Arlene Gonzalez Makaisa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, operator na nasunog na MV June Aster, nakitaan ng maraming paglabag ayon sa Department of Labor and Employment. Sa report mula kay Lawrence Tanoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Balikan natin ang report na yan ni Lawrence Tanhoco. Samantala, mahigit 50 planong pamamaril sa ilang paaralan sa South Cotabato na pigilan ayon sa Department of Interior and Local Government. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Diane Liar. Balikan din natin ang report na yan ni Diane. Inaasahang bababa ang presyo ng oil products sa pandaigdigang merkado kapag naglabas ang G7 ng 100 million barrels ng diesel at iba pang oil products sa loob ng 4 na buwan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Energy Research and Policy Institute Executive Board Member Attorney Jay Layug na makatutulong ito, subalit mahalaga na tuluyan ng matuldukan ang tensyon sa Middle East. Samantala, posible ring maramdaman ang pagbaba ng presyo ng oil products sa Pilipinas sa mga susunod na linggo.
2: Kahit papano ho, medyo may ang expectation natin bababa ng kaunti. No, pero kung titingnan niyo ho yung numbers na i-release nila, no, yung 100 million barrels in 4 months, that's only 1% of the world consumption. Maliit po eh. Pero kahit na humaliit, nakita naman natin gumalaw kagad ng pababa yung presyo. I think ho sa Pilipinas kahit papaano, siguro mga 2 weeks ho may epekto sa atin ang pagbaba.
3: Si Philippine Energy Research and Policy Institute Executive Board Member Attorney Jay Layug.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Operator na nasunog na MV June Aster, nakitaan ng maraming paglabag ayon sa Department of Labor and Employment. Sa balitang yan mula kay Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sa mudsaring paglabag sa labor at occupational safety standards ang natukoy ng Department of Labor and Employment at DOLE laban sa atyan sa Inter-Island Ferries Incorporated, ang kumpanyang may-ari at operator ng MV June Aster na nasunog sa karagatang sakop ng Coron, Palawan itong September 9. Sa pagdinig ng DOLE Central Office, inilahad ng DOLE Mimaropa ang mga paglabag ng kumpanya kabilang ang kulang na pasahod, hindi pagbabayad ng overtime, ang night shift differential, holiday pay at iba pang benepisyo ng mga manggagawa. Natuklasan din ang kawalan ng Fire Prevention at Emergency Response Plan, Occupational Safety and Health Program, sapat na protective equipment at trained safety officer. Hindi rin umano nakapagsumite ang kumpanya ng kinakailangang occupational safety and health reports. Dahil dito, naharap ang kumpanya sa multang 1,000 hanggang 5,000 piso kada araw para sa mga paglabag sa safety standards, bukod pa sa 100,000 pisong multa kaugnay ng pagkamatay at pagkasugat ng mga manggagawa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Hindi nawawala ng pag-asa ang isang ekonomista na makababawi pa ang ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay economist at Reyes Tacondong and company senior advisor Jonathan Ravelas, magiging economic catalyst anya ang holiday season para makabawi ang bansa. Malaking bagay kasi anya ang magiging pagkasta ng mga tao para mapaganda ang daloy ng economic flow. Susi rin sa inaasam na pagbawi ang catch-up spending ng pamahalaan na tinututukan na ngayon ng Administrasyong Marcos. Makakaambag din anya sa mas magandang GDP o GDP forecast sa huling quarter ng 2026, ang mga posibleng investment sa ASEAN Summit sa Nobyembre at hinihintay na balita sa PAC Silica Investment.
7: Hopefully, nitong fourth quarter, sana yung dahil Pasko, saka yung mga pumuposisyon ng maaga for 2027, maglagak ng pera. So, ngayon, inaantabayanan kung lalo na doon sa ASEAN Meet, kung matutuloy nga yung PAC Silica, di ba? So, yan po yung mga kailangan natin malaman para makakita tayo ng potential recovery po. So, kung baka nitong taon na to, nitong third quarter, maswerte na tayo between 1.8 to 2%.
9: Mm-hmm.
7: But moving forward to 2027, sana itong pangyayari sa ASEAN mag-trigger ng potential investment. So makarecover tayo to 3.5% to 4% for 2027.
3: Yan ang pahayag ng ekonomistang si Jonathan Ravelas.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Hiniling ng prosecution na unahing isalang sa witness stand ng financial analyst sa halip na ang opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR dahil may karamdaman ngayon ang presenting lawyer na si Attorney Erwin Matib. Una nang itinakda na isalang ang BIR official para magbigay pahayag sa Article 2 na impeachment case sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa katauhan ni BIR Office of the Commissioner, Chief of Staff, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Reggie Tonggol, tatanungin si Marquez singil sa income tax returns, audited financial statements at iba pang mga dokumento ng Vice Presidente at asawang si Man Scarpio. Sinabi pa ni Tonggol na pansamantalang sususpindihin ng may kalahating oras ang paglilitis bandang 1:30 ng hapon para bigyan daan ang sesyon ng plenaryo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umano'y modus sa manager's check at milyones na joint account ng dating Pangulo at Vice Presidente, wala umanong kaalaman si Vice President Sara Duterte. Sa report, ihatid sa atin ni Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Binigyan diin ang kampo ng Vice Presidente sa impeachment trial kahapon na walang kinalaman ang pangalawang Pangulo sa manager's check na lumabas na para sa 41.75 million pesos at ang manager's check na para kay Samuel Puy na nasa 16.85 million pesos. Sa naging paglilitis kahapon, kinatwiran ni Attorney Michael POA Defense Counsel, wala namang pirma ang Vice Presidente sa mga aplikasyon para sa manager's check na inisyo ng bangko. Iisa lang umano ang pirma ng Vice Presidente patungkol sa mga account at ito ay noong nagkaroon ng application para sa joint account ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pangalawang Pangulo. Isa pa, hindi umano pwedeng galawin ng Vice Presidente ang pera sa joint account kahit pa may pangalan siya dito dahil hindi siya pwedeng pumirma ng kahit anong dokumento na walang consent o pirma mula sa dating Pangulo. Iginiit din ni Attorney POA na ang totoo, hindi na naaalala ni VP Sara ang joint account at ipinatanong pa sa kanya ng bise sa BPI noon kung totoo bang may joint account sila ng dating Pangulo. Ayon kay POA, nalaman na lang muli ng bise ang patungkol sa account noong lumabas ito sa Quad Committee Hearing sa Kamara. Matatandaan na kahapon lumabas sa paglilitis na may lamang higit 96 million pesos ang joint account ng pangalawang Pangulo at dating Pangulo. Nagsimula naman ito sa time deposit account noong 2011 na nasa Julia Vargas branch ng BPI. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa E.

0: ng asawa na si Attorney Man Scarpio. Sa isang maagang press conference ng prosecution, sinabi ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na tila may laglaga na nagaganap kung paninindigan ni VP Sara na wala siyang alam sa joint bank account nila ng dating Pangulo. Batay sa testimonya ng isang opisyal ng Bank of the Philippine Islands o BPI, napag-alaman na ang 96 million pesos na nasa joint account ng Vice Presidente at ng dating Pangulo ay inilipat sa pamamagitan ng mga manager's check upang hindi ito makita sa end-year balance ng account. Ayon kay Adyong, napakahalaga para sa pangalawang Pangulo na maging tapat sa kanyang mga bank accounts, lalo na ngayong may plano siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
1: Vice President continuously use yung ignorance as her defense. Kasi unang-una, tama nga, may parang nakikita natin, may laglagan na ngayon. Ito ata yung sinasabi nung isang naging witness natin during the Qualcomm na ito na ata yung God save the Queen o plan God save the Queen, di ba? Pangalawa, parang it's hard for an individual who had already indicated her intention to run. Itatakbo.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinuri ni Senador Bam Aquino ang 447 kataong delegasyon ng Pilipinas at lahat ng atleta ng Pilipino ang nagkamit ng medalya sa katatapos sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan matapos makamit ang pinakamalaking bilang ng medalya ng bansa sa quadrennial meet sa loob ng 6 na dekada. Ayon pa kay Aquino, ipinapakita ng mahusay na performance ng bansa ang pangangailangan para sa tuloy-tuloy na pagsuporta sa grassroots sports development, pag-asanay ng mga atleta, mga pasilidad para sa sports coaching at mga support program upang mabigyan ng mas maraming Pilipino ng pagkakataong matuklasan, mapaunlad at maipamalas ang kanilang mga talento sa pambansa at pandaigdigang antas. Sa kanyang Senate Resolution Number 702, pinuri ni Aquino ang Philippine team sa pag-uwi nito ng 29 na medalya, 4 na ginto, 9 na pilak at 16 na tanso sa iba't ibang sport sa paligsahang ginanap mula September 19 hanggang October 4 ng taong kasalukuyan. Ang kabuang medal tally ng bansa ang pinakamalaki mula na makakuha ito ng 42 medalya sa 1966 edition ng Asian Games sa Bangkok, Thailand. Nalampasan din ng team ang 18 medal haul ng bansa noong 2022 Asian Games. Kabilang sa gold medalist na 2-time Olympic gold medalist Carlos Edriel Yulo sa men's vault at floor exercise artistics gymnastics, EJ Abiena sa men's pole vault at Jesus Gabriel Derek Yape sa mixed individual virtual taekwondo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magbabalik po tayo sa ating mga balitang panlalawigan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
5: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
6: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
5: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
7: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina,

0: Ganun pa din siguro.
1: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
2: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
1: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
3: Ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: At sa ating mga balitang panlalawigan, kunin natin ang report ni Glenda Bakungan-Sarak ng Radyo Pilipinas, AGOO. Unang learning hub for enhanced and revitalized nutrition o LEARN sa Rehiyon 1, matagumpay na inilunsad sa Baknotan, La Union.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Report.
10: Matagumpay na idinaos ng bayan ng Baknotan, La Union ang unang LEARN session para sa local government unit ng San Francisco, Agusan del Sur. Ang Learning Hub for Enhanced and Revitalized Nutrition o LEARN ay isang capacity building platform na nilikha ng National Nutrition Council upang bigyang daan ang mga high-performing LGU na magbahagi ng kaalaman at mga best practices sa nutrition program management sa ibang LGU grupo at individual. Napilang Baknotan bilang unang LEARN sa Region 1 matapos sa mailalim sa serya ng mga pagsasanay, pagpupulong at pagbuo ng mga Memorandum of Agreement. Ang bayan ng San Francisco, Agusan del Sur, ang unang LGU na nag-enroll upang matuto mula sa mga karanasan at best practices ng Baknotan, La Union sa pamamahala sa nutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan-Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, AGOO.
8: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
8: News Nationwide.
9: Mula naman sa Bicol, lalawigan ng Albay, pinaghahandaan na ang 100 milyong pisong halaga ng pondo laban sa epekto ng very strong El Nino. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Report.
11: Naghahanda na ng dagdag na pondo ang pamahalaang panlalawigan ng Albay at Legazpi City para matugunan ang posibleng epekto ng El Nino. Itinutulak ni Albay Governor Noel Rosal ang pagtaas ng provincial irrigation budget sa hanggang 100 milyong piso. Ayon kay Rosal, ramdam na ang epekto ng kakulangan sa ulan, hindi lamang ng mga magsasaka, kundi maging sa mga pinagkukunan ng inuming tubig. Dahil dito, pinag-aaralan ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang realignment ng mga programa at pondo para agad matugunan ang pangangailangan. Naglaan din ng provincial government ng karagdagang 40 million pesos para sa fertilizer assistance sa mga magsasaka. Samantala, naghahanda naman ang Legazpi City ng 14 million pesos para sa mga hakbang laban sa El Nino. Kabilang sa mga prioridad ang water security, agrikultura, kalusugan, supply ng kuryente at emergency assistance. Inatasan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang mga kinauukulang tanggapan at barangay na tukuyin ang mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Anya, mahalaga ang koordinasyon ng bawat tanggapan at barangay upang maging epektibo ang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
9: Punta naman tayo sa Visayas, Asosasyon sa Lungsod ng Kalbayog, Samar. Tumanggap ng 900,000 pesos na ayudang pangkabuhayan mula sa DSWD. Sa detalye, mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Report.
0: Nagkaloob kamakailan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 900,000 pesos na puhunan sa Tindog Cablasanon Agri Vendors and Workers Club Corporation sa Barangay Karayman, Kalbayog City, Samar. 30 benepisyaryo ang makikinabang sa Seed Capital Assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng ahensya. Gagamitin ng grupo ang pondo bilang puhunan para sa kanilang planong negosyong grocery. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ang mga miyembro ng dagdag na oportunidad upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at madagdagan ang kita ng kanilang mga pamilya. Nagpasalamat naman ang grupo sa DSWD at sa mga katuwang na ahensya dahil sa suporta sa kanilang proyektong pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
8: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
9: Sa ibang bahagi ng Visayas, ikalawang tranche ng uplift payout isinagawa sa Silago, Southern Leyte. Si Aljan Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Report.
12: Natapos na ang ikalawang tranche payout ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Program sa Silago, Southern Leyte. Ayon kay Municipal Social Welfare and Development Officer Attorney Chris Sahirong, nasa mahigit 150 individual ang nakatanggap ng tig 2,000 pisong ayuda. Layunin ng uplift assistance sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga benepisyaryo sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, nagpaalala ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa mga benepisyaryong hindi pa nakakuha ng kanilang ayuda na maaaring magtungo sa kanilang tanggapan para sa pagproseso ng kanilang claim. Nagpasalamat naman sa administrasyong Marcos ang mga benepisyaryo sa natanggap nilang ayuda na nila'y malaking tulong upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
9: Tungo na tayo sa Mindanao. Mahigit 100,000 pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo na samsam sa Zamboanga Peninsula. Sa ulat mula kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Report.
13: Na-recover ng autoridad ang mahigit 124 million pesos na tinatayang halaga ng undocumented at smuggled ng mga sigarilyo sa pagkakaiwalay ng anti-smuggling operations sa Zamboanga Peninsula. Insula. Batay sa ulat ng Police Regional Office 9, may kabuang 794 master cases at 577 rims ng assorted cigarettes ang nasamsam sa mga operasyon ng iba't ibang police units katuwang ang Bureau of Customs o BOC sa rehiyon. Pinakamalaki rito ang sinagawang operasyon sa Sitio Tala, Barangay Lumbangan dito sa lungsod ng Zamboanga kung saan nakumpiska ang 704 master cases at 482 rims ng puslit na Yosi na may tinatayang market value na 112 million pesos. Natuklasan din ng mga otoridad ang isang underground storage facility sa lugar kung saan nakatago ang karagdagang mga kontrabando. Ayon kay Police Brigadier General Elmer Ragay, Regional Director ng PNP Zamboanga Peninsula, mahalaga ang matibay na koordinasyon at pagtutulungan ng mga law enforcement agencies upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng mga ilegal na produkto sa lugar. Ang lahat ng nakumpiskang sigarilyo ay nasa kustodiya na ng Bureau of Customs para sa kaukulang assessment, disposition at legal na aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
9: At mula sa Radyo Pilipinas, Iligan, maihati na balita si Alwidad Bashir, Bangsamoro Transition Authority o BTA, naglunsad ng panukala sa pagpapalawig ng visa ng 2025 Infrastructure Funds.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Report.
14: Isang panukalang batas ang inihain sa Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament upang palawigin ang visa ng 2025 Infrastructure Appropriations. Layunin ng BTA Parliament Bill Number 476 na amyendahan ang Bangsamoro Autonomy Act Number 65-2025 General Appropriation Act at palawigin ang validity ng pondo hanggang December 31 ng 2027. Sa kasalukuyang batas hanggang December 31, 2026 lamang maaaring gamitin ang 2025 appropriations. Ayon sa may mga akda ng panukala, may mga infrastructure project na natapos na o naipatupad na, ngunit may mga bayaring hindi pa na isasagawa dahil sa kinakailangang inspeksyon, documentation, acceptance at iba pang proseso ng pamahalaan. Binanggit sa explanatory note ang nasa 5.795 billion pesos unpaid obligations sa ilalim ng 2025 appropriations ng Ministry of Public Works batay sa datos noong September 25, 2026. Nininaw naman ang panukala na hindi ito magbibigay ng karagdagang pondo o magpapahintulod ng mga bagong proyekto at obligasyon. Ang panukala iniyain habang papalapit at ang pagtatapos ng transition period ng Bangsamoro bago maupo ang mga halal na miyembro ng unang regular Bangsamoro Parliament sa darating na October 30 ng taon na ito, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
8: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
9: Yan na po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa ngalan ng ating kasama si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita.
8: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, mga pamahalaang panglungsod ng Lawag at Batak tiniyak na tututukan ng pagpapalakas ng water pressure sa mga kabahayan. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
17: Impasigurado ti lokal gobyerno iti siyudad ti Lawag ken Batak at tutukan da iti panakapapigsa ti water pressure kareg iti barangay anakapsot no panawan ti Kalgaw. Dahil tagatap no masigurado ang napimpinta si servisyo ti Danom ken panagsagsagana iti manamnama a Super El Nino. Dito iti siyudad ti Lawag, impasigurado ni Mayor James Bryan Alcid ang mga alada iti update manipati Locos Norte Water District pakasignan ka regiti barangay at trabahonda. Ito ang naigatmat ti panakikoordinar ni Mayor Mark Ichua iti Batak Water District. Tapno masigurado nga dati mausar dagiti umilya danom no dumano nan ti Kalgaw. Malaksi ti detag pada nga adaan dagiti dua lokal gobyerno ti water tanks ang mausar da tapno gibunong ti danom no awan talagang tagtagtad karagiti gripo. Manipo dito siyudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. 1,000 kawayan itinanim sa isang bayan sa La Union para sa sustainable farming. Para sa kabuuang ulat, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Ago.
18: Nayuswat ti Sustainable Agroforestry Farming Enterprise o na SAFE Project ijay kabala union baban iti panagbinadang ti lokal gobyerno kan ti Department of Agriculture Regional Field Office 1. Kas panagrugiti proyekto na imula ti 1,000 a bamboo seedlings iti barangay San Cornelio tapno maitandudo ti agroforestry kan mapaduras ti production dagiti manalon kas tamutan akagiddan itraytoy kat maaiwanan ti aglawlaw. Indaulwan ni kaba Mayor Jennifer Garcia Bulaw Madriaga ken Vice Mayor Conrado Vito ti aktibidad kadwada ti dumapay a personalidad. Tarigagay ti SAFE Project ti DA a mapatibkar ti agroforestry system baban iti panagtipon ti tree ken crop production tapno masalakniban ti aglawlaw ken makabukal iti agnanayon nga oportunidad para karigiti mannalon. Manipod RP Agoo, Glando Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Glenda. Mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Distribusyon ng 10,000 pisong cash gift isinagawa ng National Commission of Senior Citizens Regional Office 8 sa lungsod ng Borongan. Nasa 43 Borongano na octogenarians at nonagenarians na kinabang. Ang kabuuan ng balita, ihatid sa atin ni Sok Aberia mula Radyo Pilipinas Borongan.
19: 43 nga ihapin burungan ng octogenarians o nonagenarians ang pinakuri gindulhan ng 10 mil de pesos nga regalo. Agindu Maracas Gift Distribution and National Commission of Senior Citizens Regional Office 8 nga gimbuhat sa Senior Citizen Center Habaybay Boulevard sa siyudad ng Borongan na naglabay ng adlaw. Ang nasabi ng mga beneficiaryong kalagsan ng octogenarians nga nag-iidad hin 80 o 85 anyos nga nonagenarians nga nag-iidad hin 90 o 95 anyos kundi intuluhin ng tinalikod na hakadayunan sa nitantun ira mga representante ang gindulhan na nasabi nga cash gift kataliwan mag-akomplisar hangging kikinhanglan nga rekisitos. Samtang ang mga beneficiaryo nga magluyahon na hangging kadto mismo ha iratagsa nga panimalay. Pinanguna ni Ms. Mencia Lozando, Project Development Officer and NCE's Regional Office 8 in a cash gift distribution, kabuligan LG Borongan ipinagyan City Social Welfare and Development Office, Office for Senior Citizens Affairs and Siyudad o Gan Federation of Senior Citizens Association of Borongan. Mula sa RP Borongan, ako si Sok Averia para sa Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Sok mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Asosasyon ng Kababaihan sa Lungsod ng Maasin sa Southern Leyte sumailalim sa Eco Bag and Rug Making Training. Ang kabuuan ng ulat, idedetalya sa atin ni Jevic Epis mula Radyo Pilipinas Sogod.
20: Nagpahigayon ang city government sa Maasin sa lalawigan ng Southern Leyte pinaagi sa Office of the City Agriculturist og duha ka adlaw nga Enhanced Capability Livelihood Training on Eco Bag and Rug Making kom Gender and Development Training alang sa mga miyembro sa Women's Association sa Dakbayan. Tumong sa nasoy nga pagbansay ang paghatag sa mga partisipante og praktikal nga kahibalo og kahanas sa paghimo og eco bag og rag nga mahimong mapalambo isip dugang panginabuyan og tinubdan sa kita. Amin usab sa training ang mga diskusyon kabahin sa gender and development aron mapalambo ang kahibalo sa mga partisipante mahitungod sa isyu sa gender og ang importante nga papel sa kababayenan sa pamilya og komunidad. Pinaagi sa aso nga programa padayon nga gisuportaran sa city government sa Maasin sa pagpanguna ni Mayor Luz Mercado ang pagpaligon sa kapasidad sa kababayenan, pagpalambo sa ilang kahanas og pagdasig sa pagpaningkamot alang sa kagalingong panginabuhian. Gilauman nga naasoy nga nakatunan sa training mahimong magamit sa pagpalambo sa sustainable og community-based livelihood opportunities nga makatampo sa dugang kita sa panimalay o kaayuhan sa tibok nga komunidad. Balita gikan sa Southern Leyte para sa Radyo Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Jevic. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Cagayan de Oro City Council, suportado ang medical aid agreement kasama ang Department of Health. Para sa detalye, narito si Ryan Carbon mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
21: Giaprobahan sa Konseho ang Proposed Ordinance No. 2026-425 nga naghatag og medical nga tabang ngadto sa mga kabos nga pamilya sa siyudad atol sa ika-54 nga regular session niini. Ang ordinansa nagtugot kang City Mayor Rolando Oy sa pagsulod og pagpirma sa kasabutan uban sa Regional Office sa Department of Health nga girepresentahan ni Director 4 Dr. Sulpicio Henry Legazpi Jr. alang sa hapsay nga pagpatuman sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program. Pinaagi niini nga panag-uban mapadali ang paghatag og medical nga tabang ngadto sa mga kwalipikado nga kabos og mga pasyente nga walay kapasidad sa pagbayad sa bayronon sa hospital gamit ang serbisyo sa JR Borja General Hospital. Ubos sa kasabutan ang pundo sa MAIFIP mahimong ibalhin o gamiton alang sa mga kwalipikado nga serbisyong medikal, mga tambal o uban pang mga gasto nga sakop sa programa. Ang Memorandum of Agreement gisusi usab sa City Legal Office nga walay nakitang babag sa pagpatuman niini. Kini nagatag og dalan alang sa City Government o DOH CHDNM aron mapalig-on ang tabang alang sa mga residente nga nagkinahanglan og pinansyal nga suporta alang sa medical care. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Ryan mula CDO. Daya naman tayo sa Caraga. Department of Social Welfare and Development Caraga at World Bank pinagtibay ang Community Resilience Program sa rehiyon. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake mula Radyo Pilipinas Butuan.
1: Gipakusog sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office Caraga o World Bank ang pagpatuman sa Philippine Community Resilience Project o PCRP aron mapalambo ang kapasidad sa mga komunidad sa pag-atubang sa mga kalamidad o risgo. Kini ang nahisgutan atol sa Second Implementation Support Mission sa World Bank sa Dakbayan sa Butuan. Sumala sa assessment, padayon sa target ang Caraga sa capacity building, community orientations o risk assessments. Sa 31 ka-target nga Municipal Resilience Plan, 21 na ang nahuman samtang gilauman nga makumpleto ang nahibiling na pulo sulod sa Oktubre. Lakip sa giila nga prioridad ang pagpalig-on sa community participation, pagpaayo sa disaster resilience planning o paggamit sa nature-based solutions. Giila usab ang panginahanglan sa mas lig-on nga information system o data integration aron mas epektibo ang pagplano o paghatag og serbisyo sa mga komunidad nga delikado sa kalamidad. Mula sa RP Butuan, ako si Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Dayanara mula Caraga, magtungo naman tayo sa Zamboanga. Mahahalagang permitting services, hatid ng permitting on wheels at mobile one-stop shop ng Department of Environment and Natural Resources Regional Office 9 sa Bayan ng Pagadian sa Zamboanga del Sur. Para sa kabuang ulat, narito si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
22: Taalkansa na 154 residente ele benefita esta banados dia permitting on wheels sa mobile one-stop shop del Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 9 na siyudad de Pagadian, Zamboanga del Sur. Por medio de la iniciativa, taase accesible el mga servicio del mga line bureau de la agencia para ase mas pronto el sakada i-renewal del mga business permit del mga negosyante na mencionado lugar. Bajo na programa, taayuda el DNR, Environmental Management Bureau y Mines and Geosciences Bureau na proseso del aplikasyon ng mga negosyante para sakada del Environmental Requirements Clearance como el Environmental Compliance Certificate o ECC y otros pa. El aktibidad de servir resulta de buen colaboración entre el diferente ahensya del gobierno y mga komunidad para mas entende el mga regulasyon del mencionado ahensya. Desde aquí en Ciudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Justine mula Zamboanga, dayo naman tayo sa Lanao. Lungsod ng Iligan, isa sa mga lugar na may aktibong technical vocational institutions ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez. Para sa kabuang ulat, narito si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan.
23: Giingon ni Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA Secretary Jose Francisco Benitez nga apil ang Northern Mindanao ilabi na ang Iligan City sa mga lugar nga aktibo ang Technical Vocational Institutions kon TVIs ug stakeholders nga nagtabang sa paghatod og skills training. Sumala kay Benitez, padayon ang ahensya sa pagdala og community-based training sa mga barangay pinaagi sa Special Training for Employment Program. Sa Nobyembre ilunsad sab sa TESDA ang Train Local kon Localized Opportunities for Knowledge Access and Lifelong Learning Program aron paligon ang koordinasyon ni ini ug sa mga lokal nga pangagamhanan sa pagplano ug paghatod og training nga angay sa panginahanglan sa trabaho. Samtang miingon si City Mayor Frederick Shaw nga ang Iligan lamang ang nag-inusarang lokal nga pangagamhanan sa nasud nga adunay City Test Council nga gimugna ni adtong 2024 aron mahibal-an ang panginahanglan sa skills training ug paggiya sa mga programang angay sa mga Iliganon. Matud ni Shaw, kinahanglan nga dugangan ang pondo alang sa skills training human migahin ang Dakbayan og 10 million pesos gikan sa local school board tungod kay adunay mga practical nga kahanas nga gikinahanglan sa trabaho nga dili matun-an sa kolehiyo. Lagip niini matud niya ang mga bag-ong natad sama sa artificial intelligence kon AI ug mechatronics nga nagpakita nga ang usa ka Pilipino makapangita usab og trabaho pinaagi sa angay nga skills training bisan wala makagraduar og kolehiyo. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar
3: alang sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Pagnano, muli magandang araw.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Warm Heart. Narito na naman po ang programang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yes, at syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood live sa Facebook live streaming sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po kami sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo ng Evox PBS receiver app, pwede nyo po itong i-download sa ating Google Play Store kung kayo po ay Android user, at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre po, ang Radyo Pilipinas World Service ay nagki-cater din sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Kung kaya't mas pinalakas at mas pinalawak na rin ang nararating ng ating himpilan, sa pakikipagtulungan po iyan ng Presidential Broadcast Service, ang ating mother agency, sa United States Agency for Global Media, gamit ang mga pasilidad sa Tinang Tarlac. Sa mga sumusunod po na shortwave frequencies, ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan. Sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Ito especially for OFWs and seafarers, kaya baliktad yung oras, no? Madaling araw siya. Para marinig din po ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa laot na seafarers, kung wala silang internet signal, pwede po mapakinggan ng world service sa shortwave radio. Sa mga sumusunod na frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At ang Warm Heart, particularly ang Warm Heart program ng Radyo Pilipinas World Service, ay mapapakinggan din locally sa ating terrestrial radio gamit ang AM band ng ating sister station, ang Radyo Magazine, 1278 kHz. Nire-replay po ang Warm Heart tuwing Saturday and Sunday, 1 p.m. to 2 p.m. Ayan. At para sa episode ngayong araw ng ating palatuntunan ay ibabahagi sa atin ni Steph kung ano ang ating paksa at kung sino ang ating makakapanayam.
1: Ang ating paksa para sa edisyong ito ng Warm Heart ay ang pagkakaiba-iba ng mental health consultations, psychological assessment, psychotherapy at fit to work o fit to school assessment. At makakasama po natin ng isang registered psychologist. Ang ating guest po ay nakuha po niya ang kanyang master's degree sa edad po na 21 at nakapasa po siya, no, sa 2023 Board Licensure Examination for Psychologist. Kanya pong sinimulan ang kanyang clinical psychology practice noong 2024 at kumbaga ay nakakuha na po siya, no, ng 2 years of experience sa clinical field. Sa ngayon, siya po ay nagtatrabaho bilang isang freelance psychologist na nag-aalok po ng mental health services. Kasama na po dyan ang mental health consultations, individual psychotherapy, couples counseling, at psychological assessment sa pamagitan po ng platforms tulad na lamang po ng Now Serving at Facebook. Siya rin po ay isang consultant psychologist para sa mga kumpanya na nagki-cater naman sa overseas Filipino workers o OFWs. Kaya naman very, ano, kumbaga, swak na swak,
0: yes,
1: sa ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa kanya namang libreng oras o free time, siya po ay nagko-contribute sa academic din bilang isang college instructor, at siya rin po ay isang advocate for mental wellness bilang isang mental health speaker. Kaya naman, ito na po ang ating resource person para sa edisyong ito ng Warm Heart. Walang iba kundi si Ms. Rosel G. Manalo. Ms. Rosel, welcome po sa Warm Heart.
2: Hello po, magandang umaga. Thank you po for inviting me dito sa episode ng Warm Heart. I am very honored po to share my expertise. my professional expertise po.
0: Yes. Maraming salamat din po sa pagpapaula kahit na Sunday, no? Marahil ito ay supposed to be your rest day, Miss Ross. So, thank you at kami po ay inyong pinagbigyan. Ngayon, kagaya ni Steph, nako, marami kaming aalamin sa inyo kasi litong-lito minsan ang iba kung ano yung mga kailangan nila pero hindi nila alam. So, maraming gusto humingi ng tulong para sa kanilang mental health. Hindi naman siguro necessarily for diagnosis pero sa iba't ibang purposes, no? So, ang una naming katanungan sa inyo, Miss Ross, may consultation, assessment, therapy. Ano po ba yung pagkakaiba-iba ng mga ito?
2: Okay po, no? So, first of all, yung consultation, ito po yung unang pagbisita para malaman natin kung ano yung pinagdadaanan ng isang individual, no? So, dito natin pwedeng makita yung sintomas, yung behavioral patterns, history ng illness or history ng significant events po na nangyari sa kanya or any stressor, no? So, ang goal po natin sa isang consultation kadalasan is maintindihan natin ang sarili natin, no? Meron din tayong tinatawag na psychological assessment. Sa psychological assessment naman, ito ay mas malalim na pagsusuri po, no? So, ang assessment, pwede pong meron tong mga test na, for example, pwedeng test for personality, pwedeng neurocognitive test, no? Pwedeng behavioral checklist po at sasamahan ito ng malalim na clinical interview. So bali ang assessment po is pinagsama-samang mga impormasyon na maaring makuha natin sa client. For example, behavioral observation sa bahay, sa school, sa work o kaya yung school or work performance. No, hindi tayo pwedeng magbase sa iisang data lamang. Meron din tinatawag na therapy or ito na yung maintenance or yung treatment proper talaga, no, para matulungan ang isang tao na bumalik sa normal ang kanyang kondisyon. And finally, yung mga fit to work, fit to school certificate or ito po yung mga clearance. Kumbaga, ina-assess po dito kung safe o kaya mo na bang mag-function sa school o sa work.
0: Mm-mm. Okay, so ayan, malinaw yan ha. Ang pagkakaiba-iba, ang consultation dito, inaalam yung mga sintomas, behavioral patterns, history, at ang layunin nito, pangunahing layunin ay maunawaan ang sarili, no, understanding oneself, sabi ni Ms. Ross. Ang psychological assessment naman dito, merong tinatawag na personal test or neuropsychological test. Isinasagawa rin po ang isang clinical interview at pagsasamahin itong mga impormasyon na to para ikaw ay ma-assess. Dito sa therapy naman, isinasagawa yung actual na to treat, yung treatment kumbaga. At ang fit to work, basically clearance po ito, ipinapakita doon sa ating mga institusyon like sa trabaho o sa eskwelahan para malaman kung ikaw talaga ay pwede nang bumalik sa eskwelahan o sa trabaho. Okay, so Steph, meron kang katanungan kay Miss Ross?
1: Miss Ross, kung ang isang tao ay nakakaramdam ng sobrang lungkot o stress, ano po ba yung masasabi natin na step 1 upang ma-i-address po, no, yung concerns nitong taong ito at alin po sa inyong mga nabanggit, no, sa ating mga dinifferentiate kanina ang dapat unang mapuntahan?
0: Mm-mm. Yan.
2: Okay po. Sa totoo lang, depende po talaga ito sa need ng client. Minsan, kailangan lang niya ng consultation. Minsan, meron kaming tinatawag na short-term therapy naman na kung saan, kung ano yung concern, nasosolve agad namin in just few sessions or pwede rin namang assessment, especially if may referral po from another professional. But in general po, consultation po talaga ang step one kasi dito natin malalaman kung ano pong problema. Kasi wag po tayo kasi mag-assume na kailangan agad ng mahabang gamutan, no? Kumbaga sa consultation, tinitignan kung ang nararamdaman ba natin ay normal stress ba. Baka ito kasing normal stress na to, kaya natin idaan sa pahinga at self-care or i-assess din natin kung kailangan na ba ng tulong ng mahabang treatment plan or tulong galing sa isang eksperto.
0: Okay, ayun. Ito naman, Ms. Ross, ano po yung nangyayari sa isang consultation? Kasi sinasabi nila minsan, kwentuhan lang po ito sa mental health professional at may sinusunod po kaya na proseso dito sa consultation na ito.
2: Okay po. So, personally minsan po, sinasabi ko na parang kwentuhan lang talaga tayo para comfortable muna tayo sa session at hindi nahihiya po ang mga kliyente, no? Although yes, mukha po itong kwentuhan, pero meron po tayong structure na sinusunod, no? Kaming mga psychologists, para kaming mga detectives dito na habang nagkukwento ka, tinitignan namin kung yung history mo na, yung symptoms, yung strengths, no? Kumbaga, hindi natin ito makukuha galing sa isang kaibigan lamang na nakikinig sa iyo, dahil ang mga psychologists po ay meron po silang skill at listening, no? At habang nakikinig po kami, nagtatry na rin kami na kumuha ng or maghanap ng ebidensya, no, para alam namin kung paano namin tutulungan ng isang kliyente po.
0: Okay.
1: Ito naman po, Miss Ross, marami ang natatakot po sa salitang assessment dahil parang, kumbaga sinasabi nila, parang exam or test ito, no, sa mga eskwelahan. Ano po ba ang sinusukat dito at kailangan ba itong gawin bago magsimula ang therapy?
2: Nako, yan ang kailangan maging careful kasi kaya laganap ang dayaan sa mga assessment centers kasi ang akala nila pass or fail yung mga assessment, na kapag bumagsak sila ay hindi na sila magpo-proceed, no? Yung assessment, no, kadalasan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no, na kailangan siya bago mag-therapy. Pero madalas, oo, no. Layunin kasi nito maintindihan talaga natin yung pinagdadaanan ng mga kliyente, tulad ng mga sinabi ko kanina na possible na ways to assess, no. Kasi ang assessment po ay hindi lang naman ito testing, no. Kahit hindi nagte-test, dumadaan pa rin to sa proseso ng assessment. For example, ako ang ginagawa ko is bago ko magsimula po ng therapy, nagti-3 sessions muna ako of formal assessment. Kumbaga, nag-i-interview lang po ako. Kasi yung testing, ginagawa ko lang siya for formal diagnosis kasi harapin natin ang sitwasyon ngayon. Mahal po talaga ang assessment and minsan kailangan po natin mag-adjust sa financial capacity ng isang patient or ng isang client.
0: Mm-hmm. Ayun, nabanggit niyo po, Miss Ross, yung laganap na dayaan. Ano po kayo pinag-uugatan nito? Bakit ba nga ba takot na takot sila? Kasi iniisip nga nila na pass or fail, pero paano natin babasagin yung ganoong perspektibo, Miss Ross?
2: Una sa lahat, yung mga test po kasi is may power po talaga sila to determine if nag-fake po ang isang nagsagot po ng test, no? And siguro hindi tayo basta-basta magsisimula sa technical, eh. Parang we will try to start in using advocacy, like i-break natin talaga yung stigma kasi yun yung naiisip nila, kumbaga automatic sa kanila kasi hindi po kasi sila aware kung ano po ba talaga yung para saan po ba talaga yung assessment natin. Ang naiisip agad nila is parang test talaga to, na kasi may mga times po kasi talaga na okay, pag bumagsak ka po sa psychological, for example sa mga OFW, kapag nagsa-psychological exam sila, kapag bumagsak hindi sila tumutuloy, no?
0: That's true.
2: Ang dahilan naman po kung bakit hindi sila pwedeng tumuloy kasi maaaring hindi nila kayang kontrolin yung emotions nila at kung ano yung gawin nila doon sa ibang bansa na pwedeng mapahamak po yung agency na naghahawak sa kanila.
0: Mm-hmm. Okay. May mga ganun, no? Very relatable naman sa ating mga listeners na OFW. So, yung mga sinusuri bago sila ma-deploy sa ibang bansa, ano? Ito yung mga karaniwan na kanilang nahaharap. Punta naman tayo, Ms. Ross, sa psychotherapy, kasi 'di ba madalas pinoportray sa pelikula yun nga yung mga nakahiga sa sofa tapos nagkukwentuhan. 'Di ba madalas nakikita natin yun, nakikita ko to lalo na sa mga American movies no, at saka series. Pero ano po ba talaga ang ginagawa sa psychotherapy, Miss Ross? Gaano po ba katagal bago po makita yung result ng ganito?
2: Sa totoo lang, akala ko din nakahiga ang mga kliyente kapag nagte-therapy. Pero sa totoong buhay, nakaupo at nag-uusap lang kami harap-harapan.
0: Minsan natitense siguro, lang. No?
2: Ganon. So, bale, ang goal po kasi, ang sa therapy po, ang ginagawa po sa isang psychotherapy ay depende rin po talaga sa case kung ano yung kailangan ni client. For example, pwedeng tuturuan namin yung mga clients na baguhin ang mga maling nakasanayan o negatibong pag-iisip, no? Depende rin po talaga. Meron kaming ginagawang treatment plan, at yung treatment plan po na ito ay nakabase po ito dun sa assessment phases na ginawa namin before po kami mag-therapy, no? So gaano katagal bago makita ang result, no? Of course, hindi po talaga overnight ito, no? But depende po ito sa kakayahan ng isang individual na mag-respond po sa treatment. Okay. Meron naman pong mga 3 sessions lang, meron nga pong 1 session lang, okay na, kasi aware na sila. Kumbaga parang ang bilis, alam na nila kung ano yung gagawin. Meron din naman po na sobrang tagal, umaabot na po ng 1 taon yung treatment, at hindi pa rin, minsan yung 1 taon na yun, hindi kahit nagte-therapy na siya, minsan kadalasan hindi pa talaga siya ready mag-therapy. Parang ginagawa niya lang as a maintenance, ganun, or again to discover kung ano ba talaga yung nangyayari, no?
0: So depende talaga sa tao, ano. Meron yung ilang session lang nilatag na lahat ng problema, no, para wala nang itatago at ma-resolve na agad. Meron naman, yes, yung paligoy-ligoy kasi hindi pa niya ma-let go kung ano man yung nararamdaman niya.
1: Ito naman po, Miss Ross, bakit po ba talaga hinihingi ng mga taga-HR, no, sa opisina o ng school itong tinatawag na fit to work o fit to school assessment? Ito po ba, no, for clarification lang po, ito po ba ay para malaman kung may mental health condition ang isang tao o may mas malalim po ba na layunin ito para sa kaligtasan na rin ng empleyado o estudyante?
2: Okay po. Unang, ang layunin po talaga ng mga certificate or ng clearance natin ay for safety and support, no? Kumbaga, paano ka ba magiging safe at ano ang mga support na kailangan mo galing sa school, galing sa office para matulungan ka, no? Halimbawa, kung ang isang tao ay galing sa matinding depression, no, ang fit to work ay let's say para masigurado na hindi siya mabibigla sa mga pressure sa work o kaya sa school, no, na baka maaring mag-trigger ulit ng sakit niya. Kumbaga, ito po ay isang protection sa empleyado. Hindi po ito ginagawang dapat panghuhusga, no? Hindi porket may nararamdaman ay hindi na po kayang magtrabaho o pumasok ng isang individual.
0: Kasi may mga functioning naman na ano. Actually, yes, actually meron nga pong term yata na high functioning na major depressive, ano. Yung nakakapag-function pa rin kahit na meron siyang mental mental condition. And also, ang alam ko yung mga may mga bipolar, no, minsan talaga meron silang highs and ups na doon sa high nila talagang doon nila, for example, as an artist, kung bipolar, ito nakikita ko lang naman pero hindi pa ako nakaka-meet, pero yun nga, meron po yung kadalasan ang galing talaga nila, yung peak ng season nila to create an art, for example, is yun yung diba, Miss Ross, yun yung parang high nila, and then later on magda-down na naman yung mood kasi yung bipolar, dalawang ano yun eh, moods eh. Okay, eto naman, nagre-reflect lang ako sa mga sinishare kasi ni Miss Ross, kaya na dumadaldal ako masyado. Eto naman po, magbibigay po tayo nung example, Miss Ross, pwede niyo po ba please educate us? Can you share po an example? Kung hindi makatulong, for example, ang psychotherapy sa anger management, for example, kailangan na po ba agad ng consultation o ano po ba? Paano po yung mga cases na ganito?
2: Okay po. Of course, again, we will start with consultation muna po talaga.
0: Okay.
2: Kasi marami pong pwedeng rason kung bakit hindi makatulog at meron pong kakayahan ang mga mental health professionals like psychologists na i-determine kung ano po yung mga maaring rason bakit hindi laging for example, na hindi makatulog or laging galit ang isang tao, no? So kapag galit naman, pwedeng ano, kailangan niya na pala ng gamot ng psychiatrist, no? Or baka naman nagagalit siya kasi may mga stressor siya at home na or at home at school at the office na nagko-contribute sa anger niya. Malay mo, ang kailangan niya lang pala is ano, magpahinga talaga, magbakasyon or lifestyle change. Yung mga ganong mga insight. Kasi minsan kasi may mga clients po ako na hindi talaga nila alam bakit sila nagagalit. Tapos kapag na-discover namin kung bakit sila nagagalit, ito lang pala yung kailangan nila. No? Hindi po sa lahat ng oras psychotherapy. No? Kasi again, psychotherapy is expensive din naman po kasi and really requires a lot of effort. So kung as much as possible, we try to accommodate po according sa needs ng isang client.
0: Mm-mm.
1: Ito naman po, Miss Ross, kung ang isang tao po ay gustong kumbaga mag-apply ng leave po, no, sa trabaho dahil sa burnout, alin po sa mga nabanggit po natin, yung mga na-discuss po, no, ang kailangan niyang i-take, makuha para maging valid ang kanyang medical certificate.
0: Ayun. Yan.
2: Okay. So, ayan. Madami ako nagiging cases na ganyan, no? So, again, start po tayo sa consultation. At sa consultation po na yun, meron po akong ginagawang clinical evaluation, no? Yung clinical evaluation po nun, ang layunin nun ay ma-determine po kung ang pagod po na nararanasan ng isang individual ay abot na ba or qualified na ba sa masasabi nating burnout, no? Tapos kapag doon na rin natin i-identify kung ano yung mga need ng client, no, para masolusyunan yung burnout na nararanasan niya, no. Kami ay maaari kaming mag may kami tinatawag na mental health certificate po na minsan ginagawang rekomendasyon para sa leave. But of course, no, hindi po kami pwedeng bumase sa isang consultation lang. I mean, pwede pong one session, pero hindi lang po kami pwedeng maniwala sa interview lang, no? Kaya minsan kailangan namin mag-administer ng a little bit of tests lang naman na short, mga maikling tests lang, no? Kasi paano kung excuse lang pala nila yun para makapagbakasyon, para makapag-leave. So kailangan i-protect din namin yung integridad ng profession namin, no?
0: That's true. Mamaya tuwing meron na lang manghihingi sa psychologist or sa mental health professional, hindi rin naman po tama yun. Parang attack naman yun sa work ethics ng tao,
2: yes,
0: humihingi
2: po
0: ng parang hindi na yon mental wellness, that's your work ethics na, di ba? Ano, gusto mo ba na ganoon ka makilala ng iyong mga workmates? Hindi naman, di ba? So kung gagamitin natin tong dahilan ay yung makatotohanan, di ba? Nasabi niyo po, Miss Ross, na meron kayong tinitignan na mga, siguro ito ay checklist para makonsider na ang isang burnout ay burnout na nga talaga. Ito po, disclaimer lang, hindi ko inaalam para mapeke, no? Pero ito, Miss Ross, ano po ba yung tinitignan para makonsider na ang burnout ay burnout na talaga?
2: So, bata sabi natin, usual na nakikita kong cases or nare-receive ko pong cases is masasabi nating burnout ay kapag hindi na po siya nakakapag-function sa work. So, itong work na
1: Okay.
2: to, maaring gustong-gusto niya itong trabaho na to, masaya siya kapag nagwo-work, pero sa sobrang saya niya, hindi na siya nagpapahinga. Sa sobrang saya niya, nag-a-answer na siya ng outside work related concerns, sumasagot sa chat ng group chat, ng work group chat, ganun. So basically, nagtatrabaho ka pa rin outside the office hour. So yun yung mga isa sa mga signs, no? Maari din nating makita na yun nga, bumababa yung work performance niya, may decline na sa trabaho, hindi na or sa school, no, hindi niya na nade-deliver yung sa work naman, hindi niya na nade-deliver yung mga expectations. Tapos sa school naman, pwedeng bumababa ang grades or hindi na po nakakapasa on time ng mga assignments, ng projects, kasi wala na pong motivation, no?
1: Okay.
2: Kumbaga, sobrang pagod na siya to the point na even yung pagod niya, hindi niya ma-recognize na napapagod na pala ako, na kailangan ko lang pala magpahinga, no?
0: Okay. So, eto naman po, dito pa rin tayo sa pag-i-issue ng medical or itong certificate na tinatawag niyo, kasi ito yung tanong ni Steph is kung gustong mag-leave, paano yung kailangan nagawin para ma-validate yung medical certificate ay talagang tatanggapin ng isang institusyon. Naalala ko lang kasi meron pong isang psychologist din na nag-consult. Ito, i-share ko lang, Miss Ross, mag-off topic lang tayo ng konti, pero related pa rin po ito. Naalala ko lang, meron daw po kasing case kung saan ang isang psychologist ay gumawa ng psychological consultation certificate para sa isang client na isang estudyante ng universidad. Tapos, ito po ay para sa legit na mental health concern. Yung recommendation daw po to rest ay ginawa ng professional psychological evaluation at clinical judgment. Pero nung sinamite ng estudyante itong certificate na ito doon sa universidad, vinalidate po nila, and for some reason, ang sabi daw ay kailangan manggaling yung certificate sa medical doctor para ma-recognize ng university. Ano po ang inyong masasabi sa ganitong klase ng policy? Ibig sabihin po ba ay may mga pagkakataon na ang ini-issue ng psychologist or psychiatrist ay hindi nire-recognize pero hinahanap pa rin ang, for example, certification, medical certification from yung mga doktor na yung sa physical naman. Paano ba ito, Miss Ross?
2: So actually, that's an ongoing issue po in our field, no? Qualified naman po kami to give mental health certificate or medical certificate po. To be exact, mental health certificate talaga yung tawag namin, no?
0: Yes.
2: We are qualified to do so. It's just that there are a lot of marami pong institution ang hindi

0: parang sasabihin nila kailangan ko po ng psychiatrist or ganon, kahit na hindi naman po talaga ako psychiatrist, no? So yung ganong awareness muna po and psychoeducation talaga, and at sana ma-educate din po ang lahat ng institusyon na nandito, na yun nga, qualified din naman kami, no? Ilang po from a medical, from a psychiatrist talaga.
1: Okay. All right, Steph.
2: Miss Ross, alam naman natin na medyo kumbaga may kamahalan, no, ang mga services po, no. O at least binabayaran po itong mga serbisyong ito. Meron po ba nga mga paraan para makakuha, no, ng ganitong services na abot kaya o libre para po sa ating mga kababayan?
0: Okay po, actually nakakalungkot nga po, at sa totoo lang, no, hindi naman po kasi sa lahat ng oras mag-a-adjust po yung mga professionals na babaan yung rates para lang makatulong, no. But meron po tayong mga institution, government institution tulad ng National Center for Mental Health at PGH po, na nag-o-offer po ng mga outpatient services, no. So meron din silang meron silang psychological assessment, meron consultation, psychological assessment, tas ang NCMH, meron silang therapy, no. Meron din tayong meron ding ino-offer po ang PhilHealth na mental health package na pwede rin pong i-avail, or kapag emergency at hindi na po talaga kaya, hindi na po talaga alam yung gagawin, no, pwede po tayong tumawag sa mga crisis hotline, no. And aside from that, meron naman po din tayong mga professionals na nag-o-offer talaga ng pro bono services, no. So hahanapin lang po talaga sila, no, aabangan lang, no. Okay.
1: Okay, Miss Ross, doon naman tayo sa bago po ang inyong final message, yung issue po ng privacy, kasi minsan kaya rin nag-hesitate na makapagpa-consult o magpa-consult yung ating mga kababayan na gusto ring humingi sana ng tulong sa mental health professional is because nagwo-worry sila na baka yung sabihin nila sa inyo ay, for example, sabihin sa magulang kung ito ay estudyante, o di ba? So paano po yung privacy, gaano po ba kahigpit, paano natin mapoproteksyonan itong mga tao na ito, and saan po humihinto yung privacy, kung meron po bang cases na kailangan i-waive muna yung privacy, for example in cases of crime, parang ganoon, paano po ito?
0: Okay po. So, ang confidentiality and privacy po ay ito po ang pinakamahalagang ethical standard po sa profession namin. Maaring kapag hindi ito nasunod, maaring matanggalan po ng lisensya ang mga professionals, ang mga psychologists po, no? So, ang ibig sabihin po ng confidentiality is and privacy po ay lahat po ng sasabihin natin sa isang consultation ay mananatili lang po dun sa consultation, no? Kung mga nagbibigay naman po kami ng mga informed consent to inform po ang ating mga clients, no? Sa mga minors naman, for example, sa mga minors, ang binibigay namin is assent form. Ibig sabihin, ang consent form po ay binibigay po namin sa parent. Nag-a-ask po kami ng permission kung pwede po namin kausapin yung anak nila. At yung assent form po is ini-inform po namin yung bata na ito yung gagawin namin sa kanila. Pero dun nakalagay po dun sa assent form na, for example, yung bata may secret po, no? Kasi ang protocol po talaga is kung ano po yung napag-usapan sa consultation ng isang minor, kailangan po namin ipaalam yun sa parent, no?
1: Okay.
0: Pero may mga times na syempre ayaw nga ni nung minor na yung anak na ipagsabi, nakalagay naman yun sa assent form na kung meron kang secret, pwede natin i-keep yun as a secret, no? Kumbaga, re-respetuhin po natin si minor na client kung ano yung secret niya, kasi baka mamaya very sensitive information po yung secret niya na hindi niya kayang sabihin. So kailangan nandun pa rin talaga yung respect, pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi na talaga natin sasabihin sa parent. Kumbaga, hindi natin sasabihin mismo agad-agad sa parent, but i-encourage natin yung client na, or tutulungan natin na paano mo ba ito sasabihin sa parent mo para maintindihan ka nila, no? Kasi yun din ang kadalasan sa mga parents, kasi gusto nila nalalaman

0: Manila ang lahat, no? Lahat ng nangyayari sa anak nila, pero hindi po kasi pwedeng ganun, no? While the grounds for breaking the confidentiality naman po is, ayun, if and only if, we will only break if and only if kapag may suicidal ideation po,
1: Yes.
0: merong harm to self, harm to others, homicidal tendencies, no? At kapag mandated po ng court na magpa-assessment or magpa-therapy or magpa-consultation po yung isang client.
1: Okay. Thank you for that. Miss Ross, may katanungan ka pa, Steph, kay Miss Ross?
2: Siguro yung final message na lang, no,
0: Oh.
2: mula kay Miss Ross. Ano na lamang po ang inyong mensahe para sa mga tagapakinig ng Warm Heart, no? Syempre patungkol pa rin po sa kalusugang pangkaisipan. Go ahead po, Miss Ross.
0: Okay po. So, ang gusto ko lang sanang sabihin is yung ang paghingi po natin ng tulong ay hindi po ito tanda ng sign na mahina ka or weak ka, kundi mas matapang ka pa nga kapag humingi ka ng tulong, no? Hindi mo kailangan saluhin lahat ng burden sa iyo lang, no? Meron pong mga professionals na pwedeng tumulong or nakahandang tumulong para sa iyo, no? So kasi ang mental health part talaga siya ng health natin, no? Hindi lang dapat physical health or social health ang inaalaga natin. Ang dapat tinitignan natin siyang buo, kasama ang physical, social, emotional, mental, no? So, kung ikaw kaya mong alagaan yung sarili mo kapag may lagnat ka, I'm sure kaya mo ring alagaan ang sarili mo kapag may mental health problems ka, no? Gusto ko lang na tandaan mo na tandaan po ng mga viewers natin na ang isang tao ay mahalaga po at for sure may pag-asa yan, no?
1: Thank you. Miss Ross, last na lang, saan po kayo pwedeng hanapin or contact details nyo po, website, Facebook page? Sakaling meron po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ang gusto pong dumulog sa inyong serbisyo.
0: Okay po. Maraming salamat po. Ako po ay makikita sa Facebook po. Ang Facebook ko po is Miss Ross, that is ROSS dash registered psychologist.
1: Okay. Maraming salamat po, Ms. Ross, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayo. Sana hindi po ito ang una at huli nating pag-uusap. Salamat po.
0: Thank you po.
1: Thank you. Yan po si Miss Roselle, Miss Ross G. Manalo, isang registered psychologist. Kaya po ibinahagi sa atin ang pagkakaiba-iba ng mental health consultation, psychological assessment, psychotherapy, at yung fit to work or fit to school assessment. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude of gratitude.
8: Attitude of gratitude.
9: Gratefulness.
10: Gratefulness.
9: Gratefulness.
10: Joy.
9: Joy.
10: Joy.
9: Appreciation.
10: Appreciation.
9: Appreciation.
8: Attitude.
9: Attitude
8: of gratitude.
9: Of gratitude.
1: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman po si Steph Vicente.
1: Yes, at sa punto pong ito ay narito na ang ating attitude of gratitude. Si Steph po ang magbabahagi ng mga tanong na nakakapag-facilitate ng grateful heart.
2: Una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pangapat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo at panghuli nating katanungan, what can I celebrate today?
1: Okay, sige Steph, mauna ka muna.
2: Ayun, saktong-sakto kasi kakasira lang nung laptop ko.
1: Gusto ko yan, Steph.
2: Oo, kasi ano, backgrounder lang, no? Kasi nung Friday tuloy, Thursday, no? Mm-hmm. Yung last working day ko before day, yung days off ko. Nagagamit ko pa nung Thursday ng mga hanggang 4 PM yung laptop ko.
1: Yes.
2: Napahinga na lang ilang oras. Syempre, umuwi ako eh. Tapos, nung tinry kong buksan, no power na.
1: Naku, kinabahan ka na, Steph.
2: Kinabahan na ako nun. Oo, edi syempre, ito namang si ate mo girl, nag-Dr. Google na naman, no?
1: Uy, pero si Steffy, techie po si Steph. Kaya medyo bilib ako dyan pagdating sa mga ganyan.
2: Ano, nag-Dr. Google ako. At hinanap ko talaga kung ano yung possible reason kung bakit hindi ko mabuksan yung laptop ko, pati charger. Bumubukas lang ng konti yung ilaw kapag tapos mamamatay na maya-maya. So, napaisip ako, ano kayo yung mga possible? Hindi naisip ko na motherboard na yung sira. Di, syempre, bilang kami, hindi kami, sa software issues, no, medyo okay-okay pa ako noon. Pero kapag yung hardware na, parehas kaming nagulantang ng nanay ko, sabi niya, ay nako, bumili ka na ng bago. Ganun kagad siya. Sabi ko, pag ano, kapag kaya naman na medyo mura no, yung paggawa sa motherboard, i-push na kasi mahirap din na bumili agad-agad, no, medyo malayo pa yung mid-year bonus, no.
1: Mm-mm.
2: Although malapit nang mag-May, pero malayo pa din, no, sa kakailangan may magamit ako for the coming days, no. Syempre, no, nagdesisyon na ako umagang-umaga, no, tinapos ko lang yung ilang work-related naganaps ko.
1: Mm-mm.
2: And then talagang gumayak na ako papunta sa paggawaan. Sa Manolos lang din naman. So, syempre, dun talaga na-test ang patience ko, no? Kasi inabot ng 7 hours. So,
1: oh my God, Steph. So, anong ginawa mo sa 7 hours na hinihintay mo yung laptop para maayos?
2: Binantayan ko talaga.
1: Mamaya, baklasin yung ano, no? Tapos itakbo. Minsan may mga ganun, eh.
2: Oo, kasi mayroon na, may fear kasi minsan na baka, sabi nila yung kakahuyin daw, eh. May fear kasi na ganun. Although, nakita ko kasi, kaya may tiwala din ako sa shop na ito dahil nakita ko yung picture ng prof ko. Oo, yung prof ko dati nung college na nagpagawa siya doon, sabi ko safe to kasi bakit ililitaw ng prof ko yung pagbumuka niya doon kung hindi legit.
1: Siya lang ang nag-vet, no?
2: Oo. So di pinuntahan ko na and thankful naman ako kasi naayos yung motherboard. Kaso nakakita pa ng isa pang sira, no? Nung
1: okay.
2: Nabuksan na yung SSD, yung pinaka memory, no? Mm-hmm. Ng ano, nadali din, na-corrupt.
1: Mm-hmm.
2: Di syempre, sabi ko, buti na lang talaga, nilipat ko na yung mga files ko sa thesis bago pa nangyara ang lahat ng to.
1: Yan ang ipinagpapasalamat natin, Steph.
2: Lahat nalipat ko, yung mismong paper na may latest revisions ko, yung transcriptions, yung, kasi ano eh, content analysis yung
1: thesis mo.
2: Oo. Kaya, pati yung mga tables na ginawa ko, yung pagko-code, buti na lang na-save kong lahat bago nangyari ang nangyari sa laptop ko. Kung hindi talagang siguro,
1: iyak ka.
2: Iyak talaga ako noon. Pero,
1: masakit yun.
2: Oo. Yung mga
1: nabura lang. Pagod mo, no?
2: Yung mga nabura lang sa akin, yung mga SOCMED files ko lang. Okay lang yun kasi magpo-post naman ako ng bago.
1: Yes.
2: Hindi ko na ipo-post yun.
1: Mm.
2: So, buti na lang talaga, no? Kahit paano, kahit inabot ng 7 hours, ay, ayan, nagamit ko ulit ang aking laptop. Yun ang aking pinagpapasalamat dahil kung hindi, mahalaga kasi yan sa trabaho eh,
1: yung
2: laptop.
1: That's true.
2: Dahil, syempre, bukod sa pagsusulat ng scripts, ay tayo rin ay gumagawa ng video editing, yes. audio editing.
1: Yes.
2: Kaya very ano yan, kumbaga very vital yan, mm. essential sa mga media person,
1: mm-mm.
2: yung pagkakaroon ng laptop. And although pwede ko na kagatin talaga yung alok ng nanay ko na bibilan
1: ng bago.
2: Pero kasi naisip ko din na bibili nga ng bago, walang kasiguraduhan kung magagamit ko ba sa for video editing.
1: Oo, kasi sabi nga kasi sa akin, may mga specific specs ang laptop para sa video editing.
2: Oo, buti na lang nakatok ako ng isa nating kasama dito.
1: Oo, yan mga techie yan.
2: Oo, sabi,
1: shout out kay Erwin Peñalo at kay Leo Magpayo.
2: Sabi, wag ka munang bumili ng bago at baka hindi mo rin naman magamit sa video editing. So, nakinig ako. And worth it naman, no, kasi sabi nga sa akin, no, mura pa yung 5,000 eh. 5,000, dalawang pagawaan na yun, yung sa motherboard sa kayo SSD, mura na daw yun, kaya sulit pa rin, no? Sulit pa rin, no? Kaysa nung gumas kami ng more than 20,000 o baka umabot pa ng 30 sa impulse buying, no?
1: Na, totoo.
2: Pagbili ng laptop, syempre shout out din, no, kay mother, kasi although hindi natuloy yung pagpapautang niya sa akin for ano, nautangan ko pa rin siya eh, kasi yung pampagawa, sabi ko, naku, pasensya na, nakautang na ng ganong kalaki, hindi ko naman alam na masisira yung laptop ko kasi hanggang alas 4 ng Thursday eh,
1: gumagana pa,
2: kaya talagang na-shock ako nung sabi ko, pinindot-pindot ko na, wala,
1: ayaw bumukas,
2: hindi carry. So ayun, thankful ako na ayan, may magagamit pa ako. Although, syempre, bibili pa rin naman ako ng bagong laptop or at least yung second hand na may specific specs na kailangan ko for work. Ano, bibili pa rin ako as reserva kasi you never know, di ba? Hindi mo masasabi kung hanggang kailan ang lifespan ng laptop. Oo. Buti ito, na-revive pa, no? Pero di natin alam eh. Kaya,
1: sini-PR na Steph.
2: Oo, kaya dalang-dala na ako dyan, no? Bibili pa rin ako para just to be sure, no? In the future, no? Kasi hindi natin masasabi talaga kung gagana pa, at least may spare, no? Siguro kailangan kong gawin, i-recopy ng i-recopy ko, i-duplicate ng i-duplicate ko lahat ng files ko, paulit-ulit para at least, no? At least yung pinaka-importante, kasi dun sa desktop ko, makalat talaga yung previous desktop ko. Pinaka-importante lang sa akin dun yung thesis, kasi yung scripts ko sa hard disk ko na nilalagay.
1: Masakit yun. Parang ako ang nag-ano sa'yo, Steph, eh, nung sinabi mo yung buti na lang nag-save ka. Kasi
2: yung latest,
1: ang hirap talagang gumawa ng panibago kapag nagkataon.
2: Kasi yung latest revision ko, nakalatag na lahat ng quotes from yung resource persons ko, nakalatag na. At hindi lang ako makahanap ng oras na ano. Pero kung nabura din yun, nako, ulit.
1: Yung ano ba, workflow mo ba? Ang hirap bumuelo eh, kapag ka ganoon eh. Ayaw mo minsan ng ibang, yung focus mo dapat nandun lang para maganda yung gawa. Sayang naman yung output mo na naigawa mo na kung hindi mo yun na-save, diba?
2: Kaya sakit
1: sa effort nun. Tigyan mo, shout out lang natin si Marco Polo. Good morning, favorite segment, Attitude of Gratitude. Tama po, mother mo, Steph. Bili ka na po ng bagong laptop. Sana all sinasave. Eto pa, may comment siya. Ay, na-burnout po laptop nyo, madam.
2: Ay,
1: na-burnout po ang laptop mo, madam.
2: Ay, nako, papaldo na kasi ata to si Marco Polo.
1: Naamoy na rin ang laptop ni Steph na malapit na po yung mid-year bonus.
2: Ay, baka, no?
1: Pero yan ang susunod natin ipagpapasalamat, Steph.
2: Oo, yan ang sigurado pagkadating ng mid-year bonus. So, yun ang aking sharing for Attitude of Gratitude, no? Talagang nataon, no? Sa aking masasabing test of patience talaga, no?
1: Pero si Steph, mahaba naman po ang pasensya niyan kumpara sa akin, no? Kaya hindi ako magtataka kung mapagpapasensyahan niya yung 7 hours. Dahil alam ko naman ang kanyang character. Eto naman sa akin, gusto ko lang magpasaya kasi recently, pag nakakahanap ako ng actually naman masyadong maraming time, pero pinipilit ko lang magka-time kasi nabasa ko na sa dalas daw natin minsan mag-AI, hindi na tayo nag-iisip, Steph. Mm-hmm. Yung alam mo yung, at saka yung trabaho na yung basa, mag-take in lang ng news, mag-take na, actually tayo pa nga minsan nagpo-produce pala ng news, ano? So yung mga ganoon, yung usual mong ginagawa at routine mo, minsan eh, naka-default yung utak mo. So, hindi na nakakalikha ng bagong wirings yung utak kasi hindi na tayo masyado nag-iisip. Parang, I mean, nag-iisip pa rin naman tayo pero yun kasi yung usual nating ginagawa. Alam na natin yung, kumbaga, flow ng gagawin. So, nagbasa ako ng isang libro. Ang sasagutin ko sa tanong ni Steph is, ano ang pinaka-recent na libro na binasa mo, na ipinagpapasalamat mo? Meron kasi naging guest last time sa Usap-Usapan at si, ano to, Palangka Awardee, si Miss Joanne Sagaok na taga Kalinga. Eh medyo close yung heart ko sa Cordillera kasi nag-aral ako sa Baguio eh. So na-curious ako sa libro niya, so nag-avail ako nung Kalinga, Memoir of a Village Girl. Tapos alam mo Steph, natuwa ako doon sa mga essays niya kasi super relate as a probinsyana like me from Batanes. Yung kinukwento niya doon kung kailan unang nagka-jeep sa lugar nila, kailan ba tumutubo yung mga grass na ginagamit sa pangwalis. Kasi yung Kalinga, maano sila sa ganun eh, yung durable na walis-tambo. Alam mo yung mga ganoon, parang nung binabasa ko yung libro niya, nagka-nostalgia ako ng para sa, alam mo yun, para sa isang village girl din na katulad ko. So, wala akong mahilig po kayong magbasa ng mga libro na nakaka-nostalgia, siguro pwede kayo. Pwedeng pahinto-hinto yun kasi mga essays lang naman. For example, makaupo ka lang 15 minutes or actually nga, mga 5 to 10 minutes lang, siguro kaya niyong tapusin yung isang essay. Tapos marami kayong matututunan kasi alam nyo, ni-review yun ng international na mga authors din at natutuwa sila kasi nalalaman nila yung mga experiences ng mga Filipino village people, no? At yung kultura, makikita mo doon. Nakakatuwa. Basahin nyo na lang para makarelate kayo. Kung kayo po ay mahilig lang naman na magbasa, syempre hindi ko naman po ito ini-impose dahil iba-iba naman po ang hobby ng mga tao. Pero ayun, natuwa lang ako doon. Siguro nag-resonate siya sa akin dahil ako din po ay isang probinsyana. Hindi muna ako mag-a-announcement, Steph, in the future na lang tungkol dito. Pero pag alam ko nang sigurado na. Pero meron akong sasabihin sa mga susunod na araw. Pagka may black and white na, saka na ako magsasalita. Mahirap po ma-jinx yung mga pangyayari na hindi pa nangyayari dahil lang vino-verbalize mo, diba? Minsan ganoon eh. May naniniwala ako sa ganoon. So until it's on black and white, then let's park that muna. In the meantime, sige, diretso na ba tayo? Kasi sayang yung mga public service announcement. Sige, go ahead, Steph.
2: Ayun. So yung una nating PSA, manggagaling sa ChildFam Possibilities Psychosocial Services, no, dahil meron silang kumbaga yung mga courses, no, katulad ng course on whole school mental health approaches for school counselor associates, no. So kanila po ang tinatawagan lahat ng guidance advocates, educators, school administrators, child protection officers, and student affairs professionals. Dahil meron silang kumbaga yung mga series of webinars, no? At iniimbitahan po yung mga nabanggit na mag-enroll sa kanilang professional certificate course. Isa po nga deep dive, no? Designed to build real competency and help you stay ahead, no? Para po yan, no, sa mental health support system sa mga paaralan. Kasi alam naman po natin, no, na karamihan, no, base na rin sa naging pag-aaral ng World Health Organization, talaga mga kabataan, mga kumbaga yung mga teens, no, to young adults talaga yung tinatamaan, no, ng mental health conditions. Kaya mahalaga po na merong sapat na suporta mula sa mga paaralan para kahit paano po ay bukod sa makapag makapaglabas no ng saloobin na itong mga estudyante ay mabigyan sila ng tamang suporta, tamang mga hakbang para po ma-address yung kanilang mga mental health related concerns. Pangalawa naman, galing sa Kahilom Psychological Services dahil meron silang Employee Mental Health and Wellness Program na kanila pong inaalok, no? At ito po ay isang programa, no, para sa kapakanan, no, tulad very obvious naman dun sa title, no, kapakanan at kalusugang pangkaisipan ng ating mga magagawa, na very timely kasi malapit ng mag-May 1, no, araw ng paggawa, no. So pwede pong mag-avail, no, sa Kahilom Psychological Services nitong program na ito, no. Siguro maganda ito para sa ating mga HR diyan, no, HR personnel, na syempre sila po yung talaga nilalapitan ng ating mga employees kapag meron silang mga concerns. Para naman sa pangatlo nating PSA, galing to sa Eye Care Training and Seminar Services na meron silang webinar sa darating na May 22, 2026 na pinamagatang Emerging Adulthood and Occupational Stress, Preventing Burnout Before It Begins. Ayan, tulad ng aking nabanggit, May 22 po yan, from 9 a.m. to 11 a.m. Bale, dalawang oras lang naman ito, no? Para dun sa mga early birds dyan, meron po nga registration fee na nagkakahalaga po ng 80 pesos until April 30, no, this week. Yan, para dun sa mga gusto makatipid, syempre, no? Kasi ang original price nila, mura din naman, 150 pesos, no? Pero sayang din yung 70 pesos, no? So, para dun sa mga nagtitipid dyan, magbayad na, no? Mag-register na ngayon na. Meron silang e-certificates na ipoprovide naman para sa webinar na ito. Kaya dun sa mga nag-iipon, no, para sa kanilang credentials, ay pwede po sa inyo ito. Para sa pang-apat naman po nating PSA, galing naman sa PsychStart, Psychological Academic and Art Services, dahil meron po silang creative approaches in counseling and therapy, dahil dadalhin nila po yan, no, ang workshop na yan, yung workshop series na yan, sa Mindanao State University, General Santo City, sa May 15 to 16, 2026. Two-day workshop po ito na nag-explore sa creative and integrative, no, na approaches sa counseling and therapy, kung saan ma-equip po yung mga participants, no, ng practical tools na pwede pong ma-apply sa real-life settings. Ayan. So, ayan po, collaboration ng PsychStart at ng MSU General Santos, no, para mapalakas po yung mental health practice sa rehiyon. At para sa panghuli nating PSA, galing naman ito sa Educational Counselors and Psychologists of Asia Pacific, dahil para po sa kanilang 50th anniversary ay magkakaroon sila ng learning session series, no, na Crisis Prepared Communities, no. So ito yung mga series po ito ng learning session. Starting po yan ngayong Mayo, ay kanila pong binubuksan ang pintuan para sa mga members and non-members na gusto pong makiisa sa 50-year legacy ng mental health leadership sa Asia Pacific. Imbitado po dyan, no, counselors, mental health practitioners, and allied professionals na kumbaga ay na mag-participate dun sa isang series po of learning sessions on the Continuum of Care Framework. Ito po ang programa na ito, layon po nito na ma-reinforce ang isang integrated system ng care within the communities. Yan, from prevention, early intervention response, and stabilization and transition support. So, ayan po, no, kitang-kita meron po mga QR codes at kita din po sa ating screens yung, ano ba, yung mga pag-aaralan, no, dyan sa learning sessions na yan. So, yun lamang ang ating PSAs para sa araw na ito.
1: Maraming salamat, Steph, sa iyong mga public service announcement. Naku, wala na po tayong oras. Magpapasalamat muna po tayo sa ating mga nakasama sa technical side, syempre kay Ma'am Susan Aison, sa Master Control, and also Leo Magpayo, and sa ating Warcast kay Justin Osias. Ang tabayanin niyo po mamayang 3 p.m. ang Discarding Wise ni Leo Magpayo. Hanggang sa susunod po episode na ating palatuntunang Warm Heart, ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang
1: Warm Heart.

0: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
2: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
4: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
5: Ugaling makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Magkaibigan ka ng Radyo Pilipinas. Ang magkakaibigan, nagsusulatan, nagbabalitaan, nagmamahalan. Di ba? Kaibigan, hihintayin namin ang sulat mo sa aming address. Radyo Pilipinas, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines, 1100. Hihintayin namin ang iyong mga sulat. Sige kaibigan, hanggang sa muli.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: manufacturers and sa retailers din po. This is for groceries and supermarkets. Kasi nandito yung mga basic necessities and prime commodities products na yung listahan ay kontrolado ng DTI. So itong listahan na to, you can see it sa social media ng DTI at saka makikita din to sa mga groceries and supermarkets.
1: Pinayon din ng Trade and Industry Secretary ang mga consumer na i-report ang anumang retailer o negosyante ang mapapatunay ang nagsasamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Anya, maaaring iparating ng publiko ang kanilang mga reklamo sa pamamagitan ng opisyal na website ng DTI o sa mga itinalagang customer assistance channels ng ahensya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iniutos na ng National Capital Region Police Office sa lahat ng district at police station commanders sa Metro Manila na magpatupad ng higit na pinalakas na hakbang pangkaligtasan. Ito'y upang maibsan ang posibleng epekto ng Very Strong El Nino habang ginagampanan ng kanilang mandato. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahalagang balansehin ang police visibility at kapakanan ng mga pulis sa panahong ito. Anya, kailangang mag-adjust sa mga pulis sa kanilang duty schedule at deployment upang maiwasan ang matagal na exposure sa matinding init. Dagdag pa ng NCRPO Officer in Charge, kailangan ng mga pulis na maging hydrated, magpahinga at tumugon sa mga sintomas ng heat exhaustion o heat stroke.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Prosecution tinukoy ang pattern of violation sa konstitusyon ni Vice President Sara Duterte. Daritong balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Itinunyag ng prosecution ang umalimalinaw na pattern of violence o paglabag sa saligang batas ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Erwin Matib, ito ang inilahad ng testigo mula sa BIR na si Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Marquez. Batay sa mga record ng BIR at sa testimonya ni Marquez, lumitaw na habang nanilbihan bilang alkalde ng lungsod ng Davao mula 2017 hanggang 2021, kumikita si Sara Duterte sa labas ng kanyang opisyal na sahod. Ayon sa saksing taga-BIR, tumanggap na nga ang alkalde ng 3.2 million pesos noong 2017, 1.9 million pesos noong 2018 at 4 million pesos noong 2019. Dahil dito, iginiit ng prosekusyon na nilabag ni VP Sara ang Section 90 ng Local Government Code na nagbabawal sa lahat ng gobernador, alkalde ng lungsod at munisipalidad na mag-practice ng kanilang legal profession. Bukod dito, inihayag din ni Marquez na batay sa income tax return ng Vice Presidente ng 2023, tumanggap din ng kita mula sa pamahalaan ng lungsod ng Davao ang Vice Presidente sa pamamagitan ng paglakip ng BIR Form 23-2316. Dahil dito, sinabi ni Matib na ito ay paglabag sa Section 13 ng Article 7 ng Saligang Batas na nagbabawal sa Pangulo at sa Vice Presidente na mag-practice ng profesyon, magnegosyo, conflict of interest habang sila ay nanunungkulan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pag-aaralan ng National Bureau of Investigation na ipakansela ang pasaporte at travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos lumabas ang arrest warrant nito. Ang kay ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, makikipag-ugnayan sila sa Department of Justice at House of Representatives. Anya, may koordinasyon na rin ang Bureau sa Philippine Center on Transnational Crime para malaman kung kabilang ang kaso ni Leviste sa mga krimeng sakop ng Interpol Red Notice. Sa uling impormasyon ni Matibag, nagpuntang kongresista sa mga bansang France at Germany. Dagdag pa ng NBI Director, makikipag-ugnayan din ng NBI sa Department of Foreign Affairs at sa Bureau of Immigration hinggil dito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na umalib na si Senator Mark Villar sa Senate Majority Block. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng anunsyo ng Majority Leader sa sesyon kahapon na inialal si Senator Mark

0: Bilang miyembro ng Commission on Appointments, kapalit ni Zubiri. Inihalal din si Villar bilang chairman ng Senate Committee on Public Works, kapalit ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. Sa panayam ng sa Senado, sinabi ni Soto na malaking tulong para sa majority bloc ang paglipat ni Senator Mark, lalo na't marami silang gagawing trabaho ngayon. Anya, bukod kasi sa kanilang legislative work, ongoing pa ngayon ang impeachment trial at ang pagbusisi sa panukalang 2027 national budget.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kailangan magkaroon ng mas mahusay na border control sa Pilipinas kasunod ng pagkakaresto sa 244 na foreign nationals sa dalawang anti-pogo operations sa Zamboanga, Sibugay. Ganit ito ni Security Port Chief Technology Officer Nate Carpenter. Ayon kay Carpenter, mahalagang makuha agad ang tamang impormasyon tungkol sa mga biyahero para mas mabilis matukoy ang mga posibleng banta. Sa ilalim ng iminumungkahing Civil Aviation and Immigration Security Services o CAIS, mas maagang makukolekta ang passport details at biometrics ng mga biyahero bago pa man sila bumiyahe. Bagamat o gagamitin ito ng facial, fingerprint at iris biometrics, e-gates at artificial intelligence para palakasin ang border security. Pero git ni Carpenter, immigration officer pa rin ang magpapasya sa huli.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ikinatuwa ng Department of National Defense ang pagsang-ayon ng Senado sa Status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng France. Inaprubahan din ng Senado o inaprubahan ito ng Senado sa pamamagitan ng Resolution Number 650. Ayon sa DND, mahalaga ang kasunduan sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa mga international partners para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ito rin ang kauna-unahang SOFA ng Pilipinas sa isang European country. Tinuturing ng DND ang France bilang isang maaasahang partner ng Pilipinas sa pagtataguyod ng international law. May tuturong din ang ahensya bilang maritime power at state party sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Patuloy na kinikilala at sinusuporta ng France ang 2016 Arbitral Award.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita at idamin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with
2: Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo. Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbigay na ng tulong ang Migrant Workers Office sa Muscat, Oman sa 17 Filipino seafarers na naapektuhan ng magkakahiwalay na insidente sa Strait of Hormuz. Ininspeksyon ng MWO team ang kalagayan ng 16 na crew member ng MT Kazima 3 at isang Filipino third engineer on peace na nasugatan sa insidente. Halagang take $200 na financial assistance ang binigay sa 16 na seafarer ng MT Kazima 3 para sa kanilang agarang pangangailangan. Maayos ang pisikal na kondisyon ng mga crew ng MT Kazima 3 pero nakakaranas pa rin ng trauma ang ilan matapos ang insidente.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Samantala, patuloy namang naka-confine sa Kasab Hospital ang Filipino engineer ng On Peace. Ito ay matapos siyang magtamo ng mga paso mula sa mga projectile ng accommodation area ng barko habang nagbibiyahe ito sa Strait of Hormuz nitong Oktubre 5. Bukod sa pagbibigay ng financial assistance, nakikipag-ugnayan din ang MWO Muscat sa mga kinaukulan ahensya upang matiyak ang patuloy na medical care at iba pang pangangailangan ng nasugatang seafarer. Umalis na ng kasabang 16 na seafarer ng MT Kazima 3. Inaasang darating sila sa Maynila mamayang alas 10 ng gabi. Ayon sa MWO Muscat, nakikipag-ugnayan sila sa mga otoridad ng Oman at sa vessel principals para sa kanilang kapakanan at karagdagang assistance.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isang sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre binigyan ng emergency medical evacuation ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na isa sa mga sundalo ng BRP Sierra Madre ang nangailangan ng emergency medical evacuation kahapon Oktubre 8. Batay sa impormasyon yung pinabatid ng AFP dahil ito sa prior medical condition ng naturang personel. Sinasabi na bigyan ng inisyal na atensyon medical ang naturang sundalo, subalit kagyat naman itong naisaayos ng AFP at Philippine Coast Guard itong paglipat dito sa isang medical facility. Sa panayam naman ng Defense Press Corps kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, may indicators umanong appendicitis ang sakit ng Navy personel, pero hayaan na lamang anya ang mga doktor na magsabi nito. Nitong September 24, sinuspende ng AFP ang dapat sana'y rotation ng tropang nakadestino sa Ayungin Shoal dahil sa harassment ng mga barko ng China. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Executive order para sa localization ng action plan on women, peace and security. Sinusulong ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na may pasang ngayong taon. Yan ang balitang hatid ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Isinusulong ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU ang isang executive order para ma-institutionalize ang localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security o NAPWPS sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento, kasalukuyang binibet ang panukalang EO at target na maisulong ito ngayong taon. Layunin itong mailapit sa mga komunidad ang mga programa para sa women, peace and security, kabila ang paggamit ng gender and development funds ng mga lokal na pamahalaan. Aniya, mahalaga ang localization dahil hindi lamang national government ang dapat kumilos para mapalakas ang partisipasyon ng kababaihan sa peace building.
8: Best siguro, i-push din natin localization ng WPS. And ang maganda po rito, hindi lang po ito sa hanggang sa pag-localize, eh, paano ang sasabihin yan, eh, saan kami kukuha ng pondo. Ang EO po, ang sinusulong po natin ito, bahagi po ito ng aktibidad pang kababaihan, ay may pagkukunang pondo.
7: Inaasahan naman ng OPAPRU na mas mapapalakas ng localization ang partisipasyon ng kababaihan sa peace building mula national level hanggang sa mga barangay.
9: Mula po rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Panukalang magbabawal sa mga minor de edad na gumamit ng high-risk digital services. Aprobado na sa Senado. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pasado na sa Senado ang panukalang mataas na layong higpitan ng akses ng mga kabataan sa mga digital service at tinuturing na mataas ang panganib sa mga bata. Sa nagiging botohan para sa Senate Bill 2424 o ang panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act, 15 senador ang bumoto ng pabor at isa ang tutol na sa katauhan ni Senadora Risa Ontiveros. Sa ilalim ng panukala, pagbabawala ng mga batang wala pang 18 years old na makagawa o makagamit ng account sa mga itinuturing na high-risk digital service platform. Ang anumang account na makatwirang matukoy ng pagmamayari, pinapatakbo o ginagamit ng isang minor na edad ay maaaring ipasuspinde, i-disable o ipatanggal. Hindi naman sakop ng panukala ang mga email, private messaging, online gaming na hindi pangunahing ginagamit para sa social net networking, educational platforms, new services at professional collaboration services. May provision rin sa panukala na magpaparusa o magpapataw ng multa sa mga high-risk digital service na lalabag. Gayun din sa mga magulang o legal guardian na sadyang tutulong sa pag-iwas sa age assurance mechanisms. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Digital Pinoy's pinarereconsiderang panukalang total ban sa social media ng mga menor de edad. Yan ang balitang atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Nanawagan ang network ng digital advocates sa Digital Pinoy sa mga mambabatas na ireconsidera ang Senate Bill No. 2424 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces Act na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang wala pang 18 taong gulang. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na kinikilala nito ang hangad ng panukala na protektahan ng mga bata laban sa online harm. Gayunman, hindi umano sapat ang blanket ban dahil hindi nito direktang tinutugunan ang mga mekanismong naglalagay sa mga bata sa panganib. Hiniling ng grupo na obligahin ang social media platforms na magpatupad ng mas mahigpit na privacy at safety measures para sa minor accounts kabilang ng restrictions sa content at interactions at pati na ang screen time controls. Tinutulan din ng Digital Pinoy sa automatic kung paggamit ng mga government-issued IDs bilang paraan ng age verification at iginiit ang paggamit ng privacy-preserving at data-minimizing age assurance mechanism. Nanawagan ng grupo sa bicameral conference na gamitin ang reconciliation process para makabuo ng batas na nakatuon sa kaligtasan ng mga bata. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pamalang lungsod ng Maynila, kinilala sa international stage dahil pinaka-technological advanced pagdating sa disaster response. Narito report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Nasulkit ng lungsod ng Maynila ang Silver Awards sa Tech Innova City category ng Seoul Smart City Prize 2026 dahil sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa disaster management at pamamahala sa lungsod. Pumangalawa ang Maynila sa Madrid, Spain at kapantay ng Buenos Aires, Argentina sa nasabing parangal. Kinilala ang Manila Innovation Integrated GIS and Data Hub na gumagamit ng digital mapping at real-time monitoring para sa mas mabilis na pagtugon sa baha, sunog at iba pang emergency sa animal distrito ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, bunga ito ng ilang taong pagsisikap ng GIS team at mga tauhan ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o MCDRRMD. Binigyan din ni Dumagoso na mahalaga ang pamumuhunan sa teknolohiya upang mapalakas ang kaligtasan ng mga Manileño sa panahon ng sakuna. Ang Maynila ang naging isang lungsod mula sa Pilipinas na nakatanggap ng parangal sa nasabing kompetisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Plano ng Department of Transportation na magtayo ng tatlong bagong busway corridors sa Metro Manila. Ayon kay Transportation Undersecretary for Roads, Mark Pastor. Ito ay ang C5 Corridor, ang Quezon Avenue Corridor at ang Ortigas-Aurora Corridor. Ginawa ni Pastor ang pahayag sa isang forum na inorganisa ng European Chamber of Commerce of the Philippines sa Pasay City. Sa panayam sa media, sinabi ng DOTR Undersecretary na tinukoy ang tatlong pangunahing lansangan matapos ang panukalang o panimulang pag-aaral na pinondohan ng World Bank. Paliwanag pa ng opisyal ang tatlong corridor sa bahagi ng planong NCR Busway Project na magko-complement sa matagumpay na EDSA Busway System.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nianig ng magnitude 5.6 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa FIVOX, nangyari ang lindol kahapon ng pasado alas 4 ng hapon. Ang epicentro ng lindol ay nasa 42 kilometers timog kanluran ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim ito na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani at City of General Santos, intensity 4 sa Alabel, Glan, Maasin, Malapatan at Malungon sa Sarangani, Lake Cebu, Polomolok, Tibuli at Tupi sa South Cotabato at intensity 3 sa Antipas, City of Kidapawan at Matalam sa Cotabato, Maytum sa Sarangani, Banga, City of Coronadal at Tampakan sa South Cotabato at Kalamansig at Lebak sa Sultan Kudarat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal pasadong alas 6 kagabi. Ayon sa PIVOLX, tumagal ng 5 minutong pagputok batay sa seismic at camera recordings ng Taal Volcano Network. Naglabas ito ng maitim na usok na umabot sa 4,000 meters ang taas mula sa bunganga ng bulkan. Inaasang makakaranas ng thin ashfall o manipis na pagulan ng abo ang mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas at Taal sa Batangas at mga karatig lugar. Samantala, nananatiling nakataas ang alert level 1 sa Bulkang Taal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Idinaos ngayong weekend ang third kadiwa ng Pangulo Expo sa World Trade Center sa Pasay City. Ayon sa Department of Agriculture, tampok sa tatlong araw na expo ang 60 exhibitors. Kabilang dito ang farmers cooperatives at associations, agri-entrepreneurs, government agencies at ang pribadong sektor. Layunin ng expo na direktang maiugnay ang mga producers sa mga mamimili upang mapatas ang kita ng mga magsasaka at mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga pagkain. Tampok din sa kadiwa ng Pangulo Expo ang Benteng Bigas Meron na Rice Project, kusina ng kadiwa at iba pang market linking activities. Libre at bukas sa publiko ang kadiwa ng Pangulo Expo hanggang Oktubre at 10.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayon Dagat, Estados Unidos muling nakipag-ugnayan sa Myanmar junta. Usapin sa scam centers ng rare earth minerals, tinalakay sa pagpupulong. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
13: Report. Nagbukas ang Estados Unidos ng direktang pakikipag-usap sa mga lider ng militar ng Myanmar matapos ang ilang taong pag-iwas ng Washington sa rehimeng namuno sa bansa kasunod ng kudeta noong 2021. Nakipagpulong nitong si Chambres na naipito si U.S. Assistant Secretary of State for Intelligence and Research Michael Vance kay Min Aung Hlaing, pinuno ng junta at kasalukuyang lider ng Myanmar. Una umanong tinalakay ang pagpapalaya sa isang Amerikanong negosyante, ngunit lumawak ang usapan sa posibleng kooperasyon laban sa mga scam center na nakabase sa Myanmar at nanlilin lang sa mga Amerikano. Napag-usapan din ang posibilidad ng access ng Estados Unidos sa mahalagang rare earth minerals ng Myanmar. Gayon man, nananatili ang mga parusa ng Washington laban kay Min Aung Hlaing dahil sa mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Samantala, pinuna naman ng ilang mambabatas ang hakbang dahil maaari umano nitong palakasin ang lehitimasyon ng rehimeng militar. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Singapore Grand Prix Weekend magsisimula ngayong araw. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Matapos ng thrilling na Bahrain Grand Prix sa Malaysia last weekend, magpapatuloy ang Formula 1 2026 season sa Marina Bay Street Circuit para sa Singapore Grand Prix ngayong weekend. Target ni Max Verstappen ng Red Bull Ford na makuha ang kanyang elusive win sa Singapore. Samantalang inaasahan naman na magko-contend para sa sprint at race victory sina Lewis Hamilton at Charles Leclerc ng Ferrari, Lando Norris at Oscar Piastri ng McLaren, at Kimi Antonelli ng Mercedes. Nangunguna pa rin si Antonelli sa driver standing, samantalang si George Russell naman ay nasa ikalawang pwesto pa rin at magkakaroon ng back-of-the-grid penalty dahil sa scheduled engine change. Magaganap ang sprint race bukas ng hapon, 5 p.m. at ang qualifying ng 9 p.m. Sa Linggo naman magaganap ang race proper at 8 p.m. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
16: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino.

0: filling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
1: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
2: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
3: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
2: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Patuloy pong ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 30 organization sa Kalinga sumailalim sa training ng DSWD. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Estrella Loque.
12: Radyo Pilipinas Report.
11: Estrella.
12: 32 Sustainable Livelihood Association sa Kalinga ang sinanay ng DSWD Field Office Car hinggil sa proseso ng pagkuha ng malikal na dokumento.

0: dokumento para magkaroon ng legal personality ang kanilang mabinawang kabuhayan sa pamamagitan ng livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang mga ito ay mga organisasyong nag-avail ng maliliit na gasolinahan bilang proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP at payapat masaganang pamayanan o pamana livelihood. Ayon sa DSWD Field Office CAR, nagkabayan ang mga ito sa step-by-step process sa pagkuha ng essential legal credentials, clearances at operational permits mula sa kinaukulang local government unit, Department of Environment and Natural Resources, Department of Energy at Bureau of Fire Protection. Anya, kinikilala ng DSWD Field Office CAR ang technical nature ng energy and retail fuel operations, kaya naman nabigyang daan sa pamagitan ng pagsasanay ang active financial at technical support na maaring maibigay ng pamahalaan sa mga ito. Una ng binangkit ng Social Welfare and Development o SWAD Kalinga na nitong nagdaang dalawang taon ay isa sa mga naging paboritong livelihood project ng SLP beneficiaries ng GSWD ang pagtatayo ng maliit na gasolinahan na nakabuti naman sa ekonomiya ng kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga qualified beneficiaries sa Pangasinan patuloy na natutulungan ng Benteng Bigas Merona Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Acuara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Grace. Patuloy na isinusulong sa Pangasinan ang programa para sa P20 Benteng Bigas Merona o PBBM upang mabigyan ng akses sa murang bigas ang mga kwalipikadong benepisaryo sa lalawigan. Ayon kay Eunice Abalos, Assistant Branch Manager ng NFA Stern Pangasinan, ang Food Terminal Incorporated ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng programa habang ang NFA naman ang nagsusuplay ng bigas. Kabilang sa mga tinukoy na benepisaryo ng programa, ang mga magsasaka, mangingisda, tricycle at jeepney drivers, senior citizens, PWDs, solo parents at iba pang kwalipikadong benepisaryo. Sa ilalim ng programa, maaaring bumili ang isang benepisaryo ng hanggang 30 kilos ng bigas bawat buwan, habang minimum na maaaring bilhin kada araw ay 10 kilo. Para naman sa mga magsasaka, maaaring nilang kunin ang minsanan ang hanggang isang sako o 50 kilo ng bigas alinsunod sa mga tinakdang patakaran ng programa. Ayon kay Abalos, patuloy na sinusuportahan ng FTI ang programa dahil sapat naman ang supply ng bigas mula sa NFA. Mayroon ding outstanding authority mula sa NFA Central Office para sa 4,000 sako ng bigas sa Pangasinan. Sa patuloy na partnership ng FTI at NFA, layunin ng programa na matulungan ang mga identified beneficiaries na makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo na mas mababa kumpara sa tinatayang 40 pesos hanggang 50 pesos kada kilo ng commercial rice. Layunin ng PBBM o P20 Benteng Bigas meron na makatulong sa mga mamayan na makabili ng murang bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kadiwa program matagumpay na nilunsad ng DILG Region 1 kaugnay ng Local Government Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agola Union. Narito ang report ni Antoniette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Antoniette.
4: Matagumpay na isinagawa ang kadiwa sa DILG Region 1 bilang bahagi ng paggunita ng Local Government Month kasabay ng 35th anibersaryo ng paglagda bilang batas ng Republic Act No. 7160 o Local Government Code of 1991. Kagapay ng Department of the Interior and Local Government Region 1 ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa nasabing aktibidad kung saan ibinenta ang mga sariwa at locally produced agricultural products. Ito ay bahagi ng pagsuporta ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na magpatupad ang mga ahensya ng gobyerno ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas sa presyo ng langis at tagtuyot. Samantala, maliban sa kadiwa sa DILG Region 1 ay inihanda rin ang iba't ibang aktibidad para sa mga nasabing pagdiriwang katulad ng health and wellness, capacity development on local government, governance talk at serya ng Philippine Local Governance Forum 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Project NIPA, sinusulong ng LGU ng San Jose, Camarines Sur. Ang detalye atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito report ni Ronnie Hufansha.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ronnie.
5: Isinusulong ngayon ng pamalaang lokal ng San Jose Camarines Sur ang Project NIPA o ang NIPA Integrated Production and Added Value Development Training bilang hakbang sa pagsulong ng mga bagong kaalaman at sustainableng kabuhayan para sa lokal na komunidad. Magkatuwang sa pagsulong ng nasabing inisyatiba, ang Local Government Unit ng San Jose, Department of Science and Technology o DOST Camarines Sur, Central Bicol State University of Agriculture, partner institutions at local stakeholders. Layo ng programang mapakinabangan ang NIPA at iba pang local resources sa pamamagitan ng value-adding, teknolohiya at inobasyon. Ayon sa LGU San Jose, sa pamamagitan umano ng inobasyon at matibay na partnership, ay mas maraming oportunidad at mas sustainable ang kabuhayan na may isusulong para sa mga residente ng San Jose, Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hufansha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas organisadong patient referral system sinusulong sa lalawigan ng Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan, narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Lizelle.
6: Pinangasiwahan ng Provincial Health Office ang tatlong araw na updating at pagsasaayos ng referral pathway sa Palawan upang makabuo ng Province of Palawan Patient Navigation and Referral System Manual 2nd Edition. Ginanap ang gawain sa isa sa mga hotel sa Puerto Princesa na may layuning maisulong ang mas maayos at organisadong patient referral system upang mapabilis ang paglilipat ng mga pasyente sa angkop na health facility lalo na sa mga emergency cases. Tinalakay sa aktibidad ang mga problema at pagkaantala sa kasalukuyang referral system gayon din ang mga protocol para sa land, sea at air medical transport, emergency communication at blood bank referrals. Bilang pangunahing output, bubuhin ang updated referral manual na maglalaman ng mas malinaw na referral workflows at emergency transport protocols para sa mga health facilities sa mainland at mga isla ng lalawigan. Aktibo lumawak naman dito ang mga kinatawan mula sa Municipal at Provincial Health Facilities, Department of Health, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross at iba pang health at emergency response partners. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas. Mahigit 1,000 beneficiaryo ng Uplift Program sa San Joaquin at Miyagao, Iloilo. Tumanggap ng ayuda mula sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Marian.
9: Tanggap ng assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 ang mahigit sa 1,400 na benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program sa lalawigan ng Iloilo. Kabilang dito ang 698 na benepisyaryo mula sa Uplift Group 2 sa bayan ng San Joaquin at 751 naman na benepisyaryo sa bayan ng Miagao. Isinagawa ang ikalawang tranche ng Uplift Payout sa dalawang bayan kung saan patuloy pa rin ang manual na pamamahagi upang ma-accommodate at mairehistro ang mga benepisyaryong nakatanggap ng kanilang payout ngunit hindi pa nakapag-enroll sa kanilang napiling e-wallet o financial service provider. Tumulong naman ang mga tauhan ng DSWD6 sa registration ng mga benepisyaryo upang matiyak na kompleto ang kanilang enrollment sa napiling e-wallet o bank account. Kasabay nito, pinaalalahanan ng DSWD ang mga benepisyaryo na panatilihing kompidensyal ang kanilang one-time passwords at impormasyon sa bank account upang maiwasan ang scam at hindi otorisadong transaksyon. Pinayuhan din ang mga benepisyaryo na sumubaybay lamang sa official social media pages ng DSWD6 para sa mga opisyal na anunsyo at verified na updates tungkol sa Uplift Program. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD at World Food Program na bahagi ng Community Kitchen Kits sa mga LGU sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang balitang atin sa atin ni Ruel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Well,
10: nagkaloob ng mga Community Kitchen Kit ang Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Field Office 8 at ang World Food Program sa 11 na mga local government units sa probinsya ng Southern Leyte noong October 6. Layunin itong palakasin ang kakayahan ng mga LGU sa paghahanda ng mainit at masustansyang pagkain sa mga evacuation center tuwing may kalamidad. Nakatanggap ng mga kit ang mga LGU ng Anahawan, Maasin City, Hinundayan, Libagon, Limasawa, Padre Burgos, Pintuyan, San Francisco, San Juan, San Ricardo at Tumasopos na pawang mabilis maapektuhan ng sakuna. Ang bawat kit ay naglalaman ng mga kaldero, rice cooker, kutsilyo, sandok at chopping board. Pinangunahan ni DSWD Field Office 8 Assistant Regional Director Artemio Bautista at Disaster Response Management Division OIC Chief Nena Gitalado ang turnover na formal namang tinanggap ni Southern Leyte Governor Damian Mercado kasama ang mga lokal na pinuno at kinatawan ng lalawigan. Ipinahayag ni Governor Mercado ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa DSWD at WFP sa patuloy na kolaborasyon upang mapalakas ang local disaster preparedness at matiyak ang mabilis na pagpapadala ng tunong pagkain sa mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Philippine Statistics Authority, pinangunahan ang isang dissemination forum sa Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Laila.
11: Isinagawa ang Provincial Product Accounts Dissemination Forum upang ipresenta ang economic performance ng lalawigan sa taong 2025. Ayon kay Mahmor H. Sarail, Chief Statistical Specialist ng PSA Provincial Office Tawi-Tawi, umabot ng 27.23 billion ang GDP ng lalawigan noong 2025 kung saan tumaas ng 1.07% kumpara noong 2024. Sa lalawigan, tatlong industry ang basehan ng GDP kung saan nanguna ang agriculture, forestry, fishing, pangalawa ang industry, at pangatlo ang services na siya ring mataas ang kontribusyon sa overall growth ng GDP ng Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DILG Misamis Oriental, tiniyak ang suporta sa mga friends rescued sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog. Narito ang balitang hatid ni Joe Bayon on
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Joe.
12: Malugod na tinanggap ng Department of the Interior and Local Government ni Samis Oriental ang 30 Prince rescued sa isang agency visitation at familiarization bilang bahagi ng de-radicalization program sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na pinasimulan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Samis Oriental. Sa tulong ng Provincial Social Welfare and Development Office at mga katuwang mula sa 58th Infantry Battalion Philippine Army at Philippine National Police Provincial Office, ipinakilala ng aktibidad ang mga Prince Rescued sa iba't ibang institusyon, programa at serbisyo ng gobyerno na maaaring suportahan ang kanilang muling pagsasama. Binigyan din ng aktibidad ang patuloy na suporta ng DILG sa mga pagsisikap ng pamahalaan sa muling pagsasama-sama sa pamamagitan ng pagtulong sa mga Prince Rescued na maunawaan at ma-access sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan habang pinalalakas ang kanilang koneksyon sa mga institusyon ng gobyerno at mga pagkakatao magagamit nila sa muling pagtatayo ng kanilang buhay at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, October 9, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
15: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
16: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
15: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 milyon ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 milyon na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
17: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
18: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
15: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
19: Kayo din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
18: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon ay October 9, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Ano man po pinagkakabalan nyo ngayong umagang ito ng Friday? Duque Pass Company hanggang alas 8 ng umaga. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oy, pambungad muna natin ngayong Friday morning. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Narito po si Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan. Moderate traffic na yan hanggang sa may General Latino. Pagdating din ng Balintawak Cloverleaf, unti-unti rin bumabagal ang daloy ng traffic patungo naman ng Balintawak Market. Moderate to heavy traffic naman dito sa may Aurora Boulevard sa Cubao all the way to Connecticut. At pagkakit din po ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. Diyan din po sa may Estrella sa Makati, moderate traffic din na papunta naman ng Buendia. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may tramo sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan mula po dyan sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic naman sa may Magallanes MRT papunta naman ng Ayala at halos dumudugtong na rin yan patungo naman ng Buendia MRT Station. At moderate traffic din pagdating ng Reliance sa Mandaluyong hanggang sa may J. Vargas. At muli tayo makaranasan ng konting build up dyan naman po sa may service road ng Farmers sa Cubao hanggang sa may Aurora Boulevard intersection. And after ng Cubao, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan na simula po dyan sa may bahagi naman ng tapat ng University of the Philippines sa Diliman Campus, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may CP Garcia intersection. May pagbagal ding nararanasan dyan naman po sa may tapat ng Miriam College sa patungo ng Ateneo. At ang service road din po ng Xavierville, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At pagdating naman sa may C5 southbound, moderate traffic lamang po dyan sa may Eastwood hanggang makarating naman yan ng Green Meadows intersection. At pagsapit dito sa may Tiendisita sa Pasig na po yan, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Lanusa intersection. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At muli tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na ng Libisa flyover papunta naman sa may intersection ng Bisirano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may pag-akyat ng Aurora Katipunan flyover, may pagbagal na ring nararanasan all the way to CP Garcia intersection. At sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Dyan po sa may Fairview Center Mall, light to moderate yan hanggang sa may Doña Carmen. At masusundan na lamang yan dito na po sa may Microtel, paglagpas lamang po yan ng Central Avenue, moderate traffic din papunta naman ng Techno Hub. Sa may Filcoa naman, light traffic yan, pero pagkanan mo ng Elliptical Road, babagal muli ang daloy ng traffic hanggang sa may Panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Samantala, ngayong araw ng Biyernes, ang number coding po natin ay ending number 9 and 0 at bawal kayong bumiyahe. Simula na kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna kasamang Alan ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
5: Thank you. Si Charlie Nozares, yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Balita muna mula sa Department of Education, learning tools para sa career exploration ng mga kabataan. Inilunsad po ng Department of Education at ng si Mio Innotech. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
7: Inilunsad ng Department of Education ang isang bagong learning toolkit upang isulong ang maagang career exploration ng mga sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3. Katuwang ang Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Educational Innovation and Technology o CMEO Innotech. Sinasabi malaking hakbang ang Career Development for Children Toolkit tungo sa pagpapalawak ng kamalayan ng mga estudyante. Layan nito na isama sa mga silid-aralan ng early primary level ang career guide sa mga estudyante sa pamamagitan ng homeroom guidance program na dating ibinibigay sa mga nasa high school. Ayon kay Education Secretary Sunny Angaran, naniniwala siyang hindi sa high school nagsisimula ang pag-usisa at ambisyon ng isang bata, kundi sa unang araw pa lamang ng pagtungtong nito sa silid-aralan. Kaya naman sa pamagitan nito, ayon sa Kalihim, pinubuksan nito ang maaga ang pintuan para sa career exploration o patulungan ng mga batang mag-aaral na maisip ang kanilang magiging hinaharap at maiugnay ang kanilang edukasyon sa realidad ng buhay. Binigyan din pa ni Angaran na ang maagang pag sa karera ay magsisilbing patas sa pagkakataon para sa lahat ng uri ng learning environment sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Thank you, J. Mark Dagala. Update po yan, mga kaibigan, mula sa Department of Education. Maya-maya tayo ay makikipag-ugnayan sa Pag-ibig Fund. Ang ating makakausap si VP Jack Jacinto Jr., Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig. At pag-uusapan ho natin, among others, itong National Shelter Month at yung mga housing expo na isasagawa at sasagawa ngayong pong buwan ng Oktubre. At syempre, alamin din natin ang kaukulang mga intervention naman from the part of Pag-ibig dito sa 7.2% na inflation rate sa pamamagitan po ng pagkakaloob nila ng mas affordable na housing loans. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 18 minutes makalipas pong 7 AM. Makikipag-ugnayan naman tayo ngayong umaga sa Pag-ibig Fund. Makakausap po natin ang Vice President for Public and Member Relations Group, si VP Jack Jacinto Jr. VP Jack, sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at naikinig po sa atin ngayon.
5: Yes, sir. Well, una, makikibalita kami dito sa National Shelter Month. Basically, pag sinabi nating National Shelter Month, ano po ito? At ano ang layunin nito para sa ating mga pamilyang Pilipino na nangangarap magkaroon ng sariling bahay? Ika nga, VP Jack.
12: Opo, ngayong Oktubre ay pinagdiriwang po sa ating bansa ang National Shelter Month upang lalong paigtingin po yung ating mga ginagawa para yung ating mga kababayan ay magkaroon ng pagkakataon ng sarili nilang bahay. At lalo po ngayon, dahil po sa ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program o yung expanded 4PH, ay marami na pong nagagawa at na-establish ng mga mahusay na direksyon tungo po sa layunin na iyan. At iyan naman po ay bilang tugon po natin sa utos po ng ating Pangulong Marcos. Sabi ho niya, huwag daw ho kaming titigil na maghanap ng paraan at ng mga patakaran at ng mga programa para po yung ating mga kapwa Pilipino ay magkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng abot-kaya at dekalidad na sariling tahanan.
5: Mm-hmm. Okay. Meron buong specific theme para sa National Shelter Month celebration ngayong taong 2026, VP Jack, sir?
12: Opo, ang theme ho natin ay talagang akmang-akma po sa ibig ho natin gawin. Yung punta, ang theme po natin ay tahanan, pamayanan, at kinabukasan. Dahil po ang ating hatid muli po sa expanded 4PH ay makapaghatid po ng dekalidad na tahanan sa ating mga kababayan, lalo na po sa amin sa Pag-ibig Fund, sa ating mga miyembro, at di lamang po tahanan, dapat po mahusay po yung nasa paligid po ng tahanan ng ating miyembro, kaya po pamayanan, at yan po ay patungo sa mas magandang kinabukasan.
5: Ayun. Okay. So, in relation to the celebration of the National Shelter Month, ano pong mga specific na activities ang nakahanay ngayong buwan ng Oktubre at meron bang mga housing fairs, ika nga, na magaganap within the National Shelter Month, sir?
12: Ay, Sir Alan, alam ho nyo, salamat po at may oras po kami sa programa ho ninyo dahil po ang gusto po talaga namin ay anyayahan ang ating mga nakikinig, anyayahan po yung mga nanonood, pati po kayo, Sir Alan, at yung mga kaibigan po natin dyan sa istasyon na pumunta po sa National Housing Expo na gaganapin po sa October 19 at 20 sa SMX Convention Center sa Manila, sa may Pasay City po ito.
5: Mm-hmm.
12: Muli po, yung ating National Housing Expo 2026 na gaganapin po ngayong October 19 and 20 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ako po, ito po talagang excited po kami rito dahil ho, mayroon po tayong mahigit 80 partner developers.
5: Mm-hmm.
12: Kasama na po dyan yung pong mga ating bagong kapirmahang mga partner developers tulad po ng SMBC, ng Robinson's Land, ng PhilInvest, ng Avida, ng Amaya, maging ang Megawide, at yung matagal na po nating mga partner developers na miyembro po ng Subdivision and Housing Developers Association, pati na rin po yung Organization of Socialized Housing Developers of the Philippines. Hatid po namin, Sir Alan, yung libo-libong housing units na maaari pong mabili ng ating mga miyembro. At dahil po ang Pag-ibig Fund ay nasa National Housing Expo, eh katulong po nila kami para ho mabili yung mapipili nilang housing unit na makikita ho nila sa National Housing Expo.
5: Okay. Yes, sir. VP Jack, pero itong mga binabanggit mo, halimbawa ng mga housing units na available sa kasalukuyan, even prior to going mismo doon sa National Housing Expo, pwede nilang ma-access ang mga ito, yung mga details, mga larawan, halimbawa, nung mga housing units sa inyong website, sir, kung sakali.
12: Ay, salamat at nabanggit niyo yan, Sir Alan. Karamihan po ng mga housing units na ma-access po at makikita ng ating mga kababayan doon po sa aming expanded 4PH online sign up ay ito po yung mga house and lots na hanggang 950,000 po ang halaga at mga condominium units na hanggang 1.8 million pesos. Ang kagandahan po sa National Housing Expo, Sir Alan, ay maliban po sa mga ganitong uri ng bahay at condominium units, dahil po sa dami ng developers na ating partners at kasama mula sa pribadong sektor, ay pati po yung mga housing units na higit pa sa halagang yan, yung makikita po ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po dahil nga po nagtaas ng housing loan limit ang Pag-ibig Fund to up to 10 million pesos, ay aming pong inaanyayahan ang minimum wage earners, ang low wage earners, at maging ang middle class sector na pumunta po sa National Housing Expo. So, inaanyayahan po natin yung mga nag-oopisina, yung pong mga miyembro po natin sa mula sa kapulisan, mga teacher. Ito po ay makikita nyo po dito yung mga housing units po na yan from yung ganun kalawak na range, Sir Alan, ika nga, ang makikita po nila sa Housing Expo. At syempre, dahil po special po ang Expo, ay may kanya-kanya pong may kanya-kanyang special offers yung ating mga partner developers na sa Expo lamang po makukuha ng mga either magpapareserve or bibili ng housing unit doon nga po sa ating Expo.
5: Okay. May nabanggit ka kanina, VP Jack, halimbawa, ang mga units as low as 900,000 yung actual na presyo. Pagkatapos may nabanggit ka rin ang mga condominium units as low as 1.3 ba yun?
12: 1.8 million po yung maximum ho na amount.
5: Okay. At halimbawa, dyan sa ganyang kumbaga mababa ang presyo, magkano pumapatak halimbawa ang magiging monthly amortization ng isang Pag-ibig member kung mag-a-avail siya ng ganitong mga affordable na housing units para matupad, ika nga, yung pangarap na magkaroon ng sariling bahay, sir?
12: Yan, tama po, Sir Alan. Dyan po papasok yung halaga ng Pag-ibig housing loan. Dahil ito, lalong pinababa yung interest rate. 3% subsidized rate po para sa mga muli house and lots na up to 950,000 pesos at condominium units na up to 1.8 million pesos. Example,
5: apo,
12: yung pong nasa Bulacan po, ito po yung napuntahan po namin kamakailan at binisita rin po ito ng ating Pangulong Marcos, yung pong Bukawi Bulacan Manor. For example po, ang isang condominium unit po dito ay ang monthly ho nito ay nasa around 3,600 pesos kada buwan sa unang taon ng pagbabayad ng miyembro. Unti-unti po yan tumataas, 3,500 ngayong taon, Next year po, nasa around 3,700, 3,800. Ngunit ang mahalaga po rito ay napakababa po ng monthly nito. Para ho, yun nga po, matupad yung kagustuhang magkaroon ng sariling bahay ng ating mga miyembro. Mayroon din po tayo yung pong Pasinaya Heights sa Laguna. Isang example din po yan. Ito po naman ay condominium unit na for as low as 3,000 pesos per month. Ang sabi nga po ng ating CEO na si Manang Malin Acosta sa mga nabisita ho nating mga units na ho ito, mas mababa pa ho sa renta kadalasan yung monthly payment. Samantalang yung inyong binabayad ay para sa isang property na mapupunta ho at pag-aari na ng miyembro.
5: Mm-hmm.
12: So ito po yung mga makikita nila, ilan lamang ito sa mga makikita po ng ating mga kababayan, ng ating mga Pag-ibig Fund members na muli po inaanyayahan po nating pumunta sa ating National Housing Expo.
5: Ayan, okay. So itong mga lowest monthly amortizations na banggit nyo, this is based on the computation ng gaano katagal ang pagbabayad, sir? Maximum ang, term?
12: Ang loan term natin ay 30 years to pay.
5: Mm-hmm.
12: Para po lalong mas papababaho natin yung monthly payment ng ating mga miyembro. Ngunit ang ginagawa po ng diskarte ng ating mga kababayan dyan ay kukunin yung longest payment term. Tapos mm-hmm. po ay ina-advance-advance yung kanilang pagbabayad para lalo pong umikli yung kanilang payment term.
5: Ayan. Okay. Isa pa, VP Jack, of course, meron kasing detalye na galing mismo sa Philippine Statistics Authority na halimbawa, ngayong Setyembre ay merong... VP? Ayun, nawala na. Oh. Babalikan natin. Subukan natin balikan si VP Jack Jacinto ng Pag-ibig Fund. Ayan. Okay na po ang signal. Okay, VP Jack, good morning uli.
12: Magandang umaga po. Oo.
5: Nag-choppy. Ganito sir, ha? Sabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, ngayong September, ang inflation rate is 7.2%. Ano? Halimbawa, sa panig naman ng Pag-ibig Fund, ano po yung mga intervention para kahit papano, mapanatili ang affordable housing loans at yung payment rates para sa ating mga kababayan, sir, please.
12: Kagandahan po sa Pag-ibig Fund, Sir Alan, ay yung pong katatagan po ng ating pananalapi. Ibig sabihin po ay yung pong interest rates po natin sa ating housing loans natin ay napapanatili po nating mababa. Dahil po yung pong pondo po ng Pag-ibig Fund ay nanggagaling po sa ipon ng mga miyembro.
5: Mm-hmm.
12: So ito po ay ang ating nagagamit para po ipahiram sa iba pang mga miyembro. In short po, Sir Alan, hindi tayo humihiram sa mga external institutions, sa mga external financial entities. Kaya po yung interest rates po ng ating mga loans ay depende po sa kagustuhan at sa sustainability ng Pag-ibig Fund. Kaya po, napapanatili po nating mababa. In fact, Sir Alan, yung pong 3% subsidized rate, ay yan po ay napapanatili natin maliban pa sa promo rates na ating ino-offer pagdating po sa mga housing loans na up to 4.9 million pesos. At yung pong interest rate naman for housing loans from 4.9 million up to 10 million pesos ay 5.75% for the first 3 years po lamang. So hindi lamang po kami nagpanatili ng mababang interest rates, pinababa pa ho natin. Ito yan naman po ang ating mandato, yan po ang muli po, yan po ang utos ng ating Pangulo, at yan po ang pinapatupad po sa ilalim po ng Department of Human Settlements and Urban Development Secretary, na chairman din po natin, yung pong napakasipag nating secretary na si Secretary Ting Aliling.
5: Okay. Yes, sir. In closing, imbitahan po ninyo ang ating mga kababayan dito sa mga housing expo na pangungunahan ng ating Pag-ibig Fund, lalo na yung mga interesadong magkaroon ng sariling tahanan. Please go ahead, sir.
12: Maraming salamat, Sir Alan, at sa ating mga Pag-ibig Fund members, sa ating mga kababayan na nagpaplanong bumili o gustong bumili ng sarili nilang bahay. Ito pong National Housing Expo na gaganapin ngayong October 19 to 20 sa SMX Convention Center, Pasay. Ito po yung perfect na pagkakataon. Ito po yung pinakamainam na pagkakataon na magawa po nila iyan. Sapagkat hatid po ng National Housing Expo, yung pong mahigit 80 developers na partner ng Pag-ibig Fund para makita ho ninyo yung mga housing units na kanilang ino-offer, na may special offers pa, na maaari po ninyong mabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na may napakababang monthly payments. So muli po, inaanyayahan po namin kayo, pumunta po kayo sa aming webpage. Pwede po kayong mag-rehistro diyan. Libre po ang pagpunta, libre po ang pagpaparehistro. Muli po sa National Housing Expo ngayong October 19 and 20 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga po.
5: Yes, sir. Thank you. VP Jack Jacinto Jr., ang Vice President po for Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Internal Revenue. Pag-uusapan natin itong suspension ng excise tax sa LPG at kerosene. At syempre, marami pang iba na tungkol pa rin sa taxation. Makakausap po natin ang BIR Deputy Commissioner for Strategic Reforms Group, si Deputy Commissioner Marisa Cabrero. Siyan po yung maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is

0: Bala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
1: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So, paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
2: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
3: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
0: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
4: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
0: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. At tayo po ay makikipag-ugnayan sa Bureau of Internal Revenue. Makakausap natin this morning Deputy Commissioner for Strategic Reforms Group ng BIR, si Ma'am Marisa Cabreros. Ma'am, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Sir Alan.
8: Yes, ma'am. Nako, thank you for joining us. Kami ho'y hihingi ng update tungkol dito sa pagpapatupad ng suspension ng excise tax para sa ating liquefied petroleum gas at maging sa kerosene. Ma'am, please.
9: Yes po.
8: Okay.
9: Yes po. Naglabas po kailan lang ng RMC, ang BIR, at tinatawag natin itong RMC 100-2026, na muli pong renew na ang may suspension po ng excise tax on LPG and kerosene.
8: Okay, so ang ibig sabihin po nito, pagka suspended ang pagsingil ng excise tax para sa LPG at kerosene, ito po ay nangangahulugan na bababa kahit papaano ang presyo nitong nabanggit na mga petroleum products, ma'am.
9: Yes po, kasi ang excise tax po na nakapataw po sa LPG is 3 piso bawat kilo. Ang sa kerosene naman po is 5 pesos po bawat kilo. Since suspended po, hindi po kami sisingil ng excise tax para sa LPG at saka kerosene.
8: Ayun, so yung nabanggit nyo kanina na 3 pesos kada kilo ang excise tax para sa LPG, tama po ba?
9: Opo. So, at 5 piso naman po para kada litro ng kerosene.
8: Ayun. So kung halimbawa

0: kung itatranslate natin doon sa ordinaryong household na gumagamit o bumibili ng 11 kilogram cylinder ng LPG, mababawasan ang singil ng 33 piso kada 11 kilogram cylinder. Ma'am, ano po?
1: Yes po, kasi 3 piso po bawat kilo. So, ang typical na sukat ng isang silindro is 11 kilos po. So, that's 33 pesos po ang hindi po, ang ibabawas po at walang, kasi walang pataw ng excise.
0: Mm-hmm. Okay, at dito po sa mga events na ito at mga pangyayaring ito, ang simula nito ay kailan at hanggang kailan ang posibleng validity nito, Deputy Commissioner Ma'am?
1: Okay, ito pong pangalawa na po ito na pagsuspende ng excise tax. So, ito pong pangalawa is nagsimula po noong September 25, 2026, noong pinirmahan po ng ating presidente ang bagong executive order, which is 125. Tatakbo po siya ng 3 buwan base po dun sa batas na nag-allow sa presidente na magsuspende ng excise tax on petroleum products. E tatakbo siya ng 3 buwan or within one week as soon as mag-notice po ang Department of Energy na bumaba po ang average 1 month presyo ng crudo ng less than $80 per barrel.
0: Mm-hmm. Ayun. So ika nga, nakadepende talaga ang ganitong implementation o suspension ng implementation sa presyo ng petrolyo sa international market, Deputy Commissioner Ma'am, ano po?
1: Tama po yan. Kasi po, since we import po ang krudo, so depende, nagdedepende po tayo sa presyo sa merkado sa international ng crude oil per barrel. So ang benchmark po is $80.
0: Yes.
1: Pag po tumaas at ang average sa isang buwan, nino-notify na po ng DOE ang ating DBCC para ang DBCC naman po is magrekomenda sa presidente o mataas na po ng $80 per barrel ang presyo so na average in 1 month, so dapat po within 1 week mag-notify na po na sa presidente para po naman maglabas siya ng executive order na suspended po ang paniningil ng excise tax sa LPG at kerosene.
0: Ayan, ako, okay. May nag-text na rito dahil napag-usapan na, papag-usapan na natin ang presyuhan ng petrolyo sa international market. Ano? Nagtatanong yung posibilidad daw na masuspende ng excise tax on gasoline and diesel. Your thoughts sa tungkol dito, Deputy Commissioner Ma'am?
1: Yes. Naintindihan po namin na sa produkto ng petrolyo, kasama rin po nga ang diesel at kerosene. Pero base po sa mga economic advisor ng ating presidente, Department of Finance po in-explain na yung LPG at kerosene, ito po ay karamihan ginagamit ng masa sa pamilya, sa kusina, mga malilit na negosyo like kalinderya, tindahan. So minabuti po na ang suspension po is sa LPG and kerosene para po direkta na maramdaman ng ating mga citizen. Pero pagdating naman po sa diesel at gasolina, mas pinili po ng ating pamahalaan na targeted po ang pagtulong. So sa pagbibigay po ng ayuda, na meron pong programa ngayon na nagbibigay po ng ayuda ang gobyerno sa mga driver natin, magsasaka o mangingisda, para naman po dun sa epekto ng pagtaas presyo sa diesel and gasolina.
0: Ayun, okay. O nga, dahil ang LPG at ang kerosene, pangmasa, mas marami ang gumagamit nito. Ika nga, kung titingnan natin, di ba? Kaya, mas marami ang mabibinipisyuhan kung ito ang mababawasan ang presyo as an effect na pagsuspend ng pagsingil ng excise tax sa mga ito, ano?
1: Yes po, yun po ang naging programa ng ating gobyerno. Diretso sa produkto, kakaltasin pag LPG at kerosene, kasi po ito po ay produktong mas marami po ang may access at kailangan kahit po sa probinsya, yung sa lampara po,
0: yung ginagamit is
1: kerosene. Sa pagluluto rin po, or kahit po mga malilit na negosyante, karinderya, marami po ang gamit nila ng LPG.
0: Okay, opo. Well, of course, ito yung presyo na binanggit nyo, bawas ng 3 piso kaagad sa LPG per kilo, bawas ng 5 piso kaagad sa bawat kilo naman ng kerosene.
1: Bawas litro po.
0: Bawat litro ng LPG ng kerosene. Okay.
1: Yes po, kerosene.
0: Siyempre, ito of course is part of a delicate balancing factor na magiginhawahan dapat ang ating mga kababayan, pero ito kahit papano ay nangangahulugan din ng pagbawas ng revenue collection ng ating pamahalaan na nagagamit sa mga proyekto. Napaka ang hirap balansin ng mga bagay na ganyan, Deputy Commissioner, di ba, ma'am?
1: Yes, tama po. Kasi like, katulad po ang BIR, naantasan kaming kumolekta ng certain amount. Pero kapag po may mga programang ganito, kabawasan po sa collection ng BIR na kailangan po rin ng gobyerno sa mga gastusin. Kaya ang ginagawa po ng BIR is humahanap po kami ng mga paraan para makarecover po dun sa foregone revenue. Kapag po kasi ang paraan ng recovery is bagong buwis, eh hindi po sa klaw ng BIR yan. Sa mga babatas po yan kasi kailangan ng mga bagong batas para dyan. Pero kung sa within our control lang po, ito po yung mga naghahanap po kami ng pag-iigting sa pag-i-impose ng tax laws. Dahil halimbawa po, if you would notice, lately we've been going around, the BIR personnel have been going around checking po mga places ng sabungan or mga yung itong mga fuel, yung mga petroleum pumping station, making sure na are they registered. Kasi po, sila po yung dapat na pwedeng pagkunan ng tama ba ang bayad ng buwis, kasi kailangan nating ponduhan po itong mga foregone revenue dahil po may suspension tayo ng excise on LPG and kerosene.
0: Ayun, okay. Nako, Deputy Commissioner, ma'am, salamat po ng marami sa mga update at sa mga paliwanag na ito, mga explainer na ito mula po sa inyo dyan sa Bureau of Internal Revenue, ma'am. Thank you so much po.
1: Yes po. Maraming salamat po, Alan.
0: Thank you. Good morning, Deputy Commissioner Marisa Cabreros, ang Deputy Commissioner for Strategic Reforms Group ng Bureau of Internal Revenue, BIR. Oras, 48 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin 'yan. Pero wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong, dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PIDX. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, si Sir Jason Salvador. Sir, good morning po. Sir Jason. Teka sandali, nag-chat-chat yung signal ha. Okay, testing uli. One more time. Sir Jason Salvador, good morning sir.
5: Good morning, Sir Alan. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Yes, sir. This early, marami na kasing nagpaplano ng kanilang pagbibiyahe ngayong paparating na undas. Gaano kahanda na po ang ating PITX sa inasang pagdagsa naman ng mga pasahero for undas, Sir Jason?
5: Nako, Sir Alan, handang-handa na po tayo dito, no? Alam niyo naman, taon-taon, ito po talaga yung ating palaging pinaghahandaan. Tatlo yan, no? Ang Ondas season, ang Christmas season, at yung Holy Week. Pero this time around, Sir Alan, no, kung napansin niyo, magkakaroon tayo ng dalawang long weekend. October-November, kaya naman ito, masusi yung paghahandaan natin. Kinausap na natin mabuti yung ating mga stakeholders, yung ating mga bus operator partners upang tiyakin na magkakaroon ng sapat na bilang, no, ng mga sasakyan. Kasi alam naman natin, Sir Alan, in the past few months, nagkaroon ng konting challenge yung ating transportation sector.
0: Yes, opo.
5: Dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, no, nahirapan sila i-sustain yung kanilang mga biyahe. So now, we have to coordinate closely more than ever para tiyakin, no, na babiyahe sila. Pero tingin naman natin, hindi ito magkukulang kasi ito na rin yung pagkakataon ng ating mga operators na makabawi sa kanilang hanap buhay.
0: Mm-hmm. At we understand na ang ating LTFRB ay nagkaloob na rin ng mga special permits sa ilang mga buses para makabiyahe sa mga lalawigan ngayong paparating nga po na Ondas. So kung sakali ito po ay makakatulong kahit papano, kung ang magiging point of origin ng o point of destination ng mga buses na ito ay dyan mismo sa PITXL.
5: Ay, opo. Talagang malaking tulong po ito, no? Palagian naman natin itong ginagawa, yung coordination din with our regulators, particularly DOTR and LTFRB, para makapag-issue sila ng mga special permits. Alam naman natin, pag ganito mga passenger season, talagang dumadagsa yung mga tao. So, kailangan ng mga additional units ng ating mga operators, no?
0: Opo.
5: Thankfully, maaga rin naman umaksyo ng LTFRB kasi historically, nakita naman nila kung gano'ng karami talaga yung mga pasahero natin. And hopefully, this will also be extended, no, doon sa ating very long weekend na binabanggit ko, yung ASEAN. Kasi dito sa NCR, Sir Alan, no, medyo mahaba yung weekend natin during the ASEAN week. Eh, siyempre, sasamantala ito ng mga kababayan natin na makapagpahinga at makapagbiyahe rin sa kanilang mga lalawigan.
0: Ayun, okay. Nako, Sir Jason, okay. In closing, ang inyong message of assurance sa ating mga kababayan na nariyan at maglilingkod sa kanilang PITX, lalo na ngayong mga paparating na peak season. Please go ahead, sir.
5: Yes, sir. Unang-una, maraming salamat sa inyo, Sir Alan, sa inyong programa at sa inyong himpilan para sa lagi pagbibigay daan, no, sa ating mga announcements para well-informed yung ating mga commuters. Para sa mga biyahero natin na nagbabalak-bimay sa Ondas at sa ASEAN season, well, as much as we can, we will try to support, no, and ano, provide all of this for you. But mas maganda kung makakapag-reserve, makakabili tayo na maaga upang sa ganun, hindi tayo maabutan ng mahabang pila at mahabang paghihintay.
0: Okay. Yes, sir. Salamat po ng marami, Sir Jason Salvador, ha, sa mga
5: salamat
0: update na ito.
5: Salamat din po. Ingat po tayo lahat.
0: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang spokesperson po ng Paranaque Integrated Terminal Exchange, si Sir Jason Salvador. Mga kaibigan, bye-bye time na ho kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, October 9, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. At ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, si Mark Bukiron, at si Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.